0: with a balanced diet and healthy lifestyle. Mag-Birchtree Advance na!
1: Same nutrition, half the price!
2: Versus leading senior milk brand. Birchtree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
3: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kiningbahina, hatod ka na to sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal, mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Og mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
4: That news was brought to you by Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
5: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
7: Ha? Di ba mamaya ang gabi pa flight natin?
6: Ay, malabo.
7: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
6: Para malinaw.
8: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
9: EO, love your eyes.
10: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
5: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
12: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex sa generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ang vanular. Sa kalamion sa cheese ug crunch, mulami po ng break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu.
14: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years na po kami.
4: We are World Connect, your visa to a better future.
5: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton ug adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang husay!
7: So easy to use. Everest washing machine.
8: Hun, sino Everest partner mo in the world?
6: Siyempre, it's you, babe.
9: Aww.
7: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everest from Everest.
10: Makakasama ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagpalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tantakbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics dinhi sa Sugbo sa Cebu City, naata mahimutang sa Osmeña Boulevard nang paingon sa Kapitulyo, duol sad ta sa Cebu Gospel Church ug Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch nato, naa na ta sa EDM Building atubangan sa Jollibee Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
11: Good morning, my dear plants!
12: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
11: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
13: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
14: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
15: Ako eh, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
17: Rexidol Forte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
19: Sa
9: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Happy fiesta!
19: Kinahanglan, extra ang anda.
18: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
19: Naana mga bisita? Gadget lang!
20: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
19: Wow! Mas maayo pa?
20: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
21: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
19: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo ka dere.
20: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
17: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
24: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
25: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsible gaming at PagCor.ph.
26: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
27: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
28: Atong attack na Miguelas 8:30 na sa atong pag-uban-uban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
27: Straight to the Point.
28: Now, atong tagag-pagtagad mahigala, gamay lang kayo indikin. Kay atong hatagag pagtagad ning atong isgutanan sa kauluhan mga sugit ng Pinaw malagmit nining admission karon ni Lacson mahigala labot sa change of leadership sa Senate, no? Atong isgutan ron mahigala pero dili pa diri mismo sa ato sa Banilad. Doon na may nagpost indaykin. Atong basahon ang iyang post ko, no? Nabatay screenshot ang iyang post dong. Na nagpost ngang iya ko nung ba nagi dagit. Pero may gini, kaya nauli la kuno ni Dayon sa Bindaykin. Ha? Pero giswayan ni Dagit, nga may CCTV mga sukit ni Paminaw. Atong tagag-pagtagad sa mga higala, ha? Kaon sa itabuan, ni kinsa ni mga tauhan na nga buot mo Dagit, mga kaigalaan, ni ining iyang bana. Unsa may sa day ni ini og maohon, no? Atong tagag-pagtagad, mahigala, ang maong video footage mga sukit ni Paminaw, kaya nakuhaan man ni og CCTV. So, atong tanaw, permiro nakaingon tag tinuod ba ni nga pagpanagit o dili, pero naa may CCTV mahigala nga nakuha. Nabani siya yung kuandong, nabani siya yung audio. Di ato ko na i-play sa kuna CCTV, be. Gamay lang, ha? O, kini-kini. Diin man napitan yung kuana. Be? Okay. Naa siya yung audio, wala na. Naa, o wala na yung audio. Mauni siya, be, ato sa tagay-pagtagad, mga kagalaan, ha? Aon sa nang hitabu, mga sukit di Paminaw. Okay. Nga naman yung kuana. So, mauni ang sitwasyon nga nakuha sa CCTV mga kaigalaan, kidnapping alert in Cebu kuno ni. Atong basahon ng iyang post kasamang Nimuel, karon totod, ang screenshot na siguro sa post atong basahon mahigala. Okay, mauni mga sugit ni Paminaw, ha. So ni ani Osaka SUV nga dunay white SUV dunay duha ka tawo nga nakabarog. Naunsa man hitabo, ha? Ilang giatangan ning kuana? Bigamay lang kayo mga sugit ni Paminaw. Kay matingala man ta makigalaan. Ngano man ning hitabua? Kay do na may nagpost good mga sugit ni Paminaw nga kuan kini ni ang kidnapping alert in Cebu for public awareness kuno ba to sa klaro ho na. Ngano man ni unsa man hitabua? So ni ay sakyanan nga duha dunay sedan nga naa ni hunong ug kalit. Nya dira poy van. Oh. Gisud ning gikuan ning usa, gigunitan. Aduha ka tawo din ang gigunitan di ay. Gisud sa van. So gidagit ni duha ka tawo. Ngano man ang samay tuyo, no? Okay, so mo ni gipasok dito may gala sa van. Kuya wano, kini duha ka tawo mga kay gala. Gisukmag oh. Gisukmag ano mo sud sa sulod. Ito na, daga na mahigalang van. Gusto pa ni sa mo gawas, kini mo ang tawo. Oh, ipaslak na sa sulod. Hmm. Okay. Uy, hala. Gidriban ang kuan? Ang SUV? ilang gida ang isubi. So, ato na yung kono mga kailangan, ha? Oto na. Dagan mga sukit ng paminaw. Kinsa man itong mga tauhan na nga nagawan? Nag-timo niya na. Doon na ba yung report si kasama Arnold Bustamante na day? Atong kuhaon niya sa report sa kapulisan. Kaya na may tao mahigala nga gida. Okay. So, kung maohon ni mga kailangan, banilad ni dito ni sa Mabulo Police Station na kuhaan, nasakop mga sukit ng paminaw. Ano ka ni mga kailangan? Hamoni ang iyang kuhaan, natay screenshot doon atay pa kini-kini. Kidnapping alert in Cebu for public awareness, matod pa. Last May 11, 2026, at around 2 o'clock in the early dawn in Miranza Center, Banilad, Cebu City, my husband was forcefully abducted and illegally detained several unidentified individuals. So, nito ko noong Mayo 11, da ini mahigala mahitabo, diha sa mga alas 2 sa kadlaon, napanis na sa kalsada ini mga alas 2 sa kadlaon mga kagilaan, sa may Miranza Center, asa man napita Banilad, Banilad, Cebu City, ang iyang bana, gipugos, pagpasud, gipugos, pag-abduct, unya illegally nga gidetinar mga higala sa mga

were immediately discovered in the morning of the same day, May 11, 2026. Sumayo gani ko no kay nadiskubrihan ang nahimutangan ni Glenn, nadiskubrihan dayon niya ng pagkabuntag anang maong pizza, Mayo 11. While this unfortunate and life-threatening incident has already been reported to the authorities for proper action, the identities of these individuals are needed for purposes of filing civil criminal cases against them. So samtang, sabi niya, pasamtang kining maong unfortunate o usa ka makahulga nga panghitabo na report na taho na kini ngadto sa mga otoridad alang sa proper nga aksyon, ang kinini ang identities, mga timailhan, ang ilhanan ni ining maong mga tao gikinahanglan gyud alang sa pag-file og nagkadaiyang daghang kaso nga kriminal batok nila. Kaya kung mailhin ng maong mga tao. With this, we humbly ask for the public's assistance in determining the respective names of these individuals who took part in the abduction and detention of Glenn. Niining puntuha mga higala sa mapaubsano namo nga mangayo og panabang sa publiko sa pag-ila ni ining mga pangan, ining maong mga tao nga nakatampo sa pag-abduct, pag-dakop o pag-detinar ni Glenn. Iyan ba na ni? We are willing to give a reward of 5,000 pesos per individual, per name, for those who can give us the necessary pieces of information. Andam ko na sila mahigala nga muhatag kung tag 5,000 pesos kada usangangan. O kinsay makahatag ni ining maong mga impormasyon. The plate number of the Toyota Vios used by unidentified individuals is JAQ8686. Thank you. Matod pa. Kaning plaka di ay ni ining Toyota Vios, mga higala, na ilhan kini nga JAQ8686. Moni ang plate number. Kaya da, tumalik ka na. Tinan mo. So, kini, duha man ni kabok ning gidagit dai. Iyang ba na ni og kining usa kinsa man ning usa? So naa sa kadlawng dako, naa sa naga tindog-tindo gawas sa sakyanan. Mas lisod ning naa sa gawas sa sakyanan tindog-tindo kay sayon kang sikupon kasamang kay. Og kami maayd na nod ta ni sila pero tingali pahangin-hangin lang sa siguro. Pero kining ilang sakyanan man andar naman ni dai kining SUV. No, naa naman siga naman oh. So wa sa kumpiyansa siguro ni sila. So naa diha oh. Taod-taod doon ay usa ka nakaparking na daan ng sedan dito sa unahan. Pag-parking sedan ni Hunong o Kalits to nga, ni doon ay van nga ni Hunong ni Kalits at Hunong mga kagalaan o nang gawas ning duha ka individual nakapuwa o nakakuan. So sa van day, upat di kabuksod sa van? Asa sa auto? Kumahon? Oh, ilang gipa, gisod ning maong mga lalaki. Gipasod sa van. Kuyawa ni, gidagit man ni mga sukit di pamin. Oh, gidampot ni. No? O, gipasok gid pagmaayo sa sud mga higala. Unya gusto ning mo dili mo sulod ning usa ka lalaki gisukmag. No? Gisukmag hantod nga to na. Na gipasok nila sa sud gid mga higala nga makasud gid. Okay, to na oh, to na lock na ang van. Pagka-lock na mga sugid paminaw. Oh, muna oh. Ah, sugida nila ang SUV. So upat ka tao ang sakay sa sedan. Ang duha na moy ni daan ning SUV. Asa usala di ay, katulad na yung nakapuwa. Oh. So, gidagit nila ang duha katao plus kining maong SUV mga sukit di paminaw. Straight to the point. Atong kuhaan og pamahayag ani ang kuhaan ang Mabulo Police Station na unsang hitabuan ni mga higala. O nakuha na ba kanika sa mga Arnold Bustamante ni maong report sa habig sa itong kapulisan kay sa may hitabo nitong dakbayan sugbo kung maohon mga sukit di paminaw. Ano na yung nani naman eh? No, nga kalit lang mga higalang kadlaong dako nga naaliha mga sugid tigpa minaw. Pero kini ba og atong balikan kini mo oneo kung atong balikan mahigala to analis salon ha balikan ato kuno dong rewind kuno dong naaliha kini murag kuan maning sa kanana mura ni og dili ni mura manig L300 kuno siguro nday Land Cruiser ni sa kanana white og color so duha ka tawo na asgawa sa Land Cruiser naga naigitawagan ni usa pulos sa kaitom

0: Ya, kini ko sa asama kas Glenn, ani. Pero katong si Dan to sa unahan, o daan nagparking sa unahan ni mga sukit di Pabinaw? Nagparking sa unahan ni si Dan. Unya, okay, to naman. Ano ka nung samay atraso, ani ha? O nga nung maning ko, ana? Atong nga, tagay pagtaga di ka nung tutawad. Standby lang sa mahigala man lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Atong takna alas 8.23 na.
1: This time check is brought to you by Protect Freshness Every Day. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
2: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
3: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
4: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
2: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
4: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
2: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
5: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
0: Kainit sa panahon pero usahay mukalit lang po duguan. Maunang usahay muresulta ni sa ubo-ubo. Hassle kayo. Disturbo sa trabaho, labi nag magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gibuhaton o kung dili gyud madala, maka-absent pa ta. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban, labi nag magsigit ag paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol, basta naay Alaksan Extra.
3: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
9: Okay, atong balikan mga higala ang ato mga higala ang gisgutan. No? Patama ato sa Senado mga higala kay doon ay confirmation si Ping Lacson nga nag-effort ko sila, ningkamot sila unsaon nga mailisan si Alan Peter Cayetano. So, kinsa ilang birahon ka, di kinahalan mag 13 votes. Aron makuha lang niyo majority, kinsa ka ilang birahon, manida kong pangutan na ron. O kinsa ka po'y mabira, no? Ato ng isgutan ron mga sugintig paminaw. Plus, dili pa, naman ko yung hitabo god nga kidnapping alert kuno sa Cebu. O niya atong gitanaw mga kaigalaan, no, sa may atraso gina ni. Naan na ha, kadlaon, sa mampunin ko ano, muna nga gusto ta may gila masayon. Kadlaon dako, naagi parking niya sa kinan, aka na o, nagparking si kinan, propadong na ni Andar, kining usa doon ay gitawgan sa cellphone, niya kining usa, nagtindog-tindog, nakasandig sa kinan nga puti, mula ni sa kinana og Land Cruiser, o diri ni Land Cruiser, mula ni og Nissan Tira. Dili po ni Fortuner, dili po ni di po ni Ford names, no? So, tanaw na ko din ni Ford Everest. Dili po ni siya Fortuner. Tanaw na ko na na yung mga Land Cruiser baka ni or Nissan Tira na yung Pormaha. Di po ni Montero. Di po Montero dahi, no? So mo ni hitabo ang mga higalaan. Diri ra ba din mahitabo mga higala sa Miranza Center. So kanang Miranza Center di pa kaabot sa University of San Carlos. So unahan doon na ni move nga kuan. Names, ato balik, rewind ko na ito, names, pero atong butangang circle ko na itong kuan, names. Kaning auto, names. Dito ha, o, kana, butangang itong circle. Nagparking daan dito sa unahan ng auto. So, mula ni sa og kunsabo daan eh, nagtinawga na ay daan eh, kanahan man is parkingan, o. Kanahan na ari ang auto. Ang van dirigikan sa pika, so makita sa CCTV, sa segikan. Ba't kanang auto, nagparking daan. Santa nagparking mahigalan ng SUV, nga puti. So kanang Toyota Vios manday kuno ni mga kagalaan, no? Gaparking nga taod-taod ni dagan padung diha sa kining SUV. Ngano wa man pud manood ni sa SUV ni duha ka lalaki? Mo ni oh, hindagan atong sakinan. Pagdagan niya mang higala, atras na, no? Ni move na atras padung kuana dayon. Forward, move forward. Nihunong og kalit sa atubangan nga bahin ni ining SUV na naog ning duha kalalaki, pero doon na pa nailain pang duha kalalaki po dito sa sulod. So, upat kalalaki ning naasulod sa kuan, sidan, o gikargas ng duha mahigala, kining usa ka lalaki, kining tambok, ngigi pasakay, nisakay rada yun, nikooperate rada yun, pahalo na paglingkod. But kining usa, o gahi kayong pasudlon, so gipasud mahigala, gahi yun kayo, o, gusto siya nipasud, gisumbag pag yun ang nakapuwa, kaya kalo masud yun, o, gipasok yun ba yun sa sud, gikulataw, sumbag, nga nagdaga na mga higala ng van, oh, sige, hagsumbag. Hangtod nga na, oh, na, close na ang van. Okay. Pag close na, kining usaka lalaki na kapuwa, gikan isa sa sedan, ni sakay ining puti mga kagalaan ng SUV. O katong usapod niya yung kauban, ni sakay spika. So, tuluto sakay sa sedan, usa ang sakay ining maong sakinan nga puti. So, toan ang larga na mga sugit, di paminaw. O mo na yung hitabu, ah, kinsa maning mga nagdagit ini niya. Munid akong pangutana. Ang gwardiya dito sa unahan, wag yung kabantay. So, wag siguro sininggitay, or baka doon ay sininggitay, wag yung kabati ang gwardiya indikin. Ay, medyo layo na siguro, no? Kalutong taon, may gila, niduol man ang gwardiya. Ani, oh? Oh, niduol man eh. Okay. So, niduol siya mga kagalaan. Pagduol niya, wala na diha, humana ang insidente, may pagduol niya. So ang atong kuanan ni kinsa man ang mga tawhana, di ba ni sa mga unsa may atraso? Ha? Unsa may atraso? O mo ni murag guardiya ba kani or di ba kani barangay tanod mga sukit ti paminaw? Nya na may lalaki usa nga nahabilin. So sila lang duha may nagistorya hay. Labot ini basi nakakita ning usa ka lalaki nga dunay gi dagit anang lugar. Kuyawa no, unsa man klase sa atraso mga kagilaan nganong inana man dagit man? No, muna itong gitanaw mga sugit di paminaw. Kay kalisod ba sa nakalakiha, mahigala. So, kinikadlaon, dakunik, alas 2 sa Monday sa early dawn. Sa ito pa, alas 2 sa kadlaon mga kahigalaan, ha? Kinimaong insidente. Ato na yung balikan mga sugit di paminaw. Unsa gining kuana? Nga nun ka ni mga kahigalaan. Niya isumpay-sumpay siguro ng CCTV ani sa unahan o naunsa ni. Pero, gibalik man po siya pagkaugma. Hmm? So unsa man ning sa ato pa kini iyang bana day wala kay ilan iyang bana wa man mabunit ni mga tawhana. So kung imbisigaron ni mga kaigsunan apilog imbisigar iyang bana nga kinsa man ni dekan ni mga kailara do na kay atraso unsa kay atraso personal ba ka nga atraso o unsa ba ngano man nga nainana man no o kay og panalitan kon god drugs panalitan or unsa ba ka kidnap may gilagi dagit ni na kay dunay laing hidungdan. Di siguro maulit din pagkaugma or kidnapping for ransom in the kin. Malangan-langan pa, kaya manegosyate pa magag... Maingo man itong asawa ito, isa kaya wapang ikwarta dili. O kung doon ay kwarta, pila may kantidad po sa ikuan. No, so mo ni ang dakong pangutana. Ma... Sama ni, di po ni komedya ni nga pagka... Dagit-dagit, kaya nasumbagan masan ni ikuan. Nasumbagan masan ni mga sukit ni Paminaw. No, gipasok ko sa sabahan. O niya na yung mga lalaki, mga kagilaan nga kuan, no? Gipanggakos da yon mga sukit di Paminaw, oh, nigipasok. Katong usayano raman kayong gipasok dito, o niya, nilingkod naman po sa tanong, di ba kato, kauban na niya itong kwanday nga, o sa baka hitabu ah, o baka lahi yung unahuna nga, o di, landa mo kwanan na giyon, natin mahimok, kaya daghan man sila. So, ni pasok na siya dito sa ilawom. Lingkod na pong tanong, ba't kining usadugay kayo? nang kupot gyud siya mga sugid ti paminaw nga di gyud siya masud. Oh. So duha ka lalaki ning nahabilin, ang usa ka lalaki nakapuwa ni sakay ining maong SUV. Unya kini usa ka lalaki makailaw ni maplano pag maayos guro na yo, nalibog sa asam sa sakay. Adto ba sa SUV mahigala o adto ba sa sedan? To sa sedan gyud ni sakay. Unya dayon ni larga ning maong SUV mga sugid ti paminaw. Atong suwayan o nga yatong i-contact ni mahigala nag-post ani dili mo tubag mga kahigalaan para maklaro na to kani imong bana mao may gi gidagit ani basig magkasulti ni imong bana kay wa man mag post ni wa man mag bunit ni sila
8: straight to the point
9: nya unsa may tuyo unsa may katuyuan nganong gidagit unya unsa may katuyuan nga gibuhian na padayon alas sa 8:37 na mahigala
8: straight to the point
9: mao atong gitagag pagtagad karon og nganong na unsang hitabuan ni kay Vanilla Dragon ni agun ni sa pusod sa syudad ra mga higala nya nganong na yung mga mahitabo nga susama ani medyo malarma sa ta no parkingan na ni mga kahigalaan unahan ni sa may Santo Niño Village kining Miranza Center o adto kag Vanilla mga kahigalaan unahan gamay Santo Niño Village dili pa makaabot sa University of San Carlos Talamban Campus mao na sa lugar diha oh muna lugar mga kahigalaan. Okay, so muna yung mga kaigsuna, no? So, ang nag-post ini, kininginganlan o guwan, isan li? Siren? Okay. Sirien J. Samia. Mao'y nag-post mga sukit ni Paminaw. So, muna yung dunay investigation sa pulis, ane, o nahon pag-imbestigar, yun ay asaman manukad ang investigasyon, aray mga higalas pamilya o nga unsa hitabuan eh. Kinsa man ning mga kidnapper kumaohon. Ang uban mahigala mo ingon kakuyawa anak ng kalakiha. Ang uban sa mahigala mo ingon nga kininiang lain-lain na ning opinions sa mga kuna, mga nag-chat dili. Ang uban mahigala mo ingon kakuyaw anak nga naa may kidnapping nga nahitabo diya sa Cebu. Ang uban sa mahingon dili pa na klaro ng bagito ng mga kidnappers tanawang linihukan. Napoy ni ingon. Napoy ni ingon dekin nga basig pagkontent ra na. Ana ila opinion mahigala ng mga tao. Pero kay di ni komedya ha og pagkontent pag ani ni, di kay ko kumakatuog pagkontent kay isumbag man. Di po siguro mata dag pagkontent na kay nga nabunog ng usa. Kaya eh, siguro na, pag-content man yung kisabay tag-iya sa kining iyang social media platform, anak nga, nabunog man yung kwana. Oh. O, ipasok na sa sud. Itabangan nagpasok ng usa, dili, gusto mo sud. Katong usa may gala, paspas ka ni sud. No? Ang usa may dili. Kwanan pa yun. Pero nakagasto niya, kay Nagoy Van, o naay, kwan, naay sedan nga auto. O niya, kung komedya, komedya lang ni, o kung sabag kang atrasuha, gigastuhan, yun eh, kipila katawag ko nang na-involve. Ang man sa din mo na suhulan kay, ha? Ang man nag-imula ng, di mo na madaog imula inon nga, patagay-tagayon lang mo ni kahuman. O di po pwede nag-tagay-tagay daan niya, hubog daan niya, mo pa'y pag, kauna-huna nga, natay na giton kay, mga tumba na sila, mga sugit ni Paminaw. Presko na yung mga tawhana, yun. So, gisuhulan eh, o mauhon mga kahigalaan, ha? Di ba na mahimo o binarkada lang na nga kanandili ba mga dautan o huna-huna nga mo ingon lang natay dakpon, masukol pala na hinoon dakpon ni mo, madisgust siya mo. So mo ni nga hitabu ang mga sugitig Paminaw. Wa makabantay gining kuan, walang wa gyo, unaware gyo, wa gyo makabantay mahigala nga maunin mahitabu nila anang kadlaong dako. Nga nung niabot ba sa sila anang kadlaong? Naghatag mga questions, no? Nga nung naaman po sila anang lugar na nganong pa masama mauli ng kadlawon dako on sa mga klasiyas negosyo na ng inaanila nganong na inana man. So daghantag mga pangutana, I hope nga mutubag unta ni nagpost mga sugid ng Paminaw nga asawa. Kay ang iyang pagkasulti, ang iyang mga bana ko no, my husband was forcefully abducted and illegally detained. Sa to pa kini nagpost, mao ni ang asawa. Ang iyang bana na mahigala mo ay gi-abduct. Kinsa man yung kauban niyang usa? Ha? So daghantag mga questions mga sugid ni Paminaw unya ang atong kapulisan ron si kasamang Arnold Bustamante atong PNP beat reporter ato mahigalang pangitay pamaagi nga maka kuha tag update ani kasamang Arnold but atong gitawagan ang atong mga investigators labot ani Aron nga ma hibaw-an nato may gala kumusta ang ilang investigasyon ani. Pero mali gina nabalik naman ni mga sugid tigpaminaw pagkaugma. Gamay-gamay ra ning atlasuha deki. Kay kanang gidagit ka unya nabalik ka buhing dako. Tingali dunay mga bunog lang siguro kay gisumbag man totong usa. Ugwa ka kailaan ni na siguro yung mga kwa nakamay ongi ka. Tingali gisugo lang yung mga kailan wa sa kailas individual. Ba't kinsa may nagsugo? Kinsa may inyong kunta nga makahimo ana? Kay matanaw man yung mga angles good mga sukit di paminaw? Ha?
8: Straight to the point.
9: Unsa may mga angulo? Dili po ni napuiban may gala basig kuan ra? Basig prank ra kuno na yung inani? Pwede siguro prank-prank lang kung wa mabunog. Pero nabunog murag lahit na nga pagka-prank, mahigalag na bunog. Kaya isukmang mo siya. To, milihok tong usaka kung dito, daan nag-andam na raan dito ang sidan, yan ni Dagan, wagi kabantay ning usa. Di ba kaning usa kining tambok, mahigalang nga kauban o kining usa ka lalaki nagtinutindog. Padoong na masasakay. Padoong na oh. Gigakos ni mga kagilaan ang usa ang tambok itabangag kuan duha ang itabangan po tong usa og tulo na upat na kabok nagtabang oh na ikalima na kabok lima kag lima kabok ang magtabang nimo gipasok ka sa van di gyud kaka kuan ana lihok oh sumbag ko do kay di man sa gustong pasok sa van oh kini nakapuwa yang gisumbag na mahigalang kuan sukmag oh gisukmag oh perting pagsukmag sige atong kuhag update karon tutaw mo pinumdum sa tagadali nya mo hatag tag update mahigala dugang ani standby human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Alas 8:43 na.
8: This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese and crunch. Mulami po ng break nimo.
0: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25-2384 Series of 2026.
1: Giniling, Bombay, ahos, toyo! Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling!
10: Mami! Undangi ang drama!
1: Angeline!
10: Na ako'y na-discover nga timplado na, lamig!

0: masyadong sarap, kakubjud ka!
1: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live in Spain through World Connect. 19 years na po kami.
3: We are World Connect, your visa to a better future.
4: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala rin po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
5: Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami pod ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
6: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
7: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
8: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
9: Maayo na lang! Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
7: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
10: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
11: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
1: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton ug adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bye.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi maigmata sa bumtan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
9: Atong attack na may alas 8:40, alas 8:50 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
9: Kining a portion atong kalato may gala sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpaligon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, maka-function sa bumayong atong mga cells, maka-produce mga panagang, maka-patay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City nga himutang sa Usminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building. Ingon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch oro sa building Barangay Kansaga Konsolasyon at bang sa Jollibee.
10: Straight to the point.
9: O kunya, pwede sa mga higalang kini nga portion at unsab kanato makigalaan sa Super Fiber, ang regular mahigalang pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tuntinae o kulon. Kini aromalikan nga magpundo mga hugaw, nga may makaingon ang mga kulon polyps o na'y mutubo sol sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flash out sa natigong mga hugaw sa atong kulon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat na to sa walo ka oras lang humans pag-inom sa Super Fiber, matagamtaman na nimo ang ka hupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga kulon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagis pag-inom, magkuhala kag usa ka sachet sa Super Fiber, imong isagol sa usa ka basong tubig, isay kumayo, kutawon mayo o gunya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
10: Straight to the point.
9: Okay, mahigala, aritas itong mga national issues karon mga sukit ng Paminaw. Balikan na ito niya. Ato manggungi sundan ang atong kapulisan sa mahigala labot ani. Oga sa dili pa mga higala ang atong kapulisan sa mga sukit ng Paminaw. Mohatag sa dugang update atong iingon nga kidnapping. Aritas sa Senate mga higala karon nga itong taon. Pero sa Idol 20, nanas itong linya dahi. Doon ay usaka pag ato sandawaton kining maong report mga kagalaan kadali. Ni kasamang Idol 20 mga sukit ng Paminaw. Okay na ba? Sige, sa atong hatagag pagtagad mga kagalaan. Okay na. Si Idol 20 may gilalabot ining report una, no? Sa usa mga higala ka lalaki mga kagalaan na ni o ga nahubog niya na ni-on o armas. Unsa mang armas sa gigamit sa pag-ti-on sab. Ngadto sa silingan mo nang gikihan ni siya mga sukit ng Paminaw. Unya aritas itong mga issues karong atong taon mga kagalaan sa plano nga ilisan si Senator Alan Peter Cayetano ni Senator Win Gatchalian mga sukin ting Paminaw unsa makay may tabo ani mga kagalan ato sang tagay pagtagad ni Pros Dili pa sa Idol 20 atong i-check una sa pikas nga linya. Yes, Idol 20
10: DYHP RMN report.
11: Attorney Rufiel, magatubang na hinoni og kasong may kalapasan sa paghupot og ilegal nga armas sa ingon man ilegal nga drogas Obos sa Republic Act 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, and Section 11, Article 2 of Republic Act 9165, ang kiningusa ka ex-convict na ni si Atty. Rufiel.
9: Mm-hmm.
11: Human nga nagmaoy og naniyon manisag kalit sa iyahang mga silingan og armas sa Atty. Rufiel, kagikataho, nga hubog ni siya at itong higayuna. Nahitabo ni siya din sa may General Hina Street, Barangay Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo.
9: Mm.
11: Ang kining maong nadakpan na Atty. Rufiel, kaya gialarmahan na ni siya mga silingan, kaya nagdaladala lagi o ga armas ga murag iyahang gipakita-kita yang armas basta iha mga silingan ni ipang nga tion jud ni Atty. Rufil amo nang nahadlok ni iha mga silingan. Ya mo to, nakadawat tayo ni ang atuang mga kapulisan din sa Sawang Calero Police Station. Munang dali sila may buhat o pagisusi sa kining maong lugar, maong sa maong taho. Ya mo to, pag-abot sa lugar at ni Rufil sa atuang mga otoridad, nasugatan ni nila ang suspect. Ya dayo na mura mag nagpakita ni siya o gidudahan ng mga ilihok at ni Rufil. Moto, nakitaan dayo nila ang kining gilukluk ng armas sa iyahang bag at ni Rufil kay ning nilakraman ang kining maong armas mo tong nabantayan din sa tong mga kapulisan mo tong ilaha dahil yung gisita ang kining maong suspect. Ang kining mong dinakpan ay ilhan lang nga si alias Aris sa 40 anyos wa ni siya ay trabaho nagpuyo rasaba sa naakring nga napita. Nakuha gyud gikan sa posisyon na ning maong dinakpan ang kining usa ka 9mm nga armas de fuego nga dunay siyam sa mga buhing bala. Lakit na po ng usa ka paketa nga gituuhang shabu Atty. Rufil nga nahuling gyud sa iyang bulsa nga mutimbang adto sa 4 ka gramos. Mukantidad po ni siya Atty. Rufil og 27,200 pesos. Murag hitak gyud kaayo ang kining ginadiling drogas ron Atty. Rufil sa bisan asa nga lugar. Yan na sairan po na ito, Atty. Rufil, base na po sa pagsubay sa itong mga kapulisan, nakabahin po daning background daning maong suspetsado, nakapila naman din ni siya nadakpan. Ni atong 2022, nadakpan ni siya, niya nagatubang o kaso may illegal na drogas po, nakagawas na po din siya, Atty. Rufil, pag 2024. Apan ang unang yun niya, nga kaning kaso nga giatubang po na Atty. Rufil, kaya ni ato pa nga ni Agi nga 2025, niya nakagawas na siya pag 2000. Unsi, illegal gid nga drogas po ang iyahang kaso Atty. Rufil nga mga gipang atubang. Sa pagkakaroon na Atty. Rufil, anani ni siya sa detention cell dinhi sa Sawang Calero Police Station. Gituwayan ni nato pagkikinabi Atty. Rufil pa nagdumili o ni ang kining maong suspect.
9: Okay.
11: So far, Atty. Rufil mo na ito ang nakuha din mismo sa Sawang Calero Police Station na kininyong Idol City sa IFM 93.9 of DYHP RMN Cebu Tatak RMN.
8: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Okay, salamat Idol Tweety sa imong report. Samtang sa laing bahin mga kaigsunan, ato tagay pagtagad ni mahigala ni unsa man ni maong Muslim ni mo ni ang katong kwan? Kini ni ang sige ko no, ato kuno i kwan kuno. Unsa man ning hitabuan ni? Do na day nag viral ani hitabuan, ah, sige ko no. I play ko no dong, gamay dong. Para ma tan-aw na to dong. Sige ko no. Unsa man ning sa internet shop? Kato ni pagrunda. Pero kani-kani unsa man ni mo ni katong kwan? Paminawon ta kuno dong, paminawon ta kuno dong. Unsa ning kwan na? Ang iyang sulti mga kagilan? Ngano na minyo o ganang lalaki isa kalalaki ang kwan? Unya human lahi ni mga kagilan nag-viral ni mga sugid di paminaw kay nay lalaki nga nakaminyo og isa kalalaki. Ngano man duwa di sa mahibaw nga mailhan man nag lalaki ra nang kwan? Ato kuno paminaw ang audio ani dong. Nara?
0: Ipa ko nang patawad sana po.
9: Pero ang pagpirmiro ani dong, tanawa ko nang pagpirmiro. Wa pa ni patawad gatong. Akatsa katsa, gamay lang. Di ba kito pagpirmiro murag nasuko tong kwan? Kini siya ikaduhan na ni katuna ning nangay isa pasaylo. Mailhan man siya nga kay mo man gi kasuko mga kaigalaan kay ganon na minyo kuno ni nga na naglago tong ilang parinti kay ganon na asa man to katong pagsugo ba? Kana mo ba una sa dong? Kana lalaki kuno na budol sa pagka minyo ining kwana? Lalaki na budol kana mo na sa primero dong.
1: Karus ka nakatulad, Ray. Kailan ka bang nagpunta rito? Nung 13? Dito ka na nung 13 pa? Ilang araw ka na rito?
9: Lalaki na budol.
1: Ano na ngayon? 18 na. Magkuha na walang gutom bukas. Tapos...
9: Nabudol sige pagkaslan.
1: Tapos ano yung pumasok sa utak mo? Bakit ka nagpunta? Sagrado masyado yung ginawa mo sa amin.
12: Hawak
1: niya. Alam mo naman sagrado yun.
12: Hawak niya
1: yung
12: bit.
1: Yung kasal para sa amin, para lang sa babae at sa kalalaki. Hindi sa kagaya mo. Alam mo ba yun?
12: di ko yawa. Lang niya. Ang sanak, pumateng sa kanon.
9: Ilang gig ko punta sa inyo?
1: Kailan ka ba nagpunta rito? Nung 13? Dito ka na nung 13 pa? Ilang araw ka na rito? 13. Ano na ngayon? 18 na. Magkuha ng walang gutom bukas. Tapos... Tapos ano yung pumasok sa utak mo? Bakit ka nagpunta? Sagrado masyado yung ginawa mo sa amin.
13: Hawak
1: niya. Ano mo naman sagrado yun?
13: Hawak niya yung bit.
1: Yung kasal para sa amin, para lang sa babae at sa kalalaki. Hindi sa kagaya mo. Alam mo ba yun?
12: Hindi ko nabagyan mo sana.
9: Asahan, nag-viral ni Mahigala. Kuha na siyang audio dong. Nag-viral ni siya mga kagilaan kay kining naay nagpakasal o niya ang nahibawan na palihan sa lalaki kasamang kini. Pero ano ma'am, kayo man sa kag-imposible na kin. Ano ba sa makabantay ng lalaki ni? Siyaro naman sad. Ang mga foreigner o sahay mga higala na iban niya di kabantay, pero na po iban niya mutugan po tinood, no? Ganahan na po sila lalaki siguro. Naway, may nanak sa yun. Pero kani mga kagilaan, no? Katubitawang nahitabo nga American serviceman dahil nga, iyang ikulataw na patay ganitong usaka transgender, no? Pimberton ba? Napatay niya to kay nagtuo siya nga babae, nailad siya mahigala nga iyang gida, kaibin niya babae, paghiman-himan pa, unsa ba ninyong kalakiha nga di man ipariha man dayta. At yung issue bitaw ni Jennifer Laude, kadtong maong Marines man to mahigala sa US Marines to si Pimberton, nga nasuko siya na nabudol siya mga kagilan, napatay niya itong mga babae transgender. Pero katong mga transgender naman to uyab sa indike niya lalaki sa gyud. So doon ay mga lalaki nga okay ra siguro nila nga lalaki lang ikauban o doon na po iban nga dili. So kini nga naman nga Pilipino naman ni palihawa di sa kabantay na nga mula doon ay kakulian na mga sukitig paminaw siya ro naman sa dugo magkabantay, no? Joseph Scott Pimberton kato si Jennifer Laude Mahigala. O, nasuko ning maong tagtungod kay napakasla ni sa ilang ila ang tagalalaki nagtuo nga babae ni mga sukit di paminaw. Diba ilahan man siguro nilihukan in dekin bisa pag maingon nga kuan. Namunin nga nangayo ni siya at pasaylo pagkahuman mga kagilaan, no? Nasuko ning kuan kay saglado ning kasal sa amo. Lalaki o babae na ginindi pwedeng nga lalaki mapakasal.
14: Straight to the point.
9: Sa ubang mga naso, doon ay uban niya mga lalaki pwedeng pagkasal o kasing kalalaki. Ba't kinini ang dinhi mga kaisunod, di pwede. Muna yun ang pictures kasal. Uy, wala no, kuyawa ng kalakihan. Ang ato mahigalang family code, ang kining kaminyoon, usan ka kontrata mga higala between sa lalaki o babae. Mauna sa'y kontrata mga sukitig paminaw, dili pwede nga kinini ang magpakasal ang lalaki lalaki. Nasamot na ining puntuharon mga sukitig paminaw. Nga nangayo ni siya pasaylo mga higala, mao na to'y papangayo niya pasaylo sa mga names. Asaman tong iya papangayo pasaylo ko no, eh? Ano man niya, nahitabo man niya kwan. Sa may inakaon na yasad niya, nisugot man siya mga higala. Huwag na nila sabuti ni Sudsu na kanikini mo ni. Mula bang ang naong, ano mo magklaro nga dili man na kwan dahi? Ano man na inana man? Eh, ito papinaon ko no.
15: Nakatira po ako sa Old Pob, Maitom, Sarangani Province.
9: Sarangani?
15: Nagaingi po ako ng... Sorry po sa lahat ng mga Muslim.
9: Uy.
15: At sa buong palimbang at sa na
16: pamilya.
15: Umuno sa sa palimbang at sa pamilya po ng na ano ko
16: saktan mo.
15: Nasaktan ko, nagahingi pa ako ng patawad. Sana po mapatawad niyo ako. Okay. Hindi na po ako ulit, pangako po 'yan. Kung ulit
9: kuyawa
15: po ako, pwede niyo na po kung ano eh. Kasi gusto ko lang po magbagong buhay po ngayon.
9: Kuyawa,
15: no? Kasi na ano ko na po ito. Yun lang po. Maraming salamat.
9: So, una nga yung set pa sa'yo.
16: Boyfriend yung lalaki, hindi.
9: Sige ko, no?
16: Boyfriend mo. Ilang buwan na kayo?
15: 8 months.
16: Eight months na kayo. So, paano nangyari ba? Paano? Kwento mo daw, paano kayo nakasal?
15: Ganito po kasi yan, yung mama niya po kasi ang nagsabi sa amin na magkasal na daw kami.
16: Ay, yung mama niya mismo? Na magkasal na kayo?
15: Opo.
16: Okay. So, pero ano no? Hindi ito ah, for the record lang ah, para at least alam nila. Lalaki ka ba talaga o babae?
15: Lalaki.
16: Kailakasan mo?
15: Lalaki.
16: Lalaki ka?
9: Lalaki.
16: For the record ha, lalaki ha. So, pangit yun, no? Hindi maganda yun sa Islamic, sa Muslim na paniniwala. Kahit sa Kristiyano din. Bawal pa rin yan sa Kristiyano, yung ikasal sa ano. Wala pa tayong ano dito eh. Lalo ka na, nagpanggap ka talagang babae, no? So, anong pangalan mo na ibinigay mo sa kanila? Sa Sophia. Dun sa boyfriend mo? Sophia.
9: Okay. Sophia?
16: Ikaw si Sophia, sabi mo. Sophia. Tapos, ang totoong pangalan mo pala is Marlon.
9: Uy!
16: Marlon. Oo, oh, sige. Humingi ka na ng pasensya kasi, ano, tao lang, eh, nagkamali. Hindi mo na ulitin.
15: Hindi ko na po ulitin, magbagong buhay na
16: bagong buhay ka na. Opo. May nakita ko sa social media eh, ilang beses ka na ba kinasal?
15: Pangalawa po.
9: Uy, Jesus!
16: Pangalawa ka na kinasal. Dun sa una, ano yun, nabisto ka o hindi?
15: Nabisto po.
16: Nabisto ka rin dun sa una.
9: Pero ito rin i-discuss ka dali bahigalan labot ini kasal ha gamay lang kayo magkailangan. Ubang mga naso doon ay uban nga pwede ng pagkasal lalaki lalaki but that is ato di pwede sa Christian nga side o labi na nga Muslim na nakuan sila wak mo ko nila kuan nila sa Muslim kundi mo ko nila labdanda anantod nga mahuman ang kasal ki pagkahuman sa kasal usap pagi ukay dit uy on sabad na yun ang kalaki. Standby sa mga higala human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:05 na.
13: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. They also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
18: We are World Connect, your visa to a better future.
9: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Dili na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. basta naay alaksan extra.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyog sa Straight to the Point.
9: Atong attack na may galas sa 9-9 na sa atong panuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the
9: kini nga portion may gratul grato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang Rosip nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa panalibiyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sa mga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sa niini ang imong heart health. Gawa sa Rosip, dunay sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mapalit sa mga butika o mga grocery stores, duolo sa inyong mga lugar.
8: Straight to the point.
9: Ato sa balikan tong yung interview kasama ang names beke itong i-explicar gamay may gala. Nga rin sa Christian, dili pwede kaya ang definition sa itong marriage may gala o sa kana ka permanent union between a man and a woman. Dili pwede nga na ay between pariha at lalaki may gala. Dili pwede. Nga dito sa Muslim po samot na. So nagtuo ni mga kagalaan nga kuan, specific laban ng Muslim dahil laban ng labdan ganila o dili mahumagkasal. So muna nga walabti mga kagalaan nakagasto na ng lalaki ng kalakiha. Nga pag-himan-himan pag humagkasal kayo, unsa ba ng kalakiha nga kadako ba ng alkansin ako ng kalakiha? Nga, so na ngayon sa pasaylo. Mone sa dong pagkasal? Aman ang kuanan ng kuyawa ni Hitabua. O, mone mga kagalaan. Nana siya audio dong? Bebe, ato ko nung... Uy, hala. May ganit kiwa sa hilabti din, no? Nga ka nang dagmalan sa dito ba? Mm-hmm. Oh, nagkasal, gyud. Oh, nagkuhan, gyud. Kuyawan, hitabua, mga sugid ti paminaw. So sa Muslim nila nga kuan dai sa nagpakasal. Nakauyab og Muslim di pakaslan. Unya 8 months pa man sa kaila kasama kay. Nya ila gong sa Muslim di magka maglabot-labot ana ila samtang wa pay kasal oh. So man hitabo ang mga kaigsuna no? Atol sa ilang seremonyas dito? No, ipaso pa yun yung maong kwan? Unsa ba sa unang huna-huna ang palihara ng lalaki? O atol ni Mahigala sa kwan? Pumans kasal na dunay seremonyas. May abiba pa ni mga tao dito mga kagalaan. Hala, kuyawan yung kuwana, no? So, muna ilang kasal dito, mga sugit di Paminaw. Ipakaslan yun dahil siya. Nagyos, silimunyas. Kunya dito, pag himan-himan, may gala pariha, lalaki, kung sunadahan, eh. Dili ni mahimong mapasaylo ng kalakihan nila, day, umahon, eh. Gaya na yung hinam itong lalaki kasamang kayo niya. Unsa ba na yung kalakiha nga? Unsa ba ko yung kalakiha nga? Magpinsing man tayo yung kalakiha. No. Moni mahigala ang nahitabo. Ipaso na yung mga kaisyon. So kaya na ngayon siya pasaylo mga kaigala. Ito, ipabati, ito, balik, ito, papangay pasaylo. Kini mo interview na ako. Kini ni ang tingali og nagtuog siguro kuan niya. Siyempre, ilang respetaran sa lalaki dahil mao may gihigugma sa ilang taglakinan. O niya, nagpailapod mahigal ng babae, basin og kanana ang ilang respect na po sila. Kay kanago mga Muslim, mga sugit ni Paminaw, grabe na sa respetar sa mga babae. Anili na hilabdan, mga kagilaan, hantod niya mapakaslan yun. Una pa ang paghilabot kasamang king. So kinig, kwanto king, shalo naman po noon. Tingali ka mausin siya budasi ang kuglingon niya ng linihukan ba? O nga mura gigbabay, linihukan. Kaya kining lalaki, bisag kung saon, og kuan mura magod, og ang linihukan, may gala mura lahi, mangit tingali gamay. Pero tingali ka maugis sa muda sa ang lihok, muna nga mura na sa kuan. So muna nga ipakaslan, unya pagka muna nga isag pasaylo, be, ito paminawan ko nung balik ko nung names.
15: Ko po si Marlon Brice.
9: Marlon, man ni Jesus.
15: Atura pa ako sa Old Pob, Maitom, Sarangani Province. Nagaingi po ako ng sorry po sa lahat ng mga Muslim at sa buong palimbang at sa na
16: pamilya.
15: Mumuno sa sa palimbang at sa pamilya po ng na ano ko
16: saktan mo.
15: Nasaktan ko. Nagaingi po ako ng patawad. Sana po mapatawad niyo ako. Hindi na po ako ulit. Pangako po 'yan.
9: Puyawa.
15: Ulit pa po ako, pwede niyo na po akong anuhin.
9: Kasi gusto pwedeng anuhin.
15: Ko lang po magbagong buhay po ngayon. Kasi na ano ko na po ito. Yun lang po, maraming salamat.
9: Nag-interview
16: siya. Boyfriend mo yung lalaki, hindi?
15: Boyfriend
16: mo. Ilang buwan na kayo?
15: 8 months.
16: 8 months? 8 months na kayo.
9: Puyawa, no?
16: So, paano nangyari ba? Paano? Ikwento mo daw, paano kayo nakasal?
15: Ganito po kasi yan, yung mama niya po kasi ang nagsabi sa amin na magkasal na daw kami.
16: Ay, yung mama niya mismo?
15: Opo.
16: Na magkasal na kayo?
15: Opo.
16: Okay. So,
9: mama may yun yung pagkasal?
16: Ano, no? Hindi, ito ah, for the record lang ah, para at least alam nila. Lalaki ka ba talaga o babae?
15: Lalaki.
16: Kailakasan mo?
15: Lalaki.
16: Lalaki ka? Opo. So, for the record ah, lalaki ah. So, pangit yun, no? Hindi maganda yun sa Islamic, sa Muslim na paniniwala. Kahit sa Kristiyano din. Bawal pa rin yan sa Kristiyano, yung kasal sa ano. Wala pa tayong ano dito, eh. Lalo ka na, nagpanggap ka talagang babae, no? So, anong pangalan mo na ibinigay mo sa kanila? Sa Sophia. Dun sa boyfriend mo? Sophia.
9: Sophia.
16: Okay. Ikaw si Sophia, sabi mo.
15: Okay.
16: Sophia. Tapos, ang totoong pangalan mo pala is Marlon.
15: Okay.
16: Yung lalaking pangalan mo, eh. Marlon.
9: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
16: Ay!
9: Ay! Ay! Ay!
12: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
9: Ay! Ay! Ay! Ay!
19: Ay! Ay! Ay! Ano na ngayon? 18 na. Magkuha na walang gutom bukas. Tapos...
9: Sus!
1: Tapos ano yung pumasok sa utak mo? Bakit ka nagpagal? Sagrado masyado yung ginawa mo sa amin. Alam mo naman sagrado yun?
20: Hawak niya yung bit.
1: Yung kasal para sa amin, para lang sa babae at sa kalalaki. Hindi sa kagaya mo. Alam mo...
9: So nasuko ni mahigalang kuan kalalakinan mga sugid di Paminaw, no? Ani reklamo ning usa ka lalaki mahigalang nga usa man ning kalakiha nga di man ni kuan dai ning akong napakaslan, ha? Atol ni agi ka katawa mahigala ka na viral mo kuno oh, na ikasal gyud sila mga sugid di Paminaw. Pas kakrusunada pa ni babayhan, babayhana. Kining maong kon dai no okay man ang musulti nang gikastinuod total naman po uban anak mahigala nga mo sugot na pod og sigal laki di kamo lay magsabot pero ina ni mga higala nga sitwasyon medyo lisod mga sukit di Paminaw labi pa to sa dito sa area sa kamusliman dito na hitabo ni mga higalang maong kaminyoon may gani kay wa sa hilabte dito dai takot ni sa ani mortal sin ni sa amo ha binuang ni mga kalaki. Pwede nila na ikihan nito nga kwan for the midges mga sugid ng paminaw ni kay nakagasto ni nga lalaki ani unya usaban ni kalakiha nga binuang man imong gihimo. Ikihan lang ni damages dito sila nga kagulingong kurti mga kagilaan. Kini maong sitwasyon por bida kadaku ang kwan malagmit day mga kaigsunan ha kay makaingom ko ta nga kining uban mga

0: kanang babae ba naglalaki dito sa kamusliman malagmit og naunsa kinitabo ang nagkauyab sila day unya wa ni mga higalay kuan sila kay dito magud sa Muslim labi pa og kanana ang pure gyud nga Muslim mga sugid di paminaw kanang kaning ila mga babae puston pa mga nila na
1: kulas ni do
0: uy kulas ni do pero ang ilang doktrina mga higala nga dili pwede ni mong hilabtan ang babae samtang wa pa mo makasal mao na ilang doktrina gyud nya hugot kayo sa Kristiyano mga kagala anagya po ng inana pero sa Muslim mas gabi ng ila muna nga secret kay plan nila inana ng butanga nga kuan o niya kinini ang pinutos pa rin ng mga babae nila uban ila pa rin naman higalang matalagi may makita no inana sila ka kuan specific unya ra ba mga sawa mga kagalaan magagasto sa kakay doon na pa ba kay mga duri nga ihatag ana basi nakahatag pag duri mahigala pero iya pamahayag yang giingon ang iya makunong inahan pa gani sa lalaki mamingon niya pagpakasal na mo ha Lawa ini tabu amo ni mahigala anak viral gumikan ining maong nga panghitabo mga sugid ti paminaw sa pikas gabahin mga kagilaan ato sa dagang pagtagad kini ay laing viral video sa usa ka internetan sa lisay gisulod og mga lalaki nga nagpailang mga pulis pero nangawat dai mga sugid ti paminaw dili pa tamo adto sa duga mga issues karon sa kauluhan mahigala unsa man ni names kuan ko names gisulod ning internetan unya kuan dunay audio ni dong nawa ko dong kani mo ni doon na mga almas lagi ni. Na yung audio ni. Kuna ko ng audio. So, gisood din kuna. O saan ika internetan mga kagilaan nga gisood o niya nagpailag mga pulis ni niya paghiman-himan na yung mga sukitig paminaw lahi ang katuyuan. Kawat na yung tuyo mga sukitig paminaw no? Atong tagag-pagtagad. So mo ning hitabo ang mga higala no lahi ning viral video sad mga sukitig paminaw nga kuan ngano man ning mga kuan na okay so lahi ning mga kagilaan nga sitwasyon sad mga sukitig paminaw diri ni sa may dakbayan sa Talisay mga kagilaan nga dunay usa ka internet cafe nga gisud mga higala kini so si hunon pasab ni sa atong kapulisan sa dakbayan sa Talisay og naunsang hitabuan ni mga sukitig paminaw okay. So mo to mahigala ang lain sa to mga kagilaan nga video nga nag-viral, lain pa nga video nga nag-viral dito sa may Malabuyok mga sukit ni paminaw. So, dili pa tamo alas ng discussion sa Senado mahigala to sing giuna og check ni mga panghitabo sa ato. Asa man tong sa Malabuyok sabdong? Kani?
2: Reels na.
0: Ngano man ni?
2: Oy, reels na guys. Sige padayon.
0: Ngano kugubot man ni fiesta ni sa ila dito? Kasumbagay ni mga batanon.
2: Oh guys, galalis diri. Disco sa Luok, Malabuyok, kasumbagay.
0: Disco din niya nagsumbagay.
2: Oh, dara.
0: Daghanang tao ba no? Kaya na disco good. Niya man nagkalit na kasumbagay mga sugitig paminaw.
2: Oy!
0: Mm-hmm. Why nakabantay pulis? Daghan mga batan-on mahigala nga nagkakuan, kaguliyang ni. Gubot nagagubot ni mga batan-on mga sukitig paminaw.
2: Okay guys, luta dere sa disco sa Luok, okay, garambol. Disco sa Luok, garambol.
3: Ato na ni undang mo kay Kapoy kayo.
0: Na undang ng disco mang higala ni hitabo ah.
2: Garambol. Okay.
3: Undang na kita niya.
2: Reels na! Oy, reels!

0: Okay, padayon. Oh, the ref. Oh, na, reach the. Oh, guys, galalis dere. Disco sa look, malaboyok, gasumbagay. Oh, nilindot. Oh, the ref.
1: Disco, may gala na uwi sa, kwan, na uli sa boxing. Tin la rambulai. Alah. Kuya awak ni kala kiha mang kegilan.
2: Hey, asa nang polis na dagdag.
1: Wai na kajuti polis na lugar.
0: Disco sa loob, garambol.
1: Mone, mahigalang garambol ito. Pastilan. Okay. Undangon na ito, mahigala, kay garambol na, mga sukitig paminaw, paita. Alas sa 9.25 na sa manuban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon. Okay, balik ta, mahigala, sa itong mga issues dito sa kauluhan, mga kagilaan. Atong tagapagtagad, mga sukitig paminaw, kay... Karong adlawa mahigala laing sesyon nga mahitabo sa Senado indiken. Unya kanunay ginahamok ni mahigalang leadership karon ni Senator Alan Peter Cayetano, no? Kay pagkakaron mga sukid di paminaw, ang ilang gi tuboy diri sa may minority nga mahimo mahigalang Senate President matud pa mahigala mao si Sherwin Gatchalian. Ingon si Ping Lacson nga naagyoy attempts, no? Pag-usab sa liderato sa Senado, kay gusto nila mahigalang pulihan si Senator Alan Peter Cayetano. Atong itapad ng picture ni Cayetano dong, og ni Kwandong, Sherwin Gatchalian dong, asa may maayo ka nga mahimong Senate President ani nila, be. Na ato dahi picture nila dong, para nga atong matanotan-aw kisay ang ngayan nga mahimong Senate President. Akani o. Senate President karon si Senator Alan Peter Cayetano, mga higala. Bag-o lang kaayo nga nahimong Senate President, unya karon mga sukid tigpaminaw, buot ilisan sa taga-minority ngang ilang iilis may gala kini si Senator Sherwin Gatchalian.
3: Straight to the point.
1: Kadaghana na kinis-ilis og Senate President ni karon under sa BBM administration mga sukid tigpaminaw. Pagsugod yun ay day, mga ito si Meg Subiri yun, pagpirmiro, no? Nga Senate President, unya human ni Meg Subiri may gala ni sunod si Chief Escudero. Si Chief Escudero gipulihan mga kagalaan ni Tito Soto, si Tito Soto gipulihan ni Alan Peter Cayetano, unya karon dunay attempt nga pulihan sab siya mahigala ni Sherwin Gatchalian. So mao ni mahigalay mga plano sa pagkakaron kay ilang gi hunahunaan ibalik si Tito Soto pero mo naman og gusto sila dunay fresh na pod nga naong day. Si Senator Win Gatchalian mao ilang giplanuhan mga higala. Unsa may mahitabo ani? Sa liderato sa Senate. Karong hapon baka ni mahitabo o unsa man? Unsa may katuyuan gyud mga sukid di paminaw? Unsa may mga epekto? Unsa may mga implications ni kabot mga higala nga dunay ipuli na bag-o na sab ang Senate President? Atong isugutan tiwa suman lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Atong takna alas 8:28 na.
4: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top
3: country best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
8: Kaninda ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
3: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
8: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
3: Oh, ani mo pliti? Ay galinti!
9: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
12: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
13: Grabe na git akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka puyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
14: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
15: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
13: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka puyon ang akong mata.
14: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
15: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
16: Available na sa Mercury o mga suking butika.
17: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
18: Carl, palihog gani sa litron.
19: Carl, palihog po ng bupis, please.
17: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, babe.
16: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
17: Ihatagan ni Carl ang bill.
19: Carl? Asa man si Carl?
16: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
20: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
1: Atong attack na may kala sa 9.32 na sa atong panuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
20: Straight to the point.
1: Kining a portion of kala to may kala sa Sid Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon na pandunay maayong balita. Gikan sa pait, kana ang Sid Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa itong giantos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panik, biri-biri, mga hubag-hubag. Bunay mga pinakasgag may mananap o mga insekto bisan na lamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi malikayan usab. Busa gamit na makapanyawan sa Sid Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Sid Liniment Oil ginama sa Sid Pharma o giapod-apod sa Sid Marketing. Basta Sid Marketing, tatak magaling.
20: Straight to the point.
1: Now, atong balikan mahigala kay giangkon gyud ni Senator Ping Lacson nga duna sila'y plano mahigala nga ilisan gyud si Senator Alan Peter Cayetano, mga sukin ting paminaw. Doon na sila'y plano, doon na sila'y efforts nga kuditahon sa nila mahigala. Si Alan Peter Cayetano para makuha o balik mahigala sa minority ang leadership karon dire sa Senate, mga sukin ting paminaw.
20: Straight to the point.
1: Pilting labihan, no? Sumulagi yun sila mahimutang mahigala nga nakuha ni Senator Alan Peter Cayetano ang leadership sa Senado. Ngano man unsa man gyud naka-importante ani mga sukid ting paminaw? Number one, tungod kay kini mahigala nagsingabot na ang impeachment mga kagilaan ni Vice President Sara Duterte. So gusto sila nga sila mo ay mo drive, sila mo ay mo matawag nato mga higalag mo control mo timon sa mahitabo mahigala nga impeachment trial.
20: Straight to the point.
1: Ikaduha, kinigod mahigala ang importante kung kamo gud mo majority. Kamo man gud may mamutang ana og mga committee ba? Labaw sa tanan ang House Blue Ribbon Committee nga tuwa na mahigala karon ni Senator Pia Cayetano. Kanus aman si Pia Cayetano musugod na day sa iyang investigation.
20: Straight to the point.
1: Mauman ay mga higala nga kung mailog nila karong hapon ang leadership mga kahigalaan or anytime mailog nila ang leadership sa Senate, why investigation sa flood control?
20: Straight to the point.
1: Ay kinsa may ilang i-head mahigala panalitag mailog og ang leadership sa Senate. Mapulihan si Cayetano. Mabutang na po sa minority mahigala si Win Gatchalian panalitan maoy mas Senate President kinsa may ilang ibutang isip chairman mahigala sa Blue Ribbon Committee. Ilang ibalik ang lakson. So kung ibalik ang lakson, wala ay mahitabo sa flood control scandal mga sukid di paminaw.
20: Straight to the point.
1: Muna'y tanawon nun, sad. Kay karon mga higala nga naana ni Senator Alan Peter Cayetano ang leadership, niya tuan ni Pia Cayetano may gala, para doon na lang po mahigala fresh nga naong lang, sad. Malagmit doon na na sila yung mga agreement dito mahigala nga nung man ibalik nga to kang Senator Rodante Marcolita, posible o ga nangita sa laing naong lang sad niya may muda mahigala. Kini si Pia Cayetano, babae ni mahigala, pero considering nga lawyer sad ni, so mahimot ni maoy muda sa niya, maskaraan po na si Pia Indekin. Dugay na sad na mahigala sa Senate. So siya mo'y chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee, kanos aman siya masugod. Kay once makasugod mahigala si Pia Cayetano, ang mahitabo ini kining 18 Marines mahimong ipatawag niya ni. Wa man itagda mahigalang lakson. Wa tagdang lakson. Unya kining 18 Marines sa ilang pag-ingon nga mali-malitang kwarta nga ilang gidala na ay mga pictures nga mo support sa ilang allegations nga naa sa mali-malitang kwarta ang gida. Ha? O di pa na tinuod ng higala ng maong mga pictures, dugay lang ang refute sa NBI, pinaging matibag. Uy, nga picture kay fake man nga picture. AI man nga picture. Pero wa mo refute ng higala sa matibag hantun ron because ang mga pictures nga dipakita sa 18 Marines, tinuod authentic ng mga pictures. Labi na mahigala o adto mga kaigalan check ni mga CCTV footages asang lugar. Lahi ba ni Madriaga? Tanawal ko na. Kanto si Ramil Madriaga, mahigala kini prangka-prangka lang pag-istorya ba? Real talk lang ta. Si Ramil Madriaga, gitagaan yun mahigalag airtime nga dako. Ilag yun mahigalang gipadako ang tisimunyang Madriaga, bisan pa o dunay mga inconsistencies. Nga wakman sa mga pictures, nga iyang isupport, nga gitagaan sa kwarta, unya, nasa'y gideliver kwarta, wagi picture.
20: Straight to the point.
1: Ang picture lang niya mahigala, katong iyang giangkon nga gigreet sa birthday mahigalang Sara Duterte nga happy birthday Ramil Madriaga. Kanto mahigalang pag-ingon niya happy birthday si Ramil Donatay. Damor yun noon makaingon ka nga dili sa kaila. Kaya ka nang dili ka kaila, diktahan man lang ka mga kailang. Ngayon pa ka kaila kayo ba? Diktahan man lang ka ana o di tagaan ka karton ka na o mo na i-greet dihan napita. Kani, plangka-plangka ba lang ba? Kisama ko na, kani o. Talawa, ato paminawon sa Arabe. Mawala ni mahigala yung gipakita nga yung supporting picture or video sa iyang pamahayag. Sige, si paminaw ko no. Sige, sige, dong.
2: Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health.
1: Kano?
2: Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health.
1: Sige, boss ha. Kani o kinini ang tinuod ka mo great birthday sa mong kailag yun ni mo. Dili mo inanaon sa day. Eh, nganong inanaon man ni mo? Nganong hantagan mo? Nga, wala ka kaila sa mong great day niya. Nganong butang man mahigala kuan? Gisuwat man din ha? So, ikaw na ba? Imong kauban ko na, ikaw kay mag-great kang ni Muel. Imong naon na kayo. Butang mag-dakag, man-people ang butangan ni mo. Happy birthday names. Pero kini may ganang kamadriaga, ilang gipadako umayo, gipadako umayo. Huwag gipicture sa ngayon sa nag-deliver sa kwarta dito. Katol tayo gipicturan, ngayon malita na iba. Ay, picturean nga nao, gideliver ang kwarta dito sa ombudsman, nga nasa picture may kailangan, selfie baka sa dito, kanto, pero wag yun. Pero maumang higala yung padako nagmayo. Ang sa 18 Marines, nga niingon mahigala nga na ay malimalit ang kwarta, wag yun padaka. Wag yun patawag lakson. Kanto sa si Amina Pangandaman, sila si Bersamin, nga si lakson pa may nagingon mahigala nga mga nagamit mahigala sa ngaan ko ng BBM. Damon nga iyang imbisigaron, kay iya mang giabsultos BBM dahil na itong waylabot sa BBM, gigamit na iyangan ining iya mga sinaligan sa Malacanang. Damon nga imong imbisigaron na. Kay naa sa doorstep of Malacanang ang mga bitin nga gigamit mang higala ang ngaan ni BBM. Pero wag yun. Karon si Pia kay Tano mahigala maumay nag chairperson ron sa House akin ng Senate Blue Ribbon Committee. Delikadong mapatawag ng 18 Marines. Muna ang pagkakaroon, gaumidog yun sila nga. Kuhaon ito balik ang leadership sa Senate.
20: Straight to the point.
1: Gaumidog yun. Kay kining kampiya mahigala, mahimo man niya ipatawag ang 18 Marines. Mahimo niya nga iyang patestimonyahon mahigala si Saldi ko via internet day, Zoom. Ganun di man. Nga si Lakson mismo pagsugod mahigala yun. Imitaron si Saldi ko. Sana pa si Saldico sa Pilipinas, ingon lakson dili kay naamagutay interparliamentary courtesy. Congressman mo ko Saldico, di na to pwedeng imbitaron kay interparliamentary courtesy. Sabiha mga higala nga kinini ang niresign pagka-congressman, wala na interparliamentary courtesy. Wag yan po imbitara. Hantong yan, yato na lang Saldico's gawa sa nasod. Unya, nakauna-una po sila nga ilako nung ipa Zoom si Saldico. Ah, sige, imbitaron, pinagi mo, testify, pinagi sa Zoom. Naunsang pagkahitabo, ah, mahigala nga, si Saldico man imbitara, nisulti na Saldico, mga kagilaan sa iyang expose labot sa mga mali-malitang kwarta, wa na yun. Wa na yun imbitara. Ah? Now, panalitan, mahigala, kinespia, o giyang inon, okay, ato paminaon, Saldico, bahala, o ganang Zoom lang, i-cross-examine lang ninyo. I-cross-examine lang ito, kung tinuod ba niyang isulti, di ba? Kuyaw ni. Kuyaw, kaya nga naman, while it is true mga higala nga si Sara Duterte mag-atubang o impeachment trial, unya madungan sa mahigala ang Blue Ribbon Committee, ang mga tao, ang trust sa mga tao o ang pulso sa katauhan mabahin man yun mga sukid di paminaw.
20: Straight to the point.
1: Unya importante man kayo na unsay pulso sa mga tao karon. O magsige ang Blue Ribbon Committee o investigate, muingong mga tao di iman si Sara may angayan nga tanggalon si Marcos man di ay.
20: Straight to the point.
1: Mas kuyaw. So ang mga tao, ang pulso sa mga tao, malagmit nga magsigig trial, ibutang tanda, butang man si BBM under trial day, o si Sara. Sila duha. O maingon mga tao, ay panantangan ang duha. Mahimong kami ingon, kanan duha may angang tantangon. O mahimong mga tao maingon, wali ang dili ang ay Sara day mitanggalon eh. Ang malimalitang kwarta to aday ni BBM.
20: Straight to the point.
1: Kana ko mapadayon ang Senate Blue Ribbon Committee ha. Muna nga kuyaw kayo sa minority kuhaon yun nila mahigala ang leadership sa Senate. Kay once makuha o balik niyo sa may mahitabo, focus sa impeachment, wa na, makalimta na ang Senate Blue Ribbon Committee sama sa gihimo ni Lakson nga yung piyungan na lang niya mga sukid ng Paminaw. Wa na yun. Partial ra ang iyang report mga sukid ng Paminaw.
20: Straight to the point.
1: Ah, muna kaingon tang lakson, unsa man lakson mo lang na usab, dako magkausaban lakson. Parcel na. Ngano nga man ipatawag ni Ping Lakson sa Sbirsamin? Ngano man ipatawag sila sa Pangandaman, sa Juju Cadiz, sa Malacanang, mga higala nga maumay ni Dawat sa malimalitang kwarta? Bisag ibutang talang, way labot sa BBM. Kaya mo man gusto nga ipalutaw ni Lakson, wa ko nang labot sa BBM, gidalang ang ani BBM, ining iyang mga hinanib di as Malacanang.
20: Straight to the point.
1: Ngano man mo imbisigala ko no? O dadara man ka na, i-safety lang sa BBM, sige lang. Pero ang kuya ko na lang i-safety sa BBM, ipasangil nga tutanan mahigalang Bersamin, kadugayan o cross-examine, mahigala din na karon sa investigation, mulutaw yung nga ang BBM, anang kalakiha.
20: Straight to the point.
1: Ha? O muna, mga kaigalaang, lisod kayo. So karon, karong hapon, tanaw na to. O mapabilin ang liderato ni Alan Peter Quintano, lain pa mga higala, nga tanawono na to, mga sukit ng Paminaw nga, dakong butang, kay dunay giplanuhan karon ang Congress, matod pa mahigalang Amy Marcos. Ako lang ikot mahigala si Amy Marcos. nga matod pa nagplano sila og constituent assembly, mga higala.
20: Straight to the point.
1: Nagplano pag-usab sa constitution, pinaagi mga higala sa kunas. Muna ilang plano mga kagilaan nga usbon ang constitution.
20: Straight to the point.
1: Uyaw ning galakiha mga higala, muna itong hatagag pagtagad yun karon. Na unang-una sa madaba, doon na ba change of leadership? Nabalik ko na kung mahigala under sa atong constitution. Under mahigala sa Article 7 sa atong 1987 constitution, Section 16, diklaro gini na nga ang Senate, mag-elect sila og Senate President og ang House, mag-elect mahigala og House Speaker by a majority vote of all its respective members.
20: Straight to the point.
1: So all of its respective members. Pila may members may gala sa Senate? 24. Pila may majority anong 24? Ang majority may gala is 12 plus 1. Muna'y simple majority. Kinahanglan og 13 votes. Kinahanglan 13 aron makuha ang majority. Madeklarar may gala nga vacant ang mga position sa Senado o mag-elect o bagong Senate President. Di gani kakuha 13. Dili ma-change ang leadership. Now, atong tanawon kami, atong tanawon ng 13 ka mga senador, kinsa ka sa 13 ang ilang mabiraan eh?
20: Straight to the point.
1: Kani, majority. Ang mga senators majority, kinahalan silang mubira kay unsi naman sa speakers karon. Kaya nibalik naman may gala si JBM Sito, ang the good one mga kaigalaan. JB is the good one. Nga ni neutral pagpermiro, ni abstain mahigala, wa mabutar ni Kaitano, wa pun mabutar mahigala ang Tito Soto. So, nabutang sila mahigala, kuan, siyam ra sila, duha ang ni abstain, trisi ang ila sa majority. Karo na malik na sila, nga tuwa na sila sa minority mahigala, kay nakaamgo na kuno sila. Nakaamgo na kuno si Subiri o si JBR Sito, ha? So karon, niinay karon unsa man sila kabuok, kinala na mo bira sila duha. Kinsa ka aning naa sa majority nga duha nga pwede lang birahon? Tan-aw ninyo kinsa ka? Otherwise, dili sa kabila di gid ma-change ang leadership. Kay kinahanglan man mahigala 13. So sa inyo bana-bana kinsa kay pwedeng birahon? Duha lang nga mabira para nga makakuha sila 13 o ma-change ang leadership karong hapon sa Senado. At ipadayon ng tao duman lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Alas 9:46 na.
0: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
20: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Tang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
9: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Seth, health testimonies.
21: Health testimonies.
20: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
22: Idagan na ko siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nang palit gigo ko sa Seed Panya 1 Plus capsule. Gigit 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang alibyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
20: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan. Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
20: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
9: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sao ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balita! Di pa sidunggan sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
5: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
3: O libre pag ang senior high school sa ACT.
5: Gawas ka advance upang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
3: Oh, ani mo pretty? Ay galimti.
21: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
20: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
1: Atong attack na migala sa 9.52 na sa atong pabanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
20: Straight to the point.
1: Kaya nga portion natin kailangan mga kaigalan sa DTX 500. Taas mga presyon sa mundugo, ikaw ba dunay hypertension? Basin taas mo sugar, basin may diabetes ka, unyawara ka mahibaw. Ang taas ng levels blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imundugo. Sa nakalason nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ka ng imundugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkadaot mahigala, pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiilo bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Busa ayon na gulat pa nga magagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 batakadlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity. Gerd fatty liver, skin wrinkles, alopecia, aguban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
6: straight to the point.
1: Okay, atong balikan mga sukid di paminaw ning atong isgutanan rombutaga mga higala. Balikan ta ning 36 ka mga senador. Doon na ganit mo bali ang 36 ka senador nga bisag duha lang, makabila ka na sag duha, ma-change ang leadership rong hapon. Mapulihan si Senator Alan Peter Kitano. Asa man to mga pictures dong. Ato ko nung himadlan ng ilang mga naong be, asa ni, kisay mo bali ni nila. Pero kini pagbalian ni nila, mahigala, medyo di po nilalim ha, sa ilang kabahin mga sukitig paminaw. Okay, kubantay baya mo, ang tanan nga senador nga di sa majority mo ay gipanggukod baya ron. Ang minority safety kayo sila. Safety, kisa may gipanggukod. Number one, Bato. Bato de la Rosa. O niya ilang isunod si Bunggo. So, ipadaan lang niya sa ICC, minus 2 ng daan. Niya, yun, kisa may di mo mo sugot birahon. Ah, pressure good ba? Pressure good. Kay once, kinis Bato, may kailang madakpa ni i- bisa pag pamahuman ng main case sa Supreme Court, ang may tabo na, padaham gina. Gastuhan gina kiloplano na yun dito pa doon sa ICC. Nabahala na kaya Bato. So, ang uban ng mga senators, dipindi sa kaisog, dipindi sa baluganan, mubalog sila. But ang uban, ano may gala, like, sunod ba kuya Juanes, Bunggo. Kaya may inguman, appeal man ka dito sa naiwaran sa ICC. Dakpon po si Bunggo may gala, padapon. So, unsa may tabo? Unsi nalay, minus 2 na sila. Kumauho na mga sukit ni Paminaw, si Bunggo o si Bato. Di unsi nila sa palihan na sa unsi-unsi. Ang uban na pagbirahon, kay lima ka si Cheese, si Jewel o si Jingoy, giingnan na ko ng Jingoy ko niya, plunder na ka. Kanang plunder case, o i-plunder na si Cheese o si Jewel sab, bisan pag magdagan ang kaso mga kaigalaan, kay plunder case man mo gawas ang warrant o walis, dakop gyud. Bisa pa o guwapay conviction. So mga priso ni sila. Unya, di pa igo ha? Gawas ani nila mahigala kininduha ka mga villas ni adto na dayos DOJ ni kay dunay gitubag nga kaso sad. Ang pressure ba grabe ang pressure. Unya kini si appeal pa gani mga kaigalaan si Marcolita. Pasakaan sa kunog plunders Marcolita mahigala gumikan sa iyang contribution atong election mga kaigalaan kay dunay may daghan ni volunteer nga mutabang mismong campaign Marcolita. Niamot-amot ba? Ha? I-appeal ko nung pasakag kaso sad. Unya si Ruben Padilla kay mao'y gisakyan mahigalang Ronald Bato de la Rosa, kanon na si Lutian Ruben murag na kabantay ka mahigalang mura sa siyag ingon nga wa man kuno siya magkuan tabang ni de la Rosa. Medyo na kuyuan po si Ruben Padilla mga sugit ng Pamina, pwede naman na ino Ruben dahil nga sakay mag de la Rosa ako di akong di pasakay wa man po'y problema o nisakay sakay wa pa man to'y di man valid ng warrant of arrest ICC. At the time, wa pa yung TRO, wa pa maghisgot ng TRO Supreme Court. Bisang ganit karon naghisgot ng TRO, mahigala. Pwede bang insist Ruben niya? Dili man. Di man valid ng ICC warrant. Naaman tayo kaugalingong korte. Naaman tayo kaugalingong sovereignty. But karon si Ruben, mahigala, murag, ila pong iduot kay ngano kuno nga imong gitabangan sa Bato o Paikyas. Sumahulot sila pasakag kaso. Asta si Lorin Ligarda, appeal pod, kay doon na siya ang anak mga higala ito sa lower house. Nga doon ay issue sad kuno mga kagilaan si Leviste. Kantog yung mga sakit sa diya nga murag mo atip o sukol sa administration, ma-issuehan ka yun.
6: Straight to the point.
1: So mahulot ning majority, kinsa may mabira ka ni nila karong hapon daan. Makabira sa duha, fights na. Change na ang leadership. Kinsa may mabalimbing ka ni ning majority black run. O doon ay mabalimbing ani mahigala, masabot manato nga malagmit ang mga tao mo kuan jud nya balimbing dako ingon ang mga DDS mahigala balimbing pero mahimo pun experience ra di gid lalim sa among kabahin sabdalang gyud ninyo kay di pud lalim ning among kalaki. Kay ang tanang gaho mga kagalaan ron sa administration gigamit pud nila kana pa real talk na ni ato ha isod man kay mahigala atong puyok-puyokon pa nitong istorya yeah. Kana klaro gina. Klaro, gina. So, kung mabira lang nila daan, asa may humukumok na mabiraan eh. Kinindoha ka mga bilyas, posibleng humukumok na yung mabira. Kaya mga negosyante man yung mga bilyas. Bisan matuod, mahigalag, maingon si Mark Villar, sekretary ni Duterte ni si Mark Villar, kini si Camille mga kaigalaan, si Sara Duterte may nag-endorse ani. Dakog utang ka bumuton sa mga Duterte ni sila. Pero kung mapiit mga sukit di paminaw, inyon magka nga asama inyong unahon ang inyong kaugalingon or ang inyong paglaban ni Sara.
20: Straight to the point.
1: Munang delikado kayo mga sukit di paminaw. Delikado kalong hapon, tanaw na to kung kinsa ani sa 13 ka mga senador ang mabira nila. Wa gani mabira. Ligon gani way mabira mga sukit di paminaw. Di gin ma-change ang leadership.
20: Straight to the point.
1: Pero ilang mong buhaton tanan mo na yung selection, ang construction nila kanya, ilang yung gihimo tanan. Effort ko sila nga ma, si Sherwin Gatchalian ko no, mo ilang himoon, may ilang Senate President. Nga karon padunggod sa impeachment, mas mayo man na mga higala si Senator Alan Peter kay tanong Senate President sa pagkakaroon, labi na doon na impeachment. Kahit sa abogado ba? Doon na magoy mga, ikaw magoy mo preside sa, kwan, sa impeachment court. Dili sa ingon nga, nakaminos tang Sherwin, mayo man na Sherwin san, pero, considering kini ba kurti maguni, mabutang siya may galag i-convene ang Senate as an impeachment court niya ang mga rulings. May itong abogado i-butang ni mo. Kaysa mga impeachment sa Pilipinas, katong impeachment mahigala ni ihirap ka na ito, ang presiding officer si Hilario Davide man mga sukit ni Paminaw, inig-ruling ba? Objection your honor, makarul da yun. Si Davide na mayo kay mo, himog-ruling. Nga naman, na may background. Ha? Overruled. Makanas Davide dahil mahigala. Numdo mo? Sustain. Objection, Your Honor. Overruled. Paspas ba? So, kinalan og lawyer maoy mo preside, ha? Kinini ang panahon mahigala ni Corona, ang nag-preside pala to si Indrile. Okay, gapon. So, karon kinini ang impeach mahigala ang Vice President, maayo mang higala og abogado maoy presiding officer. Para nako lang ba? Kaya si Sherwin, dili man siya lawyer. Usa siya ka-businessman. Dili siya lawyer. Na mauna, kung panalitag magkuha nila ang leadership sa minority, pangitaan lang nagpamaagi so, siguro dahil kanana ang usa may pamaagi na ilan siguro yung ikuan nga si ihatag lang siguro Kiko Pangilinan. Ino lang siguro. No, nga si Kiko Pangilinan lang may pa presidon. Kay, mas mayong guna, dili pag unsaha. Kinikurte maguni. Unsa man pag-rule anak ron sa mga objections kung si Sherwin mo ay mulingkod. Ah? So doon ay dakog kalainan ba? Mas mayo ni si Alan Peter Kitano labi na ang impeachment. Or kung dili gani, panalitan mailog nilang leadership, mas mayo si kung na lang Kiko na lang ibutang nga maoy presiding official, at least lawyer ba? No? Dili 14 ni Sherwin Gatchalian ang balaod. Unya labi na manghigala ang mga ruling diha, mga rulings diha. Kay doon na may mga objections yun na. Unsa o manang pagkalaki. So ang ila manghigala, basta ilugol na ginang leadership. Ya, muna. So, muna ang nahitabo mga kailan. Di po sila siguro musalig kay Kiko dahil kay ilugol ng leadership na. Di ba gini atong kauban yun yung tinuray kay Elpir ba ni? Di ba gini, BBM nga kwan. Pure nga BBM. Kinig yung mga pink mga higalas pagkakaroon, natulo mo ko na, dahil pink, dahil Duterte black, dahil mga higala ay BBM black. Ang kinig mga higala ang hitabu, ano, nagbangga gila na, kinig kang BBM o kinig sa, kinig ni ang kan Duterte. Kinig taga pink mga sukit di Paminaw, naniid na sana sila mga higala, no? So, sakay sila din ng Marcos, para nga, masiguro nila, nga kinig si Sara, mawagtang yun sa 2028 nga eleksyon mga sukit di Paminaw.
20: Straight to the point.
1: Eh, samtang naago si Sara makapil sa presidential race sa 2028. Medyo, gani, prangka pag-istorya ha, kusog yung Sara mga higala. Otherwise, hindi pa na kusog, hindi na sa maghago ng impeachment eh. Mayingon na lang, sige, eleksyonon talaga eh. Total, hinay man ang inyong kandidato. Ha? Bisa kung saan pa mahigalag, himog istorya nga, ni kusog na kuno si Lenin, ni kusog na kuno mahigala si Tulfo. Well, in fairness, may gala ka na Stolfo, okay naman po na yung mga followers agad. In fairness, ha? Because Lini Robredo, mga kagalaan, doon na agad sa mga followers. Kusog sana, pero ang kakusgun ko nila, may gala, imong itandi kang Sara, lahi kayo. Muna nga gusto gilang tangtangon, may gala si Vice President Sara Duterte para di na mag-appeal sa 2028 election.
20: Straight to the point.
1: Mawag na yung main purpose niya karon mga sukit ni Paminaw. Na kani, oh, magtanaw ka sa mga senador, mga kagalaan, pananglitan kung doon na lang yung duhang madain ay karong hapon, Doon nagyoy change of leadership. Ang ako lang aning suggestion unta unsaon sa minority pala na makuha nila panalitan, ibutan na si Kiko na naniha. Nga maoy mo preside. Para at least abogado ang mo preside niya, kamausan sa mga rulings ba? Namagoy mga rules and evidence niya basihan mga sukit ni Paminaw, no? O man ay importante mga sukit ni Paminaw, no? Si kinini ang mahimong presiding official sa impeachment court. Unya labaw sa nan mahigala ang kining kunas. Dunay gihikay bayalon ha. Moni ang sulti mahigala ni Senator Amy Marcos dunay gihikay nga constituent assembly. Ang plano ni day kung makabantay ka, pagsugod pa lang kabantay mo. Pag first half pa lang sa administration ni BBM, dunay plano nga usbon gyud ang constitution. Motong gipaagi kanya to og people's initiative. Moto mga congressmen may gisugo mga higala papirmahon ang mga tao. People's initiative to. Wa man magsilbing people's initiative, si Sara mo i-impeach. Kalon, o dili mo impeach si Sara, dili mo impeach, musipiat. Unsa may mahitabo. Ari mga kagalaan sa charter change, usbon ang constitution, ang plano mga sukit ni Paminaw nga why election sa 2028. Why mahitabong election? I-extend ang termino mahigalang ni BBM kutob kuno sa 2031 indekin. Kuyawa ang istoryahan, no? Musugot magka ang tagaping punanang istoryahan nga wa nalay eleksyon, i-extend na to sa BBM. Kay kuyaw man o dili extend. Mamili man tagaping niron kung i-extend sa BBM at least BBM at itong presidente. O dili extend ni mag-eleksyon, sara may mong presidente. So mamili mga higala. Pero ang sunod nga pangutana na kung ma-extend sa 2031, unsa may, unsa man na road to 20 years na po niya pag dumala indekin? Delikado, mapariha sa senior ne. Nga magsigig extend, maabot tag 22 tuig na sa aning kalakiha. Ang dili mga higala na bilong sa taga Pink, okay ra ba nila na? Munay da kong pangutana? Okay ra ba nila ng sitwasyon na nga why election mo extend si BBM unya sa 2031? Kaya kanyang mga congressmen mahigala, okay masana nila. Ang kuya mo ganit, constituent assembly mahigala, kaya congress na maoy maghimo anak. Sila ra mahigala maoy makahimo anang kunas. Unya ang lower house of congress, dali laman na. Ang Senate mo ay dakong istoryahonon kung makakuha sa buto sad kay lahi man sad mahigala ang vote dito sa Senate. Lahi man ang vote sa Senate. Kinahalam sa 3/4 nga buto mahigala. Makuha pa ng 3/4. Mawasan yung pangutanan dako. Sus kung ma-extend mahigala, no? O ma-extend sa amin niya, sige lang, extend lang to 2031, labi tao? Samtang kwan? Hindi ka-extend na na. O sa may imong unsamang kay may tabo, unsamang galantiya nga kutob last 2031, basing mingon niya, ay padayon talang sa agihapon kay delikado man o gando tirti may mapuli. Mauli ang ngayong bantayanan mahigala, ang taga pink ano, okay ba ka sila or mo kumpiyansa sila ni BBM or di po sila magkumpiyansa kay makasabot sila mahigalag. Kuyaw-kuyaw ni kalakiha na, nakaako mga nas BBM mahigalag traidor ni Duterte nga dako to natabang aroma presidente siya. Kanina ba kang uban mga sugit ni Paminaw? Kana, di man na malikayan. Muna-huna sa mga tao, anak. Kay para sa mga Duterte, may kailang tridol mas BBM. Para nila. Di ko ka ma-presidente, guwa pangunta mga Duterte. Pero ang imong gihimo, imong ipada si Duterte dos dahig. Dili malubong na umahan sa libingan ng mga bayani, guwa pas Duterte. Pero kahimo kapag send ni Duterte dito sa dahig. Inanak ka tridor kinis BBM kana kung ang imong pasultion ang mga DDS pero kadto mahigala pasultion nimo to mga nasuko mahigala Duterte mingon sa kana may sakto ang gihimo ni BBM. So kana napita mahigala unsa man ang mga naminaw nato apil mahigala ang kwan kadto mga tarong nga mga tao sugot mo why election 2028 just because of that ha. Usbon ang konstitusyon tungod kay nabalaka sila nga si Sara may mudaog. Siguroon yun nga ma-impeach Sara. Kay dili ma-impeach si Sara, mahimo mahigala nga doon ay charter change nga mahitabo. Or kung ma-impeach si Sara, niya kusog po si Basti, dahil mingon niya, impeach si Sara, maog Japon. No election ng Japon kay delikado mas Basti may mudaog. No, ni kuyaw-kuyaw ni hitabua mahigala da. Ah, mulaga iyag yung sundon siguro ang lakang sa iyong amahan ug mauho ni rong dagana ron. Kini nga portion mahigala tod kanato mga kagalaan usab sa sugar troll dagana kalon mga dunay gipamati dunay mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood ug human diabetes. Kung ikaw naan ini dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Then, gikan gyud sa ilang mga dahon ang gihimo nga herbal medicine. Mao mga higala nga makatabang kini sa mga naglisod pagkatulog sa maining insomnia, constipation, ingon man mga kagilaan ang pagpugong, pagsaka sa blood sugar level, nga maoy mahimong hinungdan in diabetes. Mao nga sama ka na to, matag-adlaw, nag-sugatrol.
20: Straight to the point.
1: Alas 10:09 na mahigala sa banuban kaloning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
20: Straight to the point.
1: So ginahamok-hamok yun ang leadership mahigala ni Alan Peter Caetano. Ginahamok-hamok. Once makakuha na sila mahigala, tan-aw nun gani, bantayan ng tanay unya day, o kinsay mada. Mada ka ni mga bilyar? Umingon mga bilyar, diba? Dili na lang gani, bahala na lang. Unya umingon nga gukuro niyo negosyo. Delikado, no? O di ka ni, madani may gala sa eskwan. Kinala jinggo yung mga kakilang, pero gahi-gahi naman sila dahil. Mga, sige, papreso na lang may. O, kinalang yung mga preso. Ang kuyo, ano yung guway madagyod, magpapreso na lang. Kuyo, sana, kayo mo yung Joel Villanueva panalitan. Kinala si, Cheese. Kay Permiro, ang Permiro mahigala nga nilutaw-lutaw unta, nga aron nga makuha nilag balik ang leadership sa Senate, ilang di ofiran si Cheese Escudero, nga ilang birahon pagbalik sa minority para madusi na sila. Giofiran si Cheese nga himuon kagbalik nga Senate President. So kung mabira nila si Cheese, dusi ko ang pagyapok usa. At Cheese Escudero kay kamaumasan mahigalang medyo dako-dako masag premium. Kay birahon si Cheese mahigalang, di man sa siyang pwedeng birahon lang, hindi ko niyo tagaglanggo niya. Bubalik gini ko, tagay ko glanggo. Mutagay na nila. Birahon ka na po rin, balik sa minority, himuon ka na mong Senate President. Pastilan mga higala, katawanan sa ning kalakiha. Kung mabira na sa Cheese, himuon Senate President. Kung ang paghihapon ha, kaya kinala mag-trisi. Kaya asa ako nang ingon mga higala under Article 6, Section 16, sa ito 1987 Constitution, kinahanglan ang simple majority by majority votes. Pila may majority is 24, 13. So, ang magic number is 13. Bisa pag madusi na sila kabuokron, dili man na maumang higalay basihan. Kay nabutang man na mahigala nga pariha sila dusi. Kwintada pa man mahigala sa bato ang nandagana. So, 12-12, dili pa siya may simple majority. Kaya simple majority is 13. Kaya ngipon mahigala ang number of seats sa Senate. So, bisa pagwa si Bato, 23 na lang kabuk na naa, apan ang lingkuranan mahigala sa Senado, 24 man yun, ka mga senators. So, kinalang yun ka 1.5+1. So, ilang yung ofiran si Cheese Escudero nga balik nila sa minority para nga ato makuha ang leadership. Si Cheese po, kaya medyo, kamao, masamo, marumaro, masagamay dahil nga, di, kung balik niya, kung inyo na kung himong ordinaryo na po, ha? Medyo, balik lang nila, kahimoon ka na mong Senate President. Now, mahimong mabalik si Cheese anang kalakiha, pero kuwang palagig usagi hapon, kisa pa may laing makuha. Si Lorin, maraglisod mo siguro ang kuha online si Lorin day. Kaya mabutang na yung mga tao, ane, mag-careful sa ka, mura na ka nabalibali anang kalakiha, umuad to kaspikas na pod. Gawas kung doon naging dako-dako negosisyon, nga kining imong anak diri a sa lower house, dili na pit on, ah, pero lahi man po itong iyang anak day, kaya musukol mo sa to libisti sa lower house. So si Lorin, iya, mamili sa asaman ka imong palabihon. Ang imong partido, ang imong anak. Medyo lisod siguro si Lorin makuha, ha? So ako tanaw lagi ini, kisa may dool-dool makuha, ani. Jinggoy ganit dahil, morod kuyaw ganit, jinggoy, mapapriso nila, jinggoy. Medyo, bahala na lang, basta di na ko ikuan. Mawang makainyong gusto, ipapriso ko, ipapriso na lang. Ambot ka, Jewel, ha? Basing madapo, Jewel, o kuan. Basing maingon po, Jewel, nga, ha? Mawani akong prinsipyo, di lang sa kumukuan. Ha? So, maingon may galang, ipapriso ganit Cheese o si Jewel o si Jinggoy. Maingon po si Jewel, ah, sige lang. Amo lang ang tuso ng prisuhan kung sa akong ibaligyan niya akong prinsipyo. Muanak niya ba? Kay, kabantay mo, mingkag, kaso mga higala nga, doon ay anomalia. Nga nung magiging anomalia, bisagamay ang sa 11 kabo, katos minority. So, ang gigukod doon ka rin majority. Nanog mo sakripisyo sa labi. Sige lang, sakripisyo. Ano na mong kapriso? Mamagayin yung gusto. Okay lang na mo, dre. Basta di lang yun may musunod sa inyong gusto sa Malacanang. Muana ba? Nakuyawa ning kalakiha, mga higala. Sa tanawon ng tanihaon niya, at tanganan tani mga sukit di pamina, unsay may tabo ining kalakiha sa another session unyang hapon, mga higala, diri sa sinit. Makulita ganang isi kay Tano, da. Wa na. Og makulitas kay Tano, wa na investigation anay sa flood control kay pulihan po spiya na. Wa pagkari kasugod spiya kay Tano dahil sa iyang komita, komitiba pag-ibisigar, pulihan na dayon. Isabay lang yung butag sinit Duribon Committee. Ibalik na lang lakson. Awa na yun. Kumantikaan na mga higala. Kini nga portion na tulad ka nato sa mga higala sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas, ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakipusap sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ingon man ang luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute sa Belgian marketing o FDA approved. Bisan sa bagong karton o mas advanced na formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Barato na, epektibo pa. Mawa ka na ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
20: Straight to the point.
1: Wala naman tayong ulas mga sukit di paminaw, no? Naminaw ron si Abu Dhabi, sa Abu Dhabi si Primo Flax sa Muniz o si Virgiline Kusip Muniz. O good morning yung tanan nila, no? Nga naminaw, bisag to as gawas nasod, may gala kanunay nga naminaw nato. Okay. O makuha sa minority balik ang leadership unya. Di po ba ayos siguro nga si Lakson may ilang ibalik, day? Nga lang, ngita sa fresh, kwan? Kisa may angay mo da sa Blue Ribbon. Para na ko akong suggestion, kung palitan makuha nila sa leadership nila, eh si Kiko nila i-president, kaya namin ko yung impeachment. At least siya may mo preside na lang sa, kwan? Salamay abogado sa minority. No? Pero kisa may sa Blue Ribbon, di po maayo og ibalik ni mong Lakson, wa na, na fresh nga kwan. Di po siguro madaog si Little Lapid may ibutang. At na agi katawa-katawa mga sugit di paminaw. Basin og isog na si Little Lapid may ibutang sa kwan. Kaya kinahalan magkag Blue Ribbon nga kamao ka nga isog. Oh. Kung si Mig Subiri may ibutang, pwede sa siguro. Si Mig may ibutang. Kay paninglan magi ka nga ang flood control, imbisigara sa ninyo. Imbisigaron to sana, okay. Pero imbisigaron sa nato ni flood control, kay trillion kining kantidad ani. Lisod man kayo, selective justice man itong gipangita ning kalakiha.
20: Straight to the point.
1: Muna mga tao, di ba yung mga bugo, mga tao, labi pa listeners, DYHP o sa IFM. Dili mga bugo na itong mga listeners, kasabot sila. Ha? Mabutang man guna o mahipokrito man guna nga kunuhay concern kay kadi kagusto corruption. Si Sarah Ray mo nakitaan. Unya ang dako mga higala nga corruption nga trillion yun, huwag yung kakakita. Imong gipiyong, imong mata. Huwag kay credibility. Plangka-plangka ang pakistorya ha. Unya, kanyang mga tao, dili ni mo ma-underestimate ang ilang understanding. Di na sila mga bata nga pwede na ni mong ilad-ilaron. Dili, real talk ning ato mahigala kay mga tao nag-observe ron, kasabot sila. Unsa na nga nahitabo ning atong nasod oy.
20: Straight to the point.
1: Manan din na pwede nga imo lang atik-atikon din na. Pero ano tayong uras mga sukit di paminaw? Standby lang una alas sa sunod nito lumanon kung ako pasultiro may kasamang Alan Guliat na Kurda o Ate Priscilla Raganas. At ang isa po niyang gabi ang sincerely Ate Arlene. Oga, o niyang gabi isa alas sa 9 ito sa Jace na. Alas Jace ito sa 12 ang tulumanong Straight to the Point Evening Edition o ba ni kasamang Benji Tanghian. Nabalik na sa kasamang Benji Tanghian, magkapay-pahuay na sa kasamang Buen Alguno. Pero matag Sabado, si kasamang Buen Alguno ang mo dumala sa Tulumanon. Okay. Kini nga portion sa mahigala tulad nato sa G-Detox Plus Silver Capsule, mga timailahan nga kaduna na mga toksin sa mong lawas, mong dili ka-regular, nga makapagawas sa mong hugaw, dugay ka mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang ulo, panakit sa kalawasan ng lutalutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mong lawas, aron maangko na may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
20: Straight to the point.
1: Sangan sa kinitibok ang puwersa sa DYHP. Alimin si Bokos kasamang Rufil Fernandez Banyok, panamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalay ko ng Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak, RMN.
20: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banio.
7: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
8: Tata RMN!
11: All the time, RMN kami.
8: Tata RMN!
7: One radio is favored by all.
8: Tata RMN! All the way!
11: Loyal kami sa RMN!
8: Tata RMN!
7: One radio network conquers all.
23: Number one!
7: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta, ang inyong pagtitiwala.

0: nagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming maraming maraming salamat po. Makakarating pa rin sa'yo.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.

0: Kun ako'y pastol dihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
1: Kun ako sa magpasultihon, ako sa moingon, nga ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
2: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga mohamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayos mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
4: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutistingan na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454 Series of 2026.
7: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
8: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
9: Uy, nga naman, Marie.
8: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay ko sa akong gilaw.
9: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikinsik katuig na mong pagpamuhi baboy. Wagid mi makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
8: Yun sa man niya, Marie.
9: Nag-unifits mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon.

0: Unifeeds ra gyud gihapon. Di amo mare sa matagsako sa Unifeeds. Makasi, mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pa gyud kayo ang tubo sa baboy.
1: Unifeeds?
0: Kaayo mare. Imagine mare ha, sa rapo ka baktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta nako. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado gyud kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
1: Kadako di ay mare, tudlong iko.
0: Oh, dai feeding guide mare oh. Nanay numbers ila teknisya diha. Kay libre pod ang ilang serbisyo sa Unifeeds.
2: At ang iyang pagbukas sa JM Poultry and Livestock Supply branches. Mayo 27 sa JM Kinapawan Zipol Building, Alim Street Kinapawan, Cotabato. Hunyo 8, JM Buray Purok 3, Buray Paranas Samar. Hunyo 21, Hinabaan Barangay 1, Hinabaan Negros Occidental. Aduna kita yung mga giveaways alang sa unang 100 ka mga customers.
3: Adto og palit na mo.
4: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
5: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
6: Ako pun, usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
4: Ayaw ka balaka, naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
5: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
6: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
4: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
7: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
8: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mo ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
4: Wala sila nang mukuro sa may mga pamati na nila.
3: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa the original Koi Herbal Capsule.
2: The original Koi Herbal Capsule.
5: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ka kwa Churgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay ng

0: Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. Wala, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawalay mo ko. Kapoy, ako bitong bata, na ako nang umah. Karang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
2: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
4: Maayong adlaw, makauban na to karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema ni mo kaniadto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
8: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
9: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
7: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Kasi kayo akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagid po nabihi. Dahil pagpag-abli, motos siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
0: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
2: Hi, hello mga kasama. Kini ka po ninyong Kuya Joel Benzi, kaubansong kong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa talang magigsunan mga kasama, awhagong ko kamong magamit yun sa mga produkto sa Zed Marketing Incorporated. Sama sa Zed Liniment Oil, Zed Panyawan Coffee Mix, Zed Celebrity Kojic Soap, Zed Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Zed Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama. Ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga imong. Kinigibot ang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay kalaan, ato magtatampo si imong.

asa ko pangitaan ang banag-banag.

0: Kay Dong Ro, tamat kayo. Yung musta niya kung nanik, ha?
1: Katong nanik, yung... Tabaro?
0: Nanik, tabaro. Itong mga manok niya, mabukultik.
1: Yung nagamong musta ni Arnold Galiste nga, imong...
0: Oh, si... Ako siya, Arnold Galiste, kumusta
1: niya? Si Regine Cabrera de Esa, doon. Siya oh. Itong presidente si Juan Boy Prahinog.
0: Okay, kabahala dito. Magmusta ko lang tanan dito. Thank you kayo, niya.
1: Sige, sige.
0: Kita na tabuhon. Okay. Balik niya, doon. Balik-balik, ito rin.
1: Ha?
0: Ah, sige. Ato ato imong 16 years old kay gimingaw sa turimo. Ngayon,
1: napunan ra ba to do? Ano si kay?
0: Sige. Okay kayo. Sige, ay problema. Salamat kay ni Arigi Town ko ni Go Pedro Town. Kanta-kanta gitaon mig bulot-bulot nga kanta-kanta. Talagsaon ra kini mga kanta mig bulot taon. Thank you kayo. Lord, salamat Lord. Mama Mary, salamat kayo. Ah, yun na. Ah, asan
2: mo?
0: Day. Mong. Ay, day. Day, ngano man? Ha?
2: Na si Tatay Pidut, tingita ni mo.
0: Ah, pare, ala dire day, palausa lang dire.
2: Uy, uy, mabinaw.
0: Ngano man?
2: Ayaw sultihi si Tatay ni mo ha, nga mularga ka ha. Kay basig dili ka tugtan anak.
0: Ah. Ah, imposible na. Titigalis ang may tabo.
2: Basta-basta lagi ayaw gigisultihi lagi. Ingna lang ang imong trabaho at dus Bohol. Nakay trabaho unon dito sa Bohol, ha? Ako rin bahalang musulti o kanusta ka mo uli, ha?
0: Oh, sige, sige. O, day. Oh, kay, saak bang ka?
3: Kayo... Ya mo ko mahinu daun toyo kanimo anak.
0: Ah, oh, sabi na kay.
3: Nah, kumbular gamang kani ka. Ayo pasagdi mo sawa, ha? Monitorag na bisan og tua kasalayo.
0: Atay, naramos buhol taon. At to kong ni paridodong pintado, katigyan sa MRDP Entertainment Production ba? Oh. Ato na to nako, narami trabaho din ha. Nami daghang mga project po dito. Madugay ani ana gitingali ate dugay gyud ko makaulit tingali ani tay kay og mada sa usak ka buwan kausa au okay ra kayo puli ko ana
3: yosa ganong Bohol man na adi ay Jakarta sa Bohol
0: ha ba si tatay na kumulan ka ko Jakarta
3: ostoy nahibaw kong usak ka tuig ang imong kontrata dito.
0: Ah, tay, tay. Kari-kari-kari yung trago, tay. Kitsa yung sulti ng taon na natay, ha? Umlarga ko ang Jakarta.
3: Ay, mahibong pa man ka, ha? Ngigialirungan, bantas mga marites din, he.
0: Mga tay?
3: Maunga ikaw, ayaw kong piyansa na imong asawa. Ha? Kabantay ka. Murag na usap na siya, no?
0: Ha? Tay.
3: Ay, kung ina nga wakay nabantayan sa iyong mga lihok.
0: Ah, kuwan tay, kanang, may nabantayan ko tay.
3: Aber, sa may nabantayan
0: Sa una, may nguna siya, pirmi na ako nga, iniguli na ako ba? Oh, kung saan mo ka, napas mo na ka.
3: Ha?
0: Pero dili na, may nguna siya tay, mukhaon na ka doong. Matuhog mi, sa una, mag-ilog may electric pan. Asa yung ibutang, ipabutang niya. Niya, karun, ako na pirmi ibut pa, tubang electric pan, tay. Oh. Niya, di na gani yung palingo-lingo electric pan. Maunang, inikugma, usus, utot-utot lang lagi kita.
3: Ha? Naku lang yung kausaban.
0: Naku, kahit kausaban, tayo.
3: Bayo, ka nakabantay ka.
0: Ha, tay?
3: Ako ang pahimando ng kunimo, ha? Ayaw o kumpiyansa. Kanag tanan mong sweldo, ayaw ihurot og pada. Igu-igu alang ang imong ipada niya. Unya pagtikom. Para ining uli ni Bokon, kung samang gani ang mahitabo, ha? Dili ka tantong alkanse.
0: Ha? Kaya naman dito, manikita kang alkanse? Alkanse ko sa aning sitwasyon na?
3: Alkanse yun imong, kay ikaw maoy naghago. Unya, ang uban, ha? Ano yung masawa, dawat naglimpyo. Inigabot sa panahon nga wa na kay Jamo. Excuse me ka na lang. Manay ginaingon nga, sorry ka na lang. Maungayog ihurot og hatag imong sweldo. Pagtipig usab. O, ha, usapa, akong ibihili ni mong pahimanto. Ayaw kayo palabi og salik sa imong asawa. Eh, nakita na ko, ha? Dili siya ba yung asawa?
0: Oh, kita'y pinod. Nagalitan ang gisulting tatay yun. Libo kong, ba't matubag ako? Pero sa tanaw na ko, bro, seryusog yung tatay yung gisulting. O niya?
2: Kanang dong, kung makalarga na ka ba, siguro ah, in town mi diri ha, kaya ang atong bay, ato para ba ning ipausab? O niya, dagan patag mga palitunon para sa atong bay, magpalit patag gas range, nga ilisan ta na, kanang butin, ilisan ta na, kanang, dagan pa kita palitunon, kuwid.
0: Kaning ilisan na to? Kaning dili man siguro na delikado, butin day. Dili mo na delikado, basta mag-amping lang ta, dili na ta magkiat.
2: Oo, sadhin noon.
0: Diba? Sige day, tawag na to.
2: Ansa man, gusto kang masahian ta ka?
0: Sure ka?
2: Oh, lagi. Bidiribi, kay hiluton ko ng imong buko-buko. Naibaw ko nga hago kay kakaganina, kay daghan kay kagilakaw.
0: Kipasas.
2: Kipasas?
0: Kitkiton talagang mong pasas.
2: Yabag naman ka. Uy, hiluton, di ka. Huwag ko na yung kitkita.
0: Sige, sige. Yeah, ay paluap ko gusto akong papili sa ganyan.
2: Unya, dong, kumpito na, dong.
0: Ako lang sa ginoon, kumpito na taon.
2: Maubawa. Wala mga kalarga na ginay kaani, dong.
0: Oh, hunday. Hilutan ako. Tubang din ako, ha?
2: Dong, tempasa, dong, kanang so, paminawas ako, dong. So, inigunang swildo ni mo ba? Paliton ta ng yuta nga naas atong kilid, ha? Para mudako ang atong bay.
0: Ha? Ano kung sa taon niya? Ano taon ang istorya rin? Porbeda, mag-ihap naman ka sa itlog. Nga wapa ang taon ni Mapunsa. Ano pa ang taon ni Sulubot sa mga ano?
2: Unsa? Oh. Aumay na lang na. Kaya sa imong itlog akong pusuin.
0: Ha? Huh?

0: Bio-Draw Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
0: Bio-Draw Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
0: Bio-Draw Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
0: Bio-Draw Herbal Capsule.
2: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
3: Naluoy manggug ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko grayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
2: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Bio-Trof Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bio-Trof, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bio-Trof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
4: Bio-Trof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
7: Unsay alip yung imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
8: Dati, mamugnaw ko kay hindi ka naman ko nag-mild stroke god niya. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapong paggamit kay mayo man siya. Nag-anaman na itong akong pamanhod o kanormal.
6: Sa paghagis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
10: Uy, ano naman, Marie?
9: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
10: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig namang pagpamuhi o baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
9: Yun sa man ninyo, Marie?
10: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface ra gyud gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
9: Uniface?
10: Kaayo, Marie. Imagine na, Mariha, sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadako di ay, Marie, tudlui ko.
10: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya diha, kay libre food ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: At ang iyang pagbukas sa JM Poultry and Livestock Supply branches. Mayo 27 sa JM Kinapawan Zipol Building, Alim Street Kinapawan, Cotabato. Hunyo 8, JM Buray Purok 3, Buray Paranas Samar. Hunyo 21, Hinabaan Barangay 1, Hinabaan Negros Occidental. Aduna kita yung mga giveaways alang sa unang 100 ka mga customers.
12: Adto, upalit na mo.
13: Igala, nakakape na ka? Kaya mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 Reishi Mushroom ug kaning Mangosteen Fruit Extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
14: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
15: Kinang akong asawa, maldita, gano'n na siya. Pero nakasabihan siya yung mayong buha taon. Pero karoon mo nakita na ko nga, medyo lupad ba gamay ang batasan? Pre.
16: Gano'n, pre. Spatos lang ako, pre. Ha? Inig-uli ni mo puhon-puhon.
15: Tagali ka, patos.
16: Yes!
15: Kaya patustos, ha?
16: Batian.
15: Pare mo lang yung ikaw pa. Eh, gusto rin mo sa patos sa ingan, ha? Plus one, plus two.
16: Huh? Kaya laki yung may pre.
15: Kaya naman.
16: Iatag plus one. Huwag ito, oh. I like sama, pre. Mas yung madong katawa.
15: Itong mga galit na tagba, awal.
16: Katulang ko, pre. Katong plus na pala pa.
17: Huh?
16: Basta plus one, huwag toog yun.
15: Ikaw, bro. Sige.
16: Yan yung pre. Eh, tawag, kalimot, pre, ha? Eh, dumdumi, tawag ko, pirmi, pre, kung tuwa na ka-tsakarta.
15: Ha? Huh? Bumulong ka, Dimas, pre.
16: Ha? Si Dimas, pre.
15: Kato ba yun? Ginduwi dumdumi ko kung atuwa ka na sa imong gingarian. Ikaw, dumdumi ko kung tuwa na ka Jakarta. Ura kang di mataulo. Ay, nausaw ka.
16: Pagkakidor.
15: Unya, pila may sugilanon, ang nakalarga, yun ko. Ya, naptan ko kung sakto ay dito. Usa akong papauli.
17: Dong, imong, ikaw na doon, nauli na dahil ka.
15: Oh, tay, mapipagabot ako. O ba kung baka uli sa among taon?
17: Ha?
15: Ah, dirira kong lahos, tay.
17: Ano man, nag-away mo si mong
15: adi,
17: asawa?
15: Adi, wawa, gusto lang akong surprise sahon akong pinalanggang asawa, tay.
17: Usay mo itong ipasabot.
15: Akong sakunang kong sawa sa mo. Unya, kunuhay, ako rugoson.
17: Ha? Huh?
15: Ramar na na, tay. Ramar na. May hapit lang ko din, eh. Kay para ako sa nang ibili na akong mga butang uban ba. Kuhauli niya na akong mabun. Okay na ka?
17: Sige. Ikaw god. Pero, oys, siguro ka, ha? Siguro ka na ng imong pagkabuhaton.
15: Oh.
17: Kasi ba'y masukuhin o na imong asawa kung ingno ni mong inanaon.
15: Ay, di na may tabutay. Ako rin bahala, anak.
17: Ah, nahala. Sige. Kauno sa nga rin.

0: Helppo. Sen senäköinen kun sudan marujut itau, niin saun ja puun prima, niin munka mahan.
1: Sos for bida, tatai sadoi. Ano yung paborito na to? Ay, sabi ginana. Paborito na na ko sa una pa.
0: Oo, sa una raman to. Karoon kay kwartahan na good ka. Kay abro na good ka pa rin dyan na gikan.
1: Mag-marish field door to tayo. Mag-gubat pag yun dito. Why ka saba niya to day? Ako riya po ni. Okay, kaya kakain ako yung gilain para ni mo. Ay, nanay ko daw ang sapatos para di mo, day, ha? Palitan tayo ka sapatos.
0: Uy, salamat kayo, anak.
1: Sa tatay, salamat, may lukot sa.
0: Nalala, sige. Unya na, o, di siling kulikot, tiwas di ang kaon.
1: Oh, tay.

0: Usa man kang orasa mo ato sa inyo.
1: Karong gabi itay, kanang tingkatuog na ba?
0: Mao ba? Isyosa, naruha na. Masig magkagubot mo tungod lang ni Ana.
1: Ay, dito. Di naman itabo. Hindi kayo surprise na surprise ako kasawa. Mao nang ako siyang surprise ako karon.
0: Nala, sige. Una-unsa man, ato na lang kamuhigda dito.
1: Oo, tay. Ato na lang.
0: Una, kining ibu mga gamit.
1: Ay, hindi lang. Ugmanin ako ka. Una.
0: Nala, sige.
1: Heke, salamat tay. Kumana mo istorya-istorya ang tatay Pidot. Gabiin ha, may ato rin ko sa amo. Puwerte na kong amping adik ko matikdan. Ngit-ngit na taon kayong palibot. Sa pag-abot ako sa muha, mingaw na. Kunya, kay suwiton mo ko sa bahay na mo. Kaya mo ang mabalay. Mga nakaabligyo ko sa pultahan o nakasuhod ko. Kunya. Ano ko sa muha? Ari ko sa tuyo aki. Makabot na yun akong pultahan sa laksloyo. Atoksloyo agi. Hindi na ako sa kusina. Karon, kuto na akong trangkas pultahan. Okay. Uy, kabuli ni pultahan sa loyo. Lali mo, huwag panrangkas tilma. Sabi ba na kupiansam kayo? Pero, sige lang. Mas mayuhin noon kaya nakasuri ko dritso. Ablihan ako. Balik ang pultahan kaya maroon na si Ramlin ako. Ablihan ako. Okay, ablihan. Karan, masuod ako. Hinay lang ko, hinay lang. Oops. Kinala hindi makabantay still ma. Kulpaan ko saan niyo niya malipay. Kaya malugusan ako siya. Ganaan may lugus-lugus ni Biana. Yan ang susamporto eh. Dara ko niya huwi eh. Uy. Ala. Abli man daw ang kwarto sa pultahan. Abli ang pultahan sa buong kwarto daan. Mayuhin nun. Makasuhod ako. Di siya kabantay. Masuhod ako. Maghinay lang yun ko. Natuog siya. Naghaya nga nagbila. Kuya, masudla ni Bakukang na eh. Huh? Mayroon noon. Hindi siya makailan ako. Kay, nabarbas bang ko. Akong bungot o bangas, gibarbasan ako. Mudayo mo rin sa hop-hops kong now. Iyam din yung masimason akong bangas. Hiling kay na siya bangas-bangas kay ganam sa brut sa pabangas. Karon, upkupan ako ng rupas naman. Pahinay ko. Bilog siya. Bahala na. Turjakon ko ni. Ako, bitaw na yung asawa. Turjakon ko ni. Gimas niya ako naong. Ginol-inol.
2: Pre, may balik na ka, pre.
3: Ha? Huh?
2: Papagani ko kapanrapo ni Patong Dayon ka. Nainan ni mo, pre. Uy.
3: Ha?
1: Huh?
2: Nainan ni mo, pre. Nagsalik lang din ka nga. Wadili ang kumbana. Sige na lang. Uy, paningkamot na lang diya, pre. Kaya gikapoy pa ko. Ikaw. Ikaw na lang di ha. Kapoy naman patay na ko ani pre. Oy.
1: Ariay ha. O si pre, pre sa mong mata ha. Si kawang suga di mata. Oh, trawa. Masigana ko suga. Ha?
2: Dungi mo ikaw ni.
1: Ako daw ni, ako ni ha, ako ni.
2: Dungi mo.
1: Oh, ano? Galhal kayang da.

0: sandal, ang super sandal.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan nyo. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatin. Niya kaantog karo lang. Hindi na ko. Antog karo na ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bis ka.

0: breast cancer. Ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika. Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken twice daily.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
5: Paman tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos siing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos siya ito, nag-take ako ng hirbal, kaya nitawag si ating ngani na mauwa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dito ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
6: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
5: Oo. Ni gawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
6: Asin? Okay. Ya, sa karon, unsa na igibati ni mo?
5: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, musman, pero malabo ang linya.
6: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
7: Oo.
5: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
6: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
5: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
4: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis.

0: magsabi, uing!
1: Sos! Probida, ay nalang kong buang ang telma. Karoon nasakpan talag yung ka.
0: Bauday nga! O di ko magpadagkwarta ni mo magloodload, eh nga, diba? Kay doon na rin kay kaubas niya baka ka. Karoon sa gagamitan niyo sa kwarta nga kung ipadaan niyo. Unsa ha?
2: Wamang
0: doklong yung kawa, mawa ka karun. Unsa ba nito ipadaan ko pa itimil ka na buwan? Asan mo ito? Unsa yung ipalit mo ito ha?
2: Kuan dong, nagpalit ko para padako sa dugan.
0: Unsa?
2: Para padako sa tutoy ba?
0: Unsa, midako na. Muram lang yabon nagpison. Ano na nag-i-agpison?
2: Wa pa, uy, sunod buwan pa. Kumot-kumot, ani.
1: Kumot-kumot.
0: Ikaw ba? Basig ang imo may gipadako ni mo, ha? Basig igo lang ni ipanutpik ako, ha?
2: Hindi, sa dung, uy, mugilok maghihapon na siya dung.
0: Mugilok, ha? Purbida, no? Mugilok? Purbida. Ay, kung istoryahe nga mugilok pa na, ha?
2: Hindi, ay, mugilok.
0: Wah! Dilihan niya, mao!
2: Ay, nasuko ka.
0: Karong sakpan, kanahana ka. Mao din yung buha din. Isang to ako sa bron.
2: Dilido.
0: Wa, nagirason nga magpabilin pa kaning baya, tilma. Busa ka rin lang layas, ha? Ha? Ugma, kunyong sa imong kumpare, gobaw!
2: Ha? Huh? Ayaw, ana, doon pa sa ilo, alam ko ba?
0: Wala ko pa sa ilo, ikatag niyo! Pahawa rin sa kumpare, ma, layas, ha? Layas, tilma!
2: Sige, mulayas ko. Pero sa di pa ko mulayas, may hangyo lang ko.
0: Usaw na!
2: Imo na magiging nasugtan. Tiwasan na lang ni B.
0: Ah, pero gaba ni mo. Suluan na niya. Giluod ako ni mo. Hala, pagduha niya ni mo. Bida, no? Hinampa ka. Nalagpot gali akong pustiso. Ikay na kaingunan ni Tilmahar ka. Nalagpot akong pustiso.
2: Mo, di ba? Nga ka.

Ano yung ko problema kay pagbalik na kus kong asawa, bagga kay naong nampaking dako, bisag ipalayas na may balik kaya pun. Usaw na ako, nasakpan gina ko siya. Be, ako lang kay mulayas din sa mga. Paliwag tabagi ko ninyo, be. Usaman kung kamuy pasultihon. Ibong!

0: Good morning, Ate Prisba. Good morning, New Dia.
1: Good morning.
0: Dong Ray, Ariano, good morning.
2: Good morning,
0: good morning. Good morning, Dia. Dong Pedro, good morning, Dong.
3: Good morning. Ni Amay Sibyal. O glabin ni Pedro Sibyal sa Bugo Sampiran do.
0: Okay. Onya, good morning, Ate Jijen.
4: Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Good morning sa tanan. Kani palit sa ato ang Don Pepe Tablia kay Tasang Energy. Happy, happy, happy pirmi ang mga bata niya. Para sa mga dagko, palit sa mga Don Pepe Dark Chocolate. Onya, ugo-ugo mo sa Diamond Yema o BMA Special. Palit mo kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Okay, salamat kayo. Onya, pasalamatan na to ang tanan itong mga suod ng mga amigo. Labi na gyud sa mga tao ni Ma'am Pepe Arcal o ni Ma'am Nenen Moreno o si Ricardo Moreno nga mao'y nagluto ron lang buntag sa iyo. Salamat kayo diha. O niya, sa tanang mga bata, kinahanglan nga manginom gitag Don Pepe Tablia mga bata. Kay mo'y the best kay nato. Ugum-ugum tag OBM Special o Diamond YM Special. Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaron Crunch. Mo'y atong kanon. Happy yung kay Taana. Sama sa pag-adito sa Happy Mart. Walo na kulong tabunong kong maktan. Kahit doon ay mga barato kay sulbad ang krisis to. Doon na pa'y doon na sir as kilid sa Happy Mart maktan. Sa mga tao ni Kuya Nick Pepito, good morning ni Muriha Kuya Nick Pepito. Dudong GR Pepito o sa Brumits PH ni Day Jen. Good morning niyo diha. Ang kanin Brumits PH baon niyo mo limpyo sa inyo yung panimay. Tawagan na niyo. Tayo pa rin Brumits PH sa Facebook. Makita na niyo diha. Tawagan ang number sa telepono nga ilang yata or cellphone nga na karon din ha sa Facebook maunay tawagan niyo. Nya salamat kayo sa tanan natong mga kaigsoon. Bilin yung mga tao ni Kapitan June Ramos, Premier Kapitan June Ramos Caribot siyang Miguel Fulyar Fertilizer. O sa ato ang mga akong amigo sa tagiya sa Bangisina o dishwashing liquid si Kuya Ricky Bangisgaring. O labing good sa Bien Aquan ni Pari Bino Badak. Good morning mo diya, Premier. O nga ato manager sa Bien Aqua si Kuya Joel Binse ang atong musical director ni ato ang drama. Salamat kayo nya Ate Press.
5: Okay, og ako sa pasalamatan Gulyat. Ang tanan nga nagtumar, nagmaintain karon og Serpaniawan herbal capsule, Serpaniawan herbal capsule with garlic, Serpaniawan herbal capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutas og sugar, ingon man kanang mga bukol-bukol nato sa atong kalawasan, ato nang imnan og Serpaniawan herbal capsule kada adlaw. Katulog sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay kamukaon sa mga pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Serpaniawan herbal capsule. Iring pa rito ni Momo Gapon, usag Gapon ka kapsula sa Serpaniawan herbal capsule imong imnon unay kamukaon sa mga paniudto. Mawag hapon sa imong pagpanihapon, inom na po daan ng usay kakapsula sa Serpaniawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney ug UTI, ayaw na magkahadlok. Tugod kayo doon na niya makatambal, ana. Kinimaw ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa kugon herbal capsule imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI kugon herbal capsule. Basta kugon, lawas, bas, kugon.
0: O niya, pasalamatan sa nato. Ang tanong mga tao ni Vice Mayor Choi Asner, si Ricky Asner, si Ryan Kangke, Ma'am Casmer Araraw, ngang ilang gipainong ang atuang taping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan Coffee Mix. Mauna iyang gipainong sa iyahang mga tao sa opisina o labi na yun sa mga bubisita din ha. Ang said panyawan Coffee Mix, mauna iyahang gigamit sa pagpainom sa ato ang mga bisita. Salamat kayo diha, Vice. Salamat kayo, Sir Ryan Kangke. Unya sa tanan ito mga isuunan, kitang tanan na ang gito'y pamaol, paduhot, para sa kalawasan, barikos, bins, katul-katul, kutus, kumataan niya, ang kanindinggi, ilikay, pagyuta, kung manghaplasta sa said limit. Well, mauna'y the best kayo na itong ihaplas sa ato ang mga panuhot, sakit atong buko-buko, sakit atong dapi-dapi, bagtak na itong habikugan, haplas sa lalana na ito sa said dinamituel nga tinuod mo tabang nato ang number one nga plus sa Kabisayan o Mindanao nga anak ra mapalit sa butika, di ba?
6: Tinuod na sa butika kita makapalit pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal niya makita tanan produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Element Oil, o Celebrity Beauty Soap. Labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa gitas butika, kay natas kabukiran, puyo niya. Di sa takasakay yung motor, kaya wala kita yung motor. Kung natin cellphone, at turgit na maka-order sa Shopee.
0: Shopee na lang, kaya ito ba sa inyo, Abam?
7: Good morning, Philippines! Kumusta di, Christian, Mary Jane, di sa OPD, ingon man sa Douglas Rinan, Julabel Abila, o ingon man sa, o sa nga nini mo ang nag-graduate, ma'am, ingon siya ay radiologic technology. Kada bang tig-x-ray sa kuan, mga laboratory. Thank you. O, usbol ko salamat kayo din sa ilang chapel president dito sa Eucalyptus, Kamparang, El Pardo, Bulhoon, Nick Romaguera, Barangay Taplin, Renier Romaguera. O, salamat sa pagpadayon ka na ko sa panimahin mo diya, Lady Jean Aradelos, Sister Sara Siswelos, o Brother Amado Siswelos, salamat sa paghatod ako dito sa Karsada, nagwati tugbas, thank you. Isnien, CG, musta ka mo diha? O, kamuta na nga din ha, pahibawal lang niya ko ha, apan, sadali pa ka mo magsugot sa inyong mga kalihukan, wala may klase, pero mga bata, sa'yo kay mga ligo. Kasi kala ito nga na yung mga apo di ha, Sister Sara. Maupat na nakabuok no, tulo. Ayaw kalimut ha, ito mga gagmay mga apo di ha, pangaligo ni ang celebrity ko, Jake Biorizo. With glutathione and papaya extract. Dili lang alam sa mga bata, alam sa mga itong mga dagko. Alam na kung ang ato mga panit, delikado kayo na ato yung mga dali kayo itong mga atol, dali kayo itong mga pugis-pugis. O doon na ba kayo mga itom-itom? O doon na ba kayo blackheads or whiteheads? Sa Celebrity Kujik Beauty Soap, ano na sa kini natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin? Sa Celebrity Kujik Beauty Soap, mga tanah naman sa butika, ha? Kaya ang paggamit ni ini, sigurado magpabilin kitang batanon. Younger looking cutis artista, cutis porcelana. Mga tanah sa butika, para original lang imong mapalit, ha? Sa Celebrity Kujik Beauty Soap, ano na kini silio? Tatak said marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bam. O sa atong mga kaigsuunan kita, nasayod mga yuta nga. Nga kining toxin, maugin mo daot sa cover o putos sa atong blood cells. Ang atong blood cells, importante kay tighatod sa oxygen nutrients, tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot, ini mustiki or mulapot ang atong dugo, mauni makaingon nga daghantang major nga mga sakit. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sisuban pagbalatian, constipated ka o ingon man ang ato ang kidney problem. Mura, kinanglan yung kamuinom o G-Detox plus Herbal Capsule. Kaya ang G-Detox plus Herbal Capsule usaka natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwangtang sa balatian, puno sa nutrients kung may makapaligun sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA registration number FR80715. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga tuksin sa ato ang kalawasan nga mo hinungdan sa atong balatian o karon ligon kanunay ang atong vital organs. Inom yung tam, matang adlaw, G-Detox plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Kay number one kining butang-tang sa tuksin sa ato ang kalawasan. Ate Press?
5: Okay, ang sender ato kagadlawa.
0: Si Dudong Imong, Ate Press.
5: Imong.
0: Kanis Dudong Imong, Ate Press. Ni-abroad siya niya koan ba? Ni abroad pag uli niya surprise niya yung asawa.
5: Mm-hmm.
0: Karon ang lain mo sultihan yung asawa ti Chris.
5: Unsa man?
0: Kay ang pag kay naanal ko ni ang yung asawa nga agi sa barbas, kanang balbas ba kanang bungot.
5: Ah.
0: O karon ang pag abot niya agi hinulhinol yung naong siya yung asawa pero lain magsulat ikaw ha. Nibalik yun ay ko.
3: Di yun. Namarba siya doon kay bungutong.
0: Oh, lagi. Namarba siya. Pag hinol siya ng asawa, wak naman siya bungot. Siya ikaw, ha? Amo naman. Nibalik yun ay ka. Kapoy biya kay Kupri. Ala, unum karambi, ito yung gibuhat.
5: Ala, no. Kagrabi.
3: Grabi mo lang si GC Baril. GC Baril, unum mong ginanyang asawa niya.
5: Ano yan?
0: Wala nga, purti lagutas yan ba? Nakipalayas niya, di gumlayas na prismon. Nakingon siya, ako nablang kayo mulayas na niya. Lagot kasi, ablagpod ko yung pustiso, tuwing tumunso ka lagot taon, naitilma taon. Yan, sawa. Mawari akong problema, ibalik yan po nung kasawa, pagkaking naon. Sige, pilayas naman, ibalik yun. Sa on, minako. Ako na lang kayo mulayas din sa mga. Palihog tabagi ko niyo, sa yung tumbaton. Palayasan na doon, kaya dili mo kayo, murag. Kung ana, kanang, murag, unsa na, unsa yung pangalan na, murag gilabay ka, unsa na.
5: Hugaw.
0: Ulapok sa imuhang agtang.
5: Ulapok sa imuhang agtang. Pero sa to pa, nakasaag yun.
0: Kasaag si Pres.
7: May angkon man tanan, Pres. Nadetalye. Nadetalye.
3: Kumparin siya. Ikaw din, Pre?
0: Siya.
7: Hindi mo siguro kumpare.
0: Eh, kumpare. Katong upaw.
7: Oo, kumpare.
3: Iningaw mo siya, Pre. Ikaw ni Pre. Ano mo
7: niya? Oo, kumpare. Tinood niya. Nadetalye.
0: Balik, Pre. Kapre. Maniyo lang diya, Pre.
3: Ako na ba yung upaw ato?
5: Nganong inana kumpare manggi ko ano dire ang kumpare no
0: bitaw no nganong kuno
5: dire no kumpare kumari mo may kabiton
0: bitaw no nganong kada na kagadto gidati pres kumari kumpare no
7: murag ko ang tingali murag ko ang tingali te pres ba para maglikay tingali nga mauwawan maglikay ba nga mauwawan sa laing taon may kumpare gisel sa udo mandaan
0: sa sabagay
3: may la explicar
0: dinaw di taon na
7: mayo gani ang bana pag abot kan Saudi wa una si mutingog dayon so na detalye sa sawang ikaw di ini karon bago pag ani
0: bago pag likan
7: la mo mutingog og nagpaila pa dayon si Pidot dili si maka detalye
0: na
7: no
3: dili ko
0: Hilo, si Pidot yung ito papa, bam.
7: Oh, si, Imong.
0: Imong. Si Imong.
7: Basa.
0: Ay, basa.
7: Kaalam ni Solomon, Kapitulo 4, versikulo 1, ngatos 4. Matapadre, mas maayo ang pagbaton ug dalaygong kinaiya, bisan kon ikaw walay anak. Igo dito, no?
0: Yeah.
7: Mas maayo ang pagbatunog dalaygong kinaiya bisan kung ikaw wala anak. Ang imong dalaygong kinaiya ilhon sa ubang tao ug sa Dios ug mahinumduman ikaw tungod niini hangtod sa kahangturan. Ang dalaygong kinaiya naghatag og panig-ignan aron sundon sa mga tao. Kung wala kini pangitao nila kini, mao kining kanunay nga labing maayong ganti nga maangkon sa usa ka tao. Mao kini ang labing hamili sa tanang maayong hiyas

0: Igo niya.
1: Igo ikaw.
0: Kasingan sa tong sindir.
1: Si Imong.
0: Imong. Usbo na to inyo katumabasa sa kaalam ni Solomon, Kapitulo 1, Versikulo 1, ngadto sa 3. O padayon makasaunahan. Manding insi. Kinis manding insi, Gulyat. Maminaw na, kaya unsa ko asa ko nudapit ng kapitulo, asang versikulo.
1: Aha.
0: Si manding insi.
1: Kunwari si ma, tatay, Cloud, si Mami Claudia.
0: Oo. Si manding insi is usa ka balikbayan gikan sa Italy. Pero ang iyang husband, Gulyat, nga foreigner, ganahan po yung anis Pilipinas.
1: Ganun ba?
0: Ganahan sila din is atua kay
1: Pumba. Hindi siguro, ma'am, no?
0: Di Pumba Suban, dito kuno gawan sa nasod, Gulyat, ikaidara na, wamay muluto ni Mukutang Kamunggay.
1: Ba, nabitaw?
0: Papuyon, maga dito, bahay nga.
1: Balay, palaho, o siya, pahulayanan.
0: Home food agent, rin nga na, no? Isa, maghuwat sa kusang versikulo. And Sir Pidot, no?
1: Pidot, Imong. Adi, Imong.
0: Imong, Sir Imong.
2: Pidot, amahan na.
1: Okay.
0: Nahitabo ni sa amo
1: ha?
0: Nga ang iyang asawa, ng laki. Puro asawa, dili man siya gwapa ang babae, pangagmanggani. Ang laki, gwapo. Gingnas mo silingan, mamipatol, magana niya nga, di mo na gwapa. Ang siya, pangwarta niya ako. O niya, madada nga, di mo na gwapa siya. Tabunan mo akong kalendaryo siya ron.
1: Ang kalendaryo ni Sharon.
0: Giuli ko niya, oi.
1: Nya?
0: Giuli, wana.
2: Nya, mga anak ato, saan mo, giuli ka pa eh.
0: Usa pa may ilang anak.
2: Yang
0: usa, wala. Usa pa may ilang anak, oo.
1: Nga, ito, titabo nung Sharon, asa naman to?
0: Oo. Ang katong laki nga ka ng mato sa iyahan, no? At silbikabit at tong babae nga. Nakaanak ba silag usa?
1: Ha?
0: Nakaanak silag usa.
1: Nya?
0: Ang katong bana nga gikas abroad, doon ay anak laan po dosa. Pag anak kong sa ikaduha, anak na itong lalaki nga kabit-serbi. Giuli man niya, wala na siya pakialam.
1: Nga ba?
0: Doon, pero katong sa itabo sa among halain, transmito na kong laki, uy. Maestra ang asawa. Ang anak sa nga itabo. Pag abot sa bana na loobi, kayo katong classmate, kanang giatake, nakarjak aris, namatay ko siya taon.
2: Nausan na turjak aris?
0: Dili, pakibaw niya nga ang iyang asawa, nagbisyo.
1: Nga ba?
0: Kani amot lang og madawat Gulyat. Madawat man ni mo Mr. Imong Bayngan.
1: Imong.
0: Kanan yung balay duha ni kwarto, ug walay kwarto. Palitan na ila ang kwarto, di mo ginumulay ang imong sawa. Sige papuyo ana pero kanang magipon og puyo, murag di na mo
1: kaila.
0: Murag di na mo kaila. Pwede mo sa mo pagaon. Pwede magsama mo. Mura lang mo magsuo na. Ayaw na nang maparting mga lawas nun kay gihugawa naman siya.
1: Ah, bitaw.
2: Ako, makainom. Ano, alam. Kamang rabagi ko gihapon.
0: Ang kamari ay, nakalagom ka lang ka. Dili, para, dili, kay Gulyat, abinin mo, ako, on the air man tano, ako bitaw, ako ang boyfriend, bitaw nga namin yun, ha? Unya, kumulagi, maayo mo relasyon, nahimo naman lang kami karong nga murag family friend. Kining ex na to, no, kung amigo pa tadi ko, man, bisawa natin relasyon, masuod yun noon, kay mga naman yun noon, kakana, mga bata, nakapaniod to na, usama niyo sudan dito. Murag, ana bitaw? Karon. Nahitabo man gyud nga kanang naang na ana pa na, nagkuan pa may anong butanga. Ingon siya nga, "Ano may kay ka imot ko. Mura ta tag magsuo no ya. Mag-undang ta kay man laba pa ko." Ana bitaw. Ana na lang sir. Kun dili gyud siya mohawa, papuya sa pikas kwarto, ikaw sa pikas kwarto.
1: Nahitabo gyud po na sila, ma'am.
0: Ha?
1: Nahitabo gyud man.
0: Paminaw na ko Gulyat dili kay ang lalaki ko na moy pato pa sa kong mga amigong lalaki abot ka sa inyo. Kung mudili na gani sa di nagyud kung hugawan.
1: Oo, na mudili basta di ni mo makita.
2: Wa man ito.
1: Pero makita gali ni mo maligo ang babae, magkuan niya ang lalaki way labi na guway kaipon way kon.
2: Nagikas gawas.
1: Nasahan gyud po ni.
2: Na,
1: labi na itagak-taga kang tuwali abam. Nya makita sa iyang banang kanakan ginuyo.

0: So, yun, gilid ka siya makita ng open light. Ako na, makita ng open light.
1: Birahan, gilid ba?
2: Birahan, gilid ba?
1: Birahan, gilid. Saan?
2: Ako sa palungon ko, bitaw, ha? Nihubag. Nihubag ang ingo. Kumapag mo na kami sa lupunan.
3: Kona ko ang Puzzle Tihon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
5: Mayabag ka, Angel! Wari bitang ihlap, diha? Ambivalens makadungog, giunsa di ka!
6: Maupitaw akong tuyo! Nga magtuo ang makadungog, giunsa ko ni mo! Oh. Aron mo anhin sila, og ira kang kulatahon!
5: Usa!
6: Sige! Sige!
7: Angel kay nakalimot.
6: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero ang ganin mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Mao kung magkontrabida yun ka, pagdahon na lang nga daog-daog kung yun ka. Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy! Makaugtas! Maunga naka-decide ko nga mo pahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
8: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
6: Hmm? Unsa di ibong giampo?
8: Nga, ihatag na niya ang higayon para natunduha.
6: Unsa?
8: Angel. Dukay na kay kung na in love ni mo. Will you?
6: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili lang

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
6: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
7: Doc, pa-check up ko. Mga usan na mag-ukasimanang uwa ko kalibang.
8: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
6: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: That portion was brought to you by Bygon. 100% knockdown.
10: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Ako si Ellie Pagustos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niyamglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyamglayan akong kabuhi.
10: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
9: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
15: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gid 320.
16: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
15: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Tonight we're younger and we'll never be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
18: O karong mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune.
17: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
19: Wa ko'y daw itang plano, attorney. Igor, agad ko nga mautanaw sa akong asawa. Dali, dali. Attorney, tuhoy ko. Wa ko'y dautang tuyo. Wa taon, attorney. Anis, attorney. Wadyo ko'y dautang tuyo. Wa, cute.
20: Kuyog na ko.
19: Ha?

0: Kung ako nimo, paminaw, kung ako nimo, mutugan ka sinuod samtang kita rang duha karon. Og prangkahan lang tika, dili ko santo. Kung buutan man ko sa imong pananaw dito sa mansyon, kalatod kang angel. Pero kamausa kong magbinutan sa mga taong buutan, sama sa mga asawa. Ha? Nagkakita na ka sa iyong kahimta karon. Pero sa mga taong bastos sama nimo ug adtong rura, aw, kamausa kong magbinastos.
1: Attorney, pasailuwagid ko, attorney. Pasailuwagid ko sa kong nabuhat.
0: Ayaw kong kilaki-laki. Kadi ko madana.
1: Pero attorney, tinungod nga, nagbasol lang ko sa nahita mo.
0: Nagbasol? Pero hangtod karon nakigtipon niya po kasi mong kabit. Pamino, arong ka ba ibaw? Gimonitor ti ka.
1: Ha?
0: Gimonitor?
1: Attorney Anis, nagbasol yun ko. Gani, huwag ko rin mahibawon sa ibuhatun. Gusto kong magsulti sa kong asawa, pero mahadlo kong muduol niya. Anis!
0: Di ba nagplano ka nga pangwartana sa Jairin?
1: Kuan ka ng pag-permero na na-attorney. Pero karon wa na. Wala kong mag-una-unaan na, uy. At tinood, gusto na kong mangayong pasaylo niya. Pero ako'y naong ikatubang niya. Ako nakita nga, mayo nang iyang kahimtang. Wala ko'y kusog nga mo atubang niya, attorney.
0: Yay.
1: Mau nga, igo na lang ko sa paglantaw.
0: Giaktingan na baka ko nitawa na mahibaw ang maneron.

0: Siya man ang nagpa-schedule sa meeting. Og niingon na gid siya nga naabot na siya. Pero kalitra man sad niyang gipa-cancel ang meeting kay doon ako no emergency.
1: Mao ba?
0: Imo bang sultihan si attorney nga imo na kong gitug-anan sa tinuod mo pagkatao?
1: Wala.
0: Sultihin na lang, uy.
1: Okay. Aron din asad siya maobligar pag-ani sa mansion.
0: Oh, ayaw lang sad siya tug-ani, uy.
1: Ha?
0: Huh? Aron...
1: Aron lang sa man?
0: Aron, doon na sa tay, kaubang lalaki din eh. Bahalat pa nagsara siyang muanhi.
1: Huh? Kuya Juan, jude ay kagway lalaki din eh. Irene, smart tanan din eh sa mansyon. Safe to din eh, bisan wa kay lalaki.
0: Pero...
1: Pero, dugay pa sa'ko makasulti niya. Kaya wala pa may chance.
0: Si attorney tingali na.
1: Uy, di man. Huwag mo kong makailain ng ambira.
0: Ha?
1: Hello?
2: Hi, Angel. Asa ang imong gwapang amiga?
1: Rona?
2: Ihatag na ko si Irene.
1: Saan man ako siya paghatag ni mo? Akong isend?
2: Huwag ko magkabidya, ha? Paistorya ka siya na ako.
1: Masa na mo tuyo. Isulti na lang na ako.
2: Asa na yung tag-uwi si Ryan?
1: Oh.
2: Ani man nang babayhan na? Nagbuwag naman unta sila na nung iyo magkitaguan si Ryan.
1: Hoy, Rona. Saman, nagkakaon karong adlawa? Murong kang napas mo? Kaon sa oy?
0: Unsa ito yun, Rona?
1: Asa ko na namutagoy is Ryan?
0: Ha?
1: Namissing tingali is Ryan?
0: Oh.
3: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
4: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
5: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
6: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
4: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
5: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
6: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
4: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
7: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit. Kada

0: Anding. Karoon available sa Abot Kaya Pa para sa kaligon sa Anding na nasa 12 pesos SRP Rack.
1: Anwin, barato ng ayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya Na.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.

0: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
3: same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
4: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand, get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
5: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
6: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama. Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na.
7: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
2: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
3: same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
4: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand, Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand, get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
8: Tingali ra ha?
9: Oh.
8: Hoy, Irene, nga naman ka, nang luspad mangkog ka.
9: Eh, tawagi. Tawagi si Rona. Pangutan ako noon sa ginahitabo.
8: Hala. Uy, naigugma pag-ilay ka itong tawahan na?
9: Oh.
8: Ayaw ka panik niya, uy. Chatar na ako si Mervyn. Mas dali kung siya itong palihukon. Ay nalang tawag-tawag itong Rona.
9: Oh, okay. Unsa man, ni-reply na ba si attorney?
8: Wa pa man. Wa pa magani niya masin. Busy tinghali kaayo.
9: Oh, maogyod. Kay may emergency mo to sa ganina. Sa iyang office tinghali.
8: Ngayon, lang. Basta maguhat lang ta. Kay once mabasa ni niya, sigurado man nga manawag yun to.
9: Okay.
8: Ngano ka ang wapamasin ni Mervyn ang akong message sa? Usa di ang nabisihan? Usa di kay problema sa negosyo? Ah, di ko makunahon na ano eh. Lagpad lang naso. Oh, hala eh. Huwag maginamahimutan si Irene. Napalakagid maayo siyang buutang pana. Grabe no? Bisan gituntun na. Bisan gitakita ka na ang pagkaasawa. Bisan gigutay-gutay na ang kasing-kasing. Babala ka lang gihapon. Ha? Di pwede mo ingon nga. Bahala na to siya. Nga may raise si Antonia. Di pwede. Ay! Kalisod pagkada yung spilingos may gugma, uy. Mga hadlo kitang kung may gugma kay mapraning sa niya ko.

0: Duda dyan kung ipabalik nila sa mansion si Ryan. Pero kung wak mo tubay na ko si Angel, ha, karun lang mo. Ryan! Ryan!
1: Oh, nainiabot.
2: Tanaw na to sa CCTV.
0: Si Rona?
2: Hala. Magsyagit-syagit, oh.
3: Ay, ang dagway ba iyo?
0: Nipunit si Barto Angel. Iyang bato o ng gate.
2: Oh. Oh. Hala. Kibato, kinaginay.
0: Panawag o police, Angel.
2: Kitay mo sintin siya ng bayana.
0: Ha? Nga nung ako'y mo pangitaan?
4: Animal! Animal buhay na ako

0: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
1: Dr. Limuel Espedal, 2-3 taga Agong City. Sa akong trabaho, ako, naimbitahan ko mga political mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko i-time makipispaga sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako i-try. Gentilo sa satiyan, hindi siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ani EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya ang kaayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daghang salamat.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yung bi maigmata sa bumian.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
9: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong di pa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
10: Wow.
9: Itong nakahunahuna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
8: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agabi. Guwanta pa.
11: This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
13: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
14: Zed Health Testimonies.
15: Health Testimonies.
14: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
16: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry ko na haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
14: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangat.
17: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
18: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
19: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, writer Baby Omega Flores, director Ricky Bangis-Garing, soundman Jomel Arizo, recording editor Lloyd Gabiana, spinner Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
20: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.
21: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Ispares.
22: Lugway mo sakit! Tama! Lahat ka ng kwarta sa bangko! Patali! Ang kwarta! Kilip!
21: Nidagsang ang tulisan.
23: Sir,
24: Hitman!
0: Kidnapping. Kahilayan.
10: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan. Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
15: Yes! Oh, yes!
10: Oy! Oy! Ganong ipaw ng musika? Kinsoy! Huwag!

0: maskara. Sugilanon nga nagulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Direktor Francis Iliagais Pares. Musical score Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
1: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
3: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
1: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Protection?
5: Yaku!
4: With 8 billion live LCS?
5: Yaku!
4: That may reach the intestines alive!
5: Yaku!
4: Helps improve digestion and boost immunity!
5: Yaku!
4: With proper diet and exercise?
5: Yaku!
4: Kaya panalo ka chan!

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Gikuyawan man ko ni mo, darling Rafael.
2: Gikuyawan nga unsa?
1: Kanagong inyong pagbinayran ay ugma. Sayot ang iyong ibaligya. Unsa man na cash kit na? Diligin na cheque?
2: Madiguro ko, darling. Cash giyot ka na.
1: Cash?
2: Duha ka na kamalita.
1: Duha kamalita? Pero darling, oso na biro ng tulis. Pagsaon na lang.
2: Marka.
1: Sorry, darling. Pero gibati lang na kung tumang kabalaka.
2: Panaaman si Federico.
1: Darling.
2: Ano ka, Mara? Ano ka?
1: Never mind, darling. Wara.

0: Ah, mga kikibot, kamantay ko ninyo.
1: Ah, oh, magtingog ko rin kamantay ko ninyo. Kumusta naman ulit? Ha? Kumusta naman?
0: Kumusta mga kikibot?
2: Ano yan? Okay lang.
3: Bamot me.
2: Bamot naman din eh.
3: Around sa yun.
2: Marinong lang siya, ma.
3: Ay, minay naman.
0: Good.
3: Basta, basta. Hindi mong mando. Ang dami, kikibot.
2: Ang dami.
0: Huwag nga ginahari ko ninyo. Mga gupuhon na tayo. Pero mga ngilaron mong tingog. Okay. Okay, mga kikibot. Asaman? Asang gracia?
2: Panalangin ba?
0: Panalangin, ha? Panalangin. Good. Okay. Simple kayong pagi. Di ba?
2: Okay, bot.
0: Simple nga pamaagi. Yes. Mantay mo na? Ano bitang balibaran kong? Da. O sa nito mo? Balibaran, ya?
2: Mawag tayo nga.
0: Kapantay ka? Yang ipalabihan ka itong mga ino ang babae nga batanoon. Itong yung ibay, wa? Ano, paksit nos, daddy. Paksit.
2: Mautak.
0: Utak ni. Oy, no. Ato na na yung bahino, na? Bahin-bahin na tas grasya.
2: Pitik.
0: Ang inyo, kare, hatag na kong inyong hinaguan. Kamantay mo, mga kibot. Tara.
2: Pitik. Ate.

0: Darling, kita gid ang mangunay?
1: Yes, darling. Kitang totoo ni Ola. Kita ang muhato ni atong kwarta, atong tabang alang sa asawa sa akong kahero.
0: Darling.
1: Eh, makonsensya ko. Kundili kay na ko sa kapunan sa akong tabang alang kanila.
0: Okay. Ikaw ang mag-iko.
2: Sir! Iyan ako, sir!
0: Kuya ka na mo, Ola.
2: Ha? Asa man ta, ma'am?
0: Maghatutig kinabang stumat yan. Ang iyang kahero.
2: Oh, ah? Uy! Napubyan ako!
1: Ayaw ka, hadlok, Ola. Ano yan? Nay, nadawata ka ni.
2: Oh, ha? Pistola?
1: Oh, yes, Ola. Mugamit ka niya na, ha? Naaka niya na. Og, ako saan ba doon naman saan ko'y da?
2: Bay niya, no? Dili ka kumaunay, ani ka buto.
0: Unsi mo, unay?
2: Ay, base ba ni kaplit ako, ani? Ani ba tumong sa ako ang ubol-ubol ang sumbukan?
0: O, airo po, Ola.
1: Sige, ato na kita.

0: Ah, ikwayawan naman kong so good, oy.
1: Okay nga naman, ha?
0: Ba, sino nga? Doon na nga sa'yo mag-hold up na to, ba?
1: Ay, doon ay mo para ayaw hunong eh, ha?
0: Maoban, sir.
1: Mag-agad ka sa komando,
0: Yes, sir. Doon na lang ta sa maundapit, sir, no? Din, gitulis gani ko.
1: Padayon lang sa pagmaneho, Ola.
0: Yes, sir.

0: Ah, asaman, mga kagibot, ha? Kontento mo sa inyong bahin?
1: Hmm? Okay, kagibot.
0: Okay, okay kayo, ha? Kamantay mo, ha? Oh, usaman, niabang talon?
1: Niag, kagibot.
2: Niag, kagibot.
0: Ang grupo sa mangungot, di ba?
1: Diyan na, kagibot.
0: Ang grupo sa mga mangingilad, di ba? Kana, roll call magkita. Ang grupo sa pagpanulis, niya ba?
1: Narong niya, kami karon ang nagliuksam ka. Kalimot ka.
0: Ah.
1: Kagibot, ako ni...
0: Ah, niya, okay. Ang grupo sa mangungot, asa ang income? Kamantay mo na?
1: Hinay mo, kagibot. Hinay.
0: Pero, doon ha?
1: Ano, saan among ginimot mo?
0: Ah, very good. Ang grupo sa mangingilad. Remit. Remit!
3: This newscast is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
5: Ang drama kadaguluhan sa tanang bakak ikaw ang tinuod. Sinuwato ubos sa direksyon ninyong lagad Francis Iliaga Espares. Ipasunday karong Mayo 29 anha sa Barangay Tolotolo, Consolacion, Cebu. Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taday, ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consial Philip Sabra o Marian Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taday, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usap ipasunday biya sa may Bulacaw, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consial Filma Alicante Manigbas o Family.
3: That portion was brought to you by Tenduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tenduay. This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
1: Gamera mong income kay kagibot kay bulos way mga tao.
7: Bulos way kwan?
1: Bulos way mga kwarta.
0: Pero doon ha. Baya, tingo pa yung kamurigi ka paro to tingo na.
1: Doon ha, kagibot.
0: Doon ha, ilaan eh. Doon ha?
1: Doon ha.
0: Doon. Aki sa may inyong mga biktima, be? Mutana ko?
1: Kadaghan sa tagalain probinsya o kagibot ka ng mga pasahero sa mga barko.
0: Oh, good. Yan na, marapang nagpakahilo man ang grupo sa Maligya Aig Mangga.
8: Di arami kagibot.
0: Maya. Kusog ba?
8: Ubay, kagibot.
0: Maya, ang tingog mo. Epektibo ba ang inyong... pagdapit sa customer?
8: Oh, epektibo kayo, kagibot. Sugato naman amo, mangga, barato ra.
0: Oo niya.
8: Di ay among niya gisugat, mangga sir, mangga. Nanguta na o pilang kilo. Ang ito ba nga, barato ra sir, 3,000. Nakuyawan. Uy, kamahal ko dana.
0: Nakuyawan?
8: Mangga, kag 3,000 ang kilo. Mato nga kung yung hungan, mangga. Ang kaloga na, manggamit ka ba? Ay, presko, niya uban istudyan. Niya may dubag. Papili ako.
0: Password na?
8: Password na, mangga.
0: Mangga.
8: Yes, kakibod. Para girusinti ang dating ba? Mangga.
0: Onya, asaman, murimit mo?
8: Kakibot.
0: Uy, very good. Mauna yata negosyo. Ngang puhunan, mauna yun ang guts. Mantay mo na, guts. Abilidad, kaabdik. Dali ba? Labos na nan, ang kaisog.
8: Yes, kakibot.
0: Ang grupo sa mangingilad. Atagi kong update sa inyong paagi, okay?
1: Oh, okay.

0: na ilang customer. Bainting, paliog. Tiwasan ko pa rin nga akong limpihan ng sakinan.
1: Oo, bay.
0: Oh, salamat kay Miss Anungsi.

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents.
3: Hain! Hain ang ako!
4: Iba ni bag, miss?
3: Ikaw na, sad! Tap!
4: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, sab?
3: Ay! Bakakon!
4: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
3: Siyempre. Kay estudyante man tika.
4: Kung di pa kunay mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunay mo?
3: Dili. Klaro, ana.
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako kini Dennis.
3: Piolo?
4: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
3: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
4: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: ha? Ayaw na dahil maluwi taon ka. Dili taon mahibo din. Ayaw na dahil.
1: Dili na nakukapog nga nang. Magawas nang.
0: Ay, Diyos ko. Tepa. Lagi. Magkuha kong hapin, ha? Ay, Diyos ko. Panabangi. Kini. Kini akong jacket na lang. Kini, oh. Yao. Dire. Yaka. Sige, yaka.
1: Mga nakun na.
0: Ang bata. May migawas ng bata, day. Oh, Ginoo ko.
1: Anong huwag mo hila kang akong anak?
0: Ha? Ambot, wasag ko masayod kung ano. May balikos man kining iyang pusod sa iyang liog.
1: Unsa?
0: Kuhaon ko kining may balikos niyang pusod sa iyang liog, day, ha? Ay, Ginoo ko, nagkurog bayag samot ang akong kamot. Ay, ni aday, nakuha na nako ang iyang pusod sa iyang liog.
1: Ano wa siya mong hilak nang... Ano wa mong hilak ang aking anak?
0: Day, ambot lang. Wa ko may baho sa kumbuhaton inigin mong anak, day.
1: Paul.
0: Ha? Paul?
1: Gisabutan na namo daan ni Orlando ngang mamahimong pangan sa bata. Sa ilang pagawas, si Paul ang mahiuna o si Piolo ang magsunod sa pagkatao. Pero ano wa siya mo tingog nang... Hangay lang mo hilak siya, di ba?

0: sika-sika sa unahan. Tingalik sila na kanangan ng hita na to.
1: Lansa!
0: Dili mahimong maabtan ka nila din ni Ella. Sabay itong buhaton. Unsa man makahibo ka pa bas pagbarog, ha?
1: May busog na sa mga kudian. Manganak na sam ko na!
0: Unsa? May kinuo ko! Silagyod! Nagpanawag na si Sir Orlando, di ba?
1: Pero nang magawas ng kaluhan ni Paul nang tabangin ko!
0: Tampay, ibutang ko na ning usa ka bata sa imong kilid, ha? Aron masaw na ako magawas. Kadiyot sa...

0: Anka! Ella!
1: Dinesh! Dinesh!
0: La lutsan mo. Tungkol sa iyong kinanghag, mga animal. Dili mahimong layasan ko ni Ella. Dili mahimo. Kinana makita na to sila. Magbuwag tas pagpangita nila. Ikaw, Tinoy! Dito ka napita! Ikaw, Guryo! Uban ako! Narita napita, magita!
1: O, sir, kita yung batin, huy! Tinoy! Sanong ka tingsigal ang mata ato sa ito?
0: Why mo balik ninyo nga dili ikauban sila si Sedes o Gila? Kundi mo gustong mamatay!
2: Matuman, sir, matuman!
0: Kariyot lang! Di ka ba tibo ato? Tingog ka to, di ba? Di ba?
3: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by iBerry.
4: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
3: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
5: Ang drama ka naguluhan sa tanambakak ikaw ang tinuod. Sinawato ubo sa direksyon ninyong alagad Francis Iliaga Espanes. Ipasundayo karong Mayo 29 anha sa Barangay Tulo-Tulo, Consolacion, Cebu. Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 3, 2026, anha sa Central School Poblacion Consolacion, ubos sa pagdapit ni Consul Philip Sabra o Mari Ayan Safra. Samtang ang drama nga naguluhan, Idol ko si Taray, ipasunday karong umabot Hunyo 4, anha na usap ipasunday biya sa may Bulacaw, Cebu City, ubos sa pagdapit ni Consul Filma Alicante Manigbas o Family.

0: me, Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
1: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
2: Manasitas.
3: Kapoy. Day, day paningkamot, ha? May aksyon na gawas ang osa, bata. Otong pagyog maayo, ha?
2: Ano nang magmabugto nang akong ginawa?
3: Ayaw pagsultig, ingon, ana, Ella. Una-una ang intaw ng imong anak. Kausa na lang. Katapusan na lang yung hunat. Ginawa o glaom o nakamuotong, ha?

0: Ni Ana, ni Ana na. Himi ka wasa kita ng bata. Nagaling kawas ka na.
1: Tiyolo.
0: Ni Ana sila. Matultulan na nila nga itong nahimutang. Ay, shh, baby. Baby, pag-ihima mo na. Ali, gitog lang ka. Pustong taon na ka, ha?
1: Angakong ko po. Ipoto sa bata na. Pagdali. Huwag bihat na kamugi kan din eh.
0: Unsay ka mo. Unsay ka mo, ha? Ikaw di ay.
1: Dili na ko makahimo sa pag-anap na. Luya na kayo ko nang...
0: Ela, dinitin ka mahimong biyaan din eh.
1: Biyain ako ninyo. Ikaw nang bahala sa akong mga anak. Isalig ko kanimo si Piolo.
0: Ela.
1: Anak. Si Paul. Ambi si Paul. Ang...
0: Day.
1: Lakaw na. Lakaw na. Biya na. Dili may mong maabtan ka mo. Orlando, piyak na nang talitag ka na.
0: Oo, day. Pasailong ako. Piyolo, biyaan na nato si Mama ni Budong. Ayaw na paghilak, ha? Ayaw lagi una paghilak. Karundili, taong-taong masakpan.

0: Sir, tanawa. Tanawa, sir. May naging kun na nagsandi sa dakong punuan sa kahoy, sir.
1: Oh. Ella! Ella!
0: Sir, nakitugo si Ma'am, sir. Huwag nakakusi yung siyang bata.

0: Sipul na kimi. Hayin ang iyang kalawa. Hayin si Piolo. O ganong mga hilakin ng bata?
1: Sir, bito ay na ang uli ma'am, sir.
0: No! No! Ila! Ila pagmata! Ila! Pangitaan ninyo si Seles! Pangitaan ninyo ang akong anak!
1: Yes, sir! Dali na! Magbuwag kita! Tinoy! Dito nga na pita! Naliko! Naliko!
0: Ila! No! Dili mahimong muunong ni mo kining akong anak! Dili ko mo sugot! Tinog! Hilak bata! Dili ka mahimong mamatay! Hilak!

Ginobo, ginoo ko kahangang na. Kakapuy na kong dinangkan. Mayo na lang kami, kami patuo na ang bata. Huwa na siya muhilak na akong gigakusog maayo. Gitok na ang tingali ni siya ganina. Ay, diba, kadiyot, kadiyot lang. Muginhawaon ako kadiyot lang gigayo. Oh, sarbato sa sakyanan. Nasa ato pa, dool na ko sa kalsada. Dool na kita sa kalsada, dong piulo. Makapalayo na kita ang talgikan din ni dong. Bahalag hangak, magpadayo tas paglakaw. Ayaw ka bala ka, Ella. Ipaniguro ko ni mong dili na makita sa imong mana kining iyang usa ka anak na di anak ko. Misaad ko ni mong ako na ibahala niya. Busa at timanon, panggaon o mahalon ko siya sama sa mataod kong anak.

0: Hindi na kita dapin sa kalsada. Salamat, Diyos ko. Hinaot pa unta nga may muagin ang sakyanan. Bisan unsa, mangayo tag panabang aron pa sakyon ta. Og hingpit na tang makapalayo gikan dinhi. Oh, may nakita na kong kahayag. May sakyanan na tingaling nagpaingon dinhi, Biolo. Ay, mulabang tangdaan aron ato mapara. Ay, maluoy lang unta ning sakyanan na. Unta pasakyon lang unta ta. Wa tay bisan usa ka sinti mo nga bitbit traba. Wa na ko makahimo sa pagdasabag sa imong inahan. Lakip na sa ako sa atong pagdali-dali. Oh, may sakyanan gyud. Di anag yun. Magkita na nako. Akong parahon.
1: Sidis!
0: Oh! Tinoy!
2: Masamu, ha?
0: Ay, Goryo, maluoy taon ta. Pasag din na lang, Miss Bata. Goryo, maluoy ka, uy. Ayaw humigpogi nga makapalayo, me. Maluoy kas, bata. Mihunong na ang sakyanan. Tinoy.
3: Sakay.
0: Ah?
3: Kung ayaw na yun pagpakita pa na mo, ha, bisan ka rosasias. Kasi hindi yun nga makita ka na mo pag-usap uban sa bata. Dili na kong makatabang pa ni mo ni Anang Higayuna.
4: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
5: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. Ukal ang bagtog nga plema, afford pa!
6: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: This newscast is brought to you by iBerry.
5: Kung moingon si mama nga,
6: sige kagaw, inanani mong tambal.
7: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
5: Ang iyang buot ipasabot.
7: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
2: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
8: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kajut
11: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jod! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direk.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: Kaigalan, ayo sa Facebook pamina uman pang mga sumpay natong sugilanon. PS, love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa
1: kiningi batiko. RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa ato mga balitang lokal, Cebu City Agriculturist Julito Baclayon mo kumbinse pagbalik sa Konseyo sa Sunod paghahirog pondo alas sa baga mag-uuma sa Dakbayan. Samtang suspect pagdagit nito ko si kalalaki sa Banila ding Dakbayan sa Sugbo na ilhan na sa kapulisan. Dugang pag mga balita, kanhi man daw si Mayor Jonas Cortez mi apil na kini pagbalik sa Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan kon PDP laban. Samtang Visayas grid gipabos gihapon sa yellow alert status karong adlawa. Mga balita usab dito sa kauluhan ng Makati Business Club usab sa mga dagko nga mga grupo sa mga negosyante mi auhag o sa ka-independente o credible nga liderato sa Senado. Samtang sa kahintang sa panahon, low pressure area sa silangan nga bahin sa Mindanao, posibleng mahimong tropical cyclone sa musunod 48 oras. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsules. So, ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: binabinaya ba kapsul, nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Gusminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
4: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kaayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mahalit sa mga butika.
8: Balita! Gipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams ug top 10 sa Nurses Board Exams.
9: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism ug Business.
8: Ug libre pa gyud ang Senior High School sa ACT.
9: Gawas ka advance ug pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa gyud ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
10: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
8: Oh, ani mo pretty? Ay kalimti.
11: Good afternoon! Time check! Siesta time! Kapuya bitaw guys, ganahan ko mahimo na lang kong baby. Specifically, ganahan ko mahimong newborn baby nga nakasulubog EQ Dry diapers. Kay padayon ng ilang comfy sleep. Tungod ang EQ Dry na ay new messy poo packet. Maong bisan runny ang poo na kahigda si baby, likay sa paglaho sa iyang likod. Mao bitaw, don't switch diapers, mommies. From day one, EQ-tinue ang comfy sleep ni baby. Use EQ Dry. Available in supermarkets, pharmacies, and retail stores nationwide. Unta na ay pang-adult ani, no? Joke! Here is our next song.
12: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen. Kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural, at original. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
18: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
21: Tunay Natural at Original.
18: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: At oras karon, alas 12:40, size na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, tas bomb pression si Bodugo, ikabadunay hypertension. Basin tas imin sugar o basin may diabetes kanya wara ka may bow. Ang tas nga level sa blood sugar, magkapagay kinis ng arterial wall sa mapalapot sa imong dugo ng sana karason. Nga na magka-hypertension ka mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagkadaos sa imong kidney o daghan pag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease. Dili pagkais mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpabuta nga magrabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, dito kini charantine, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar, kontrolado sab ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makaparindot ni simong katulog, makapugong pagyod sa hyper, acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa pagklinika, de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation. Gagamit ang computerized general machine analyzer. Nakinimutang din sa may Dia Consulum Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133. Naminaw na to karon si Jenjen Alasola. Bansan sa iyahang mga kaubanan karon, maayong pagpaniud to ninyo dinhang tanan. O karon sa detalye na sa ato mga balita, Cebu City Agriculturist Joelito Baclayon mukumbinse pagbalik sa konseho nga pagahin og pondo alas sa mga mag-uuma dinhi sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
14: DYHP Tatak RMN Report.
23: Kining maong balita, hatod na ito sa Life Extension, Vitamin D3. Kumbinsihon pagbalik ni Cebu City Agriculturist Joelito Baclayon ang konseho sa syudad, pagahin og pondo alang sa mga mag-uuma sa Dakbayan. Atol sa usa ka executive session sa City Council ug mga adlaw, subling presentar ni Baclayon ang iyang proposal uban sa pagkumbinser niini nga aprubahan ang iyang gipangayo nga gagahin. Kinatukod kay giigong gitangtang sa konseho ang 35 milyon pesos kay iyang gipasukit sa naaprubahan supplemental budget kung SB1 sa kagamhanan sa Dakbayan. Mato ni Baclayon ang maong gahin alang unta pag-mitigate sa impact sa nagpalayong kainit sa panahon, partikular na sa katusan ka mga mag-uuma sa syudad kan sa mga pananom nga mga lagutmon o tanon ug uban pa, giingon sa City Agriculturist nga apektado na. Nasayran gikan sa labing uhang report nga ginusod ni Baclayon ngadto sa City Council nga ang pananom sa kapin sa 600 ka mga mag-uuma gikan sa 19 ka mountain barangay sa syudad ang apektado na sa nagpalayong kainit sa panahon. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duha agad to sa tuluka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Konsolasyon na naasa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Nesbitang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaakini mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radio man, Eli Balones, DYHP. Tatak RNN.
14: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
24: Radyo mo nationwide.
25: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
26: The wonderful supplement.
20: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken twice daily.
2: Akoy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
4: Rexido Forte!
25: Mas paspas, banat sa upat!
26: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
27: Unilab quality yan.
26: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: This time check is brought to you by iBerry.
28: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang man siya glaag. Labihan naka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
29: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
20: May buhay sa makabuhay!
1: This time check is brought to you by iBerry.
2: Akoy, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
4: Rexido Forte!
25: Mas paspas, banat sa upat!
26: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
27: Unilab quality yan.
26: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
31: Ganyan ang Pinoy!
32: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
31: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: At oras karon alas 12:54 na. Sa di pa sa dugang nato nga mga balita, mga tima ilhan nga ikaw dunay daghang tuksin sa bulawas mo dili ka regular, magpagawas imong hugaw. Dugay ka mahilisan, magbuto di muntian, makasinati kag insomnia, kanunay ka magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan ng lutahan. Dili paginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ingman ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, pagtanga ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayo nga panlawas. Paginumatagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G Detox Plus Herbal Capsule sa nilain nga mga butika dito sa Sugbo. Ingo marasab sa uban pa nga mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Naminaw na to karon si Chacha Boyles mo. Greet nga to ni Nanay Eri, Vanessa, Peralta Buslon, Amari Van, Nicolette, Ola Boyles sa Ubay Bohol. Parayon ta sa to mga balita, suspect sa giingon nga pagdagit sa kalalaki diya sa barangay Banila ding syudad. Gakoan pakinig CCTV sa CCTV camera na ilhanas kapulisan. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
5: CYHP, Tatak, RMN, Report.
6: Doon na ilang person of interest sa ito mong pagdagit sa usaka lalaki na nag-viral sa social media ni atong Mayo 11, 2025 sa may barangay Manila sa Sulat sa Sugbo. Si Police Major Eric Huyon, ang hepe sa Mabulo Police Station, Mibutiag, nga human nila magkita ang video diha sa social media nga ni Katap o ni Anik ni Ugdaghan ng mga komento. Mihimo dayo ng investigasyon ang atong kapulisan o gamigawas silang investigasyon nga ang maong biktima o ang suspitsado o kining person of interest managkaila na. Matag pa niya ang bigawas sa ilang nga pakisusi na netong tuluka buwan ang nakalabay ang maong person of interest ni kining Prinda Chris o ganuha ka mga sakinan nag-iagi nilinga mga biktima. Valor 1.8 million pesos ang biktima ni Rita Rosab Kini sa duha ka mga sakinan nga to siya nga financier na may libayad din nga to sa person of interest. Apan human sa tulo ka buwan nga pagprinda sa maong mga sakinan diin sa matag buwan mo interest kini og tag 50,000 pesos ang duha ka mga sakinan nga giprinda. I gusto na sa financier nga iulit na ang mga sakinan o ibalik po ang 1.8 million pesos apil ang ihang interest nga 150,000 pesos. Dito na natabo ang pananglanis aning gaduha. Gani makita matod pa sa video nga nagtinawaganay o telepono kining person of interest o ang asawa sa biktima. Kaya ay may nakiksabot ni na ihatag niya ang 150,000 pesos nga interest sa giprinda o gusto niya nga iuli po ang sakinan kay iprinda po ni sa lain po nga financial kasamangkin aro makabayan siya sa iyang 1.8 million pesos nga nahatag at itong unang giprindahan ini. Mm-hmm. Apan natingalan na lang ang mga biktima nga naabot ang usaka van o usaka Toyota Vios na color gray o gagi sud na sila niini o gipugos sa pagpasakay o gidalang na ito sa Dakbayan sa Naga. Apan nagkikitingan ang ining maong na biktima nga pag-abot na ito sa Dakbayan sa Naga katong iyang ikahistoryan nga maoy nagprenda sa sakinan. Wa naman ito sa sakinan, siya naman lang usa ang pakainaog dito sa Dakbayan sa Naga. Ang gihimo sa mga biktima, report siya nga ito sa Naga Police Station na nang pagka-analyze ang tak na sa buntag nito ga Mayo 11 o nagpakuha siya siyang asawa. Ang kapulisan, may panahon pa karoon silang investigasyon kung mahuman makakuha o informasyon na ang katunga duha ka mga sakinan nga giprinda wa kini mga dokumento o posibleng kinawat kini o makaha kinarnap kay dunay mga kasayuran nga nadawat karon ang mga investigador na kining person of interest na bigit sa rentangay o rentanla na mudo sa mga karnater na mukuha o mga sakinan o giprinda ngadto sa ilahang prindahan unya ilan na kining iabandonar o musibat na sila kasamangken.
22: Mura rin ni sila nagunay-unay na kasama Arnold.
6: Unay rin sila kasamangken kay kining biktima. Pamasali siya, bitaw ka na bitawang dealer po ng mga sakinan o niya sa gihimo nga background investigation na apoy mga kalabigitan sa ano nga mga sakinan nga why mga papilis mo abang niya o mga sakinan o niya iprinda o makaibarigya why kalibutan ang tag-iya sa sakinan na giprinda na rin o makaibarigya na ang iyang giabangan nga sakinan. Kasama mo sa Mabulo Police Station ang inyong Radyo Manalbo sa Mantri YHP Tata Karamen.
7: Radyo mo nationwide.
8: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Radyo mo nationwide.
10: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
11: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: This time check is brought to you by Kelly. Papay Kelly. Para everybody, every bubbly. This newscast is brought to you by Semanticone. Rest time to the rescue. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
12: No one ana makaugana sa kama?
13: Masinug, may diabetes ka?
12: Ang TTX 500 na!
13: Ang TTX 500!
12: Adlay powerful extracts,
13: nga phytochemicals,
12: ug antioxidants,
13: nga gigan sampalaya,
12: ug the sugared sugar cane,
13: mga organic compounds,
12: nga effective.
13: Matok sa sakit nga diabetes.
12: TTX 500!
13: Kapalit sa mga butika.
12: TTX 500!
13: Ang tuba
12: kontra sa sakit nga diabetes.
13: TTX 500!
12: Epektibo!
13: Sa pagpamubo sa blood sugar level.
12: TTX 500!
13: Ibo sa the sugar sugar cane extract
12: ang anti-diabetic property.
13: Kikan sa palaya.
12: TTX 500.
13: Garantisado.
12: Highly recommended.
13: Sa mga eksperto.
12: Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
17: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454 Series of 2026.
18: Zed Health Report.
19: Health Report.
21: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
22: At oras karon, alauna, dos na sa kahaponon. Abong sunod, gabalita ito ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pika gani, labi na nini mga orasa, gikan ka nga nakapaniod to. Onya, relax jutay para mabalik na sa karon taon-taon ha, sa afternoon nga shift sa imong trabaho. Onya, para magpabilin yung ka nga energetic kanunay, hala inom ni ining Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao kining pinakaunang kape. Gandun na si Sagol ga Vitamin D3. Mao na makakapina ka maka Vitamin D3 pagyod. Plus gidugangan kini og Reishi Mushroom Extract. Gandun ay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagyod kini og mangosteen, fruit extract makabato kini sa oxidative stress so kini dali ka pagadaos sa to mga cellula. Gumikan usab sa sobrang free radicals sa atong lawas. Mao na mga ganita sa isa buntag ang atong imnon sa is buntag aribas udto or kanang hapon coffee break Vita D Plus Coffee Mix gyud makakapina ka maka Vitamin D3 pagyud mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika pila sa dina sa Life Extension Clinic. Naminaw na to karon si Mika K dina sa Naga City sa Maytuyan. Unya iya sa mga kaubanan dina hay Ma Mika, kumusta? Unya naminaw sa nato karon si Jamil Diesel, mo shout out nga to ni unsa nga ani? Kusog day ko no ilang radio matud pa. Ninaw sa DYHP samtang nagbuhat o gapayag. Gikan diri sa Inabanga sa Bohol. Oy, kasamang alam politiko na rabas Bohol day karon, nagsuroy-suroy. Arita sa detalye na sa atong mga balita. Oga dugang pa nga mga detalye do katuig gikan sa iyang pag-resign gikan sa political party. Si kani mandawi si Mayor Jonas Cortez ni paibaw karon nga ni rejoin o nibalik siya karon pag-join sa Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban. Si Cortez mi paibaw sa iyang pagbalik sa partido. Pinaagi sa iyang post din na sa social media kagahapon. Din iya ang gibagong iyang commitment gato sa partido, labi na gyud ang prinsipyo nga mga prinsipyo ni ini ingon man ang iyang suporta sa usa ka federal form of government. Si Cortez nagpasalamat usab gato ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte nga maoy ni papanumpa kaniya sa iyang pagbalik isip pa member sa PDP Laban. Ang kani mayor una nang ni-appeal usab sa paglusad sa Dinis Kabisayan sa Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics Conrage Coalition diri sa Sugbo ni adto nakalabay nga mga semana. Nagipanguluhan usab ni Duterte ang coalition diri sa Visayas naglangkob og 111 ka mga grupo. Apil na niini ang kalyado sa mga Duterte o ingon man ang mga political parties nga PDP Laban, Partido Reforma o ang Reform PH. Samtang sa pikas gabayan ang Visayas grid, ibutang na usab sa yellow alert status. Pipila ka oras ni ining adlaw nga Lunes, gumikan usab sa nagpadayon nga mga pagpugos nga mga outages sa mga major nga mga coal plants din sa rehiyon. Ug ang ipaabot nga high system demand sa advisory nini ang National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP nibutyag ang Visayas grid nibutang na usab sa yellow alert status nga nag-indicate og pag-operate sa margin nga dunay kakuwangan aron matugbangan ang transmission nga requirements sa contingency dini sa Kabisayan o Visayas grid. Gikan kini sa alas 4 sa hapon ngadto na sa alas 8 sa gabi nga mapaubos sa yellow alert status ang Visayas grid. Subay usab kini sa available nga capacity nga na record sa 2,664 megawatts. Kung itandi nimo sa peak demand nga 2,483 megawatts. Dunay kinatibuk-an nga 874.1 megawatts nga nagpabilin nga unavailable sa grid ang NGCP ni hatag sa mga rason sa yellow alert declaration sa taas nga demand ni ining kuryente sa niini nga mga oras ingon man usab ang nagpadayon nga mga outages sa Therma Visayas Incorporated TVI1. Sukad pa nitong Mayo 12 niining tuiga ang TVI2, sukad sa Marso 24 ingon man ang Panay Energy Development Corporation Unit 3, sukad sa Mayo 6 niining tuiga.
0: Platcho mo nationwide.
1: DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
2: Platcho mo nationwide.
3: Zed Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
19: Naamang ko kay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nya karang murag perminti ko madunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mao na dayon to na ako'y hyperthyroidism. Pag try na ko take atong Zed Panyawan capsule. Kay karon dili na kay ko magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
20: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
23: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
20: gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Balita! Ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
5: Kaninto ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship pag yun ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
4: O libre pag yun ang Senior High School sa ACT.
5: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pag yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
14: O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
4: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti!
23: Life Extension Vitamin D3.
24: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3 ay sa ulog po.
23: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
22: At oras karon ala una 11 na sa kahaponon. Abo sunod nga balita tug kadto sa Life Extension Vitamin D3. Ang Panginoon mag 2 to 3 soft gel sa day sa Life Extension Vitamin D3 igo na kaayo para mapalig-on natong atong immune system. Kay kun tasang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells maka-function sab kini og maayo. Maka-produce kini og mga panagang mopatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna kadalaw ginapaginom sa Life Extension Vitamin D3. Kay recommended sab kini sa mga medical doctors 100% kini mo sa America sa Life Extension Foundation. Number 1 kini nga tatak ang vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung ba kinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic. Kaya mga tingin libre quality consultation ka na adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City, nani may mutang diri sa may Usmania Boulevard, Buyon ining Sibudok o Cebu Gospel Church, Unias Consolacion. Life Extension Clinic, na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee, na Baguete City. Nakin may mutang diri sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dol ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po din nyo makontak ang hotline sa Life Extension Clinic kung doon na may gusto pang ipangutana o katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3 din na siyang tagsatag sa kamaga panimalay. Sa pikas na bahay ni kabakanunay nga makonstipated, pag-inuman ng Super Fiber kay makatabang kayo kini contra constipation. Ang Super Fiber sa iyo na po kayo ni Andamon. Tungkol ka usama ni siya kasashay ng powder ang sulod. Kung wala ka usa kabaso ng tubig o niya imong imix dito ang Super Fiber. Pwede kang mainom kung nari sa buntag before mamahaw. Kung nari sa gabi ka ng before food ka nga matulog. Para mas nindot ang epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit ni sa mga butika pero subdi na sa Life Extension Clinic. Naminaw din nato karon si Maricel Tanodra dina sa Barangay Bakit Gilgan City, gikan ni Maricel Tenodra Tanodra Hemarino o Leoncio Hemarino. Ay, may hapon ni mo din na Ma Maricel, no? Usa ni sato na meet dito sa Gihulgan atong kasal ni Radiman Benji Tanghian. Benjamin Romano Aberilla naminaw sad karon, kuyog sa iyang hinigugma nga si Diane Dante Okias. Gikan ni Benjamin Romano Aberilla. Og ingon man usab si Ma'am Mika K. Yan ay kunong mga kaubanan sa Purok Danggit. Di ba ito Purok Black Cat ang inyo, ma'am? Naari kas Purok Danggit? Okay. May pagpaminaw ninyo din ang hurot. Dugang pa ka mga balita ang qualified ng mga traditional ng mga public utility jeepney. Ingon man, mga modern POJ drivers. Padayon nga naglinya karon sa Buatan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Garong adlawa para mo claim sa ilang 1,500 pesos nga cash relief assistance ubos sa fuel subsidy program alang sa mga public utility jeepney drivers nga napektuhan sa pabilin nga taas sa presyo sa mga produktong petrolyo. Samtang ang LTFRB 7, ibuti ang mga drivers katong wala pa maka-claim sa ilang financial assistance katong Biyernes, mahimo pagyapon nga makabisita sa ilang Buatan para makuha ang ilang subsidy sa labing dali nga panahon. Mga balita usab gikan sa kauluhan ng Makati Business Club kon MBC. Usa ni siya sa labing dagko nga mga business group sa kauluhan na mahayag nga dunay panginahanglan karon alang sa saka independente o credible nga liderato sa Senado samtang ang nakakonvene na kini usa pagka sa impeachment court para sa trial o husay sa mga reklamo batok ni Vice President Sara Duterte. Sa ilang statement, ang MBC ni Butiag nga ang pagpabalik sa credibility, ingon man ang integridad sa Senado mag-agad sa usa ka Senate President nga mo-serve sa institusyon nga dunay moral compass. Administrative guardian, ingon man, sakto usab ang credibility ni ini. Nabalaka ang MBC nga kon makita sa publiko nga ang usa ka Senate President partisan o dunay dapig-dapigan, dili patas o dili neutral o ga wala makabaton sa gikinahanglan nga independence o moral ascendancy nga mubarog sa maong posisyon nga require unta. Mawada na sa pagpagsalig ang publiko. Ang statement sa MBC, giluwatan ni ini human ang Senado nakakonvene na isip sa ka-impeachment court alang sa trial ni Vice President Sara Duterte. Labot sa mga aligasyon nga nakahimo kini culpable violation sa 1987 Constitution, graft and corruption ingon man ang betrayal of a public trust. Katapos ang balita sa kauluhan ng Low Pressure Area, galimutan karon sa silangan nga bahin sa Mindanao. Gawas pa sa Pilipinas, posible nga mahimong usa ka tropical cyclone sa musulod nga 48 oras. Matod sa pag-asa, posible nga musulod kini sa Philippine Area of Responsibility sa adlaw nga Biyernes o kasa Sabado. O kung kini makasud na sa Pilipinas, tagaan kini sa local name nga Doming, nga maoy ikaapat nga bagyo nga makasud sa Pilipinas. Ang mao nga weather disturbance, posible nga maabot sa severe tropical storm category or mas taas pa. Apan magpabilin kini nga layo gikan sa Philippine landmass o layo oras kayo taan samtang anaa sa PAR. Apan bisan pa man ini posible nga kini maoy maka-trigger sa pag-abot na si southwest monsoon o habagat sa sunod semana. Ang extension sa LPA magdao sa kini mapanganurong kalangitan katag nga mga pag-uwan sa Palawan ingon man ang Mindanao.
6: Radyo mo nationwide.
7: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
8: Rush Boy Nationwide!
22: At oras karon, alauna, 17 na.
9: TYHP abroad ngayon.
11: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tiga mao tiga para pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, sobra sa 900 ka mga gidudahang Ebola cases nga naglakip og 101 ang kumpirmadong nga kaso ang nailhan sa Democratic Republic of Congo. Gipahibaw kini ni World Health Organization ug WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus. Una nang nitumaw ang Ebola outbreak sa Congo ug Uganda nga gideklara na isip public health emergency of international concern sa WHO human atala ang 80 ka suspected deaths gumikan sa maong virus. Nasayran nga usa ka panel sa mga eksperto nga gipanguan sa WHO ang nagtagbo na rutokion kon aduna bay bakuna pagpugong sa pagkatap sa maong virus. Kasama mo sa abroad ngayon gineyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP tataka Amen. Katong maong balita ang hatod kanato sa SED Marketing ang tigamauti kapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala ang nailang ng kayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga aduna dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule, ug ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
22: At oras karon, alauna 19 na, yalamino na karon si Sally Alfante din sa Purok Tambi, Sabtoy, Naga City. Ingoman si Perfecto Jamil nga naminaw sa nato karon. Ato balita sa abroad, mo kompleto sa ato mga balita o sa nini mga orasa. Unya standby karon taud-taud ha kay human lang sa tung pipila ka mga kung pipila ka gutlo mosunod na pod ang ato drama kini ang akong suliran. Uban ako diri sa control kasama ng Nestor Homicilio, Nems Quiñones. Ako sa ning Radio Man Ken Galinea. Pabuta kay mosunod na pod ang atong drama kini ang akong suliran.
10: Radyo mo nationwide.
12: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
13: Radyo mo nationwide.
22: At oras karon alauna 20 na.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Talk RMN.
16: RMN Drama presents kini, ang akong suliran. Sabog tong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
25: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
26: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
27: Kini, ang akong suliran.
28: Kini, ang akong suliran.
29: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlaong panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
16: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
27: Kini ang akong suliran.
28: Kini ang akong suliran.
16: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
30: Pwede Marie,

0: Baboy, alkan siya naman kay kus akong gilaw?
1: Mauna diya, Mari. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Mari. Susikin si katuig na mong pagpamuhig, Baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininegosyo, ha?
0: Yun sa man ninyo, Mari.
1: Nag-unifins mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Mari, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
0: Unifins?
1: Kaayo, Mari. Imagine na, Mari, ha? Sa napukang baktin na among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
0: Kadap ko di ay Mari. Tudlo ko.
1: Oh, dahil feeling guide Mari o. Oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
2: At ang iyang pagbukas sa JM Poultry and Livestock Supply Branches. Mayo 27 sa JM Kinapawan Zipol Building, Alim Street Kinapawan, Cotabato. Hunyo 8, JM Buray, Purok 3, Buray, Paranas, Samar. Hunyo 21, Hinabaan Barangay 1, Hinabaan Negros Occidental. Aduna kita yung mga giveaways alang sa unang 100 ka mga customers.
3: Adto, upalit na mo.
4: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: So, sa ginagong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng muluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na kong isa nga sabon. Just because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa inyo. Dili maingon nga makapag pa pero makatabang sa imong skin na smooth siya, tapos basta mag-glow gid ang imong skin kung mugamit ka ni barato ra jud kayo ni sa
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
15: Biotrop Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
16: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
13: Salamat

0: sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
1: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
2: Biotroph Herbal Capsules.
0: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
2: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
3: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
4: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pagbalik sa mga butika. DTX 500.
5: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500. Pabali sa mga butika.
6: Balita, di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
7: Kaminto kay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
6: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
7: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
6: Oh, ani mo plenty. Ay galinti.
4: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX 500.
8: Ko si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500, duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pabali sa mga butika.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
9: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisy Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
11: Zed Health Report.
12: Health Report.
13: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos ka bulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.
14: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
15: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
14: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
14: Heavy duty linis bawat pahit.
16: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS. Zed Health Testimonies.
9: Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
17: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung gumirme kay giturob na ko mo hupong mo sa gmayo. Ginaino naman po na ko Zed Panyawan with magusin. Dantan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na akong sugod, ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur, 40.

Mayong itlo ka ninyong tanangin ng paminaw karun, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ka ninyo, Doktor Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingun man, sa mga artista nga makatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Belen, itago lang ang akong address. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong kapuyo nga mimaltrato nako. Aron inyong hisagtan, ingon ni ining mga paghitapo.

0: Belen, mag-ipo na lang ta.
1: Ha? Bago pa ganit ta, Tony?
0: Dili na ta mga bata, oy nga, ipaagi pa nato guya-buya ba? Mahal ko ni mo. Mahal sa ti ka. O sa'y problema na?
1: Kung may gusto ni mo, sige, magtipon ta.

0: tuba. Sa'yo pa kayo.
1: Tulinsa pa! Ginang manguot man ka?
0: Ano di? Nag-iipo na kita.
1: Bisa na! Dili pa ko andam. Naibawgit ka nga na ako'y trauma, ana, di ba?
0: Ako'y bahala, ana.
1: Dili lagi.
0: Ayaw pa sumukot. Dili ka pwede mo baliban na kung pinag-iipo na ta.
1: Tony!

0: na maayo, no? Wala ni sugot lang sad ka.
1: Oo, kay nasugot naman siya na ako. Matlok man ko ni Tony Day, uy.
0: Isumbong na, uy.
1: Asa mo ko musumbong? Musumbong ko kay dili ko gustong magpahilabot sa kong katipon. Dili ka kuhimuon ang katawanan anak nila, Day.
0: Day Belen.

0: Sugod ka ron na. Di na ako gusto mo gawas ka.
1: Ansa? Mag-usapan ko din hisbay.
0: O, pagitang lingaw ni mo. Basta kay ayaw paggawas ha, kundili ka gustong dunay daot ang may tabo ni mo.

0: hamaptos ko. Masig malipay si Tony kung mahibaw siyang hamaptos na ko. Tingalig mausap na siya.
1: Bugo!
0: Tony!
1: Bugo kang dako! Ano nagpamabdos magka, ha? Uy, pakuha na, ha? Pakuha na!
0: Dili! Dili ko masugot! Bahalag biyaan minimo, basta kay dili ko di pakuha nga akong anak!
2: Si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams ug top 10 sa nurses board exams.
3: Kaninda kay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism ug business.
2: Ug libre pa gyud ang senior high school sa ACT.
3: Gawas ka advance ug pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa gyud ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
4: O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
5: Oh, ani mo, Plenty? Ay, galinti!
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang handa.
8: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba adobo ka direta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
15: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
16: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
17: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
15: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
16: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
17: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
15: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
18: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
11: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
19: Uy, yun naman, Marie.
11: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
19: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nang-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
11: Yun sa man niyo, Marie.
19: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
11: Uniface?
19: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
11: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
19: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di, ha? Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
20: At ang iyang pagbukas sa JM Poultry and Livestock Supply branches. Mayo 27 sa JM Kinapawan Zipol Building, Alim Street Kinapawan Cotabato. Hunyo 8, JM Buray Purok 3, Buray Parana Samar. Hunyo 21, Hinabaan Barangay 1, Hinabaan Negros Occidental. Aduna kita yung mga giveaways alang sa unang 100 ka mga customers.
21: Adto og palit na mo.
22: Set Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
23: Kasi kayo akong tiyan nga grabe ka pagtuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong igamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kayo siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
22: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: John Alfuerto, 90 anyos na. Apan ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato, doon naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit roon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkong hiyahari.
2: Ah, pwede lang, makakas bilay mo
1: ito. So, anak ko, nabinta na ko.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabi. Dahil pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
6: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
8: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sa Laipod, ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
10: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
11: Kaninda ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
10: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
11: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
12: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
10: Oh, ano mo, Plenty?

0: Bisag bagwa naming Tony, pero gaana kayo siya og kamot. Sayon ra kaayon niya ang pagdagmala ko, bisan pa og mablos ko. Hangtod nga ng anak ko. Unya. Dung, mutrabaho na lang ka ko. Pero magatabang ko din mo bas, gastuhan din his pie.
1: Huwag ko magkinala sa mong tabang lagi. O gusto pa, di ba umang kang dili ko gusto mo gawas ka, di ba?
0: Pero Dung, looy mangkot kaayong atong anak. Gusto sab na ko siyang isuri nilang mamakapa pa.
1: Ako'y bahala na.
0: Tony!

0: 낙? 어, 쌍악고가 낙? 이 누구? 너니!
1: Kalmalang.
0: Usaw na ko pagkalma nga, waman din hinga tong anak.
1: Ayaw man tayo na ko sa lain eh. Oh. Arwa na kaya rason nga mugawas pa.

0: Tala sa sutunis gawasak. Gawason to nako.
1: Ayaw pa. Asagdira na siya diha. Mo file ko restraining order aron dili na siya makaduol pa nako.

0: Bisag na anak ko sa puder sa akong mga ginikanan, sige paghapon siya og samok na ko. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Uy nang pangutana, dili ko gusto magpahilapos sa akong katipon kay na ako'y tromaan ng butanga. Obligado pa day ko nga magpahilabot niya tungod kay nag-ipon nami. O pwede ko nang maapil sa akong ikaso niya. Ikaduhang pangutana, pila ka tuig ko niyang kipriso sa bay kay dili siya musugot nga motrabaho ko. O gibaharan ko niya nga doon ay daot ang may tabot na ako kung musupak ko. O say pwede na akong ikaso niya? Ikatulong pangutana, doon ang may anak, ugwa ko mahibaw kung asa niya gida. Unsay paagi para makuha na ko balik ang akong anak? Ikaw pa tagkatapusan, mi-file ko restraining order kay hangtod karon magsigig hapon siya og samok. Pero kung mugawas ko, muduol hapon siya. Muatras lang siya kung mo-shoutit ko. Unsay laing pwede nga paagi para dili na siya makapaduol pa nako. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Belen.
1: Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Batan og akong tingog, ako today ang muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal. Of course, ang mga medical nga mga pangutanag, mga problema, kaya nang tubagon sa ako ang partner sa kahanginan nga si Dr. Rene Obra. Busa guys, unsa naman inyong ipaabot, ipadang inyong hang suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klase-klaseng pamaagi kung saan niyo pagpadala ang inyong suwat o mga suliran diri na mo. Among hangyo lang yun ninyo guys is kompletoha ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan, anang inyong mga pangutana o mga problema para as mas klaro o mas masabta na mo, no? Kung unsa inyong mga giagian in life o mas klaro po namang mahatag ninyo o among mahatag nga tubag, ha? And, ayaw pang luod guys, kung pananglitan, nagpadala damog suwat unya, feeling ninyo wa man ni gi-air, wa man na mo gipalutaw sa kahanginan, ha? Guys, kibaw ba mo nga daghan? Of course, no, mapasalamaton ka ita. We are very grateful and we are very thankful sa ato ang mga letter senders nga mupada sa ilahang mga suwat. Diri nato, daghan ni sila, ubay-ubay ni sila, mauna nga paabot-paabot gamay sa mga nagpada na sa ilahang mga suwat suliran kay, who knows, no? Next time, inyo na po nga suwat ang amuang mahatagan og higayon nga ma-air, no? Mahimo ang drama sa kanginan o ma-portray sa ato ang mga artista. Shout out sa ato ang mga scriptwriters, ato ang mga artista, spinner, editor, no, ang ato ang director, of course, no, ug ang mga artista nato, no? And punto legal man ta karong adlaw si Belen, di na tisulti taga-asa siya. Ako rin nahibaw, punto legal kabahin sa iyahang kapuyo nga agkuy sa ato ang drama. Kakita, hindi takakita, pero ka-imagine ta. Unsay iyahang giagian. Kay gaan kay kamot, tawhan na. Sigilag, no? Panagmal, bagagnaw. Uy, mupasakit niya, in other words. Uy, huma naman itang Women's Month. Napa may naabusar dire. Atong itagos pangan nga sa Bele, si Bele, no? Kay maski pag nihawa na ni siya, sigihan gapon siya samok. Nanan niyo, Adam siya mga ginikanan. So, una niyang pangutana guys, dili siya gustong magpahilabot sa iyahang kaipon kay naa na siya'y trauma anang butanga. Obligado ba di ay kuno siya nga magpahilabot tungod kay nag-ipon sila or pwede ko nang maapil sa iyahang kaso. Pwede ka mo balibad kay ang kana mang ganing minyo, pwede mang ganing mo balibad, kaya di mang good na. Yes, that is true. Between husband and wife, obligado ta nga makighilawas, carnal knowledge, kay that is a sign of love, no? Respect. And the purpose sa kaminyoon is to enter into family life para mabuntis, makaanak. Pero, di sad sa tanang higayon. Only when, okay po ta. Kaya di ba sa tanang higayon, fighter ning atong lawas, ha? No? Kaya kita pa'y nang laba, kita'y nagluto, kita'y nang lansya, kita'y nagsabog tubig. O, guy, kakapoy na pong higda, tihay agpata. Uy, dili man na ingon ana. Dapat consensual yun na ang act of sex, ang act of making love. Legal nga termino, carnal knowledge. Samot na ng inyuhang kondisyon or sitwasyon nga di man kaobligado. Nga no, puyo man mo, di man mo minyo, no? Wa may balaod magmando ni mo, di ba? Di man gani makapugos ang balaod kong minyo, kamo pa. Consensual man gyud na ang kanang pagpakighilawas. The moment mo di ka, that can even be tantamount to rape. Na amang ganing marital rape, kana pa bang sinyong sitwasyon? Plus, kung na-trauma ka, di sagbid ka niya pwedeng mapugos, no? Dili ka obligado ana dihang dapita. Di na nato ipamugos. Ikaduhang pangutana, pila ka tuig ko niyang gipriso sa balay kay di siya musugot nga mutrabaho ko. Guy, insecure si kuya. Og di bahag kay kung kay gibaharan kuno siya nga dunay da utang mahitabo niya. Kung musupak siya, unsay pwede niyang ikaso. Abuse mang yun ni, in all forms, no? Daan siyang kamot ni mo, manapat siya, physical abuse, no? Tatong pogson ka, that's even rape, my dear. Og ang kanang di ka patrabahoon, that can even be an economic and psychological abuse. Kay baharan pa kaniya, kumplitos rika kung asa niya gidala. Unsay paagi para makuha na kubalik ang iyah akong anak o makubalik ang akong anak, no? Sa iyang pangutana. Of course, kinahanglan yun ta nga maniid, muadutas pulis para mutabang o pangita, we can file a petition for habeas corpus and custody, labi na kay di mo minyo, ang primary custody in town sa bata, na agyod nimo. Dapat na animo ang inyong anak o dili niya kay ikaw man ang inahan. Pwede ta makafile og habeas corpus. Hopefully, makalocate lang ta og asa siya, at least ihang mga ginikanan, baro no diyang parinti, og ang kapulisan, may mangina sila mangita og asa, no? Kinaaman na yung mga connection sila din ha. Mudangop na lang yung kapulisan og sa DSWD, basin magkinahanglan sadta sa assistant sa usa ka abogado para mutabang na itong file o kaso. Ikaupat, o katapusang pangutana, ni file na ko o restraining order. Kay hangtod karon magsigig gihapon siya og samok. Pero kung mugawas ko, muduol gihapon siya. Muatras lang siya kung musyagit ko. Unsay laing pwede nga paagi nga dili na makaduol na ko. Now, kung naanay restraining order, I think it's called a permanent protection order. Either permanent or temporary. Kung temporary pa na, himuon na natong permanent. And ang violation ana kay supposed to be, there is a certain distance nga diha ra siya taman, di siya makaduol gyud nimo. Di siya pwede mo communicate, mo text, mo tawag, mo hulga, samot na pagduol nimo. And a violation of a protection order may even result to imprisonment. Naamang kaana, isumbong i-blatter sa pulis, madakop na siya dayon. Pati lawon ta nagtagam ang kanang imong kapikas nga magsikig haras nimo. Ibog man di ay siya nimo, nahigugma siguro na siya nimo, nganong wa mang kaniya gitratar og tarong, no nganong nangabusar man ni siya. Pero may nalang sad yod and I'm very glad, Ma'am Belen, nga ikaw, you did the right thing. Nga, ning palayo gyud ka niya, ni-decide ka nga muadto kasi mong mama, nag-file kag temporary restraining order, but I think it's a permanent protection order. No, pero pareho ram na sila effect actually. No, and that is the right thing to do. Ato ala nga i-enforce na to ug makasabot ka kung unsa gyud po ng imong katungod, no? Now that you have a permanent protection order. Violation gani ana guys, kinahanglan gyud nga isumbong na tong pulis kay pwede gyud sila madakpan or dakpon on that basis, no? And I hope to all the women out there nga naminaw karong adlawa, palihog sunda si Belen nga wa mo aguanta, wa mo antos ning lakaw ning biya ning file og protection order because no woman, why babay, no, deserves to be abused by any man. Learn to say no and let us always make sure, no nga, at some point in time we will eradicate and stop any and all forms of violence against women and children. Hunta ang ato ang pagselebrar sa Women's Month, dili tungod kay daghang naabusar nga mga kababainhan, kundi gi-celebrate nato. No, how beautiful and magnificent it is to be a woman. Mga sukindig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Man Nationwide. Tataka RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas, daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo'atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, nakuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension, o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais, Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamaw-tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ngay piktibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gilibkas na sa nasod ang temporaryong ban nga gipatuman sa mga poultry imports gikan sa Belgium. Kini man sa gihimong review sa gobyerno nga ang disease control measures batok sa bird flu virus sa mga nasod, hulagway ng sufficient o igo na. Formal nang giila sa DA ang regionalization protocol sa Belgium alang sa naasong virus, sinungdag nga mitugot na kini pag-resume sa imports gikan sa zones nga gikonsidera nang luwas gikan sa maong virus. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sa mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Mayong adlaw kaninyong tanan ng mga sukin ti paminaw, nining handumanan sa sakawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kagi. Ako si Emil. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Please forgive me.

Korean Drama presents Hanjumanan So So Ka Awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mokining usaka si Lahis nga nagtuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo, nagtasingan nga Emil.

0: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidayeg sukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
2: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mabalik sa mga butika.
3: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: I am Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko na iyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
8: Kalami magkape, pero dapat good ang kape ni mo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay Vitamin D3 pa ka.

0: Oh, Dana, anak. Kumusta naman yung pagtuon?
1: Okay naman pa. Gamay na lang kung antusan o gapag-graduate na ko.
0: Mao ba? Namay noon.
1: Pa?
0: Ano?
1: Mananghid ang tako ni mo.
0: Asa mo na?
1: Pwede ba na kung dadon din sa ato sa Jerome? Aron ako mapailaila ninyo?
0: Jerome?
2: Uyab niya. Mag-usa naman dahil kung na sila kabuan.
0: Uy, ang sagod eh. Kung mo nadadana din sa ato, aron mailaila na mo ni mama mo.

0: Pa Emil, Ma Susan, si Jerome Day, akong Uyab. Jerome, akong parents.
1: Nice meeting you, Tito.
2: Nice meeting you too, Iho.
3: Unsa na mag-graduha rondong?
1: Second year college na, sir. Same course namin ni Dana. O, usa ko ka working student.
3: Oy, mau ba? Working student?
1: Yes, sir. Gamay pa kay ko sa diyang namatay si Papa. Unya, upat mi kabuok managsuon. Si Mama pod, way regular nga trabaho. Sideline lang.
3: Mau ba?
0: Mao ni reason ko nga na nakagusto ko ni Jerome pa. Kay bisag daghan og hindrance ang pagtuon, pero ipadayon gihapon siya ug nagkugi aron lang matuman yung pangandoy nga makahuman gyud siya.
3: Well, saludo ko ni mo ang butang adong. Basta kay isa adlag nako nga di gid mo pasakitan ang akong anak. Nagkasabot.
1: Yes, sir.

0: Day, basi yung dugay ko mauli ugma, ha? Ayaw na lang ko pabuta ninyo at panihapon. Dagan ko kinahanglan nga tiwas sa opisina. Na ako'y giapas nga deadline.
1: Nahala, sige. Pukawa lang ko kung maabot na kahain ka sa butumon ka, aruin mainit na ko ang sudan.
0: Ayaw na pag-una na. Magpalit rin ko sa gawas.
1: Sige. Ikaw, good.

0: Ikaw ha? Nanarindyo ka ng imong pasangil sa iyong misis ka. Mag-overtime ka sa trabaho. Pero di ay, wala siya mahibaw nga nibalik. Nibalik siya pagkasilahis.
1: Amot ba? Bisa ko sa ako nagugpugong pero murag naanagyo siya sa kundugo.
0: Oo, oh, di ba sila ang ikatingagod? Noon, naibawan mang daan yung misis sa una. Sa so, pumagkasal nga, silahis yung ka, di ba? Pero kini saan magkaniya sila ng imus yung ipagkasalan na mag-usap na ka. So, nagtuo siya nga at niundang na ka.
1: Di siya kumagunahon na nakaroon. Ang akong gustong mahitabo nga mahatagan ako o kagawasan ng lawas nung panginahanglan ako karon.
0: Wow, kaya na. Ay, kabalak ka. Nakoy bagong bagets. Gikunta ka tulad kong daan nga, mag-ready na aning orasa. Di kasong oras. O sa hotel ang mag-abot.
1: Taon-taon na saan nga huwag kong magkagamit ng lalaki. Gimingaw na kay ko. Sood lang.
2: Hi, sir.
1: Jerome, ikaw?

0: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita na itong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagkaroon tambal ipang inom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang mag-capsule, ginta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
4: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid niya nakahilid yung kogno. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one night kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Eh, wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amo isa sin tanakapin sa buhay na bista.

0: Tito Emil?
1: Ginoo ko.
0: Tito, unsay bot ipasabot ani?
1: Ayaw kong pangutana, ana. Ito mo'y angay na kong pangutanon unsay bot pasabot ni Mwani. Nagbiro ang Grace kong anak.
0: Tito, wako'y gilimod din yun sa kong kahimtang. Mas dali kong magkwarta ni. Nini pagi ha. Hindi ko kinahanglan muundang sa kong pagsuwil ha. Gani, makasuporta pa ko sa kong mga manghod sa ilang mga panginahanglan.
1: Di ko ani.
0: Tito, una-una na lang. Makahatag to sa usag-usa sa atong mga panginahanglan. Well, sure, wag din mahibaw ang imong pamilya, bahay na ni, di ba? Mawang ipadayo naman ni. Wala yung mahibaw ani, gawas na nato.
1: Jerome.
0: Isahan ako. Satisfied ka. Basta hatagin ako sa kumbayan.
1: Jerome.

0: Dong, wa ko makapantay sa oras sa imong pag-uli.
1: Oh, wa na lang tika pukawa kay nahinanog na kapag-ayo sa diyang labot ko. Today, gusto ko mo pahuway, tibuok adlaw ron. Kapoy kayong lawas.
0: Ah, sige. Pukawa na lang yati kainigting kauna.
1: Ay, ayaw, ayaw. Mubangon ako kung gutuman ko.
0: Ah, nahala. Sige, ikaw good.
1: Naunsaman ko. Di mawas kung unang-una ang itabot na mo ni Jerome kami. Lahi ito siya. Lahi na satisfaction niya ang nataga ko. Ay, kakapis kong lawas. Mabahuwayo na kong...

0: Ay, se este un día ahí. Estás con pajo bueno, ¿no? Muy bajo, ¿no? Que es muy regoto, ¿no?
1: Nagdago, pizza. Tita, para ninyo ni Tito.
2: Ay, naunsa, nagasto-gasto pa banggit ka nga na may pagkaon din ni sabay.
3: Ya, kapita siyang giingnan, ma. Ganahan mo kitsiya nga na edad on din ni kay maikog doon siya ni Papa.
0: Usay na.
1: Oh. Hi, Tito.
0: Oh, Jerome.
3: Pa, nagdao pizza si Jerome para ninyo ni Mama.
1: Kaon, Tito. Naibaw kong gigutom na ka. Ingon magod si Tita nga tibok adlaw ko nung ka natuog. Kapoy de kay uka, Tito?
0: Kapoy yung tuod ko kay dagay kong trabaho nga gitiwasob si Nagapon.
1: Hmm, pwede. Sige na, Tito. Kao na.
4: Unsa? Uyab si mong anak ang boylet?
0: Ulagi.
4: Hala no. Kada kung sa ka nahimun mo si mong anak, uy, Emel.
0: Pero, abin mo, sa tinuod lang, huwag ko makasabot sa kong kaugalingon. Sukad lang ang nahitabo mi ni Jerome. Di na siya mawas kung una-una.
4: Oh.
0: Murag halos kada gabi, magpangitaan ko niya.
4: Oh, Emel.

0: bila ko dinan ni Mausman. Dito.
1: Mabuang ko ni Mujirom. Ikaw rin nakapabuang na kong sama, ani. Di nakamawas kong nauna. Usap ay gibuhat ni Munako.
0: Wara. Dila ko gusto nga mausay kang imong gibayan ako. Gusto ko nga maayong akong servisyo. Diyan mo.
1: Jirom.

0: Tito Emil, si Nana, nagduda na pinako.
1: Say, buot mo ipasabot.
0: Juan, buot kayo yung time niya. Straight na ba itang magsigkita?
1: Ay, sige lang. Higkabala ka. Pag-amping lang yun kay mag-amping siya ko. Oh, si Susan. Ah, ganiha pa mo niya si tawag. Ano magka? Hello, Susan.
2: Emil, apasan imong anak. Gikan tong nanawag na ako nga naghila. Nagbinuang ko nun sa Jerome niya.
1: Unsa? Sige. Akong tawagan. Bye. Jerome, baka ka masungtis kong anak din eh.
0: Ito? Waman. Akong gisuro nga way makakita na ako.
1: Mato ni Susan, naghila ko nung nanawag niya kay binuangan ko nun nimo.
0: Unsa tito?
1: Mato niko. Patiksa lang niya, tika. Kung kanon sa kasunod nga makita nimo, makikita nimo. Sige, bye. Ay.
3: Pa, Emil?
1: Dana?
3: Kamumin ka o ba ni Jerome sa kwarto?
0: Ito, imong wallet na... Dana?
3: Oh, si buti pa sa botani.
1: Dana, mamaulita. Ato ta sa ato magsulti.
4: Sabay na hitabo. Masaktan ko ninyo kung nalungkap mo naman ninyo ay naglalis din his ato ron.
3: Si Papa, Ma. Siya ang kapit ni Jerome.
4: Emil, tinuod pa ni, ha?
1: Susan. Susan, pasilu ako ninyo. Huwag ko kinituyo, ah. Libaw na kang daan sa kong pagkatao.
4: Pero abi pa na kung nag-usap ka na.
1: Bose ako pagtuong na kaya rin ako siyang wadon. Pero, Susan, niya na siya sa kong dugo. Di na siya mawa na ako.

0: sa sigil akong pugong, mas musamot kong giganahan. Paselo ako ninyo.
1: Pero paano si Jerome man? Sa kadagang lalaki, ganun ako pa mag-iwi mong napili ka pa sakitan. Ganun man pa.
0: Anak, paselo ako.
1: Paselo, apat ko pa. Pero walang dilipan ako kaya sa pagkakaroon. Sakit kayo, imong nabuhat pa. Huwag ka butangas ka sakit.
2: Emil, sa pila kayo gayong gipasailo, tika o gisabot, tika. Karoon mo nagdilian ako kaya. Mahal, tika, pero doon ay limitasyon ang akong pagmahal, Emil. Dili pwede nga magsigi kung pasailo ni mo o niya magpakasaanas at kagbalik. Sorry, Emil. Mubiya ko din hiog dadon ko ang atong anak.
0: Susan.

0: original Koy Herbal Capsule.
1: Kodi si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koy Original Capsule, ang pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni bus, ni normal na. Itong last na ko pag-check-up sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
0: The Original Koy Herbal Capsule.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
3: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
5: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural at orihinal.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang handa.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
15: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
16: Mao kato mga higalan kaagi ni Emil nga taga Cebu City ban sa awit nga iyang kipangayo awit kada kalahan, please forgive me.

0: pagma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Esquadro!
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong May 27 to June 5, 2026.
3: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 841.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Said Health Report.
6: Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Nila Intinado, 44 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor interindyong kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata akong siguro nga ginutuloy ko kung sa akong angay ipamarun at pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay ipamati pareha sa ako ang interindyong dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
9: Makabuhay! Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: o garong sulay sumpay ni atong sugilanon. Esquadro!
1: Makasinabot kita dadapita, Mitchell. Ikaw hatag protection sa mga dalagon. Kahit kami hatag sa imuha, dagan swelte! Ang dalagon, puguak sa imuha, dagan kayo galasya.
2: Okay. Isalig ko ni mo, madam. Ugbangag sa ilong. Daku kini kong garbo nga maapil sa listahan. Isip protektor sa inyong sikritong grupo sa mga dragon.
1: Ah, salamat. Ako daku salamat. Ako lipay kayo ba? Ako lipay. Welcome to the group, Mitchell Kaspal.

0: Ons sy moet toe jou neko, by search.
1: Sir Major, bahin sa mong amigo nga si by Misael ba?
0: Aha.
1: Ang sa'y balita, bahin siyang kaso, sir. Tagsarki katawa na. Sir Major.
0: Naglaong pag-iday mo. Niya makagawas pas bilangguan si Misael.
1: Pero, gawin mo niyong ipasalig, di ba, Sir Major?
0: Mahimong ipasalig ko ang tanan. Bisan pagani ang tibuok kalibutan o ang langit o ang yuta. Apan mahimong diha riyod kutob sa pasalig ang tanan, by Sarge.
1: Dalawi taon ko si nani by Misael, sir. Duol taon ako nung magsusi ba kung sayang mahimo o kitsay makatabang?
0: Malagi. Pero saon man, kaya kundi tabuligan sa mayong kapalaran, ang saad, kutob ra gyud diha sa panaad.
1: Kaluwi taon ni nang DBI.
0: Ang labing makaya kayo na kung mahimo, maulang ang pag-ampo sa Ginoo, nga unta makabot ni Misael ang hustisya. Gana lagi, kundi gyud siya mo'y tinuod nga kriminal.
1: Major, kampantigin mo nga inusinti si Bay Misael oy, sa krimen nga gipasangin niya.
0: Ayaw po mo galimot nga usa siya ka vigilante kaniadto sa panahon pa sa EGK.
1: Oo, lagi. Awsam gani kasi ang agawon atong panahon na, sir.
0: Oh. Ay. Inahinay ang imong ba-ba, by Sarge. Bangag sa ilong. Tingalig mulot tao ka nalang unya sa dagat nga wa na'y kinabuhi.
1: Makakaw ka na, Major?
0: Anong dili maguno?
1: Uy, luya di tao na mo nga giisip ng mong disipulo ka niya to, no, nga loyal ka ni mo, Major?
0: Mahimo yung kinat ako. Og ako na kanang gibuhat, by Sarge.
1: Major.
0: Nakuyawan ka? Nakulbaan ka ba? Ha? By Sarge?
1: Why di kulbaan na, Major, eh. Uy, di makuyawan na.
0: By Sarge, niyas akong mga kamot ang inyong kapalaran. Isan pagani ang inyong kinabuhi.
1: Ha?
0: Kadlokin ninyo ang akong tingog. Kaya nga akong kasuko, maghatod ngadto sa kabatayon. Alang, niadtong masinupako na akong mga disipulo.
1: Di man may ilawang si mong mga kamot, Major.
0: Di ka napita na sa'yo, by Sarge. Kaya samtang buhi pa ka mo, o samtang naapa ko sa servisyos gobyerno, sa mara nga naglatay sa usa ka lugas lanot ang inyong kinabuhi.
1: Medyo.
0: Kahadluki ko ninyo. Kurog mo sa akong tingo. Kaya nga akong kasuko, maghatod nga dos kamatayon. Alang sa mga masinupakon o gustong musukol.
1: Iyay, gigunitan gaday may niya sa mong mga liog. Ang iyang pagbuot gaday mauwi matuman. Gisip gaday may niya nga iyang mga disipulo. Pero, sa diyan nadakpan si Bay Misael, walang kisinahin mo aron kini makagawa sa prisuhan. O karon, baguhay lang, usa sa mga kauban nga snatcher, iyang gipatay.

0: visita a tu especial albarder.
1: ¿Qué chamo que con visita? ¿O ganó tu ama su oficina su arte?
2: Es que niñita yo amo.
1: ¿A con el hermano Bauan? ¿Tu ama con la oficina su arte?
2: Es por confianza, amo Isael.
1: Salamat boy.
3: Naghahayod kayong salamat sa pabor ngay mong gihata, Guardin.
4: No problem, General Mart.
3: Okay. Tuwa na sa gawa sa Guardin akong higala. Magkasulti kita karoon pag-ayo, Misael.
1: General Mart.
3: Retirado na ko, Busa. Mas pabor ko ngay Busang Piton o Sir Mart. Kaysa General.
1: Oh. Okay, Sir Mark.
3: Kena. Bakit ay gusto kong mabati? Tuo di ay. Kumusta?
1: Niya. Nagkanto sa kapait nining akong kahimtang. Unfair kayo kay napasangin lang ko sa nga wag na ako mabuhat.
3: Di ay ba?
1: Unsa man ituyo nimo nako, Sir Mark?
3: Gusto ko lang ikaw nga makahimamat. Nakaila kayo ko nimo nga lahi ka sa mga badlungon nga ako nailhan, Misael.
1: Sir Mark.
3: Ang imong talagsaon nga prinsipyo, may akong gibiliban pag-ayo.
1: Sir, dautan kong klaseng pagkatao. Nakailagi ka nako. Kay aktibo ka pa sa serbisyo nitong panahon sa EGK. Papanang akong kasing-kasing. Nagtangag o prinsipyo diha sa pagkamatarong.
3: Misael.
1: Dili na ko ikalimod, sir. Nga dautan ko. Kay dili man ka na matago. Kriminal ko. Bati ang akong imahe sa mabuot ng katilingpan. Apan ang nakapabilang ko na ko mau ang sa nga wagyod na ko mabuhat.
5: Kung kay baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan magset panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko niya. Niasa-asa ko. At sulay mo, di ba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitong bata. Na ako nanguma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, madyun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
7: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
7: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Seth, Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
11: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal na pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
10: Ang Seth Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
12: Mao ka na igibiliban ko ni mo, Misael.
13: Palihog, diretso ang imong tuyo nako, Sir Mark.
12: Sa ako nang giingon, ni ako kay gusto ko ikaw ngay kahimamat. Buot na kong kilatison. Ang giisip na sagbot sa katilingban. Apanilaom di ay sa kasing-kasing niini, nagpahipi ang kamayong tao o kaaway sa matuod nga nagbuhat og dautan.
13: Mahilig kang mga pasikot-sikot ng mga pong, sir.
12: Misael, dili ka bag-o alang kanako. Karon pa lang gani, di ka mahimamat sa personal, apan, dili ka yun bag-o alang kanako.
13: Sir Mark,
12: mahimong maisip ka nga dautan sa mga wa magkaila kanimo sa hingpit. Apan lahi ka, Misael, kay dili ka gagaw.

Malipay kayo kung agunahimamat ang PDL nga si Misael. Kinahanglan nga mapadali og hikay ang iyang hingpit nga kagawasan. Magamit kayo na kung siya alang sa kong krusada nga kausaban paingon sa kalimpyo batok sa illegal nga drugas og kriminalidad. Nakuon niya og mamahimong kaayuhan si Misael. Kung gawas no, naon niya siya. Apan mang hinaot lang unya kung adili unya niya balibaran sa kong ihangyo kaniya. May mga tao nga ni Aliw na kong kahus sa gyanan! Niyang akong baos! Naigo ko sab ang tulog ng mga tao.

0: Daddy Mart? Dad?
1: Aliya. Iha.
0: Salamat sa Diyos, kiluwas ka na, Daddy.
1: Oh, praise the Lord. Hallelujah.
0: Naoperahan ka na. Upat ka mga balang nakuha kikan sa imong kaluwasan. May ganit kay pulos dili mga fatal, Daddy.
1: Mga tao nga mihambos ka na ko, iha. Unsa'y balita nila. Kumusta sila?
0: Sila mo iway swerte, Dad. Sila mo'y imong napatay.
1: Oh my God. Intaw no sab sa ilang mga pamilya nga gibiyaan.
0: Dad, self-defense ang imong gihimo.
1: Ako mga pasubuan lang sa ilang mga nagbangutan in taon nga pamilya. Og ako mga pag-ampo. Alang sa kapahuayang dayon sa ilang mga kalag.
0: Daddy Mark.
1: Naapakoy misyon nga isangon ng Ginoo. O tingali, ngaya pagod akong gipanalipdan.
0: Daddy.
1: Gusto ko mapatuman ng krusada sa tong katilingpan. Gawa mahuman sa miaging administrasyon.
0: Dad, mahimo ba? Kalimta na lang na ibang bahina?
1: Iha, Aliya. Di kita magpakabutabungol sa mga pangita po karon. Wala'y kukahadlok na mupatay o mga inosinti ang mga drug addict ng mga sugapa na sa illegal nga drugas. Kinahanglan nga banhaon ang vigilante. May nakita na kong tao na mo'y maghatag unyanin o katumanan. Hapit na, Aliya. Papit na.

0: Bay, Bay Misael. Bisita gyud ko nimo, Bay.
1: Salamat sa imong pagduon ako dinhi sa City Jail, Bay Sarge.
0: Bay, kung mahimo pa lang itong bisitahon tika diri pirmi, kanang kadaadlaw gyud. Ako ginabuhaton, Bay.
1: Salamat kayo, Bay Sarge. Ano siya na ibalita sa gawas?
0: Ang litis karon, Bay, Bay na itong ambo sa retired general.
1: Ito ang sabi si Sir Mark. Dinisigi ka. Nakikita na ako sa wapa ang maong hitabo, Bay.
0: Ha? Kaya nga naman, Bay. Oo siya yung tuyo ni mo.
1: Nagihimamat siya na ako. Huwag. Nasabot sab na ako. E gusto ko niyang tabangan aron nga makagawas ko gikan din sa bilangkuan.
0: Kana? Mayon ka na na?
1: Tuod si Mama. Kumusta lang akong inahan?
0: Ay, ani kay sikay ang taon, Bay. Dako lang unaon na ito nga, mudoaw ni mo din eh, apan pirmigi apa sa kwarta.
1: Ang taon sabi sa kong inahan.
0: Mau lagi? Kurtahan pa lagi unta ko, Bay. Tagaon ta na kong kwarta yung inahan, Bay Misael.
1: Tuod eh. Kumusta na si Major Gaspar?
0: Bay Misael, giang kong kita niya nga iyang kong mga disipulo. Uman siya na ito, buni mo, Bay? Nga, gipasagdan lang kaniya? Anam, anam, karawadaan ko, bilye ba ito niya, eh?
1: Bay Sarge.
0: Uglain, pagid, Bay? Siya, pagid mismo ang nangunay o pusil o patay ni Celestino? Kung alias Buhilas?
1: Daan, pagid ko. Mukamit siya mga tao aron iyang panghuwartaan. Apan una yung rasab niya pagkahuman na. Aro sa pagpahumot sa iyong pagkatao, isip, usak ka, opisyal.
0: Gusto ka ba, Misael? Sa bahis ko kita, Ona?
1: Gagaw siyang klasya sa opisyal, Bay Sarge. Gagaw si Major Gaspar.
2: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nitala ang nasod og nagkalambong ang interes sa mga konsumidor ngadto sa mga hybrid o electric vehicles kun EVs, subay sa pagtinguha sa mga motorista nga malaslasan pa ang presyo sa mga produkto ng petrolyo. Ipakita sa 2026 Global Automotive Consumer Study nga nag-cover og sobra sa 28,000 ka mga respondents gikan sa 27 ka markets. Lakip niini ang Pilipinas nga adunay paglambo sa pag-shift sa vehicle preference alang sa mga Pilipino. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Jigsaw mga kasama, mao labi ibiktimong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk nga ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Co Jigsaw aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit og gamit na sa Celebrity Beauty Co Jigsaw nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang balita hatod kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua. Basta Right Med. Kay gusto namong maulian kamo.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
15: This newscast is brought to you by Sanmig Light. Live light, drink light, Sanmig Light. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mga higala at angi ang upan pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvel Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiara. Balik kayo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Ano man lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulumnganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, hadlok. Kauban mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Ipagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
4: Di lagi. Taon mong kungo.
5: Jani, nga nung kasukaon, Malka?
6: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gaupuldo!
7: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato! Tagsulat, Generica Vidad. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
8: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
9: Karong May 27 to June 5, 2026.
10: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
8: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 841.
11: This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag PLDT Prepaid na.
12: Said Health Report.
13: Health Report.
14: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kabtag us kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61 kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.
11: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
15: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
16: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than the Other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
17: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
16: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan o saktong kaon o exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
19: Unilab quality yan.
18: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
20: Igala, nakakape na ka?
21: Kaibo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
4: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Unsa? Pagtuon ko sa barangay?
2: Oh, manay gisultis mga tanod nga may abot din hispaya gabi, ibay. Nagduda man sila nga na malbal kagabi.
1: Unsa bay?
3: Diin magid kagabi, Johnny. Unsa man ka? Naongo ka nagyod?
4: Bitaw gaw. Ngano bang nabuntagan magkasilaom sa pansyon?
1: Ay, di hara lagi taong kusminteryo. Di man mo kasabot sultihan. Gigukod ko sa mga tanod gabi. Kayo si Lula nga tindira kandila o buwak sa gate sa menteryo, nakakita og ungo.
4: Unsa? Ungo?
1: Oo. Ako sab, nakakita ko.
3: Ayun sa mitsura sa ungo nga imong nakitaan gabi eh.
1: Agkwan, parehas og purma ni Lulo sa una.
3: Unsa? Ay, wak na. Tinood ko tingali nga may bango na si Papa gikan sa mga patay.
2: Bida kuya, wasag anak good. Mura na tayo nagsalida sa sine. Kanang parehas anang zumbi-zumbi ba?
4: Pero klaro man sa panugo ni Lulo nga, di siya magpahimbal sa mar. Arang kumplito siya nga mubangon gikan sa mga patay.
1: Ah, na, tuon mo itong Lulo eh. Si Pacman to. Pero...
3: Pero unsa?
1: Saman? Akong nakitaan gabi nga nagtuntun sa ibabos bato nga nagsulob og itom. Unya, nagkayab-kayab sa iyang bukton. Uram yung si Lulo.
3: Agawin na. Agawin. Mabiya na gid ko ining dapita, Poldo. Tabangi in taon ko ninyo nga mahalin og dali ka ng among yuta.
2: Manang, mutabang kong pangitag mo palit, ha? Pila may komisyon?
3: 5.
2: Jesus, alam.
3: Sige, larga!
4: Onya, Jani, ano may plano ni mo?
1: Aw, dawato na nga akong pagkaungo o kaliwat.
2: Onya, unsa man? Matugas barangay hall, bay? Bejani, dagahan ang tao din sa barangay hall, uy.
1: Sikata ko na ko.
2: Mga ganyan mga tao, bay, sa? Basta chismis ba, ay muragyod o gulmigas ka, bisi. Maglinya da yun. Unya, magtapok-tapok din da yun.
1: Nga, ano sila tagda? Ah, hello, hello. Ano sa inyong gitapokan din, he?
5: Ayaw pang gigap sa ugo, ha? Huwag pa rin nagpanda sa anak ni Kadyo, ha?
2: No?
1: Makatakor na ba niya ako tinanawan? Ayaw mo mapalagag ukap sa inyong mga baba, oy! Ah, kapitan eh.
6: Oy, Adani! Oy, kumusta, kumusta?
1: Ah, Kap, niagid ko, Kap. Aron mahusay ang akong ngan dinhis atong dapit.
6: Ayaw na. Ato ning ablihan og pormal. Ya pag-abli og husay, ha?
1: Husay yun, tanyan eh. Di nang kinanglan, oy. Na naman ang mga marites nga maoy sinugdanan sa gubot.
6: Oy!
7: Dili ko marites. Tinood yun akong nakita, kapitan. Ang ungo, may dupa na siya dito sa ibabaw sa pantiyon.
1: Onya nang... Sigurado ka nga, ako ang midupa.
7: Di, noon.
1: Oh, noorom din, no?
7: Lala, ay patakag sumbong sa mga tanod. Uy, pakauaw man ang imo. Unsay, pakauaw. Naklaro man kayong na ay nagdupa sa ibabaw sa pantiyon. Hayagod kayo ang buwan at tuga. Muna og si Pilo, gud ang nagdupa. Pero patay na mas Pilo. Mau nga ikaw nang nagdupa dito.
1: Naklaro ba ni mo ang akong naong nang?
7: Awa lagi. Pilo, ikaw

0: y con una casa no se iban para cada uno.
1: Ah, dime ayo, dime ayo.
2: Cap, ako ningikiha si Lula.
0: B.S.I. Yan ang ako may imong ikiha, ngayon ito may balbal.
2: Oh, unya, nakakita ka nga, doon ako'y gibalbal, ula.
3: Ikaw! Ikaw ang mipatay sa akong anak. Ikaw!
0: Nay.
2: Kwa mo ebidensya nga ako may mipatay sa imong anak. Uy! Uy, nakakita na ako nga gikuhaan at mo siya kasing-kasing. Pulos pasangilan ng inyo. Tungod kay nabaniog man nga kaliwat mi ungo. Pero, doon na bago'y gibalbal din is atong dapit sa unang panahon. Wa man, di ba?
3: Duna!
2: Huh?

0: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
1: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Diabetes. Usa ka sakit nga lisod o delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, o guban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
8: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
9: Kargado!
10: MaxVit Kargado!
11: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mag-MaxVit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Ang lamig!
14: Tika, yakapin kita.
13: Sarap ng feeling.
15: Everest Air Conditioner.
13: Han, ano ever best place mo in the world?
14: Siyempre, right here with you.
13: Aww.
15: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
16: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
17: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
18: Bili, di ko kaklaro, basta layo, haso. Kung kayo sa Adiao Adlao, pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
19: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
15: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
2: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future

0: Nescafe Classic Adlaw-Adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
1: Tagad na kaon nga oily food. Maka-acid na.
2: Pag may acid, Supra-Sid.
1: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
3: United Home.
4: Unilabyan.
5: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Doon na igibalbaw sa unang panahon. Ang akong pag-umagon.
7: Unya noy. Doon na'y nakakita nga ang akong apuhan ang nagbalbal.
6: Wa, pero...
7: Wa, mangkaha. Aw, wa'y gibalbal ang akong apuhan. Uy, unya, bahin sa'yo mong anak. Partay ng akong apuhan, uy. Busa, dili siya ang nagbalbal sa'yo mong anak. O kung ako man ang imong pasanginlan... Onya na kumuha ko nga ungo ko kun makit-an ko ninyo nga nagkitkit ko og kasing-kasing sa bata.
6: Ikaw ang ungo. Ikaw ang mibalbal. Sa akong anak.
7: Kap, nawala kap.
6: Oy! Kadiyo! Kun way ebidensya, way kaso.
7: Bitaw.
6: Pero, oy! Dati kong ebidensya din eh. Picture pa ni Johnny nga mika og bata. Kay diha, diha dayon. Ako siyang dakpon!
7: Oh,
1: Mooy!
7: Abay, mik-mik. Mauna! Ibininsya ang una, ha? Ayaw ang pagkiha, uy. Pero, labaw sa tanan, andama ang pagpalubong sa imong anak, uy. Aron taon, ako naning maandam ang iyang luganan. Ako bayay si Pulturiro karon dinhis atong materyo. Ang tanang lubong, muagin na

0: manage on me. Maayong adlaw! Maayo!
1: Uy! Miss! Niya lagi ka din eh.
0: Doon ako'y tuyo ni Johnny.
1: Ako? Doon ako'y tuyo na ko? Uwa.
0: Uwa ko'y tuyo ni mo. Naba si Johnny diya siyang payag?
1: Awa siya diya. Tuasa sa barangay hall kay doon ay husay.
0: Onsang husaya? Doon na siya kaso nga giato bang?
1: Saon nga siya may nakadawat sa bato ni Lolo sa pagkaungo.
0: Tinuod yun ka doon ay bato? Nakakita ka?
1: Awa ko makakita sa bato, pero nagkakita yun ko sa puting panyo nga giputo sa bato nga gibili ni Lolo niya.
0: Tinuod ka?
1: O, lagi.
0: Simo na ako na, ungo yun ka ang imong igagaw?
1: Kuan, muraman yun dog. Ungo jud.
0: Unsa? Wala no. Ungo gid si Johnny?
1: O lagi. Unsa pa ba imong ipangutana, ha? Ako nalay tubag.
0: Si Johnny nalang ko pangutan on kay ako man siyang videohan.
1: Ako di ay. Di lang ko nimo videohan. Pusikot to sad ko.
0: Oh. Igagaw makas nakadawat sa bato sa ungo no. Mao nga ungo sa day ka.
1: Dili. Ang maungo ka na ramang mudawat sa bato sa ungo. Ako kay Wakman, mga di ko ungo. Layo naman sa mga akong pagkaparinti sa mga altruso.
2: Poldo! Uy, may kasulti di ay ka.
1: Mao na yung bisita ni Dindo Pater, tiya.
0: Best friend mi si Dindo.
1: O nag-interview siya sa mga kahibulungan o makahadlok ng mga pangitabo dinin sa tundapit.
2: Maumba. Ay, Poldo, dali na. At tanawin ko na unsa na ang lubong ni Papa Pilo.
0: Mauban ka ninyo?
3: Abay, yan lang naman talaga sa minteryo. Bilo ko gusto kang magpawasa po.
4: Anera ko magpawasa sa po sa minteryo, abay.
3: So? Manugutang ani man din, he?
4: Doon na ilubong rin din, he?
3: Oh, unsa?
4: Ang pansyon nga bakanti ba nga kung nakatulog ang gabi, eh. May ilubong karon. Oh, murag kuha na ba, eh? Murag dato kayo ang tagdungon.
3: Mao ba?
4: Dali na. Ato rin nga doon. Akong tanaw ng trabaho sa mga masador din dito.
3: Oh, sige, sige. Bili pa, ginakon mo mudag problema, abay, eh. Naliman ka. Gikan ka sa husay nga ikaw ang ipakauwawan. Pero karon, muraragoy na itagbo ni mo ba?
4: Watay makuha kon magulguol daw eh.
3: Aw, unsa man? Kita gyud mo pintal sa pansyon ba?
4: Oo, kita. Mao man ang usa sa atong sideline din eh.
3: Oo na.
4: Niya na ang maghatod lubong eh. Oy,
1: oy. Kanjali, ikaw.
3: Poldo?
4: Poldo, me.
1: Go! Uy! Tia! Niya ka?
0: Niya si Gugo po.
4: Niya sa deka? Milchi?
3: Niya mo din yung guwapa din, he?
0: Ay, salamat, Mikmik! Guwapa kita ikaw, no?
3: Guwapa, uy!
2: Poldo! Johnny! Dali! Dali mo dali sa lubong ni Papa Pilo!
4: Ang samnas ti Alicia? Nga nung muram na giabat?

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na ming mati ka niyo, pag-check up ko dito. Pas doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kalo isa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
2: Titik.
1: Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita nang kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo pa inom na ko 3 times ini kape jud ko na paradis dila-dila. Lisa Heron Pausos, kuan ako 5-7.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
3: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Dosiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag dosiran, dosiran.
8: Dosiran Forte. Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Dusan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
11: Lumbi, pudding San Miguel litro. Share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw bi.
12: Carl, palihog gani sa litron.
13: Carl, palihog po ng bupis, please.
11: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel litro. Uy, ishare po ba?
14: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel litro. Kananay o katawanan. San Miguel litro, share sa kalami.
11: Ihatagan ni Carl ang bill.
13: Carl? Asa man si Carl?
14: Drink responsibly. San Miguel litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni OG Kumpok Rakkaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilano.
3: 10 years kay kan karon. Paboton gyapon ko nimo.
4: 10, 20, 30 years. Magpaabot pag gyapon ko.
5: Imi maluoy ka. Nagpaabot mi sinday nimo. Balik na namo.
3: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipangita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang butang nga gusto na akong makuptan ani ana sa akong mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonan. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni akagihapon dini? Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
4: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o kag-atong kagkahapang. Sama sa usag ka ninyo nga dili mo biya karako. Mauni ah. Gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
2: at the door. Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanes, Speder Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: Andin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Andin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Be extraordinary with MX3.
6: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis, Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, makain, masig, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging paglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
8: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kayo, mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sabon.
6: Para sa masanagon, himsog nga panit. Gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
7: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at orihinal.

Pero, sige na lang. Magamit man sab niya ako. Mangita na ko pension house or nga makailis na ko o makaligo ko. Bantay ka lang yung bayuta ka. Dumtantag ko ka. Balik ko taka kung maksud na kong balik ang tabaho. Nakasiguro ko. Dawaton ko ni Mr. Banson. Kay nakagusto usab siya na ako kani ato. Magamit ko yun gihapon ang akong kagwapa. Dili ka na ako, Josh? Pwes, may dagkan pang mupunit na ako. Dili ka ikaw rin dato. Makabangon paghihapon ko. Magkwartahan raon niya ako pagmasab. Bisan mo pa kuliko. Og naibaw ko nga hugaw na kong tanaon. Pero gwapa paghihapon ko. May daghan magani gihapon mulingi na ako. Tuwag kay gwapa ko. Kung ako'y wailigo, pobre ra kong tanaon. Pero kung kamo mo'y wa na'y kaligo, makilimos na mong tanaon.

0: Cindy, kau dah. Balik ka na sa mong trabaho. Ay, nalikol na.
1: Unya na lang kumukaon, Nay. Naluto naman ang gilugaw na ako. Hatansan ako si Elaine, unya ako sa ngungitin.
2: Ako na. Malit ka na.
0: Ay, ako na lang hungit sa bata. Iyato na lang unya na siya din.
1: Ayaw na, Nay, uy. Di ko mo duty rin. Mas mahinong danon si Inday Elaine. Makaatiman ko glaing mga tao, mga pasyente. Unya si Inday na hinoy dili. Grabe po it. Sige ha, tanong ko na sa iyang kwarto. Excuse me.
2: Kabutan sa ko, amiga.
0: Ay, tinuod na.
2: Swerte kayang lalaki nga makapanagyan ni Jeannie, Nay.
0: Kung ba, oh? Swerte ka.
2: Kung siya, Nay? Ano? Ako may naswerte.
0: Kaysoog ka may higala. O giisip ka na niya. Kamu ni Inday Elaine ngayon ko galingong pamilya. Hinaot ka makita mo na ka na, Dale.
2: Nay. Si nanay, ikaw na ha? Sa kalugay na natong ikauban si Jeannie. Karoon na hinuunin mo butang igmali siya ng among kasuod.
0: Ay, ganong dili man taon, ganong di man. Wa kanipang itaon pang Jeannie, o di. Buutan, kugihan, guapa, o usapakadas.
2: Ang problema kay wa ko mangitaog laing manginan sa kong anak, Nay.
0: Dib, dugay nang wibiya ninyo si Amy.
2: Pero wa ko paghihapon isira ang posibilidad nga mahimong bubalik pa si Amy, Nay. Dili ko gusto nga mahilay manginahan sa akong anak. Gawa sa matuod niyang inahanay, si Amy.
0: Dib.
2: Damgo ko gihapon nga usan yung mga adlawa. Bubalik siya. Ug may usap pagbalik ang mong pamilya. Ni ana o niya higayon, Nay. Dili ko nagibuhian pa si Amy. Pakaslan ko na siya.
0: Dib.
2: Mahatag ko pa niya ang mga gikinahanglan niya, Nay. Dili na gid siya mubiya pa.
0: Dib. Bibiya siya kay materialistic siya. Mas giuna pa niya ang ambisyon kay ninyo ngayang pamilya.
2: Pero nagkasabot ko niya, Nay.
0: Unsa?
2: Nagdako nga ahaw si Amy sa tanang material nga butang. Mao nga nakasabot lagi ko niya.
0: Oy, Dave. Dili ka na igong rason. Arong biyaan mo niya.
2: Igo na bang rason nga mahal ko gihapon siya hangtod karon, eh?
0: Dave.

0: Bala ka. Basta gipasidan ang tanak ka.
1: Nga nang may hunong pamangkit ko pamati, sila pa nagsulti. Kung milawas pa lang ito sa kwarte o giyongit si Elaine, ining lukaw nga akong gibitbit. Dilimta ko sakitan. Ginoo, sa bakon mo ang yukon ni mo. Onta, dili na mo balik sa Emmy sa kinabuhi nila ni Dave. Bisan ka nun sa... Hinaot pa ako.

0: Oh, Damien. Oh. Ooh.
1: Hello, Mr. Benzon.
0: Amy. Oh, come in, come in.
1: Oh, thank you. Thank God. Pwede ka malimot na ako.
0: Oh, you know, you're unforgettable.
1: Yeah, I know.
0: Ooh, so what brings you here, huh?
1: Mr. Benzon, remember sa mong offer na ko sa una? Nga andam ka mo dawat ako anytime nga mubalhin ko din sa imong kumpanya, isip imong sekretarya?
0: Well, of course, of course. I don't easily forget.
1: Andam na ka mo trabaho ka na nabos ka ni mo, Mr. Benzon.
0: 24/7. Ooh, really?
1: Really? Ganahan ka na, dili ba? Nga mag-uba na ta kanunay? Nga magkuyog na ta, bisan asa ka paingon? Kay imo na unya kong sekretarya.
0: Oh, that's so good, so good. Bad, too bad.
1: Unsa? Pero nga naman, may problema ba, Mr. Benzon? Ang imo bang sekretary? May mong assistant secretary na lang ko niya. But of course, due to my experience, I may be your assistant secretary, pero mas labing maayo nga ako ang kanunay ni mong dadan sa imong mga lakaw. Because I am more than capable.
0: Ooh.
1: I could be of service to you 24/7. What do you think, Mr. Benzon? Himuon papagihapon ko ni mong assistant? Himo nang isisanti ang imong existing secretary karon.

0: kinaurasan. Animal! Animal to tiguang ah. Tiguang naman unta pero kakuskan pa. Nauna pag ikon niya biras akong buhok. Huwag akong makabantay. Shit! Oh, nagkisi pa ang pag-una ko si Nina. Huwag pa rin ko makasun ang trabaho. Pusit! Ihono na lang ko ng maong pension house. Dara ko plate.
1: La, ma'am. Makuhang 20 ang sukli, ma'am. Kuhang, ma'am. Wah, na ko'y laing kwarta, ma'am. Di nga umanggod kayo, ma'am. Ikaduha pa na kong pasahero, ikaduha pa ka.
0: Usa! Hadili! Kitara sintimuron, mahinong dano na. Huwat ako, kay magpasinsiyo ko sa cashier.
1: Sige, ma'am. I-waiting lang na ko ni taxi, ma'am. I-waiting na lang.
0: Usa! I-waiting! Akalit siya ba yan, oy? Ay, na lang, oy! Diyan na lang, nimo! Wisit. Kabusit pa yan, gino, oy! Orang, orang kinahanglan naman yung kumubalik, anis uno. Mga plena lang kong laing trabaho, ani. Wisit. Umay kumaanan, ugag ba yung swildo? Sige, sa pabay, mahimo na kong duulo na. Ano nga makasuhod kong dali ka trabaho? At dili magsalig sa sweldo? Kay makahatag pa ko sa akong extra service? Uy, visit! Ni Malbiani, uy. Huwag naman ko'y kalainan, ani, sa usa kababayang bayaran. Ta, pero bahala na. Ning paagi ha ko daling musaka. Busa pahimusla na ko ang higayon, nga batanon pa ko. Ah, husto. Sa casino. May daga mga kwartahan nga nagtapok dito. Ato ko dito mag-standby. May mga nakailanan na ako dito. Mamasin ko. Og sasamang higayon, malingaw pa ko. Husto. Ipamasin ko ning pipila kalibong na anak ko. Ipusta ko ni karon aron motubo.
2: Kung moingon si mama nga,
3: sige kagaw, inanani mong tambal.
4: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
2: Ang iyang buot ipasabot.
4: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
5: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawa ang Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Long have we waited.
7: Panduwaing First Five.
6: Zach Tabudlo.
7: OG.
6: December Avenue.
7: Parokya ni Edgar.
6: And Kamikaze.
7: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds.
6: Panduwaing First Five.
7: Brought to you by Tanduay,
6: the world's number one rum.
7: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
6: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
7: Promo runs from February 27 to May 29, 2026.
6: Per DOH FDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
8: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana mga bisita? Gadget
11: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana.
12: Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
17: RMN. Newsbreak. Newsbreak.
18: Mayong hapon ako si Roger Mag, Josephus, J.Q. Gamos. Ito ka news break na rin hapon. Ito ka ito sa Betex of 500. Minimum mga matangon. Ang naanay edad, mag-Betex of 500 ka. Ang Betex of 500 na ba superior ang presidans na ba ay gratulitin sa sinyula. Aros kinsers pa sa aram siya po yung aranig aulos, di parami sa kursyon na. Di manis mabisyo sa mga skolong sa alkohol o ang pagpalabako. Sa itong balita patagin sa 14 anyos na PWD magiging nasunog o naanggol sa natumong sulong sila kapalimahay sa si Miguel Tacna sa Udtong dito sa may sa Upper Liloan, lungsod sa Santander niya itong lagig adlaw ag bitima halayan sa palag John Bean in 14 anyos sa panibunog lumutlo sa Bisanes Butag lugar sa Nika ilo sa PWD sa sa kabayuhan dito sa Santander Fire Station na kiling nga maong biktima ging magluto na tuwing ngayon nasol sa ilag ako sinasol sa ilaga palimahay dihang kahit nga binako ang kayuhang tog nga na dalig kiling nga ni Kailam sa ilaga palimahay nga inimo sa mga light material sa may gawa sa inisasyon na wala sa balay nito ngayon na ang ginikanan sa biktima ato sa mauga insidente ang nahan nga si Janet tingong nga nito ng labas sa singis kagda primay, di kaya sa primay samtang amahan, na labaw kini sa pusaka construction worker at matagawa sa biktima gila na kalos sa mga polyraria dito sa Miskutan nga lungsod. Matagawa news break, karo ka po ba? Dito sa detek sa Fire and Read, ang detek sa Fire and Read Campion, na protection may 1.3 million ora kinin sa antioxidant sa biktima gila na kontra sa mga free radical sugar solution. Sa detek sa Fire and Read, atong panit roll down, internal organ na iyon, ang detect sa fibroid, inibar sa betas, quadrilibre disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, quadrilibre disease, kidney disease, cardiovascular or PCBP, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang detect sa fibroid, ang sekreto! Sumagod, wapo!
17: RMN Newsbreak! Newsbreak!
14: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
19: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta Right Med.
20: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
23: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
24: Kargado!
25: MaxFit Kargado!
26: Unilab quality yan.
23: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
27: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
26: Unilab quality yan.
27: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
28: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Lumbi, pudding San Miguel litro. Share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi.
4: Carl, palihog gani sa litron.
5: Carl, palihog po ng bupis, please.
3: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel litro. Uy, ishare po, bi.
6: Kung barkadahay, paringas tanan. Share sa San Miguel litro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel litro, share sa kalami.
3: Ihatagani ni Carl ang bill.
5: Carl? Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miguel litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.

Manghigala dapitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay ni ato sugilanon, Anino sa kagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez, ubos sa direksyon ni June Caracapuanes, Spener Jewel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Alguin Nakurta, dalit sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahap sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ina. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahala mo palayo ka sa akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala bayan ko nga kung saan niya!
3: Huwag kay saan, Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pakasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.

0: Tabagay kong mahimo kong ikaw.
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Aisa!
0: Ay! Mr. Hans!
1: At ang ginising kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung hindi ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanag suon! Ayaw ko kadyo kakit! Tungon kay Bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga suon! Aisa!
2: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron musidla kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
3: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa Sed Marketing.
4: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Nawan ana makaugana sa kama?
6: Basin og
5: may diabetes ka?
6: TTX 500 na.
5: Ang TTX 500
6: adunay powerful extracts,
5: no phytochemicals
6: ug antioxidants,
5: nga gigan sa palaya
6: ug the sugared sugar cane,
5: mga organic compounds
6: nga epektibo
5: atok sa sakit nga diabetes.
6: TTX 500
5: sa mga butika.
6: TTX 500
5: ang tubag
6: kontra sa sakit nga

0: apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Uro, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangka. Tulad ng maabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
8: Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
10: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
14: Namo gisilingan namo nga nagagamit ani Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
15: Wow.
14: Mutong nakahunahon ako nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
13: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag agwanta pa.
16: Ang galing, pang matagalan.
17: Parang tayo lang han.
18: Everest Appliances.
16: Babe, ano ever best decision mo in life?
17: Siyempre, building a home with you.
18: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
19: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng petsang na pagkasunduan.
20: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
21: Ganyan ang Pinoy!
22: Ang Pilipino may isang salita.
23: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
24: MX3, dito ako believe.
25: Zed Health Testimonies.
26: Health Testimonies.
25: Napamatudaan ni Ma'am Amy Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil

0: akong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Kinas kayo akong tiyan, nagrabi ka to tuwan na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir, wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun kayo siya. Ami, duyag, pakarat, o pagadian.
0: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Ay, si Kara lang ang mahimo na kong ihatag ang Kuya Hans. Dili na kong sugod na hangtod si Ayesa, ang kunon pa niya. Gisalig ko na si Kara kang Kuya Hans sa unang panahon. Pero wa niya kinima ang pingig maayo. Kino, ihatgal na ako si Iesa. Please.
3: Rock! Ken, itawa na ka na ni Ray. Magsugod ako ng shooting. Ikaw na lang ang kuwang.
2: Ha? Oo, sige, sige. Musunod ako karon. Ha?

0: kay lumsasot sa kwarto ni Sir Hans. Ang ako lang kun inig-abis sa pultahan. Sugatan niya akong labay o butang. Ah, husto. Mananghilag tangdaan. Sir Hans? Sir? Okay na ka di asasod? Sir Hans, musod ko ha. Ayaw bi akong labay ha, kay nagdabi ako pagkaon ni mo. Imo na ni pani hapon o pamahaw karon. Uwa man matubag ha. Kuy, noon sa magkano siya diyo sa suod, no? Sir, musuod ko ha! Sir? Wala. Uwa mo ganyan siya matubag. Kuy, ito na magkitingali na hitabuin niya. Sir? Oh, uy. Kagubot ba din sa suod? Oh, nagkikita naman din at siya. Nag-atubang sa bungbong. Uy, katagan ko din yung bildo. Lumisit ang bildo man din yung imong gibuak. Maayo kay naapilamis ang gamay nga kahoy. Alin na lang ako ibuta ang pagkaon. Sir, niyara sa lamisa ang tray sa imong panihapon o pamahaw, ha?
1: Gawas na.
0: Oo, sir. Tawag lang ko kun. Gusto na kang ako limpyuhan ng imong kwarto. O niya, at kaon na. Kay musamot niya kagaluyaan ako dili ka mong kaon. Makapraning na ba ng kuwang tas kaon?
1: Gawas na.
0: Ingon bito ko nga magawas ko. Salamat nga. May kalma na siya gamay.
2: Ngayon na sandig mo ka niya, ha? Sa pultahan sa kwarto ni Kuya Hans.
1: Gipasakit na sa baka niya?
0: Iaram kong gipagawas.
1: Ganun, mura makakahilak ko.
0: Wala ni Uy. Naluoy lang ko ni Kuya Hans ni mo.
1: Dili ka angay maluoy niya. Kay iya ang pasakitan.
3: Sir Kent!
4: Nana!
1: Ayaw pa apupa ni Kuya Hans, ha? Mutabaho una ko.
0: Unsa man kay naasa na una ni Hans karon, no? Ang kasal kitingali nila ni Kara karong Sabado.

0: Okay. God.
1: Oh, thank you, the rag.
2: Ew. Kasakit na sa kong tiil, Kent. Hey. Naunsa ka? Ilo mo na kaayo ka?
3: Iya lang ko tagda. Doon na lang ko'y gano'n na.
2: Ex ko ni mo. O nakaila na kaayo ko ni mo. May problema ka, di ba?
3: Wakay katabang sa akong problema.
2: Ano ko tong wa? Nag-uol ka sa batasan sa imong kuya Hans, di ba?
3: Nausab na good siya. Wa na siya magunaw na guugma.
2: Tungod kay nawa na ang babae nga iyang gimahal. Normal ra na.
3: Lahi good siya. Kaya uban, kung mamatiyan, mudawap man tayo. Pero siya.
2: Tungod kay in love siya ni Kara, ukusaray sulpan anak Kent.
3: Unsa man?
2: Ang makatambal sa gugma rasad.
3: Unsa'y but nung ipasabot?
2: Kung ma-in love o balik sa laing babae si Hans, mabalik ra siya sa normal, Kent. Busa, paninguha ang ma-in love si Hans kang ayasa.
3: Dili.
2: Ha? Unsa'y dili, Kent?
4: Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda!
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita?
4: Kajut lang!
6: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka direkta!
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
10: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
11: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos din na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabi?
12: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
15: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tunay, natural at original.
18: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
19: Unilab quality yan.
20: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita?
4: Kajut lang!
6: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka direkta!
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailhan
21: ilan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
13: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
19: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na. Kag masaligan ko, kaya basta Right Med.
22: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
24: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
25: Unilab quality yan.
24: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
26: Pangon na ta, mag-shift na ko.
27: Future

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
2: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta Right Med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: Dili kong sugot nga ma-inlove si Kuya Hans kang Esa.
6: O gano'n dili man ka masugot. Mora na ang bugtong paagi nga mabalik sa normal ang imong makuhang. Si Ayesa lang.
5: Basta. Dili kong sugot nga ma-inlove siya ni Esa.
6: Huwag ko makauyon sa gipanulti ni Kent. Manugot ang dili man siya gusto nga ma-inlove si Hans kang Ayesa. James! James, too big!
7: Saan ka? Kalit nagkalukot ng dagdag na muro nagipilo. Kaya pagkikay mong naong itong ganiya pagsulti niyong Kent? Oh, tubig ko. Ano?
6: Ikaw ko na ibasa ini.
7: Saan may akong basahan?
6: Ang gisulti ni Kent karon.
7: Eh, saan may gisit? Gisit? Anong gisulti ni Kent karon?
6: Ni prangka siya na ko. Dili siya musugot nga ma-inlove si Hans kang Ayesa. Nga naman kuno na, ha?
7: Saan naman taon kagaway? Kaklaro na! Ha? Kaklaro na? Huwag kagagets. Di siya gusto nga ma-inlove nga iyang maguwang kang Ayesha. Kay, love man niya sa Ayesha.
6: Unsa?
7: Nakita bitaw na ko gaw, kung unsa ka pinangga ni Ken si Ayesha, siya ang protektor ni Ayesha, di ba?
6: No.
7: Yes!
6: James, James, kinahalang makauyam si Ayesha. Magkauyam sila si Hans o si Ayesha.
7: Unsa naman tao ni? Abi nag ako ang gusto ni mong mauyam ni Ayesha si Hans anong gusto ni mo?
6: Bisan hain ninyang duha. Pero, mas dunay chance nga ipuli ni Hans si Ayesha kang kara.

0: Salamat nga nakahuman kay kukaon. Nakaligo pa ko. Anya, huwag yapon mo na mag-extra hands na ako. Pero, ano kung huwag siya manawag na ako? Hala! Halawa niya. Huwag bakit maglas na siyang pulso, no? Agoy, doon na rin ba ko nakitaan sa Facebook na naghikog tungod sa kukma? Kinala mapugan ko si Sir Hans sa doot na huna-huna. Uy. Nagkaon pa rin ka, sir?
1: Gano? Nagtuo ka nga naghikog ko?
0: Ala, maya ba rin mo managansir? Nakatag-alay ka sa huna-huna.
1: Nagdali kagsud. Wa ka manuktok.
0: Ay! O di ay no. bitaw sir, uy. Mabitaw na ko huna-huna. Nahilo mong kagtaas-taas ng mga oras, good.
1: Ipusa na akong kinanan.
0: Ay, salamat. Nahurot gini mo akong gida.
1: Lipihon niya akong kwarto.
0: Daan pa ko. Tibuo kahapon na sagod din siya mong kwarto.
1: Saman? Reklamo ka?
0: Ay, wa, sir, uy. Ako mo giniing trabahoon.
1: Oh, lihok na.
0: Ah, ingabit ako nga mo lihok na ko.

0: Salamat. Nang managid ko og labay sa mga buak sa kwarto ni Sir Hans. Hala? Ang swing? Hindi ka tayo na marag mga sagdot ng bagon-bagon. Uy. Ako na nilimpiyuhan. Uy.
1: Ay, yan magas niyo.
0: Oh. Hi, Kent. Naglabay ko sa mga nabuak sa kwarto ni Sir Hans.
2: Kumusta naman siya?
0: May kalma naman. Luoya sa swing, oh. Wala matiman.
2: Sila si Kuya at si Kara ang tidlimpyo din eh. Kaya ganahan magkay si Kara ng swing.
0: Ganahan sa trabaho kong swing.
2: Ayesa. Huwag niyo ko ni mo.
0: Ano sa mina, Kent?
2: Ayaw buhi a si Kara sa iyong pagkatao.
0: Ha?
2: Pasagdantang mahanaw hangtod sa hangtod ining paya ang hanumana ni Kara. Ayaw sunda ang gusto ni Kuya Hans na mahimok ang ikaduhang Kara sa iyong kinabuhi.
0: Kent! Kent!

0: Mga sukiram ng tigpaminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: kami fiesta!
1: Kinahanglan, extra ganda!
0: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
1: Naana ang mga bisita?
0: Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: Extra. Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
9: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
10: DGX 500. Ang tubag. Kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500. Epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500. Ibo sa disugard sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
11: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
10: DGX 500.
12: Oh, si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh. DTX 500. Duha lang ka kapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
11: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
13: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
14: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
15: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
17: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Bio-Draw Herbal Capsule.
19: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
18: Bio-Draw Herbal Capsule.
19: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
18: Bio-Draw Herbal Capsule.
19: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
18: Bio-Draw Herbal Capsule.
20: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
21: Naluhoy manggugo ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o gayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
20: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalaylaing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
21: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
20: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
22: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumut o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
23: Nag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-makeup ako, usahay mawala pa gid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon ug exercise. Kay naa ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suway pud ninyo.
1: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
24: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
25: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
26: X. Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
25: Unilab quality yan.
26: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
27: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kag mamangkot.
28: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta RightMed.
29: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
26: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
22: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
30: ACS. Kargado!
31: Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
32: Kargado!
33: MaxFit Kargado!
25: Unilab quality yan.
31: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
34: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
23: Oras sa DYHP, 5:14 sa kahaponon.
34: Headlines.
23: Ulohan sa ato mga balita kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo, nagplano karon nga mobalik paglabay sa mga basura sa syudad ngadto sa lungsod sa Alugensan. Ang PSA nanawagan sa publiko nga magbibirantayon sa mga ilad gamit ang National ID. Konsehal sa barangay, ang ipusil patay sa upang mailihing mamumuno sa gawas sa buwangan dito sa lungsod sa Clarín Provincia sa Bohol kagahapon sa Udto. Firefighting drone equipment gitestingan sa mga lokal nga opisyal sa Dakbayan sa Mandawi. Magkat ang mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Campos, matod sa ato mga balita, news updates. Anong Lunes, mga kasama, Mayo 25, 2026. Kumusta man yung kahaponon karon? Kumusta man inyuhang andam para sa ring panihapon na usap? Ngayong hapon sa mga naminaw sa ilang mga radio karon, hangtod karong orasan, naglanog-lanog paghihapon ang DYHP. Mayong adlaw kaninyong tanan? Ingon man sa ato ang digital platform, DYHP Arimensibo Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Kanan nga nagpaminaw karon sa DYHP digital man o sa ilang transistor radio, maayong hapon ninyong tanan. Karon sa detalye na sa ato mga balita, ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nagplano karon nga mobalik paglabay sa mga basura sa syudad ngadto sa lungsod sa Aluginsan. Kasama mo sa Balita Radio Man, Eli Bolonos.
34: DYHP Tatak RMN Report.
7: Nagplano karon ang kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga mobalik paglabay sa mga basura sa syudad ngadto sa lungsod sa Aluginsan. Kini samtang hikay pa ang mga dokumento alang sa paglabay sa mga basura sa dakbayan diha sa Binaliw Landfill. Matud sa labaw sa Department of Public Services kundi DPS nga si Engineer John Paul Glaske, nga ngayon ang hakot ngadto sa final disposal site ang mga basura nga naa sa South Road Properties kundi sa RP nga himong transfer station. Gibadayon gyud ni Glaske nga si City Government nangita na og laing holder nga mokuha sa mga basura gikan diha sa reclaimed property.
8: Nangita na sa sila laing holder para muhaul ana padung sa Aluginsan samtang nagsulbad pa sa Binaliw sir ba. Pay comply nga mga papeles.
7: So, ang balang kapataglabay sa Aluginsan ay umahon.
8: Kana sir, maragmone gikokron sir.
7: Si Engineer John Paul Glaske, gibarbala ni Glaske mula na to 15 kaadlaw paghakot sa mga basura niya sa SRP kung kini adto ng hapon nilabay sa landfill sa lungsod sa Aluginsan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP Tatak.
23: At oras alas 5:17 sa kahapon no, nakig-meeting si Dr. Nikki Catalan o Dr. Sheila Fasol sa Provincial Engineering Office at mapaspasan pa o mapalambo ang mga proyekto nga infrastructure sa mga ospital o health facilities sa probinsya sa Sugbo. Usa sa mga priority sa administrasyon ni Governor Pamela Baricuatro ang pagpapaayo sa healthcare facilities o pagpaligon sa health system sa Sugbo. Matod ni Dr. Catalan, ang pagpalambo sa healthcare dili lang kutob sa tambal o dugang manpower apat apil usab ang luwas ng mga pasilidad, mas maayong nga sistema o komportableng serbisyo para sa mga pasyente o mga healthcare workers. At oras alas 5:18 na, ang PSA nanawagan karon sa publiko nga magbinantayon sa mga ilad gamit ang mga national ID. Sabi uban nga publiko karon nga wa pa malusot ilang mga national IDs apan nanapod ay mailad karon gamit ang national IDs. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
34: DYHP Tatak RMN Report.
10: Nanawagan ang Philippine Statistics Authority kun PSA sa Central Visayas ngadto sa publiko nga magbinantayon sa mga transaksyon nga mogamit o mohimo og peke nga Philippine Identification Card o National ID System. Kinisubay sa nagkadaiyang sumbong nga nadawat sa buhatan kalabot sa mga fake IDs nga gilangkuban sa National ID. Gimugatan sa PSA nga ang ilang opisina lamang ang gitugutan nga makarelease o maka-issue sa maong dokumento. Ang masakpan nga nagprinta o nag-issue og National ID, grupo man o individual mahimong mapriso sulod sa tulo ngadto sa 6 ka tuig ug makamulta usab og moabot sa 1 ka milyon ngadto na sa 3 milyon ka pesos. Susamang silot usab ang atubangon sa mga magprinta, magtamper o manlimbong gamit sa maong ID. Gipasidan-an na usab ang publiko nga mahimong alerto sa mga text o tawag nga magpakaaron innon nga gikan sa buhatan sa PSA aron lang mukuha og importante og personal nga impormasyon nga gamiton sa pagpang-scam. Aron nga masiguro nga lehitimo ang ID, mahimo kining susihon ang authenticity ni ini pinaagi usab sa National ID check sa website ni ini. Nanginaot ang PSA nga makig-coordinate usab ang publiko o galing dunay mabantayan nga susama mailegal nga kalihukan aron nga mahatagan kini sa tukmang silot. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Rajuman RV Velocity WHP Tatak RMN.
11: Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini
10: kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy, ug Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag Vita D Plus Coffee Mix.
23: At oras sa 5:20 sa kahaponon, mga kasama, oy atensyon, ala ni adtong mohabol pagid sa summer, labi na sa pag pahigayon ng mga summer activities, mga kasama. Gumikan kay ang probinsya sa Sugbo. Ni paimangno karon sa publiko kalabot sa pagdagsa sa mga jellyfish ning panahon sa summer season. Tungod kay summer season man, usa pagpangaligo o gadagat pag-refresh sa kaugalingon, mga water activities, sama sa pagkaligo sa pool o dagat. Apan to kaling panahuna, uso sa kaayo ha ang pagpakita o sa mga jellyfish, sabay, bukya. Nga kung mo pa motapot gali sa panit, magkatul, mamuwa, ang uban, maglisodogin hawa, o posibleng mo resulta sa mas grabing epekto sa lawas, depende na sa jellyfish, no, nga nakatapot di asibong lawas, katunga. Poisonous kato yung box jellyfish kato transparent kasi mga nistor ang iyang color ba namura na pari wala siya yung color mo pari ni blender sa tubig. Ang kasagaran o ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo naghatag og giya sa publiko aron masiguro ang kaluwasan sa mga nangaligo lakip sa mga unang buhaton aron matambalan ang mga labtik sa laway ni ini mao nga dali ang paghuga sa tubig ang portion diin natapot no ang laway or sting sa maong bukya, jellyfish or sabay. Kailangan din hugasan og tubig. Gamitan og tubig sa dagat ang paghinlo sa sama. Ingon man, paggamit og tweezers, gloves og tumoy sa card. Aron matangtang ang tentacles, mga gaway-gaway ni ini. Aron minusan usab ang kahapdo sa panit. Mahimong ihumol ang apektadong parte sa imuhang panit. Sa init nga tubig sud sa 20 ngadto sa 45 minutos na igo-igo pod no disalingon nga makapasok o gali maglisod og ginhawa maghuot ang dughan malipong makuyapan magsuka magsakit ang unod kadi asa panit tinahanglan nga dadun dayon kini sa duol nga tambalanan subay niini yawhag sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbon ang mga buot pa, mahimog mga summer activities sabi na sa pagpangaligog dagat ng summer season. Importante nga mahimong safe sa pag-enjoy na binagid alto sa mga tourist destination. At oras sa 5:23 sa kahaponon, kaya nga portion dalit ka na to sa DTX 500. Huwag ka naghambin pag mga sakit karong panahuna, mag-DTX 500 na matag-adlaw. Doon na kinitsarantin ikan sa paliyang ang nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar, mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500, matag-adlaw, makatabang ni magkapanilod sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500, the best choice against diabetes-induced hypertension.
34: TYHP, una sa lahat. Traffic Update.
23: At nakarong subayo na kadalanan din sa Dakbayan sa Sugbo Metro Cebu area. Mga nakisnatig mga pagbara sa dagan sa traffic o kuman pang report karong hapuna. Radio Man Joseph Oskihano, kasama GQ.
34: CYHP, Tatak, RMN, Report.
0: Yes, salamat ka sa pag-radyo manahin. Sa itong kapag-ini na doon sa gawas kabahin na kabarasa sa kahapon ng Anong Galunis at unahon doon sa may north kabahin sa Dakbay sa Sugbo. Ang North Reclamation Area kabarasa para doon sa may Wano Avenue Giswilig o doon sa may Plardel. Nakasinatinig ka doon sa dagan sa mga sakyan para doon sa may eskina si Cortez Avenue. Lapos diri sa ipak na alog diri sa may bagong daan sa may Kansaga Bridge padong sa Tayuda Consolacion na moderate to heavy traffic karong mag-arasa sa samtang ang si Cortez Avenue sa Mandawi padong sa may First Mactan Mandawi Bridge nakasilal sa mikon sa dagat sa masakang karong mag-arasa samtang ang MG Kinko Avenue kaya sa may Plaza de Bedinsa moderate na dagat sa masakinan samtang ang Isos Minyag ikan diri sa may Reclamation Area usod sa sub-tunnel, padong sa may SRP, nakasinata sa mikawad sa dagat sa masakanan, pero gabarasa sa kaponon na. Samtang ang Governor Cuenco ag Manila Dalamban Road, padong sa may Foodland, mundo rito heavy traffic karong maurasa, padong sa may S. Fortuna, sabi sa Mandaluyong diri

0: nga Pogjan Polisika ng Kanidila Montanya gikan sa may Mabulo Church padungod sa may IT Park naka sinatay sa mga sa mga sekretaryo Karubaga Orasa padungod sa musod sa may IT Park padungod sa may Barangay Apas ang GY ang Dela Montanya padungod sa may UP Moderna naga sa mga sekretaryo Karubaga Orasa samtang ang Iskario gikan sa may Osmeña Boulevard padungod sa may Iskario Iskario Extension maparalang ang dagan kung mabuti sa may intersection gabahin sa may Ramos Extension ugri sa may Juana Osmeña padungod sa may Kaputaw ug eskina Gordo Avenue samtang Mago Avenue na slow moving ang masakaran padungod sa may General Muslim Avenue eskina Ichabis ugri sa may eskina MG Kingko Avenue. Ang south gabahin, ang inbakar sa Ramoraza, may hotandaga sa mga sakanan. Ikatay sa may Pedro Rosario sa may south bus terminal. Padong rin sa may flyover, obos gabahin sa flyover Pampaling. Slumoving sa mga sakanan, padong rin sa may daan, padong sa may SMC side, padong sa may SRP. Ang downtown area, Ureca Balacan, mundurito andaga sa mga sakanan sa Mabinik, Lon, Akosalim, Ligaspi. Dari sa may Panganiban o gabi sa may Pilay sa Karagabagrasa sa kahapon. Samtang dari sa may Rodriguez, slumoving ang masakan ang gikan dari sa may Fente, walang dari sa may Verama Avenue. Ang Verama Avenue, Rekudao, kay Murita ang daga sa masakan. Ang samtang Inviles, napigdawa sa Miss Coach, daga sa masakan ang gikan sa may Osmeña Boulevard, walang dari sa may Iskina Banawa. Mayo pila ka sa Trasol Caron, skaranan ng kamorsan ng Lonels, gikadaris kawas alang sa traffic update. Inyo Radyuman, Joseph Osiano, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide.
2: Ngayon sa naman, Radyo Man Joseph Osquijano sa report. Samtang atong atabukan ang Clarín dito sa Bohol, yung may usa ka barangay konsihal, ipusil patay. Gawas ni sa usa ka buwangan, niya sa lungsod sa Clarín, probinsya sa Bohol. Atong sa taon sa kay motibo isa kani mo nga konsihal sa barangay di asa Clarín kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante
1: DYHP RMN report.
3: Patay ang usa ka barangay konsihal human mipusila sa gawas sa buwangan sa barangay Bacani lungsod sa Clarín probinsya sa Bohol alas 12:30 sa udto. Ang biktima gilang si Marino Adina Montoho, 37 anos konsihal sa barangay Kaluwasan lungsod sa Clarín. Sa imbestigasyon sa kapulisan sa Clarín Municipal Police Station gikan sa sulod sa buwangan ang biktima ug padung naunta kini nga mopauli sa kaysayang motorsiklo aban karit lang kini nga giduol sa wala bayling suspitsa dugi kan sa luyong bahin ug dayong pusil tumong siyang ulo nga resulta siyang pagkatumba uban sa motorsiklo. Uban sa pagpamusil, ang suspitsado midagan kini paingon sa gawas sa buwangan ug misakay sa nagpaabot ng motorsiklo paingon sa wala matinong ang direksyon. Gidali pa sa pagdala ang biktima sa tambalanan sa mong lungsod apan gideklara siya sa mga doktor nga dead on arrival. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jason Birondo, ang information officer sa Bohol Police Provincial Office nga base sa pagsusi sa mga sakop sa scene of the crime operation, nakakuha sila og duha ka basiyo sa kalibre 45 nga pistola. Gibutyag ni Birondo nga nagparayan karon ang gihimong imbestigasyon sa Clarín Municipal Police Station ug nag-backtracking sila sa mga kuha sa CCTV camera aron pag-ila sa suspitsado. Doon na sila inisyal ng lead kung kinsa ang suspitsado apan nagdumili lang una siya sa pagbutyag kung kinsa kini.
4: Balik. Pagkakaroon sir, no, pagkakaroon nag-backtrack ang still ongoing ang investigation sa Clarín Police Station na sila yung mga pang-review ng mga CCTV footage inisyal na sila yung kagawad.
3: Si Police Lieutenant Colonel Jason Birondo, ang mga investigador sa kapulisan sa mong lungsod na higinabi na sa kabanaig pamilya sa biktima kung doon na makinihulga sa kinabuhi sa wala pa mahitabo ang insidente. Kasama mo sa Bohol Police Provincial Office sa inyong Rajman, Arlo Samanti, DYHP, Tataka Ramen.
2: At ola sa 5:29 sa kahapunon samtang firefighting drone equipment gitestingan sa mga lokal nga opisyal sa Dakbayan sa Mandawi. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galenea.
1: DYHP Tatak RMN report.
5: Mga lokal nga opisyal sa Dakbayan sa Mandawi gipatan-aw sa kapabilidad sa moderno kahimanan lang sa pagpatay sa sunog o ang firefighting drone equipment. Si Mandawi City Mayor Jonky Uwano ug mga sakop sa konseho sa Mandawi misaksi sa fire demonstration gamit ang drone alas pagpaw ug sunog labi na sa mga tag-as nga building. Ginama kini sa saka Taiwanese company nga dunay kapasidad pagpalupad hangtod sa usa ka gatos ka metros ang gihabugon sulod sa 45 minutos o gidisenyo alas sa

0: firefighting sa mga tagaas nga building at sagad makita sa mga highly urbanized nga nagbayan sama sa Mandawi. Nagtuo si Iwaro nga dunay paginahanglan alas pagsagup sa syudad sa modernong kahimanan o teknolohiya pagresponde sa sunog aron mas daghang kinabuhi ug kaptangan ang masalbar atol sa sunog. Subay nini tunan sa lokal nga kagamhanan sa syudad ang sugyot lakip na ang galastuhan. Safety measures ug posible nga pag-abang sa saka unit sa firefighting drone equipment ubos sa recommendation gikan sa Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection sa syudad ingon man ang konseho sa Dakbayan. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ining Radio Man Ken Galinea Tatak Arlie Men.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ato na sa 5:30 sa kahaponon. Sa mga naka-view karon sa itong ang Facebook live program sa DYHP News Updates, maayong adlaw ninyong tanan. Ay, huwag kami nausap ninyo din ha. Adiya sa Ubay Bohol, yun man diya sa nila ni Chacha Boyles, pakigreet. Nanay Eri Boyles o Vanessa Peralta Buslan Amari Van, Nicolette Boyles o Ola Boyles. O Minik Boyles, diri sa Ubay Bohol. Unya, happy listening sab, kasabang Aida. Agya, Guillermo Cahuelan. O may mga gamino sa Bienvenido Velasco, padayon mong paghatag sa yung information. Idol ka muna ko, namino ko kaninyo kanunay, Bienvenido Velasco. Daging kayo salamat, sir. At oras sa 5:32 sa kahapon, nung pa mga balita, mga kasama, DYHP News Update, sa pagbalik ko man sa mga pahinomdo.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo o sa Unilove, ang Herba Strong. Maugid ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilove. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisan nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Ang husay!
5: So easy to use. Everest Washing Machine.
6: Han, sino Everbest partner mo in the world?
4: Siyempre, it's you, babe.
5: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
4: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
7: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
8: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyun, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kadahumanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days. Kung mainom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og Advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
10: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
11: Tunay Natural at Original.
10: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Mga kasama, isip usa ka angkor sa istasyon. Tingog ang puhunan, lisod kong mabalda. Dili pwedeng mohunong tungod sa nagkaroon laing sakit sa masasipon. Ilabi na kay pabago-bago ang panahon karon. Kung dunay sipon, dunay uban nga tubig lang ang gigamit. Ang uban sab, palabyon lang. Pero ako, sa unang simptomas sa sipon, tambalan dayon nako og Newsep Z Plus Forte. Nahibaw-an magud nako nga kung padugayon nato, mas mudaghan ang virus sa sipon, muhini ang resistensya og pwede tang makatakod sa uban. Ako personally, nasuwayan na nako ang Newsep Z Plus Forte. Mag Newsep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipaligo ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Penilefrin HCL Corphenamine Maleate Paracetamol and Zinc ang generic name na Newsep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
16: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
15: DTX 500, mabali sa mga butika.
9: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangal sa punta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan punta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
17: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
18: May buhay sa makabuhay.
14: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag init,
2: Mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
20: The original Koi Herbal Capsule.
21: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
22: Pero nakainom na kapuy, ma'am?
21: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yukog resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
20: The Original Koi Herbal Capsule.
23: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
24: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
25: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
23: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
24: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
25: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
23: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika
26: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
27: Tanggaling galing mo smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, plato, kaldero. Tanggaling for everyday.
26: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
27: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo smart dishwashing paste.
26: Heavy duty linis bawat pahit.
28: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
29: ACS.
30: Ganyan ang Pinoy.
31: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
32: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
33: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
34: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
33: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
34: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
33: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
34: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
33: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
29: ACS.
35: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: MX3, tested and proven with alpha, beta. Beta at Gamma Mangosteen.
2: Mga higala, karong panahuna, daghana kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilove, ang Herba Strong. Maugid ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilove. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisan nagkaidaran o nagkatiguang nata, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ako si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawas sa ilang hugaw, ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawas sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan o lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kung unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang yung kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
32: TYHP, una sa lahat, weather update.
2: Ato rin na wala lakaw sa panahon sa musulod pang tak nagikan karon. Weather specialist Janina Marte sa pag-asa magtan. Ma'am Janina, mayong hapon.
1: Mayong hapon, Ma'am Aida, o sa itong mga suking tipaminaw matong latest weather update. Nagyapang kita ginamonitor na LPA gawa sa itong Philippine Air of Responsibility. And as of 2 p.m, nananid din ha sa may 1,550 kilometers silang bahin sa northeastern Mindanao. And for the next 24 hours, nakita ni nato nga na ay taas na tsansa na mahimong usa ka bagyo. Ugpadayong gyapon nakapektar kiling stop or extension aning LPA din ha sa masilangang bahin sa Mindanao. Ug para naman sa itong weather condition din sa may Central Visayas, makasilatig gihapon kita aning panagsang madag-umon, ngadto na sa madag-umon nga kalangitan, nga nalay tsansa aning mga mulalabay na pagulan, pagpanugdong kilat, dala aning mga localized thunderstorm. Kuwapod gihapon kita ay active na yellow warning, Montibok, Visayas, kaya makasinati gihapon o hinay nga doon sa kasarangan na pag-uro sa hangin na magumikan sa silangan nga doon sa aminang silangan, diin at ang kadagatan na magbabiling malinawon nga doon sa kasarangan ang kahinta. Dinhi sa Sugbo at ang kadagatan kay na ipagtaob, unyang alas 6:10 sa gabi o muhunas kini unya sa launa say sa kadlawon. Temperatura nato magduwa kini sa 27 nga doon sa 33 degrees centigrado o gatong haring adlaw kay musalop karong alas 6:01 sa gabi o musilang kini ugma sa alas 5:21 sa buntag. Ugma tong latest weather update gikan dire sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan kini si Janina Marte mayong hapon ug daghang salamat.
2: Mayong hapon, daghang salamat.

Morning Specialist, Jodina Marte sa Pag-asa Magtime. At oras sila 5:48 na sa kahaponon naharang sa Bureau of Customs Port of Cebu ano ka container van nga doon ay karga ang mabalor o gauno or 11.6 milyon pesos nga illegal nga sigarilyo. Ipahay gayon ang physical examination sa BOC sa 40-foot container van o lain pang 20-foot container van nga doon ay 1,500 ka mga master cases sa kadaiyang klase sa illegal nga sigarilyo. Sa inventaryo, ang usa ka master case sa doon ay 10,000 sticks sa mga sigarilyo. Sa naglahi usab ng operasyon na sakmit sa BOC sa Mactan Cebu International Airport, ang 200 ka mga undeclared signature pads para sa vape devices ikan sa South Korea. Mato ni BOC Commissioner Ariel de Pomeceno, nasakpan nga ang bagahe gikan sa maong langyaw na kadidad og 66,000 pesos ang gideclare ng electronic customs baggage declaration form apan wa'y mga permit gikan sa regulatory agency.

oras a las 5:50 sa kahaponon, o kini nga portion dalit kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang aron magpalig-on pa sa atong immune system nga kasama. Palig-on nato atong resistensya. Moinom ta matag adlaw Life Extension Vitamin D3 usang ato sa duha ka soft gel matag adlaw. Apan katugay nakas nate og menstrual problem alang sa mga kababayen-an. Ito magpawaan ini ha. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Nagpadayon ang libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni ini Osmeña Boulevard, Cebu City, buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, samtang sa konsolasyon na asa kan sa GADM Building, diya sa mga establishmento, mga kasama, tayo na kayo ng tultulon along the road at bang sa fast food, at baka ng Jollibee diha. Life Extension Vitamin D3, Lunes nga to sa Sabado, ang libreng medical consultation alas 8 sa buntag nga to sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras alas 5:51 na, formal lang nanumpa karong hapon si kanhi Senador Francis Tolentino, isip bagong acting secretary sa Department of Labor and Employment con DOLE. Huli pa ni Tolentino si outgoing DOLE Secretary Bienvenido Laguesma na niresign sa pwesto gumikan sa iyang kondisyon. Samtang ni paabot sa Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyang pahasubo ngadto sa pamilya sa duha ka mga pilot sa Philippine Air Force nga nakalas kumanahag sa gisakyan niining trainer aircraft sa Tuba Benguet ni atong nalakabeng simana. Gawas ni pasinugan usab ni BBM ang duha ka mga piloto nga nakalas atol sa maong insidente. At oras sa 5:52 sa kahapunon samtang naumol na ang bagong komposisyon sa Blue Ribbon Committee sa Senado ang gipanguluhan ni Senador Pia Cayetano. Gipili isip bagong vice chairperson sila si Senador Rodante Marcoleta o Senador Jinggoy Estrada. Laki usab sa mga miyembro sa committee sila si Senador Bong Go, Senador Mark Villar, Senador Robin Padilla, Senator Cheese Escudero o Senador Camille Villar o si Senadora Amy Marcos. Ang Blue Ribbon Committee, ang nagurang committee sa Senado nga nagaduma sa mga investigasyon kalabot sa giingon anumalosong mga corruption issues o giingon man ang flood control issues. Nga sa pagkakaroon, sibaw gihapon ang issue labi na sa katawhang Pilipino. Sa 5:53 sa kahapon samtang nipalag karon ang Malacañang sa aligasyon ni Davao City Mayor Baste Duterte nga nisamot ang problema sa illegal nga drogas ubo sa Marcos administration. Matod ni Palace Press Officer Claire Castro nga nagpadayon ang kampanya batok sa illegal nga drogas dihang YAA. May report na doon na pa'y nahita mga extrajudicial killings kon EJK. Ipakita usab ni Castro ang report kalabot sa pagkasakmit sa Kapin, 15 milyones ng kantidad sa Cebu sa Davao City ni atong Mayo 14 isip ebidensya nga nagpadayon ang operasyon batok sa illegal nga droga sa Pilipinas.

Mga kasama sa paugnat sa kusog o ng gold medal sa pararong pambansa 2026 na SACMIT o nalangkat sa Eastern Visayas. Nalangkat sa Eastern Visayas ang unang gold medal na nagsugod na sa pagsugod na karon sa palarong pambansa 2026 subay sa formal na pagbukas sa Athletics Division. Giduminar kini sa performance gikan sa pambato sa Eastern Visayas sa 3,000 meter run secondary girls final nga si Krisha May Taharos. Why nakapugong sa incoming grade 10 track star nga si Taharos ug nasakmit ini ang unang gold medal sa 2026 palaro nga pambansa ang ipahigayon sa Agusan del Sur. Ginipensahan ni Taharos ang iyang trono kaman magkuha ang unang gold medal sa susamang event di ato miaging tuig dito sa Ilocos Norte. Ang maong kalampusan, nagpatuod kini nga si Yagapoy Reyna kung atong hisgutan ang natad sa track and field. Samtang sa pikasbahin, pabilin gapon ang full alert status. Gipatuman sa Police Regional Office kon PRO 13 aron siguraduhon ang pagpatuman sa hapsay nga seguridad na nagsugod na karon nga palarong pambansa 2026 nga gipahigayon karon sa Agusan del Sur. Gibanabana nga moabot ngadto sa 16,000 ka mga delegado gikan sa 18 ka rehiyon, Lokop Nasod ang nisalmot sa mahong sporting event. Samtang pinalahi ha, nga pagbukas sa palarong pambansa 2026 gumikan kay Airborne Exhibition ipahigayon. Napakita atol sa mga exhibition ang hulagway nga gihimong Airborne Exhibition sa Philippine Army Parachutist Team atol sa official nga pagbukas mga kasama. Sa palarong pambansa 2026 kagahapon adlaw. Samtang sa kinigipahigayon dito sa Dato Lipus, makapandong sports complex sa Patinay Prosperidad Agusan del Sur nga nakadapit sa atraksyon o nakaani o atraksyon gikan sa mga dumuduong labi na gud sa mga atleta. Samtang ipaniguro usab ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga padayon ang suporta sa gobyerno sa sports. Subay sa opisyal nga pagsugod na sa 2026 palarong pambansa, nagipahigayon karon sa Agusan del Sur. Alang sa mga atleta, gikan sa nagaraiyang rehiyon, best of luck! Ingon man, amping safety kanunay, labi na sa mga sporting events, nga pagasalbutan sa tanang mga atleta. Oras sa 5:57 na sa kahaponon. O yan na mino may kanunay kasamang Aida. Sign on. Ito na sa sign off. Adres sa Inupakan Leyte. DYHP naglanog-lanog kanunay halos gyud. Okay, salamat Sir Antonio Codera de Dase. Uy, di asad sa Dagpayan sa Sugbo sa Sudlon 2 at mga mag-uuma di nga always nga nagpaminaw sa DYHP. Sa man, naka-harvest na ni o baka ha, nangani na ni karon or nananumpa. Maya magpaminaw, Dan Ryan Campos and Family Campos Family. O sa tanan nga mga mag-uuma di sa Barangay Sudlon 2 sa tanan nato mga farmers karon nga nagpaminaw. Adres sa Dagpayan sa Sugbo, taga-Aplan Barangay, sa uban pa ng mga mountain barangays. Mayong gabi niyang tanan. O niya always nga nagpaminaw di ay nakanunay sa DYHP Cup winning Macario. Di asa Barangay Sudlon 2 o mga kaubanan, Macario family, kay salamat ninyo din ha sa pagpaminaw.

Mga kasama sa DYHP Sumbungan and update ato nga panag-uban nato sa adlong Biyernes. Usa ka asawa nga lumadong nga maka taga Mocabok Island sa Tubigon, Bohol, nagpakitabang diri sa DYHP gumikan sa problema sa iyang bana nga na undergo o chemotherapy gumikan sa iyang colon cancer. Tuod man sa in and out, pabalik-balik sa ospital, gumikan kay na naman sa nanimuyo sa pagkaroon sa Dumlog Talisay, may tanigtabang sa ilahang transportation o sa mga beses na ipa-chemotherapy yung bana. After 21 days, another chemotherapy na sad. Unang nagpatabang in town diri ang asawa nga si Rhoda Garcia. Nakaroon sila sa Dumlog Talisay o sa matabang gikan sa itong mga sukin. Di gumila, dengan kayong salamat. Gumikan kayo na turn over ta ni atong Biyernes sa kandidat nga 6,000 pesos para sa itong bisita nga nanawagan. Udako kayo nagpasalamat ka na itong tanan, kaninyong tanan diha mga kasama. Sa yung kanunay nga pagsanong sa mga panawagan on air dili sa ito ang program. Si Rhoda Garcia, mapasalamaton kayo, gumikan kayo maong kantidad. Sus dako kayo tabang kanila. Udako na kayo na og matampo sa ilang adlaw-adlaw nga paginhang labi na sa diagnosis karon sa iyang kapika. Sa tuning paminawon.

0: salamat, salamat kay inyong tanan sa Ginoo.
1: So dako na nag
0: ikatabang. Dako na kayong katabang, nako. Salamat sa DYXP, sa tabang.
1: So para sa inyong pasyente,
0: para sa akong pasyente, colon cancer. Salamat, salamat kay inyong tanan sa Ginoo.
1: So dako na nag ikatabang.
0: Dako na kayong katabang, nako.
2: Pagkasama nyo nadungog si Rhoda Garcia sa ato ang paghatag sa tabang pag-turnover. No, aron sarang ang magamit usab niya. So, sintaon, matod ni Mrs. Rhoda, grabe kalisod po. No, limang kagmo, labang pagkadagatan, likan sa isla, tabok papaingon dili sa Cebu. Sa diha na diagnose ni sa miaging tuig, ang panggumikan kay nanadili sa Cebu. Karon asla sa dumlog, isa siyang igsuon sa iyang pagpamati kani Anto. Ngayon nga, testingan lang niya sa pag-anhi. Ito nga naabot ko din taon sa ato ang sibiyaanan. Nakausap pa, mga sukin di paminaw, daghan, kaing salamat sa iyong makarunayon nga tabang, kamoy usas mga rason. Na nagpabilin ang DYHP nga ni Barog, alang sa paghatag o serbisyo. Sa ito mga kaigsuunan nga sayod gida, wailang kadangpan. Sa panahon sa hagipot, no, sa panudlanan, labi na kung dunay magkasakit, agaling taon, sa ilang masandigan o madangpan, dili sa DYHP mo nang daghan kayong salamat mga kasama sa inyong makanunayon nga tabang mga idol.

Makasama isip usa ka anchor sa istasyon, tingog ang puhunan, lisod kong mabalda, dili pwedeng mahunong tungod sa rekadaiyang sakit sa masasipon o binakay, pagbago-bago ang panahon karon. Kung doon ay sipon, doon ay uban nga tubig lang ang igamit, ang uban sa palabin lang. Pero ako, sa tanang higayon, sa unang simptomas palang galing sa sipon, tambalan dayon na akong Newsep Z Plus 14, na ibawaan manggod na ako nga kung panugayon na to, mas madaghan pa ang virus sa sipon, muhin ay ang resistance siya o pwede tang makatakod sa uban. Ako personally, nasawayan na ako ang Newsep Z Plus 40. Mag Newsep Z Plus 40 na ang immunity para sa tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayoy mo ang pag-inom of every 6 hours. Phenylephrine HCl Clorphenamine Malate, Paracetamol and Zinc, ang generic name na Newsep 40. If symptoms persist, consult your doctor.

Salasay, 7 na. Kasamayan namin namin din sa FB Live. Kasundon 1, Sityo, Batang-Batang, Cebu City, Robert Langido. Salamat kay Sir Robert. John Benito Bihag, maing hapon namin na po namin din sa Manatan, Cebunga. John Christy Hembra, good afternoon. Kasamayan na watching from Barangay Budlaan. Basta mo diya sa Budlaan, may mga kami na niyo, labi rin diya sa Lumboy, Barangay Baye, Astorias, Cebu. Watching, kasamang Aida, dahihan kayong salamat. May Arnel Espinosa, pag-greet mama o papa nga namino karo, Adelaida, Delphine, o Gerdigo Delphine, Roselieto Delphine, Purok Lumboy, Barangay Baye, Astorias. Kanya si Sarah May, Blorisha Alerta. Shout out kang Ivan Alerta o Gael Jack Alerta. Magkaminaw ninyo din ya, sir. Ma'am, salamat sa iyong pagpaminaw. At ang oras sa size 8 na. Karong panahon na importante kayong protection kontra sa mga sakit nga dala sa lamok, ka Aedes aegypti, sa masa dengue. Mao nga ani ana, EXL All-in-One Skincare Oil. Aron naman ang lugtabangan tabatok sa mga kamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, di lang kini basta skincare, massage oil, dinamakini sa puro nga lemongrass, essential oil, mga halamang gamot, nga maoy natural and antiperspirant property para mga protection kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients din, makasiguro kaluwas, epektibo ang protection alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kaoban nimo, kaoban nato, kontra dengue. Excellent health, excellent life. Sa makabuhay, dagdag buhay. Samtang sa itong pagpangape, ha? Nagla karong orasa, uy, tugnog-tug daw, manggali atong palibot karon. May numtag kape, yun mga kasama. Kape nga naghatag ka na itong health benefits. Sa itong panglawas pa lang, EXL Coffee Mix 17-in-1. Perfect coffee, alam sa mga healthy coffee lovers. Sa nakinig ginseng, doon ay antioxidant na mamatundaan sa pagtuon nga doon ay beneficyo sa brain health, immune function, blood sugar control o gaban pa. Maka-increase sa energy. Magmita ng itang kape nga maghatag ka na itong energy kanunay, aari na ta, EXL Coffee Mix 17-in-1. Ngayon kami na usap diya sa Alsa Boys. Ngayon kami na diya sir sa Alsa Boys, diya sa my General Maxilum. Always listening sa DYHP. Bisan pa mag-unsa ka busy diya sa pagpahigayon o mga car repair. Apan nagpaminaw sa DYHP, mayong pagpaminaw. Salamat kaayo sa matag-higayon, no? Always nga nagpaminaw sa DYHP diya sa Alsa Boys.

0: Ato oras na pupos na ato partner sa Master Control kasamang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasamang Nemuel James, kanyo ni Sansmiller Site, Chief Tech, Robel Boysel, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jerome Yap, o niya Alsa Boys Transport Cooperative, labi na ni Boss Lanlan Perez. Good evening, Sir Lanlan Perez. Boss Lanlan, maing gabi idiha. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos. Salamat sa iyong pagpamina o mga aso ni Kuya Gulia at musunod na.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.

0: kay masundan og lalo ang inyong baba.
1: Asuin nami, Kuya Bulma.
0: Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao na istorya, niadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ko'y hatag ni mo.
3: Isa man yung hatag na ko, Bigo.
2: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pa yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod? Ah! Anda!

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga nag-uluhan, Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, nay kabutangan.
3: Bugas-bugas ug katul-katul.
4: DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: ug pag-ayo sa bugas-bugas
3: ug katul-katul.
4: DTX 500.
5: Mabalik sa pinakadul nga butik sa lugar.
4: DTX 500.
6: Ah, sa Janice, okay pa yung mga na menstruation din gaspat-spat lang kinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
11: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
10: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
11: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
10: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
11: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Boutique, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
10: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.

Steve, sorry kayo, medyo pagopagaw ito mga bata. Nalipay lang kayo, may nag-celebrate me sa mo ang pagka overall number one na son. Thank you kayo. Salamat kayo ninyo ang mga kaisunan. Labaw na itong pasalamatan. Lord, thank you kay Lord. Salamat kayo sa tanan. Nga, ani, imurasan mong kita gaanin ng usaka pa si Dungog nga sa Tibok Radio sa Cebu City. Kami ang overall number one, DYHPRMN Cebu. Ug ang IFM nga gipanguluhan ni Attorney Rufel Banyok ang RMN DYHP Cebu. Ug ang IFM si Boy K, si Sir Boy K, si Sir Brent. Thank you kayo, Sir Brent Planyo. Salamat kayo. Nya, salamat mo kayo niyong tanan ha sa paghimo na mo. Number one, overall number one. Overall pag yun. Unya sa survey pero buyag lang. Grabe kataas ang ato ang ratings karon. Grabe kayo. Tungkol sa mga natural kayo nga mga komentaryo ni attorney nga wabay kanang way lipod-lipod pero way wala way kanang pag-discriminate og tao ba? Kada pang imong sugsugon o imong pasakitan imong sa tao tungod lang kay ana mauna di maayo na di na ma di na tamog ko ano na basta thank you kayo ninyong tanan o nya salamat po sa ato ang station manager attorney Rufel Banyok o sa ato ang program director Ma'am Aida Tampos labi na yun ang Tres Maria salamat kayo Ma'am Baby Abilionusa Ma'am Paps Asakol o ni Ma'am Aida Tampos salamat kayo hala mga bata hala hala hala pabinaw mo okay lingkod lingkod mo ino mo dun pipi tabliya kaya the best kayo na natin nun ha ino mo dun pipi tabliya ya salamatan sa nato at salamat programa buntag unang radyo unang balita ni Sir Arnold o ni Ma'am Ken Galidia ya sunod na straight to the point man dayo ni Atty. Rufel Banyok niya ato na yung mga drama kung ako ang pasultiyon o guban pang mahal ko ni mo o kung sabi ng drama nga maskara o tanan pang mga drama nga inyong ipamati hangtod sa gabi watch the style o kining mga aso ni Kuya Gulat o kining kagabi na yun straight to the point evening edition ni Sir Benji Tangian salamat kay natong tanan ha thank you kayo Lord salamat kayo kayo Mag, salamat Mama Mary okay mga bata andiya kita sa unang adlaw sa kung aso ni uy sa tanang mga tao di ay ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Foliar Fertilizer ngayon ibo sa Eagle Camp anindot kay ni anindot kay ni Miguel ang inyong mga tanong man ni grabe yun nga mamunga mutubo mutambok o guban pa natong mga kinanglanon o karsa tanong ha naagila sa ato ang Miguel Foliar Fertilizer salamat kay simple kay ng atan awal ninyo instruction kung saan ninyo pag kutaw pag unsa pa na diha pag mix sa tuang Miguel Foliar Fertilizer kayo inyo masubraan ang inyong paliya mamunga ng kapayas basta subraan ninyo mao na nga kinahanglan imo lang yun natural kanang natural lang yun nga timpla niya mo ibubo sa tuang mga tanong ligadira lay ato ang igamiton kama kanang gamay nga ligadira para dili kay nato babugatan na ato ang kamot hala mga bata mga kasama aniya kita unang adlaw sa kung aso ninyo ni Simonao na nga naguluhan. Sinuwat ni Ma'am Ingrid Vertodaso, niya nga itong directory si Ma'am Martis Barbalbor, sa nga itong spinner, si Kuya Joel Binsi, ang itong soundband. Kanas Joel Binsi, manager na sa Bien Aqua. Mga na yung manager sa Bien Aqua na sa Babag Dos, Lapu-Lapu City. O niya nga itong tag-iya na si Pari Bien Ubadak, ang kuang kumpare nga apel sa nagkugos, sa amuang gikugos nga anak. Ni bro Joel Binsi ang manager na to diha. Unya atong sound man natin iya sa bangis sinaw dishwashing liquid way lain nga makalimpyo sa tuang karong panahon na abog tanan kay tungod manggod ni sa atuang mga palibot talaga grabe kainit gamaing hangin grabe ang abog mao na nga itong mga plato gunsa pa na diha labi na yun ng mga kinana na to iniguban at yun na limpiwan pinaagi sa bangis sinaw dishwashing liquid ni Kuya Ricky Bangis Garing ang atong sound ba na ni? Mao ni iyang hakaan ha? Ang mao ni atong lugo. Bangis sa hugaw, sinaw, pas, upaw ang atong mga plato. Mao na di ha? Dindot kaya itong Miguel Foliar Fertilizer. Ay, hindi, Miguel. Kada bingis sinaw dishwashing liquid. Nga, pasalamatan po dato ang ato ang mga audio editor si Kuya Ariel Mangkaw Takiyas, King Building and Roof Installation. Nga tag-iya ni si Kuya Ariel Mangkaw niya si manager chair sa itawagan niyo kung unsay mga problema niyo sa inyong panimay tanawalan niyo anamras Facebook nga to ang
Hiking Binding and Rope Installation ug sa ato ang YouTube. Ah, YouTube naman. Sao na, YouTube kaya ito, eh. Karun, YouTube naman. YouTube. Ah. Unya, kung ganahan mo maning alami kayo na si Dudong Lloyd Gabiana, mo na magdag maninga hat pas mama.

0: Lloyd ay purabuyag lang. Don Lloyd o si Don Randy Tayer, kaoba na sila. Mga audio editor na nato dali. Okay mga bata, ania kita sa unang adlaw sa kung aso ninyo ni si manaunang naguluan, si Bagwis o ang gamhanang lapis.
1: Bagwis, naipalihahana sa kape. Mamupos ako sa mga tanom na to, aro balikin ato sa merkado, ha?
2: Tabangan na lang ti kama.
1: Ay, unya na kon masuda na ng imuntihan. Painit sa diha, apas lang unya na ako.
2: Ah, sige ma, apas ako ni mo.
1: Sige, ato na ko. Apas tayo para dili sa merkado, ha?
2: O ma, ayaw na nadada akong basket ma, ako rin daan,
1: no? Nahala, sige, ikaw lang, ato na ko, ha?
2: Amping ma, love you ma.
1: Love

0: Dadalangin ako para madatan is merkado. Kasi para bakaon niya.
1: Ama! Lala! Wow! Wow! Daga ng tao nga ni Maui. Daga na siya ng bunga.
0: Grasya na sa Dios na. Bisan tuod o gamay rani atong yuta nga katamnan, kaluis Ginoo, buhi o himsok ang atong mga tanom nga utanon, mga lamasan.
1: Bitaw ma, nagi tayo mabaligyan sa merkado. Salamat Ginoo.
0: Lala sige na, ikaw na'y pamupuan ng kamatis ha. Nya ka ng silis ha, nya sibuyas dahunan. Ako ining mga utanon nak.
1: O ma.

0: diara nga itong presko mga lamasok o tanon, mga suki. Bago gining nagpopo, mga suki, presko kay gikan pa sa garden. Dali na mo mga suki kay mautan jud mo.
1: Di apa sa diri mga suki ha, preskong taong,
0: panila,
1: okra, palita, kalbasa, diri. Repolyo.
0: Pila kilo imo?
1: Oblito sikados, tinapay ka munggay.
0: Ops, ikaw pila.
1: Opo, dali na mo.
0: Pila kilo?
1: Presko kay ni, oh, dali palit na mo, oy.
2: Oh. Adong, pila ni tomatis?
3: Sibuyas dahon ako dong.
0: Nakadyo sa lula ha. Unahan sana ako si kuya kay siya marang nakauna. Kuya, pila ka buk tamatis mo. Barato na kayo. Kanang para lang ha, makapalit bigbugas magsudan si mama.
2: Buutan nga bata. Kugihan, mutabang is mama o panginabuhi ba? Dong, pilang kilo ni?
0: Gamay rin eh, kuya, kay gamay naman siya ng among garden.
2: Ano na lang? Hot dog ko yung palit.
0: Wow! Salamat kay kuya, ha? Ma! Tabangi ko, ma! Hot dog ko na ni kuya, kining tamati sa magpalit.
4: Uy, mau ba? Hala, sir, salamat kaayo, sir, ha?
2: Oh, sige, timbang, ha? Kay, akong palit doon. Ingna kong pilatanan, ha?
4: Oo, sir. Sige, sir.
0: Kuya, salamat kayo, ha? Salamat, judge. Nya, si Lula na sadang akong ati manun. Lula, sorry kayo ha.
3: Ay, way problema, Ondong. Nalingaw rasag kong tanaw ni mo. Kanindot ko tanang bata sama ni mo. Buutan niya pagkaanak. Kugihan. Kaluyan ka unta sa Ginoo, Ondong. Hatagan ka, Gracia.
5: Sa diri pa kong padayon mga bata pahinumdod sa ta.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ate nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudaya na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
6: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets og uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan.

0: og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa itong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo, pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung mainom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila kaadlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Alina, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta! Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
5: Balita! Di pa sidunggang sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
6: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
5: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
6: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa siyudad.
7: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
5: Oh! Ani mo, please?

0: kanya ng Pinoy.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: es un país algún aso y cariño.
1: Anak, sige na lakaw na kay klase pa nimo, maliit na ka.
2: Oma. Nya. Okay na ka diri ba?
1: Unak, uy. Pirmi na bayad ni natong gibuhat ha. Basta oras tas imong klase, biyaan man ko nimo dinhi. Unya, okay ra man kay gamay na natong mga tinda oh. Mahurot man ni Ron. Ah, kadiyot, dayday baw nimo oh.
2: Salamat ma. Ito na ko ma.
1: Sige, sige.
2: Bye bye ma. Ma, mag-amping ka ha. Amping sa pagpauli ha.
1: Ikaw sad, mag-amping ka. Uy, dali sa, kadiyot, tarungon tanay mong

0: Don Jose, patang si isa rong gamay ang imong palit ni among humay. Uy, ubos po kayo, Don Jose. Maluwid na ka na mo, mga pobre.
1: Dili na nanay ko sa, ikaw na pobre mo. Dili na nanay ko sa, nga ko amo palit sa inyong mga ani. Ugway, magbuotay ko. Kung mauranay akong palit sa inyong humay. Alay kung dili mo, awayaw. Hawa na mo din eh. Oh, kamo niya. O, salangin nyo na.
2: Mga repolyo, Don Jose.
1: Sige. Karon, ubos na akong palitan ng repolyo, karon.
2: Aha. Nga naman, Don Jose.
1: Ay nagpanguta na. Basta maunay akong palit. O ba ang istorya?
2: Pwede ba punan lang ni mo bisag amay lang, Don Jose? Maluoy ka.
0: Bitaw.
2: Maayo na lang na mo mga pobre taon.
1: Magay sa ilong. Di na ko gusto lang ang istorya. Kung ayon mo, hala ipatimbang na sa akong mga tao. Hala kinsa pa niya. Paminaw mo, ha? Dili na na mausap ang ako presyo. Kung kinsa mo pa na yun sa pagdumo na rin ako sa ilang mga ani, ipatimbang na kina. Kung kinsa ang dili o yun, mga bagag sa ilong. Hala, pamahawa na mo na rin o pamahuli mo.

0: Grabiha yung batasan ining Don Jose, oy. Uway kaluhoy na itong mga pobre. Halos pangayoon lang atong mga ani.
1: Maog yun. Paita yun yung pobreta.
0: Maog yun. Manakit mga atong kalawasan o tinanong. Pero palitom lang sa ubo sa inga presyo, oy. Paimuslan sa itong mga kabus nga mag-uuma. Oy, lumagwis. E buntagsat. Mo eskwela na ka, no?
2: Oh, onoy. Mano mo ra mag-minghoy ang inyong mga naong?
1: Ay, minghoy yun doon. Kay grabe ka mapahimuslanon si Don Jose sa pagpalit sa among mga ani.
2: Uy, mau ba ng tisa? Luya ko ninyo, good.
0: Suman, hurot na yung tindas merkado ni mama ni mo doon?
2: Hurot na git taon, noy amboy. Kay gamay naman lang to pagikan ako.
1: May pamodong, saktos presyong inyong halins maligya ninyo.
2: Kinagmay naman siya ng among tinda. Kanang manang, kay gamay naman ng among ani. Dili pareha sa inyong ani nga sinako dyan. Sige lang. Kanang, di lata magpakawa sa paglaom. Di lata munog sa pagpananom. Kay mao man niya ito panginabuyan. Ug mao siya niyang gikaon sa katawan. Kay kunwa ta mga mag-uuma, no? Way kanaw ng mga katawhan. Manalanay, kanang am-am na to sa kagalingon ba? Di ba, no? Sige, adyos ako ninyo kay klase pa na ako. Bye-bye. Amping mo ha. God bless.
1: Mag-amping ka usab.
0: Eh, pastila ni mata. Bantay ka ni mata. Parang tiguang manulte. Parang kurek. Pero sakto sabi siya. Tinood mo itong iyang ipanulti.
1: Sa laktod, kutubragyo din hiyang atong kinabuhi. Kabus hangtod sa pagsaup sa atong kinabuhi.
3: Isip usa ka magsisibya, dili na ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab Quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag uri ng sakit.
6: Kung moingon si mama nga... Sige kagaw, imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
7: Ang iyang buot ipasabot.
6: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
8: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
12: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: sumpay sa kong aso ninyo ni Simonao ng kanaguluhan. Si Bagwis, ugang gamhan ang lapis din nilang sa mga aso ni Kuy Gulyat, kinita ng talit na to sa Aremen Drama!
1: Tatay mo tuman!
0: Ang putang nga bata!
2: RMN Newsbreak! Newsbreak!
3: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang malitatod ka na sa said marketing. Ang tigamaw, tigaparapod sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Said liniment oil, celebrity beauty kojic soap. Said kugong epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney. Ug ang said panyawan coffee mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Nilambo ang ginaganon sa mga construction projects sa nasod. Base sa giaprobahan ng mga building permit. Ug balik 2% na tumuan sa Marso. Gikan sa malabing tuig nga natala. Gipakita sa preliminary data sa PSA nga construction projects gikan sa aprobado nga building permit niabot ngadto sa kapin 16 mil ang ginaghanon nito Marso gikan sa kapin 15 mil nga ginaghanon nga natala usamang buwan nito miaging tuig. Apan nasuta nga ang balor sa mga proyekto ni tibugsok og jutay ngadto sa kapin 49 bilyones pesos nito Marso gikan sa 49.33 bilyones pesos nga natala usamang buwan nito milabayng tuig. Katong mga malita gihatod kanato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ni ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa said liniment oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo o diyan sa Josh Pharmacy sa Kawain Mas Bate sa Tanang Butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1 Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Nabagi ko diri, ma'am. Pahit ko kayong pagdiri.
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Nalot diri kong lab.
7: Sure ka?
6: Magkasalita.
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
8: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandata.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Taya. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting awa. isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
13: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
14: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Again,

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuot. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay! Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix cheese na dito! Dali!
9: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
10: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
11: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
11: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: sana all. Everyday na isun go.
1: Sus, wa na lang mo'y kwinta. Labi na ka, Jeanette, na si Jeffrey nga nagsigig sundo ni mo.
2: Aha, correct. Siyufuro, mag-ayo na iyang kiki.
0: Tora! Ah, tora, nataipan imong kiki, Gwyneth!
3: Klaro kayo.
2: Og, mapula na kayods. Ipasa na ko, ha? Adi lagi sila magmahay. Ay, ginugat sa iyop og buhi sa ilang buhi. Ay, sis! Sorry, sorry, parental guidance.
1: Ambot, timo bayot. Bye, guys!
4: Bye!
1: Bye!

0: Si Awa lagi gyud na among kauban nga bayot. Gitripan gyud mo.
1: Mo?
0: Oo. Kay ikaw man og ang uyab man ni Jenat ang iyang gitripan.
1: Oh, usod eh.
0: O kon dili na ko namin ninyo, naara ko no siya nga andam nga mudawat ninyo.
1: Sa to pa kabugyong duha ang yan type.
0: Oo ko no. Bagaa lagi kabu ang bayuta oy. Malingaw naman lang sa dinoon ko.
1: Oh, nila ito sa parkingan. Oh, nila ang helmet, oh. Basta man, mahapit sa itong pangaon. Aron, busog na kayo nagabot sa inyo.
0: Sige.

0: Salamat sa paghatod sa kong anak, Anton.
1: As always, tita, pinanggag din na ko yung mong anak.
0: Oh, dili sigud mahitabo nga magustuhan ti ka para sa akong anak kung wapanay mo pangkaa. Dili sad mo tugot nga makigminyo nimo ang among anak.

0: kordero! MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
5: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
6: This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
6: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
9: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
6: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee. This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
10: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff, o kalang bagtog nga plema, afford pa.
11: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo og hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang balita hatod kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua. Basta right med. Kay gusto namong maulian kamo.

0: Anton, Donna, mabalik na ko og largas gawas. Kani paabot na taon to ang akong baan na dito. Pasakiton rabat to.
1: Kaluoy sa ni Tito Maui. Huwag yun siya maayos yung sakit?
0: Huwag yun, nak. Luoy, kaayo. Maayo gani kay nisugot rin ang mabakasyon ko din sa Pilipinas. Huwag tungod sa imong kasal.
1: Salamat, maha. Og, please, i-thank you sa ko ni Tito Charles.
2: Gusto nta ka na mong pungan, ma, pero saan nga na masaya nagpaabot tao ni mo. Nagkinahilas dito ni mo.
0: Hey, maulag eh. So, Anton, akong isalig ni mo nga kong anak, ha? Ayaw git ko padungga nga imo ning gipasakitan. Kung dili na mo magkasinabot, kung dili na kaniya, iuli lang og tarong nako, ha? Kung wa ka na mahigugma niya, dili kay buangon og pasakitan lang ni mo. Nagkasinabot ba ta, Anton?
2: Isaad ko na, ma. Di ginamay tubo. Mahalo ng panggaon akong imong anak.

0: Pre. Pre, musta?
1: Ni ah. Chuyak sang gyapon.
0: May kada kay gwapo lang gyapon. Ako ani, ana ni samot ka gwapo.
1: Ah, man eh. Mano kami nga awa ni mo. Eh, di di ka palkan si iba.
0: May kay nagkasuloy ka din sa office.
1: O lagi, nakituyo ni mo. Nakituyo ni mo, ni busing sad.
0: Nga naman? Nalo sa kay project?
1: Oh, ginagmay lang ko.
0: Oh, may kada prida kay dato na kay ka.
1: Dato, dato. Sabi dato ba eh, ginagmay rin yung project na to?
0: Lahi galing, magkinaugaling ko na tayo. Di na ito mga mo.
1: Ay nga lang, di ka naman baton, pre. Engineer ko ka. Ano ba naman trabaho eh? Pagnegosyo na lang. Pangutrataw mga projects, kaya na nimo eh. Suwito ko ka na. Samot na nga nga trabaho, ah, ako pa ka, kaya naman ganin ako, ikaw pa ka.
0: Oh, kung trabaho ko skills na iskutan, ah, kaya ka na nako. Ang problema lang ang ipuhunan, pre. Iba, nabiyata na mga clients. Dilibiyan na mo full day nung bayad. Kinahanglan nga nasa yung kay fans to start the project.
1: Noon, sad. Sakto sa gabi, pre. Hapang itayo pagi, pre. Why dato kung mga pliyador na ta?

0: naintiris ko gladgas sa Amerika. Aron adto ko mo trabaho o makatigom ko para sa pagdikosyo. Ako kininggi open sa akong asawa. Mga kasama, atangi ang sumpay ni Suatampo ni Anton dinining atong tulumanon, Bagong Bayani.
1: Kunduna kamo'y sigilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Ben Haima. Kini si Priscilla Daganas sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asam ta ani oi. Murag nagsigil man tag balik-balik sa itong giagian. Alas libis gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kong inang gimino ta.
2: Hulo oi, ngano na di ay ta. Nausan mo na itong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol.
3: Oh, Molokuka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Ariloguka.
4: Sa Diyong Hesukristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kapmanel.
4: Nagatuo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: Ayan! O amin!
5: Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din ng dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila. Wa na sila.
6: Jo Marie?
5: Oo. Oh.
6: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
5: Brenda?
7: Tierra del Sol.

0: Sino at ni Marvin Sanchez Caballero. Upo sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
5: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Doseran Forte. Mutabang magpaundang. Undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag Doseran, Doseran.
6: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Doseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwaiturgao del sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati din sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule.
10: Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
11: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: inoon ba ang iyong mga antagonista? Mo'y midagit sa anak mong ulitaw?
1: Oh, Supremo Piedad. Og naamin sahe ang ilang Supremo alang sa ato kapatiran sa espiritual. Bisahe nga, dalabahan ba? Ilabi ako mga negosyo.
0: Bistado ko na sila. Nailhan ko na ang Supremo sa maong kulto nga sungayan.
1: Oh, Sino Piedad.
0: Siya mao si Varsino. Akong suod ka ng higala. Og anak sa traidor ka Bersamen.
1: Osa, kisagan na Bersamen, ha, Supremo?
0: Ipaigayon o niya na to ang dekong panagkigom. Iskutan taon niya ng bahina.
1: Kala, mao kala ba ayong puhaton, Senyor Minal Pinapides? Ako paabot lang o sa padugang o niya update, ha? Ako busy kayo karo akpadahon na gano'n.

0: siya na pagkasupremo sa ginumaan niyang kultong sungayan. Karoon na niya kinauban kanamo, makalaong bako sa labing ayon imong trabaho sama sa imong pag-alagad sa mga binabides.
1: Oo, amahang Varsino, gitugyan ko na nimo og sa imong balaan nga pamunuan ang akong kinatibok ang lawas og kalag alang sa labawong gamhanan.
0: Siya ang labing ambungan sa tanan ng mga anghel sa langit. Siya mao si Satanel, na ilang na si Satanas kung Lucifer human ni kanaog din sa kalibutan. Huwag niining bagong panahon pagailuhon siya nga mao si talahurong Satanod di Luciferos Sulfatos, ang Diyos o Diyos gayod nga matuod. O Molok Atik, Ari Lok Atik, wamani wamani wamani.

0: napadayag na ba gident dugay na kanyang tinaguan si Yuminay?
1: Pagyari ko, magtuo. Pisan sa una-una na lang kita kong buhi day si Barsino. Ug iya din gipadayon ang kulto. Nga gipangamahan, kanhi sa maluibo niyang amahan. Nga si Bersamin, si Berguenza.
0: Senyor Maynard.
1: Wa pa may tabo, ganatayog ang kulto. Nga gipangamahanan sa mga Buenavides. Ilabi na karon nga niaan kita sa modernong panahon ug sa naghinapos na nga bahin sa kalibutan.
0: Unsay mahitabo kung mo'y mubarog nga malaho tayo ng ila sa mga antagonista?
1: Pwes, dadun ko nga to sa impyerno ang di kong gubat batok sa mga antagonista. Hangtod nga ang talahorong Satano de Lucifero Sulfatos. Mauna ang mudeklarar kung si Kinsa ang nagmadaugon.
0: Supremo?
1: Muulbog yun unya ang dakong gubat. Umulok! Batok mga umulok! Arilok! Batok mga arilok!
0: Manimaos yun unya ni mo si Barsino. Mauna akong pangagpas.
1: Mas labing maayo. Kay tiwason ko unya sa pagluglog ang iyang liog. Ngawa ko maputol niya itong katapusan na mong inkwentro. Karon nga nasayod na ako. Mas pahugtan ko pa ang akong pagpangamahan sa kapatiran sa espiritual. Ug makita nila ang kabangis ni Senior Supremo Maynard Buenavides.

0: Mao ka na ang duha ka mga doktor nga gituhuan nila ni Papa Maynard nga sakop sa karibal nila nga kulto.
1: Ngayon ako naman na sila nagpanglingi nga naglakaw pa ingon sa gawas aning labi sa ospital.
0: Murag dunay dili mayong mahitabo niya, Krish.
1: Ha? Huh? Sa buti mo, ipasabot mo?
2: Doktor! Oh. Ayaw mo pa gawas! Dinihalang ka mo sa suod sa ospital!
1: Huwag siya maminaw ni Mucho, Marie.
0: Doon ay sakinan sa garage ng ospital. Nga ang mga sakay kadudahan ang mga lihok. Oh. Tingalig may plano silang daotan sa duha ka mga doktor.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3. Dito ako believe.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Sakit lang yun ayaw akong hilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko patik apa iwa naman kung ibati niya kaantog karo na minitin ako kaantog karo na ayaw na ko hunikan sa kogo ng panyawan tableto si Modlan amon isa isinta nakapin sabay na biska.
6: Oy, concerned ako maong paminaw lagi magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan basig sayop na imong tambal basig hyperacidity na di pwede stomach pain meds ra ang tumaron pag Gremlis tablet the best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025 Gremlis knows best unilabyan aluminum hydroxide magnesium hydroxide simeticone is a generic name of Kremlis. If symptoms persist, consult your doctor.

0: for hyper-SCDP based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
3: Jom, dali-dali ko tamang labutan ng bahina. Samok na kaayo.
4: Krisha.
3: Delikado kaayo. Tingali yung maangin paon niya hinuon ta, di ba?
4: Ah, sige, tana. Mupadayon to sa ward nga na imutangan ni Maki.
5: Gidakop sa mga pulis nga mga naka-details ang gawasan ni wardang usa ka nagpakaaron inong nurse nga doon ay dang injection na hilo ang sund.
4: Unsa?
3: Oh my God! Kakuyaw good!
5: Dako, agad kayo nga kong pasalamat sa kong private nurse. Kaya abti kayo nakabantay. Oh, Doc Pandayon.
4: Ganong kinahanglan pa man nilang buhaton ang pagpahilom ni mo sa dayon. Niang ko naman sinuipon yung sa plano sa mga antagonista. Sa tanang nahitabo, di ba?
5: Oh, tingali o di patungod na ako. Mahilom raman yung doon tatong isyo, ha?
4: Maki.
5: Uwa ko nila mapatay. Matirang matibay.
4: Ah, ang duha ka doktor nga mo'y nagmaniubra sa nahitabo, kunuhay ni Noy Ponyong. Nakita na mo ni Krisha, Maki, nga nagdaling ng gawa sa labi ng ospital.
5: Mga sumusunog sa satanista ang duha ka mga doktor.
4: Utsa!
5: Di na kumahin mo magdugay pa din hidong Jumari. Miss Krisha?
4: Oh. Okay naman ka ang pamati ni mo si mong lawas.
3: Bitaw, Maki. Kaya kung sa gani, at doon na lang ka magpakaayos sa karaang bay sa mga Buena Fedas.

0: Sayop na sila humanagpaila si Marceno. Isip maoy na ngamahan sa kultong sungayad nga atong kaatbang, Menard.
1: Simbergwensa sila. Nahog na sa gumagamot ang duha ka mga doktor. Ngamahoy ni man ay ubras kamatayon kunuhay ni Sofronio nga napalpak.
0: Maupa.
1: Mga patikan sila. Dili mahimong mamakak ang mga patik sa ilang mga kilid sa liog. Mga sakop sila sa kulto ni Marceno.
0: Oh, sigurado ka ba, cute?
1: Kumpirmado. Kay ato miyembro ng mga eksperto na yun, mao ang dikumpirmar.
0: Buhay pa ba ang maong mga doktor?
1: Simbergwinsa. Buhi pa sila. Apan hinahinayon ko sila's pagpatay. Angtod nga makaamgo sila nga ang mga buidabides maoy mas mulabaw sa tanang mga pinili.
0: Menard.
1: Ungolok-uka. Ariluk-uka.
0: Ungolok.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Gadget lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
2: Extra. Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
9: Extra. Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ang cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
11: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kagmamangkot.
12: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta RightMed.
13: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon ni sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit kaninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dari na ko gusto magkita ang laki pang imong anino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
6: Tagad na kaon nga oily food. Maka-acid na.
7: Pag may acid, Supra-Sid.
6: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate. Carbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
8: United Home.
9: Unilab yan.
10: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
1: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kalo isa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapi kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sabi nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Ang bukid doon eh. Gani ay. Sabi nga nagmuntin ko. Ano ay. Pwede lang. Maglapag yung ko ato mga gulo yun.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
4: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
5: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
4: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
5: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School? Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
6: O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
4: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti!
7: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
8: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
9: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
10: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
7: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.

0: Ako si Michael Ginaingon. Dili ko gusto nga magkuba ang atong pamilya. Mao nga gidawat ko na lang ang imong gihimong bati nga binuhatan. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Niya nagigutawon ko sa giestaran kong gamay nga kwarto. Usa ka buwan lang akong paabuton. Mubalik ako kasayin sa akong tapit. Hey, mingaw na kay ko sa akong asawa ko eh. Uy, akong cellphone. Basin si Papa na puding nanawag. O nagtaho na pod nga o mga sayot na chismis. Uy, hala. Si Bilma maning nanawag. Ang akong pahungawanan sa gana, diri sa syudad. Hello, Day Bilma.
1: Dong Miguel. Magkita na sa tabi, kaya gimingaw na ko sa imuha.
0: Ugma na lang, Day, uy. Kaya gikapoy ko sa akong trabaho ron. Pag off na ko, may lahos ko diri sa akong gipuyan. Pahuwis ako.
1: Ako nila yan, Nabi. Gilukrabaya ko yung ako.
0: Ay na lang lagi. Kay gisiradaan ang gate ni imbay nga akong iabangan.
1: Sige. Huwag maaaritog inigabi eh,
0: ha? Oh, sige, sige, Day. Sige, Day. Tuog na ko, Day, ha? Sige, bye. Ay. Di ko gustong ikaw ang manis sa akong kwarto nga akong giabangan, Dilma. Kay kuyaw kun ani ka na magpundo. Manawag na ko pirmi si Papa o akong asawa. O bias ko gusto nga madutlan ko nimo. Igorte ka nga akong gipahungawan sa akong gana. Kilayo ko sa akong asawa. Kinsa man siya nang nanawag, eh? Basin si Bilma, nanawag o balik. Si Papa Pikong mandi ay ni. Hello pa?
2: Tuwaan na saan ang tumboy nga si Gina, sinyong bay. Maya, wala, nagtinilapay na sa turon sila sa imong asawa.
0: Pa, hindi lang inataon tumboy ang amiga sa kong asawa, oy. O ibutang sa nato nga, tinuod ang imong gingon na tumboy si Gina. Aldis ang to mutubay si Miriam niya, oy. O sige tayo lamian ang tumboy nga, wak man ay tumoy.
2: Onya, kung tinuod nga tumboy ang iyang higala, ha? Kung doon ang sila'y relasyon, okay ka? Kakanuna yung ukayon sa tudlo ang ubo sa imong asawa. Abay lang lagi og tudlo, ha? May lang tudlo mo eh. Iukay, kuyaw ang tibuok bukton. Ay, baya, usaw na lang. Duka
0: magya. Duka magya. Duka magya. Duka
2: magya. Abaya ni mo, abaya ni mo.
0: Babay, babay.
2: Pagantay lang.
0: Kapo yung papa eh. Butang-butang nga magniyagsa ang akong asawa o ang iyang amiga. Kagwapa itong ginaw niya. Tumboy lang siya. Na, di ganoon kumutuo. Ibu ba ito si Gina sa kuwa na tumboy na noon? Kung wapa ko sugta sa akong asawa kani adto, si Gina mo tayo akong pangyaban ba? Ahoy! Tawag na ko eh!

0: alam hindi ko eh. Kapiin naman di ay. Ay, nag-burlens naman di ko ay. Wala? Si Gina, niasab sa akong tapad og nag-burlens pa din nakatog. Nindot niya klawas ay. Huwag ang iyang upos, bugdo pa ka. Mas bugdo pa sa ako. Huwag ang duha niya kapubs. Utog pa sa ako. Ay, dikit katuhuan nga tumboy ni siya. Gina. Gina. Uy, Gina. Uli na sa inyo, oy. Gabiin na. Jean?
1: Yala. Alo. Gabiin na, day.
0: Pag-ilis na, oy. Kinit-nit na. Kuhaon ko pa itong mga bata nga. Gibilin ako sa akong mama.
1: Panglasa ta de Miriam, eh. Panglasa ta ba?
0: Ikaw ba? Ayaw ba? Sa mana? Ay, mga tila pa, ah. Gina, sa doon. Sige ba, Gina? Ikaw itambal sa akong kahit law. Kito, apas layong akong bana. Ay, Gina. Ah!

0: ba iboy? Doon na day ingon anang asawa ba?
1: Eh, doon na ay.
0: Ha?
1: Ikaw gani, may jir-jir naman gani, gadin ni uglain nga. Pangita ka ng butanga.
0: Oh.
1: Bawasan mo asawa. Hmm? Swerte lang ko kay tumboy yung gibinuangan. Swerte ka ba? Tumboy yung gibinuangan. Nga gipahungawa niya si Angana. Ha? Ay, mayroon magtudlong tumboy. Pilar ko na. Say, kiminking pa yung gamiton.
0: Hmm.
1: Tirang gamaya. Pero, nilalang kay bata. Eh. Salakto pa kasulte. Parehas na. Nakasaan sa inyong kami niyoon. Mauna.
0: Ay, mura ugmay punto siya, debe.
1: Hmm.
0: Bueno, pugso na kong akong labaw nga mubalik na kong asahin sa among dapit. Og isurpresa ko ang akong pagbalik sa amo ubay. Dili ko ipahibaw ang akong pagbalik sa among dapit.

0: ganyan ang Pinoy.
1: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
4: Kining corned beef na lang usab, okay na?
5: Mami!
4: Angeline!
5: Di man sa'yo pang okay ra.
4: Pero...
5: sa

0: exercise, nakadyod ka. Star Nutrimeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Palit na og Star Nutrimeats. Lamian, masustansya.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuhan. Amang mo po yung mga melasma sa face.
6: Mm-hmm.
5: Mura dark spots siya, anak.
6: Mm-hmm.
5: Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala naman po siya.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Andin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Andin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo. This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
5: Nya, karoon biyahe pa ulit sa inyo?
6: Oo, bay iboy. Igosad nga, inigabi niyo kumabot sa among lugar.
5: Murang timing yung kayo. May ganyan kayo sugod sa chair muli na ka.
6: Grabe. Ako siyang gihangig maayo eh.
5: Ah, ayaw lang pahibawa eh ha. Nga muli ka sa inyo ha. Aron imo yung aktuhan ni mga sawa ng kidogs tomboy.
6: Sa pagka tinuod ba no? Huwag yun ko'y pagduda nga tinuod nga ang kanunay nga isumbong sa kong amahan rin ako. Apang sa gihapon, tistingan kong uli nga way masayod. Muna ba eh?
5: Mali ba?
6: Hmm.
5: Sige, sige, sige.
6: Adoro.
5: Pagayo-ayo rin eh. Ay, pagayo-ayo rin eh. Pagayo-ayo. Ha?
6: Oo, oh, sige.
5: Muli, insan ko sa mga probinsya, bay.
6: Okay, bay.

gabiin na gayud ani kumabot sa mga probinsya. Adto lang kumulong sa tungod sa merkado. O adto ko man hapon daan. Mag-tricycle lang ko umupatod sa kamusityo. Ay, ano man yun eh? Kalit man kong kulbaan. Kusog kayo ang kuba sa kong tugan.

0: Purbida. Purbidin planet.
1: Ha?
0: Nakalitan ba ako ining kalit nga magbuto og gabii na kayo. Ug may kini aka. Timing kayo.
1: Unsa? Unsa may akong natimingan pa, ha?
0: Ah, paminaw ha, paminaw ha. Tu aron ang tumboy sa inyong bahay.
1: Sa?
0: Nakasiguro ko. Wala. Nagtinilapay na turon silang duha. Ni Miriam, ng imong asawa, nagtsukulola papap na to sila.
1: Unya, ang amo anak pa, asa man, nabani mo?
0: O, oh, di anak ko. Hala, lakaw na yun. Uli dayos inyo. Aron sa iyon, maaktuhan mo sila, si Gina ug Miriam, nga nagtinilapay.
1: Sige pa. Anton ako, papikong.

0: Mika?
1: Inuon niyo di ay, katumboy ka, o may relasyon mong doon, ha?
0: Sorry ka, Kyle. Sorry, pero nga ni anak ka, hindi na ko magpanuol sa mga asawa. Mulit na ko. Isunusan na ko ang akong pante, ha? Kariyo sa...
2: Mikel, dong pasilo ako, dong. Pasilo ako. Dong pasilo ako. Pero babae man si Gina. Nakasama ang tuwad ko, pero parehas man akong babay. Parehas naman akong gipahungawan sa kong kana sa sex.
1: Anong mangga magsulob si mong pante? Pamante! Og sundatos, Gina! Og kamo niya pagtipog puyo! Pamante niya ba?
2: Layo ka ito, Gina. Si mo ito. Adalis ka, trepe dahil.
1: Oh, naku ni Moy!
2: Siya ba? Timo-timo na magutong ako ni Gina dong. Huwag mo siya'y parehas ini-imo ang kaning ka-ako. Sige pa. Ang dali. Ang alami, anak, Mikel.
1: Tugutan pa yun, Moy.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32. Ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kong tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masamay tiyak na mapaparam. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may pangunawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sa hari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos.
1: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS

0: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama?
2: Masinug.
1: May diabetes ka?
2: Mag-TTX 500 na!
1: Ang TTX 500
2: adunay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gigan sa palaya
2: ug the sugared sugar cane
1: mga organic compounds
2: nga epektibo
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: TTX 500
1: sa mga butika.
2: TTX 500
1: ang tubag
2: kontra sa sakit nga diabetes.
1: TTX 500
2: epektibo
1: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
2: TTX 500
1: imo sa the sugared sugar cane extract
2: ug anti-diabetic properties
1: gigan sa palaya.
2: TTX 500
1: garantisado,
2: highly recommended
1: sa mga eksperto,
2: mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
8: Biotrops Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
9: Biotrops Herbal Capsules, the wonder food supplement.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
11: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
12: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
13: Ako si Eli Prosos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
12: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Oil.
14: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila Bila Herbal Oil?
15: Dati mamugnaw ko kay hindi kan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
12: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
16: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ate nga na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na ito, pag-tick na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
17: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
16: Oo.
17: Uh-huh.
16: Nigawas doon siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
17: Ah,
15: asin.
17: Okay.
16: Uh-huh.
17: Ya, sa karon, o saan na gibati ni mo?
16: Okay naman ako sa karon. mao na gani itong nagpiti ako, tulay mo siman, pero malabo ang linya.
17: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
18: Oo.
16: Oh. Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
17: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
16: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
12: Unsa sa unsamang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Alarap, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
20: Dili.
19: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
21: RMN Production Center. Budalit ka rin yun eh. Nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
19: Nganong maoman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Alam matibway ni tanan.
22: Paidigo. No. Banda.
19: Bati asa ni mong naong huilag. May oy, masaktan ko sa tadimu.
22: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka banjigaw.
19: Gikan ka ron. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
22: Dugo! Dugo!
19: Silan ko.
23: Di mo na ko check ko. Pero, bakas liyon ako. Gato na agad ka.
19: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Sige na lang.
23: Bunso?
19: Doon na na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kung dili si Takla.
24: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
19: O, Takla. Mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan na nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilat. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Put naming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
5: Titik.
4: Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya nga Paragis Bilabila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tick. Clear na gyud ang imuhang UTI. Wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maayman to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape gyud ko nga Paragis Bilabila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5'7".
3: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello, hello, mga ikala, kumusta? May ngadlaw ka na itong tanan, may buong tag, may ngoto, may ngapon, may gabi, may ubagyong katlaon. Yan na sa inyo, ikala, sa kangina, Ray Arellano, ubans kong partner, wala yung gwapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok!
1: Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule, ang atong bagong produkto ng Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Isa na ito kalimdan mga ikalas sa pag-inom sa atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kay gawas nga makapalagsik na makapagana pa. Okay? Bueno, shout-out time. Shout-out nga ito ni Jewel Olivar, si Sanjo Limpangog, Hubinto Sumipo, si Ernie Cabaltera, si Pari Junito and Flor Samong de Asdanao, si Manang Agustina sa Valencia Negros Oriental, si Gloria Panday de sa Valencia Negros Oriental, si Nining Tobel and Family de sa Negros Oriental, si Consihal Corazon Rodrigo de sa Santa Fe Cebu, o ni Sir Richard Lopez de sa Cahil Bourbon, gikan gini sa among PSI founder. Pag-aag sa ilo, hindi ko gawas sa ilo. May lang nga mong writer dito, Oji Kumpo Prakasa. Shout out to sabi yan, Alpaco Desna Alpaco Naga, si Pini sa Iloon, si Tubod yan. Diyas sa Tubod sa Fernando, Barangay Captain Alil Canoy, o sa tanan nga barangay kagawad, gikan ni Pedro Pungasi. Okay. Bueno mga ikalan, dito maglangan nato din hinumduman ang nangagi nga gusto ni Raina Tara nga muadto sa tawhanong kalibutan agi sa nakong salamin nga portal. Pero wa siya mulaom nga madanya sila si Bugard ug Lalat kay bahandi malang ang kaugaling-ugaling interes ang ipalabi. Unya sa lain paano sab da abdan ni Kukak ang kadubo nini ni Haring BBT nga si Bitoy ko. Nga nagigda sa bahandi nga bulawan og brilliantlist nga nagkaon-kaon pa sa pagkaon.

0: ce cuartarimo.
1: Na, no, no, sa.
0: Că dacă mă cuarta, Juan Maria. Uia, la gana că pregărâri o pamite.
1: Anantia, ilong! Agui!
2: Jego, ay una-una naguna-una agud. Ni ata din hindi ba aron maglingaw-lingaw ta?
1: Bitaw, bedigaw!
0: Gusto ka takla.
3: Let's enjoy, hijo Jego. While we can.
1: Kano siya pa man din ka maglingaw-lingaw kung dili na makahimo ang atong lawas? Diba?
4: Ako, Sir Kules. Ako ang pinalipo ninyo.
3: Uy! Uy! Hala! Si Gia, nalubos!
1: Hala! Diba nga, Dayon?
0: Saubong ako, Dayon! Ops!
1: Hala! Midahin si Benji ko!
3: Oh, asa naman ang imong gingon, Hercules? Kaya ikaw ang manalipod na mo!
4: Don Arturo, hindi ko kamang wala ko, Don Arturo. Pero di sab ko, malunod, kayo mo lang magong papel. Pulutaw lang.
1: Ako sab, mulutaw na sab ko. Marang salbabida ba?
5: Tempa. Ganong may katawa ramang katakla.
3: Oh, tuon.
2: Tungod kay hanas kayo ng mulangoy si Gian, Doña Maria Picat.
3: Oh,
1: unsa?
0: Ay, naman itong atong luwason.
6: Nang tiyan, niara ko babaw swimming pool.
0: Uy! Naarapag ako niya sa babaw!
6: Nikawas naman ko, Kuya Chico. Ay, nang tiyan.
0: Kumauli ka mo lang, uy!
6: Maulod. Ay, nang tiyan.
0: Inyo na kong giate ka? Bangal sa ilong!
6: Gusto man ni Happy Kuya Chico.
3: Oh, no.
1: Ano na si Kaoy?
0: Bangal sa ilong.
1: Wala.
0: Ang langgam tapian.
1: Sibin-sibin-pong. Daos pulito, Andy.
0: Daos pulito.
1: Daos pulito.
0: Kabayan to sa...
1: Daos pulito.
0: Kabayan to sa utang niya.
7: Unsay sunod nga mahitabo?
8: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
9: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugo na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
8: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog o nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
10: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligyan man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
11: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsang, ang bukid doro. Gano'y ay.
10: Bukid sa kulian?
11: O kato ganing ama nga mo rin na.
10: Bukid sa...
11: Ganing.
10: Sundan?
11: Oo. Niya, o sa uwap ako nagamit. O magsaka ganito. Maglisod
10: ko. Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
11: Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, ba't kung naihahay?
10: Ah, pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
11: Makakatkat ko, ah.
10: Tanong mo yung
11: sa mga magrapag, magrapag yung ko atang mga gulo yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kayo ka. Ay, ko salamat.
10: Hindi pa kanalim mo na
11: yun? Siyon.
10: Lido?
11: Alberto.
10: Pilay mo yung dad?
11: Ay, kung ano ka, no, binta na ka.
8: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis

0: Natural Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
1: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
2: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
1: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili pwede mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
2: Bila edad din mo ron, ma'am?
1: Ako, 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
4: Doon na, milupad palayo na ang langgam sabihan.
5: Sibit-sibit po.
6: Tau, Chico!
4: Insikigaga ko, budlat!
7: Ay!
6: Tau!
7: Pamangkin ko!
6: Tia, tia!
7: Hey, pamangkin! Pamangkin!
5: Oh, may akibalagiin siya.
6: Tawag niya sugilanon. Tod, ang akong personal driver, si Pedro. Matod niya, hi ninyong tanan.
4: Sabot sa kanang amang, no?

0: Sigurado ka ba yun sa imong desisyon? Mahal nga Reina Tara?
1: Oo, Harry King.
2: Bawi yun.
0: Pero, makalapas ka sa balaod na itong mga duwindis.
1: Nasayot ko.
0: Tingali o ipuno kini sa nimo alang sa imong impeachment. Kung nasayot si Aring Bibi Tinis.

0: Dakika na bukalit niya di buka ang mga mata ni Haring Bebeke.
1: Kami bukang mga mata sa mahal na harin.
2: Ibaw yan. Nagkamata na ba siya? Mabalikan na siya sa panimot?
1: Posible.
2: Dili ka sigurado, Albularyo?
1: Imaan lang ka na. Napadong na ang iyang kaayuhan.
2: Unsay na?

0: Kim, baka kang pinmami mo lang pala.
1: Adios, mga puting duwendes. Adios, Hariki.
2: Adios, Sammy Raynader.
1: Musot na ko sa dakong samin.
2: Ayaw!
1: Hariki? Ngano?
3: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: So, kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian dahil yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nakatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipangbati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, mag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

0: problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may gibati mo sakit imong hawak ana?
1: Sakit akong hawak to kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gid sa akong lawas gyud ni.
2: Ano pa murag magpangita na ka?
1: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta. 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya.
2: So karon gimintay na lang nimo.
1: Gimintay na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw akong ginainom. Sa una problema kayo karon, ako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee og Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Luya ka ba?
4: Aduna ko'y gibati.
3: Way gana og masakiton?
4: Kalisod na ko.
3: Ang tubag sa masbuhi og lagsig nga lawas. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
4: Maraming salamat po.
3: Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anaamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
8: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Albert nga taga-dumagit. Rupong ang akong mga tiil o mga pagkakit. Ilih na pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsul sa buntag. Sa gabi. Kalabay bulan, nawala ang hubag-hubag ang sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
10: Pumali sa mga butika.
11: Mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
12: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-dom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
11: Isgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar ug ang epekto ni ini sa atoang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
12: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015 ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
11: Pagkataasa di ay, no?
12: Murag kuan ba, usa ka bawal nga kanon.
11: Daghan. Niyantong tuig 2015, Dok, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unong pakutsaritang kamay.
12: Mauraw ta na.
11: Ang musunod, Dok, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sasulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
12: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang naga-promote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
11: Muday na.
12: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
11: Husto.
12: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
11: kondisyon,
12: wala
11: ano?
12: Kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
8: DTX 500.
10: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko pagtumar, duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
11: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
12: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
11: Unya, Dok, kini pong acne.
12: Dagkong bugas-bugas.
11: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne. Daghang mga bugas.
12: Gusto ka wala na kay bugas-bugas, o undangin na ang mga tamis, din hi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 og Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
11: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
12: Sobra nga tambok.
11: Oh.
12: Sorry, Sir GP, di na to mabasol ning mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason, sobra na lang ang kaon ng kamay. Sa JP, ato hinumduman nga, sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo. O dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
11: Hosto!
8: DTX 500!
13: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
8: DTX 500! Pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sasigin na kung tumarog Mighty C matag-adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
15: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
16: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500,
15: ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
16: duha sa gabi.
15: 2 weeks pa lang
16: may alivio na.
15: Pag 1 month ka pa,
16: naayo na ako.
8: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
11: Mga ka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang ana inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
12: Sa pagatino, Sir GP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
11: Husto.
12: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimo og balatian or sakit. Kasagaran magud nga lifestyle disease gi gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis. Mm-hmm. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500. May tisi sa atong lawas.
11: Kana?
12: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Mm-hmm. Nya mantikaon na sa gabi. Ug naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
11: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
12: Mm.
11: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
12: bad sa cholesterol.
11: Bad cholesterol. Mm. Maoy i-oxidize sa free radicals ug kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
12: Mm.
11: Kundi sa medium sized arteries pod.
12: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir JP.
11: Mm-hmm.
12: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
11: Gusto.
12: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
8: DTX 500.
17: Kada si Mario, na koy diabetes, 250 akong sugar, tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo ya BP na ayo sa DTX 500.
18: Duha ka capsule buntag sa gabi.
17: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
11: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
12: Oh, di gina madaot sa GP. Labi na kung sige kag inom.
11: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
12: Mm-hmm.
11: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaon ka og tamis.
12: Mm.
11: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
12: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
11: Hmm.
12: Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
11: Kampiyon.
12: Og kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
11: Wala kay reserve.
12: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
11: Oh.
12: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
11: Oh, kapatsadaha.
12: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C o ang DTX 500.
11: Correct.
12: Mm.
11: Aron, adto ta sa imong utok.
12: Mm.
11: Kung aduna mangani usa ka organ, na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas ug utan.
12: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyud ikatabang.
11: Mm-hmm.
12: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar ra mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam.
11: Mm.
12: Sa mga office workers, decision makers,
11: uh-huh.
12: O ilabi na dyan sa mga idaran, aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
11: Gusto!
8: DTX 500!
19: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
8: DTX 500! Mabali sa mga butika.
20: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
21: Karong May 27 to June 5, 2026.
22: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
20: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Loida, damay lang naabugog taligsi.
24: Kung nagsipunon nako,
23: natiko og Mighty C.
24: 2 capsules 3 times a day.
23: After sa sige na kong tumar sa Mighty C,
24: abugog taligsi.
23: Ako nang masuklan.
24: Epektibo kayo.
23: Ang Mighty C.
8: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod.
12: Mm.
11: Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
12: Tugod na sa kagaw, Sir Sir GP nga moy gapabaho sa ilok. Sakto gyud, pag human nila gligo Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og klinika dio fresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
11: Kinisad makapaputi sa ilok no og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
12: Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
11: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
12: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo ug butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
11: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
12: Inom ka og Extend Food Supplement.
11: Ay, perfect.
12: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
11: Correct. Wa jud naay side effects, dok. Naay pakapinuon frontal effect.
12: Hello? Tay, pwede ka na.
11: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
12: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
11: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Kalami.
12: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
11: Gusto.
12: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
11: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
12: Katong mga kwartahan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
11: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
12: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko nga memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako no sab si Dr. Romil Oy hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
11: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
12: Og kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga naay gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magyan sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobya to?
11: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
12: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
11: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
12: Naapagyapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog gikan sa imutyan paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
2: G3Bio. Ako si JM, ako di tabang no ang G3Bio tungod kay mas gipalit niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-exercise.
4: G3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: G3Bio.
11: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
12: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
11: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3Bio.
12: Dili lang ulcer, Sir JP. The best ang D3Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3Bio.
11: Sa to ba, Doc? Friendly ni siya klaseng mantika. Ang virgin coconut oil.
12: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hangard.
11: Mao, before si D3Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
12: Kanang kasigi kagka og mga tam isor GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir JP, is padaghanon nila pinaagi nining D3Bio. Unya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
11: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imuang tiyan.
12: Og dili ra da, Sir JP. Iha pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
11: Correct. Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
12: Grabe ha, sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3Bio, Sir JP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3Bio.
6: D3Bio! Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3Bio. Sa nakabulan, wala lang akong labad sa akong ulo. Ano mo lang akong blood pressure?
4: D3Bio! Ang D3 nga may BCO.
5: Ang BCO
4: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3Bio! Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad.
11: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
12: Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria at virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
11: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
12: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
11: O bitaw, ayun na magpadugay pa. Gamit na, Jude, klinika Dio Fresh.
12: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
11: True.
12: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
11: Exercise sa kama ba, Doc?
12: Dala na da, Sir JP, sa added benefits.
11: Austo.
12: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
11: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
12: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
11: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
12: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
11: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
12: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
11: Of course. course. Pero dok, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
12: Oo, nindot na.
11: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
12: Mm.
11: May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
12: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
11: ga-detox ka pa!
9: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
10: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
21: Karong May 27 to June 5, 2026.
22: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
10: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
13: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
11: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
11: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
12: Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Nga no, kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
11: Ako dok mag D3 Bio ko ug dili na mag D3 nga plain kay ang D3 wala jud gapaubos sa atoang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana sa pag-inom nimo og D3 Bio ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi, ug kung unsa pa man diha, ang yeast. Pero kinipod, ang gapaubos imo ang LDL o gapataas sa imo ang HDL, kiniwala sa plain D3 ug naalamang sa D3 Bio, Dok.
12: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang atoang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalaw Sir GP, ang atoang atay dili na kinahanglan pa magpagawas og glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pagipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang atoang atay og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gibintin lang siya.
11: Oho. Unya, iya ha, kinigi paubos ang stress sa atong atay.
12: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity. Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon. Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
11: Muni gwapo.
12: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 moadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil moadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
11: Wow.
12: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
3: D3 Bio.
15: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
12: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
11: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. All things, tanan, dapat adunay moderation.
12: Kung sa military term pa, Sir GP, naakay auxiliary. Ang D3 Bio, murag auxiliary na siya. Naakay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Muna siya yung mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kaya kung dili ni mo na imnon, wala joy mahitabo.
11: Take note ha, ang BCO nga naara jod sa D3 Bio o wala sa plain D3.
12: Muna yung kalahian kung gainom ka og D3 Bio over plain D3. Kaya ang plain nga D3, dito ra jod sa imuhang immune system. Pero kung D3 Bio, imuhang immune system og cellula. Kanindot jod kung kita ga D3 Bio. Muna Sir GP, nga D3 Bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3 Bio. Dili man jod basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tanawon Sir GP.
11: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
12: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
11: Ayawg abusoho.
17: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
18: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
25: Karong May 27 to June 5, 2026.
26: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
18: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 841.
27: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto.

0: Maslaw, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Tag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton ug adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Diskarteng bisdak na ko, ana.
5: Rexidol Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
10: Food's here, guys.
9: And feel the vibe. All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Armor up for adventure with Biogenic.
12: Happy Fiesta!
13: Kinahanglan, extra ang anda.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana ang mga bisita? Kadyot
14: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
17: Cargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat Cargado ang Maxvit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
18: Cargado!
19: Maxvit Cargado!
15: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
20: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Higala kumus tagmayang gabi ikanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome ug welcome ng aton tulumanon. Sensorly Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man ug gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. May 25, 2026. Lagi suwatan po na usap ang atong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan o Jenny.

stand by check alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapaggang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes o gilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, NANS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na ng mga butika sa inyong mga lugar. Again, kita kids ta sa Buaga City karong May 30 alang sa tuong NANS Medical Mission. Sa Buaga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa Petit Barracks Barangay Zone 4 sa Buaga City. May 31 April sa Buaga Sibugay Covered Court. Poblasyon April sa Buaga Sibugay. June 1 Pagadian Covered Court Plaza Luz Compound. Paharis Avenue Corner V Sagon Street Barangay Gatas Pagadian City. June 2 Molavis sa Carousel Garden. Rizal Avenue Barangay Makugihon Molavis sa Buaga del Sur.
June 3, Dipolog sa Mini Gym Barangay Torno Front sa Barangay Hall Torno, Dipolog City. June 4, Kalamba Barangay Hall of Barangay Sulino, Kalamba, Misamis Occidental. June 5, Oroqueta sa Lomantas Riverside, Porok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroqueta City. Kita kids, oga remember, matag lugar, aduna kita ipanghatag nga, gidjug water, alang sa mga diabetic, 100 katao ang una makadawat sa atong gidjug water.

Gani. Bisan wa na sila samahan sa bata. Mag-anhaan gihapon kinis balay para makita ang ilang anak ug muhatag sa iyang sustento. Ako sa pikas bahin, timing-timing gyud ate para dili masapnan. Gadugay nga gadugay ang among relasyon. Ug palangga gid nako siya ate. Apan kinilaging ulitaw ta, dili maiwasan nga matintal gihapon sa uban. Ingon pa nila, marupok ko no ko ate. Kay dili sa pagpanghinambog, daghan kog ex. Apan kining akong mga ex, kung magkita mi, kami gihapon. Murabag uyab kung magkita. Kung dili, dili pod. Basta makagawas ko sa balay sa kong amo, kung muli ko sa amo, naapoy mga babae nga kapailad na ako ate. Maunang kanunay gig kong naay ka-flirtan sa cellphone. Nighttime nga, nahubog ko. May pauli ko sa balay sa kong amo. Tungod sa kahubog, splak ko diretsyo sa higdaanan. Wa ko kabantay nga, natulog ko nga naa sa kilid na ako ang cellphone. Wa na ko nabutang sa akong bulsa. Kinipong akong karelasyon na akong amo, nakakita og chance para kubian ang akong cellphone. Og dito niya nakita og nabasa ang tanan akong pag-flirt sa ubang mga babae. Grabing away ang nahitabo ate. Nahuwasan kog galit. Sa akong kahubog na ito'y gayuna. Nagmahay siya na ako ate. Matod pa niya. Porket single mom siya. Ako lang kuno siyang ginadula-dulaan. Ipaikot ra kuno na ako siya ate. Kinipod laging dali rata matintal. Bisag ibala pas kanyon. Bisag nasap na nadili gid mutugan. Defensive gid ko kaayo ate. Nagbuhat gid kog mga rason nga makalusot ko. Pero mao lagi, pag naanay lamat ang relasyon, questionable na ang pagsalig. Bisag wa na ko'y gihimo, iyan akong dudahan. Busa magsige na lamang mig-away. Hangtod maabot pa sa sinukmatay. Busa ginabalik pod nako sa iyaha ang pabamasangil niya kanako. Ako pod siyang ginaingnan nga siya gani. Gaadto pas balay ang amahan sa iyang anak. Magkita gihapon sila. Ginabali nako kaniya ang iyang mga ginaistorya nga rikan nako ate. Apan matod niya, magkita man o mag-istorya sila sa amahan sa iyong anak. Apan wa na kini Malaysia kay bisa natapos ng ilang relasyon. Apan, wa matapos ang ilang pagkaginikanan. May abot kit sa punto nga on and off ang among relasyon. Hangtod na ka-realize ko ate, nga di na pod ko ba tanon. Gusto na pod gid ko nga magkaanak ate. Butang nga dili mahatag kanako sa akong uyab. Kay lagi, pila naman may katuig nga nag-uban. Apan, wagid ko niya mahatagig anak. Busa nagkadugay, nagkabugnaw ang among relasyon. Ate R.

Ate R. Ambot ba? Bugat kaya akong kasing-kasing. Para nako bugat kining problema. Ako gipasabot si Jane. Nako ila ang cellphone ate. Moy akong gigamit para makipag-communicate kang Jane. Para lang yun nga malikayan ang kasamok ati R. Padayon gihapon ang among relasyon sa akong dating hinigug mga single mom ate. Apan, mao kini ang naghatag og problema kanako karon. Unsaon ako pagpakibulag? Kay gawas lang mahadlok ko ngayang buhaton. Sa tinuod lang maluipod ko niya ate. Apan, gusto ko makabaton og sariling anak. Buta nga dili na mahatag kanako. Sa single mom akong uyab. Samtang si Jane, willing, ihatag ka na ko ang akong pangandoy. Unsabay ang ngayon kong pagkabuhaton ate. Palihog. Tambagi ko. Sa ngayon kong pagkabuhaton. Din hinalaman ko kutob. Sincerely yours, Jen.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang iyang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sanggi try ko na siya kag sigisigi ko na siya gamit sang Nance capsule kag Uid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili nagid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nance capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance capsule kag Uid capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, ang na-observe na ko sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kog kape kay ug mo inom kog kape, murag pati unayon na ko nga katulogon ko observe sa nagamit na ko sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo katuwid akong daladala na ay nakastory na ako nga mayo yun ang cervic care para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervic care sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervic care ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala yun ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervic care para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervic care. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervic care. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

daghang salamat kanimo dyan. Sa imo papadangat imo sa watampo ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Kalami po sa imong problema, oy. Daghan ang nagmahal. Okay, diri una kita sa ito mga text and messages. Sa ito, sir, 917-159-5812.

0: Ate Arlene, ako yung salt sa Lord Sender. Kinahanglan niyang tug-anan sa tinuod ang single mom. Gusto po siya nga makabaton og sariling pamilya. Gusto siyang makabaton og sariling anak. Makasabot rin na sa hinay-hinay, ate. Juvie of Manhoyod Negros.
1: Ang lahat ng ating pinagdaanan dahil ikaw lang.
0: Ate R, para sa letter sender. Wala na lang siya bulagan, ate. Dili lang siya pasapon. The eye from Maria of Cortez, Bohol. Ate R, musugot siya og sa dili. Kinahanglan gid siyang mo-decide para matapos yung problema, ate. Kinsay bugat sa iyang kasing-kasing. Renaline of Badian, Cebu.

Again, thank you so much, Jan. Sa mo papadangat, mo suwatahan po ni atong tulumanon sa answer li Ate Arlene. Well, akong paminaw, in love ka sa single mom. Kay maluoy ka niya o di ka gustong masakitan. Ang problema, dili siya ang tubag sa imong mga pangandoy nga makabaton o sariling anak. Si Jane ang makatubag sa imong pangandoy. Kini lang akong ikasulting anak kanimo. Dili ka gihapon kompletong magmalipayon. Kung sulod sa imong kasing-kasing nangandoy ka makaanak na dili pod mahatag ni single mom. Mao kanay pinaka-importante o bugat nga rason nga no nga kinahanglan ka mo kala sa inyong relasyon kaya gusto ka makabaton og anak. Nasayod ko makasabot siya ni Ana. Kaya mo sa kalalaki, gusto gina makabaton og sariling anak, makabuo og pamilya. Apan, kung di kini mahatag ni single mom, wa na rason nga imo pang dugayon. Basi mo ang panahon nga sa Jane na po dan ni makahatag ni mong anak, magmahay ka. Again, kinahanglan ni mong pasab doon sa single mom. Nga doon nasab kay kinabuhi na gusto ni mong i-build para sa mong kaugalingon.

again, thank you very much, Jan, sa imo pagpadangat nimo sa watampo ni atong tulumanon. Manghinaot ko nga makadesisyon ka na para sa imo kaugalingon. Standby karon taod-taod alang sa itong Health Educations Program with Dr. Jan Paul de Asis. Musulod gilayon ang Malong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, mga nga salamat. Bye-bye. I love you all.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
2: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nans Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
4: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauno. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ko makuanan kung unsabay ako gibati. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagbuwad to ka dito sa butika, kay naata na doon. Sabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kay aron, kanang imong trabaho, Rajib nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, tanawa, paminawa yung mga galingon. So akong gitumaran ako ni Buhan. Akong gibate dayo niya, lagsik man dito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: syempre, alang sa itong Health Education Program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Yes, at Arlene, and mga kanans, welcome again sa ito ang NANS Health Education Program.
0: And amo ipaybalo ni Doc John Paul de Asis nga doon na napod tayo naka-schedule ng medical mission para sa ito ang taga Mindanao. Yes, magsugod din sa May 30 na sa Zamboanga City, diya sa Philippine Red Cross Function Hall.
1: And then May 31, diya kita sa EPIL Sibugay.
0: Yes. Pagka June 1, dito sa Pagadian sa Covered Court Plaza Luz Compound, Pajares Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
1: O sa June 2, Molavi.
0: Carousel Garden.
1: Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molavi, Zamboanga del Sur.
0: June 3, sa Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Torno and Front, Barangay Hall, Torno Dipolog City.
1: O sa June 4, sa Kalamba, sa Barangay Hall of Barangay Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Yes. Pagka June 5, dog dihata sa Oroqueta, sa Lumantas Riverside, Orok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroqueta City. So, I think ang last na tong location sa Sibugay is dito mas sa Radio Sincero. So, possible dito gihapon, dog. Anyways. Ate Arlene, magkaino mo service care ang 14 years old? Wala siya gidugo, mga 8 months na. Oy, gikan sa iyang pagadalaga. Nining ni sa hinatuan.
2: Okay, mga kanans, no? Kumbaga, iya ha, problema sa hormonal imbalance. Kanus aba pwede makainom ang mga kababaihan sa Cervicare brand herba capsule? When the time nag-start na na mag-function ang iyahang reproductive organ, mga kanans? So, kumbaga, sa dali na ito, mahibawaan mga kanans, once na mag-start na siya sa pagdugo, and then, after mga pilado yung kabulan na wala-wala na iyang pagdugo, pwede na siya makainom sa Cervicare brand herba capsule. Kay maumang yun ni ang purpose sa ato ang Cervicare brand herba capsule.
0: Yes.
2: Na ma-preventionan palang daan ang mga nagasugod na mga problema sa panglawas sa mga kababaihan. Kaya hindi na ito gusto na sa ulahi na mahibawan pa na teenager pa na naana sila'y mga mayuma, na naana sila'y mga ovarian cyst, naana yung mga polycystic ovary. Og dili nato ni ikadinay kay naa nagyuubay-ubay ng mga teenager na nakit-an during sa ilang pag-ultrasound na anaay mga ovarian cyst, polycystic ovary. Kay tungod kini sa hormonal imbalance na na-ignore nila before. Kaning ingon bitaw na okay lang na siya na malayagan siya kay inana namang yun siya. Dili na siya normal, mga kanans. Balikon ko, kanang ingon bitaw nagilayagan-layagan, dili ka na siya normal sa mga babae. Bisan ka na ingnon ninyo na monthly ang iyang pagdugo, pero ginadisminorya, dili kini siya normal, mga kanans. Ang normal sa babae, regular ang iyang menstruation, limpyo ang iyang pagdugo, walay amoy ang iyang dugo kung simhuto niya, mga kanans. And then, kung dugon siya, yes, naamagin siya mabatsyagan na medyo sakit gamay sa iyang puson, pero tolerable siya, mga kanans. Dili na to siya matawag yun ba na dysmenorrhea. So, naa siya mabatsyagan na pain, pero makabalik pa siya, makatrabaho pa siya, mga kanans. Kung ikaw, ana ay problema sa imuang hormones, irregular ang imong hormones, ginalayagan ka, na imang apulapol, na imang itom-itom, ang imuang pagdugo, I recommend ang pag-inom sa Cervicare brand herba capsule. Sa iya ha, medyo bata-bata pa si mga kanans, I recommend na imnon niya matagabi, pwede one capsule. Pero kung nag-edad na ka, din dako ang imuhang timbang. Okay ha? Kung dako ang imuhang timbang, din 15 years old ka, dako imong timbang, I recommend one capsule 3 times a day.
0: Okay.
2: Pero kung gamay ang imuhang timbang, andi nag-edad pa kag mga 11, 12, or 13, pwede matagabi once a day ang pag-inom.
0: Okay.
2: Then natin mga specific na mga pagkaon na kung pwede likayan usa. So, unsa ba kini na mga pagkaon? Usually, mga pagkaon kini na ay mga sagol na mga synthetic hormones, mga kanans, or ginatawag nato na mga change hormones. For more information with regards sa naay mga hormonal imbalance, kung unsa ba ang angay nilang kaunon, kay naay mga pagkaon na dili na ito, pwede yun na isulti diri sa radio. Kay naamoy po yung business ana siya, mga kanans, no? So, add to na lang kita sa ato ang mga wellness center or during ba sa ato ang mga medical mission, mga kanans. Kay dato, at least dato ma-open yun na ito, tanan din
0: ang mga bawal.
2: Yes, ang mga bawal, matagsa-tagsa yun. Din, kanang inyo ang mga personal na mga pangutana. So makahatag yud nato og insakto ang iyang mga tubag mga kanan. So ato ang wellness center diri sa Malaybalay, anaa siya sa Malaybalay Sumpong mga kanan. At bang sa Betel Hospital anaa diya yung Nance Wellness Center. So anaa ko Lunes og Friday mga kanan. Mm-hmm. And then sa ato mga medical mission sa ubang lugar at ang atangi lang ninyo kay ginahanayan ay ginaplaster pa nato mga kanan.
0: Okay, Attorney Nandok Jan, buntis ko unom ka bulan na ako'y cyst sa akong private part. Sa gawasan ng Diyos bata, dako na murag Julin ka dako. 5 years na nakong gidala-dala og unsa may angay buhaton. Actually, ang pinaka-best mong buhaton, ato gikas doktor o bigay ni, ilan ang suyupan.
2: Okay, mga kanans. Oh. No? Possible, mga morning itawag na ito, mga Bartholin's cyst yung mga kanans. Mm. Pero sa imong manggod is naamanggod ka sa imong pagbuntis karon.
0: Yes.
2: So meaning to say, medyo limitado yung treatment na ihatag sa imong mga kanans. Pero kung after sa imong pagpanganak, so diya, makahatag na kita o mga full blast sa imuhang treatment. For the meantime, kay 6 months pa ang sa imuhang pagbuntis mga kanans, pwede naman ka makainom sa non-serva capsule. Pwede himnon 1 capsule 2 times a day. Mm-hmm. At least, dili siya matrigger yun ang imuhang sisaya agianan sa imong puwerta mga kanans. So balikon ko, non-serva capsule, 1 capsule 2 times a day. And then, pwede po na mabisita ka sa imuhang
0: obigayni
2: mga kanans.
0: Kaya among obigayni, doon na sa technique na dok, na pwede nila mapahiyos.
2: So, depende siya, no? So, muna siya na kinahanglan na ay assessment. Makita sa ubigay ni kung unsa ba ang dapat na pagabuhaton ang the best para sa matag pasyente.
0: Okay. Ate Arlene and Doc Jan, na ako'y polyps. Actually, mo ginikasagarang problema sa mga babae. Ako personally, Doc, ako yung i-recommend ang Cervicare para sa kababayenan. Kikini siya ang klase sa herbal food supplement nga grabe ka-effective kung mahisgutag mga problema sa kababayenan. Tanang aspeto, muna nga, kumparihaan ni polyps, unya, doon na po'y mga cyst sa mattress, kinigid ang pinaka-best nga buhaton, Doc.
2: Yes, Ate Arlene, no, ang ginatawag na ito ng mga cysts, mga polycystic ovary, mga kanans, resulta kini siya sa hormonal imbalance, kumbaga dili regular ang iyang menstruation, and then na yung mga apulapul na yung mga itom-itom. Dok, asa ba di na nagsugod yung polyps sa mga kababaihan? Ang polyps, manggod mga kanans, no, sa normal manggod, sa function sa reproductive organ sa mga babae, ang ovary sa babae, naana sa panahon na mangitlog siya. Pero bago na siya magpangitlog mga kanans, magpaburot na siya sa imuhang ovary. Muna ginatawag na ito ng mga follicle cyst na dadto mugawas yung egg cell ni mo mga kanans. So meaning to say, kung ang pasyente dili siya mangitlog every month, there's a possibility mga kanans na ang imuhang follicle cyst mugahi to siya. So paggahi to niya, mahimo dayon siya sa ginatawag na ito ng mga ovarian cyst kung isa lang siya. Pero kung nagdaghan na siya, mo na siya polycystic ovary. Unsa hinungdan, wala siya nangitlog every month mga kanan. Sumoto siya na ma-develop yung mga ovarian cyst or polycystic ovary. So unsa ba dok ang atong angay pagabuhaton para makasigurado na ang babae maka-itlog siya every month. So Cervicare brand herbal capsule kay mao kini ang herbal na mutabang mo address sa naay mga hormonal imbalance. So kay ang polycystic ovary or ovarian cyst ano man siya, part man siya sa reproductive organ mga kanan. So Cervicare 1 capsule 3 times a day sulod sa 28 days. Ang treatment ani is 3 to 6 months gyud siya mga kanans kay hormonal man yung problem. And then mas nindot pod nasabayan sa pag-inom sa Nance herbal capsule 1 capsule 3 times a day good for 28. Dok, how about kami na mga ano, nagainom og pills? Diba yung pills gina-educate man gyud na siya na makapaundang sa pagpangitlog sa mga kababaihan.
0: Mm-hmm.
2: Yes, mga kanans, insakto na sa yung pills is ginahatag para dili mangitlog ang babae. Para walay fertilization o dili mabuntis ang babae. So, dok, kung sa mong buhaton dok, kung dili siya mangitlog ang babae, nabay possibility na pwede ma-develop yung ovarian cyst or polycystic ovary. Yes, there is a possibility, mga kanans, na pwede siya ma-develop. So, unsa bang amo ang angay buhaton dok na para makontinue na mo yung pag-inom na mo na pills at the same time, dili mataw-ataw po ang panglawas sa mga kababaihan. So, I recommend ang pag-inom sa pills straight siya for 2 months. Kung pwede, straight siya for 2 months. Then, pag-abot sa 3 months, pahulay usa. gamit usa og mga alternatibo na mga pamaagi sa family planning. Kay naa man siya yung mga uban pa na klase na family planning. Kay for the meantime, itreats nato og limpiyuhan ang sulod sa imuhang mattress. Kay para malikay nato yung ano ba, yung mga ovariances, polycystic ovary, or yung hugaw ang sulod sa ilang mattress. So after 2 months sa pag-inom sa pills, temporary stop usa, gamit usa og mga natural family planning, and then take Cervicare. 1 capsule, 3 times a day, straight ka na siya up to 28 days or up to dugo ng usa ka babae. After niya, gidugo na siya mga kanans, pwede na dayon mo balik na pod siya sa iyahang pills. Then after 2 months, Cervicare na po dayon. So ana lang na para dili nang gid kaayo siya na straight yun siya mga kanans, kay para at least maiwasan nato yung mga side effect o dili maayo na resulta sa hormonal imbalance mga kanans.
0: Pwede mo naman tayo kung oras sa itong Health Education Program ni Adnang Lunes. Hangto na lamang magpuhon sa mga taknag sa mga istasyon, Dok Chan.
3: Yes, sa Tarlin o mga kanans, daghan kayong salamat sa inyohang pagpaminaw. O ginaot mi, nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
6: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye-Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye-Bye Fever. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Good morning, my dear plants!
8: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
7: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
9: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
10: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
12: Bang!

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:26 na sa gabi.

0: mga kabus nga linupigan. Andam mabarog sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, maing gabi kanaton tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang buhay ngayon sa paghatag niya kanato glay nasab nga adlaw. Glay nasab nga gayon sa tong pagpadayon, sa tong pagpanikay-sikay o sa tong pagpagigbisok.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukintig paminaw nga Lunes, pizza 25 na sa bulan sa Mayo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta to ang mga sukintig paminaw at to ang mga pinanggantig paminaw nga naminaw karong mga orasa? Silang tatag sa ka mga radyo, nagtanaw sa Facebook Live, sa to ang YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Anya sa gihapon, ako niyong ubos nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos Tanghian, ang makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntunga ng gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan diri sa Dakbaya, Sugbo. Kumusta kamuntanan? Adiri sa probinsa Sugbo. Alawigan sa Negros Oriental, Negros Occidental. Ato makiksunan usab sa Sikihor, sa Bohol. O ato ang mga Bulanon. Happy Fiesta sa mga nag-celebrate. Silahang kabistahan karong adlawa o karong bulana. Basta Mayo gani, halos tanang adlaw mga sukindig paminaw. Adunay fiesta dias Bohol. Unya karong adlawa. Fiesta sa dito sa muang sudad yun no sa gihulgan kasama ng Nistor na basta Mayo 25 daghan kay magfiesta sa Bohol basta Mayo dili lang sa Bohol lakip na usab uban nga mga dapit dinhi mga sukindig paminaw sa Kabisaya ug Mindanao onya diha to makigsunan usab sa Samar, Leyte og sa Luzon area igun man usab dito ubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunod itong mga pinanggantig paminaw sa dito sa gawa sa nasod. Ato ang mga overseas sa Filipino workers, mga OFW, kasamang Nestor, kumusta ka munta na? Maayong gabi eh, mayang pagpaminaw. O niya, kumusta mo niya ha? Dugay-dugay itang wa magkuyog, mag-uban, magdungog, kasamang Nestor. O niya, at last, nakaroon na kanang na ang nag-uban na tanin niyo, ha? Nagkuyog na ta, nagdungog na sa ta. Mura, gimingaw ko ninyo. Onya pasalamatan ni Attorney Buen Alguno og ni Radyo Man Josephus Quijano ang maoy nag puli-puli mga sukindig paminaw og dala sa tuang programa kasamang Nestor. Onya sa Attorney Buen si kasamang Zikyo o galing dili na ma dalas orasad no ni Attorney Buen kasamang Nestor. Salamat kayo Attorney Buen og Radyo Man Zikyo sa kanang naang inyuhang pag dumala taon sa tuang programa. Murag taas-taas yun kasamang Nestor, no? Sige ngos kasamang Nestor, nga i-extend lang usa diha. I-extend lang usa imuha diha nga kanang naang leave nimo kay aron nga kuan ka diha. Nawag po si kasamang Nestor sa insang sa mingon po siya nga, pero mas may good, bubalik na ka, kaya naghan kayong gimingaw po sa padidit. kumusta to makiksunan to mga pinanggantig paminaw? Nga naminaw karong mga orasa dere sa tuang pagkulo kabildo. Kada gabi, salamat kayo ninyong tanan ha. Ato ang mga kanang naang mga pinangga na to ang mga tigpaminaw. Kumusta to ang mga suking tigpaminaw sa nay nagsunod sa mga programas DYHP Arimen Cebu mga suking tigpaminaw. Okay, onya arita sa ato ang kuan ha. Arita sa mga isgutanan sa garon mga suking tigpaminaw onya. Kana na sige lang ka sa mga Nestor ang uban kay gigahando magyud aning padidit. Dugay-dugay na kuno, pila na kasimana, wa sila naka paminaw sa panidita. Karong taon-taon na may giandam din ka sa mga Nestor po.

0: Arita, magkasama sa tuag nga mga isgutanan sa karong gabi una. Arita, sa tuag nga mga isgutanan karong gabi una, tungod kay liderato sa Senado nagpabilin nga ligon. Sumala pa sa majority.
1: Straight to the point.
0: Ang ginagpabilin gihapon nga Senate President si Senador Alan Peter Cayetano.
1: Straight to the point.
0: Kani taliwala mga sukindig paminaw sa hulga nga karong adlawa, adunay change of leadership diha sa Senado tungod kay naningkamot mga sukindig paminaw ang grupo sa minority. Naningkamot sila nga mapulihan mapulihan si Senador Alan Peter Cayetano. Kay gusto ni Senador Ping Lacson nga mabawi nila ang corona.
1: Straight to the point.
0: Mabawi nila mga sukindig paminaw ang leadership diha sa Senado. Muna nga si Senador Ping Lacson nangumbinser og maayo. Sa iyang makaubanan ng mga senador nga ilahang himuon nga Senate President si Senador Win Gatsiliat.
1: Straight to the point.
0: Apan ang uban ng mga senador, ha, labi na katong 13 ka mga solid 13, matod pa mga sukindig paminaw, nagpabilin pa nga ligon ang ilahang kanang naang pagtuo, ang ilahang trust, ang ilahang loyalty rather. Dito mga sukindig paminaw ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Straight to the point.
0: At ni hatagag pagtagad karon diri sa tuang pagkulo kabildo hakay ang gitudlo karon nga committee on the Blue Ribbon Committee Chair Person mao mga sukindig paminaw ang igsuon ni Senate President Alan Peter Cayetano nga si Pia Cayetano.
1: Straight to the point.
0: Si Senador Pia Cayetano maoy chairman karon sa chairwoman sa Blue Ribbon Committee kasamang nisto. Siya mo'y chairperson karon sa Blue Ribbon Committee o niya ang pro tempore or kanang na ang vice mga sukindig paminaw sa Senate President mao si Senadora Lauren Legarda.
1: Straight to the point.
0: Panihatagag pagtagad karon kay ang kaning ni ang mga senador labi na ang grupo ganina lingaw kayo aligre kay gaganiha kay nagdahumta mga sukindig paminaw o mailog yun ang leadership sa kanang na ang Senado. Kay kani sila si Senador Ping Lacson, Senador Tito Soto, Senador Mig Subiri, o kaning uban ng mga senador nga naa mga sukindig paminos mayuri sa minorya. Kanibang naa kaning 11 man sila kabuo. Naninguha gyud sila nga mapulihan si Senador Alan Peter Cayetano. Nganuman, tungod kay dili sila gusto nga mabulgar mga sukindig paminaw ang isyo sa flood control. Kay kung si Senador Alan Peter Cayetano ang mahimo nga Senate President o niya iyang igsuon ang committee sa chairperson sa Blue Ribbon Committee o niyang assistant traba ang vice chair sila si Senador Jinggoy Estrada o si Marcolita mga sukindig paminaw. Delikado kayo og mapatawag ang 18 ka mga ex-marines o si Saldico. Saldico o niya ang katop maisyo sa flood control. Muna nga mangutan na taba ni ini mga senador, hatagi sa ninyog chance si Senador Alan Peter Cayetano nga mo dumala sa Senado. Hatagi sa ninyog chance. Nga naman, si Tito Soto bito nga mo'y nagdumala sa Blue Ribbon sa kanang naa nga Senado o niya Swing Lacson mo'y gadumala sa kanang naa ang Blue Ribbon Committee. Wa may nahitabo ang investigasyon. Wa may nahitabo ang investigasyon sa flood control. Inyo mang gitapinan, inyo mang gitabunan ang korupsyon sa gobyerno. O niya, karon gusto ninyong kuhaon nga naman. Ha? Di mo gusto nga maimbestigaran ni nga naman kang mahadlok mamo nga maimbestigaran. Appeal mo, Anis Malita. Ha? Kana pangutana lang ng atua. Ha? Pangutana lang na. Astan duha ka mga tulfo, nagpakahilo mo. Kung sa manin duha ka mga tulfo. Ha, duha ka mga tulfo, mga sukindig paminaw nga isog kaayo. Nga nung hilo man sa flood control nga anomalia. Nakadawat mog malita, mga tulfo. Kanang ato pangutan nala. Ha, hilo man. May rani o kanang away mag-asawa kay isog kaayo. May ranig mga kapitan, maoy doon nagreklamos barangay, road right of way. Ha, mga away silingan, away barangay. Porting isuga ni mga tulfo. Karon, flood control nga anomalia. Ha? Asa man mga tulfo karon, ha? Asa man ato pangitaon? pagkasayang sa kuang buto, mga sugindig paminaw ni Rapi Tulpo. Nagtuo mangko og kasaligan, pagkabahin sa paggukod sa mga kurap sa gobyerno. Ah, nagtuo ko, apan napakyas lamang kita. Samtang sa laing bahay, natong hatagag pagtagad kay nihangyo ang ombudsman karon ngadto sa sandigang bayan na mupagawas o ga-precautionary hold departure order o na PHDO. Batok ang Senador Rodante Marcolita.
1: Straight to the point.
0: Giapil sab sa pagpangayo mga sukindig paminaw o hold departure o departure order si Congressman Mike Defensor. Hakanhi Congressman Mike Defensor o ang mga pribadong individual nga sila si Joseph Espirito o si Aristotle Viray.
1: Straight to the point.
0: May kalabutan, kining ni ang maong rekomendasyon sa ombudsman sa ilang gi-file nga investigasyon ang kasuhan nila o kasong plunder kung indirect bribery si Senador Rodante Marcolita.
1: Straight to the point.
0: Atumong sa maong departure at hold departure order nga babagan ang mga adunay giatubang nga makaso nga makagawasan nasod samtang maghiring sila sa ilahang nga kaso.
1: Straight to the point.
0: Natagag pagtagad mga sukindig paminaw kay aron gyud nga mohilom si Senador Rodante Marcolita. Ha? Aron nga mohilom si Senador Rodante Marcolita gihulga nila nga ilang kasuhan og kaso nga plunder.
1: Straight to the point.
0: Piha mga sukindig paminaw, plunder ang ikaso tungod kay matod pa si Senador Marcolita kuno ni dawat og donasyon gikan mga sukindig paminaw sa private individuals atol sa kampanya ba to? Nga doon ay 75 million na donasyon? Ilang nga kuha na nga donasyon ni dawat na o donasyon, mauna ang ilang kasuhan. Pero kay balota kaning uban ng mga senador labi na Stolfo donar batay donatay mga kwan nga kanang naa nga dunay mga kontraktor diri Cebu nga nihatag donasyon ni Tulfo. Unsa man ni katinuod ona nga hilom kay mga Tulfo kay panahon sa eleksyon mga sukindig paminaw sa 2022 ang eleksyon paldo ning usa ka Tulfo. Wa man lagi ni gukda ngano si Marcolita nga si Marcolita mga sukindig paminaw bag-orang nahimong senador na si Marcolita bag-orang nahimong senador nganong mao magilang guklon tungod kay si Marcolita maoy vice chair karon sa Blue Ribbon Committee. Mahadlok sila mga sukindig paminaw mahadlok sila nga kanang naang ilahang tinud-on ang imbestigasyon sa flood control. Mahadlok sila. Mao tingali na nga kanang ilagyo pangita ag buslok para mohilo mga si Rodante Marcolita.
1: Straight to the point.
0: At nihatagag pagdagad garon dere sa tuang paggulo kabildo samtang sa laing bahin low pressure area or LPA nag-anaa gawa sa Philippine Area of Responsibility posible nga mamahimo nga usa ka bagyo.
1: Straight to the point.
0: Ato ang i-check karon mga sa makasamaha ang ato ang buhatan sa pag-asa maktan kabahin na ning ilahang gimonitor karon nga LPA gawa sa teritoryo sa Pilipinas o niya mahimo o ba kung ano posible nga mahimo nga usa ka bagyo.
1: Straight to the point.
0: Samtang nga sa lain nga bahin atong hatagag pagtagad usab garon kay hangyo nga TRO ani Senador Bato de la Rosa gibasura sa Korte Suprema tungod sa gitawag og lack of merit.
1: Straight to the point.
0: At nihangyo mga sukindig paminaw si Senador Bato de la Rosa ngadto sa Korte Suprema nga mo-issue og temporary restraining order kung TRO mga sukindig paminaw kalabot ni sa kanang naang pagpatuman sa warrant of arrest gikan sa ICC. Karon, gibasura matod pa Supreme Court. Amo ni padayon sa tago di Senador Bato. Ang katong mga dumadapig ni Senador Bato de la Rosa mo ingon gyud nga padayon og panago. Panago gyud ayog surrender ang uban sad nga mga katong mga anti Bato, anti Duterte mga sukindig paminaw, mo ingon sila nga to anas Bato nanalaw na ni tago na. Ingon sang uban, mas maayo mo surrender na lang ka, Senador Bato. Mas maayo mo surrender na lang ka kay Atubangan ninyo ang kaso ni Mos ICC. At total, ang imong amo Duterte, magkuyog mo nito. O muna'y uban nga istorya. Ha? Sa uban nga mga anti-orkaning niang kanabang suko, mga sukin, di pa minos mga Duterte.
1: Straight to the point.
0: Ato ni hatag ang pagtagad karon dere sa tuwa nga pagkulo kabildo samtang sa laing bahin nakigtagbo karon si Dr. Nikki Catalan og Dr. Sheila Fasyon agikan sa kaning ni ang konsultan sa Cebu Provincial Office ha ngadto mga sukin digpaminaw sa Provincial Engineering Office aron mapaspasan og mapalambo pa ang proyekto sa infrastruktura og mga hospital og health facilities sa probinsya.
1: Straight to the point.
0: Usa sa mga prioridad sa administrasyon ni Governor Pambariquatro ang pag-ayo sa mga tambalanan, pagpalig-on sa mga serbisyo og health system sa Sugbo. Unya matod ni Catalan nga ang pagpalambo mga sukindig paminaw sa healthcare dili lang kutob sa tambal og duga nga mga manpower apan apil usab ang luwas nga pasilidad, mas maayo nga sistema og komportable nga serbisyo para sa mga pasyente sa mga hospital gikan sa probinsya sa Sugbo.
1: Straight to the point.
0: Mas maayo nga importante kayo na mapaspasan nato ang atoa nga mga health facilities sa atoa nga mga tambalanan unya mas maayo sad kun panindoto nato ato mga tambalanan mamalitag mga equipment diha kasamang nistor mas maayo pod ang kinaiya kinaiya sa mga nagdumala sa tambalanan kinahanglan nga dili matapobre.
1: Straight to the point.
0: Amo sad ni manginaotan ni Dr. Nikki Catalan og ni Dr. ni kanang Governor Pambariquatro nga i-assess ang mga tao nga gibutang diha sa mga opisina labi na des tambalanan nga dunay mga pasyente nga kanang naang manghinauta nga kani wala na ni karong batasana kay panahon ni kani Governor Gwen daghan kay na nga mga maningka kana mga staff sa ospital ha mga doktor mga nurse mga midwife ang mga staff maninghag og mga masa abi kay pobre in town ang ospital singhagan. Manghinauta nga kinin sa panahon ni Governor Pambariquatro, dili kini mahitabo.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa lain nga bahin sad mga sukindig paminaw, formal nang nangnumpa karong hapon si gahapon mga sukindig paminaw. Karong hapon yun si Senator Francis Tolentino, isip bag-o nga acting secretary sa Department of Labor and the employment konda dole.
1: Straight to the point.
0: At ni hatag pagtagad garon kay katunto si Secretary Benvenido Laguisma. Siya man to ang secretary sa dole. O niya ni resign mga sukindig paminaw tungod kuno sa iyahang kondisyon sa panglawas. O niya ang gipuli ni Presidente Marcos si kanhi Senador Francis Tolentino. Si Tol Tolentino, mga sukindig paminaw, maoy gipuli niya, manghinautan Tolentino nga kanang naang aayuhon mga sukindig paminaw pagdumala sa dole o niya tumakig suunan, daghan niya pong kaig reklamo. Daghan niya pong kaayo o mga reklamo diha sa mga ahinsa sa dole, kadaghan na to mga trabahante in town nga kanabitang mura gihikawan silang katungod. Manghinaota nga kanang na ang sumbong diya sa dole sa tuang mga trabahante matagad mga sukindig paminaw. Una importante kayo, nahala. tuang mga kanang na ang mga kaigsuunan. No? Importante kayo na diya sa gasamang nistor nga matagad ng tuang sa dole kadaghan kayong mamumuo in town. Matod pa wala sila mahatagi og kananaang hustisya, no? Paslas uban nga hataga hustisya. Okay, unya si kasaman Dixie Sumabal, maing gabi. Jewel Andales. Naminaw sa nato karon og kasamang Raul Anol. Kasamang Glinda Masong Lagos, oy kumusta na mo ha? Og si Elmer Montejo, may pagpaminaw ninyo diha, og kasamang Erlinda Agbay, Filo Supong Bato, naminaw sa nato karon may gabi, og si Frinalind Novinario, og si Idiwaw Jima. og si kasamang malitang hiya nagi kanang naang kuy gagaw ni nga gwapa o niya gipakuratan niya mga kaprintihan kay nagpuhos man to og fariner nga army. Anya nakahibalo si Luuming ana to eh. Kasamang Carl, umiga maayong gabi eh, kasamang Carl. Oy, kasamang Maricel Tanodra. Maayong gabi eh, ni muda kasamang Maricel Tanodra o sa imuhang kadang naang pinalangga nga bana. Salamat kayo ha. Salamat sa imuhang kanang naang gift ni mo kasamang Maricel. Kasamang Jimmy Wood, naminaw sa dato, karot. Kasamang Benji, kanang minority black, sakop na sa... sakop ko nung sa tanas. matod bang kasamang Jimmy Wood, ha? Kati rin, Suiko, mayang gabi. Ay, kanimbahin natod ka nato, magkasama sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama. Ay, kani alang sumakiksunan nga doon ay mga sakit o balatian naghihambin sa kalawasan. Ayaw nagpasagdi makasama ha kung doon na mo'y mga sakit o balatian. Ang naghihambin sa inyuhang kalawasan na inumta kanunay o tumarta sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama, mayo sa gayo ni kay magkapagana sa kaon niya magkapanindot sa tulog. Puno sa mga bitamina, minerales ug nutrients nga magikinahanglan sa tuang lawas. Ang mga bitamina nga naa sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, makapabasog sa tuang panglawas, makapalig-on sa tuang immune system. Kung lig-on gani magkasama to immune system, makasiguro ta nga dili ta dali nga takbuyan sa mga sakit ug balati. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mapalit sa Diding's Pharmacy, sa GV Butika, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy. Pag-uban pa nga mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Aminaw sa day sa Juvian. Pinimodet day Juvian, Romo ha. Onya ato ang sa manilain din ha si Marata Alvin na minaw na to kasamantis Barliso Akabaliero o si MJ. Pangabihin mo diya dahi MJ. Ayaw yung papiring bian giyon ha. Onya si Felicidad Morsen ha. Pangabihin kasama ha. Salamat kayo. Onya si Day Charlotte ha. Pangabihin salamat kay Day Charlotte. Supreme niya, Supronio Almeria. Salamat kayo. Okay, balik na karoon to. Duman lamang sa mga importante kayo ha. O niya sa to ang pagbalik ba kasama. Dugang nga mga pa-shout out o ga... ato ang mga isyo at mga tagag pagtagad ha. Alas Jesse Quinta na sa gabi. Standby.
1: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Oras, hatag ka nato sa Camel Soy Sauce.
1: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This portion is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumaksis ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag PLDT Prepaid na. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakof. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
6: Lagag na kaon ng oily food, maka-acid na!
7: Pag may acid, Supracid!
8: United Home Supracid! Sodium bicarbonate, ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
9: United Home!
10: Unilab yan!
11: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supracid. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kinibahin na mga kasama hatog kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit ng cancer. Wala na ipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan og cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan og cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
13: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw, gikan muntag hangtod gabi, nga positibo ang pananaw, pinagi sa pag-inom og kape, nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay Vitamin D3. Kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix, dunay kini 200 IU nga Vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: Uba!

0: malupit, saka may mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
7: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCorp? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
8: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCorp.ph.
9: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
12: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
13: Tusiran Forte.
14: Unilab quality yan.
15: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ubong makulit? Just stop it.
17: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanak.
18: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
19: Rexero Forte!
20: Mas paspas, banat sa upat!
21: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
21: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Happy Fiesta!
23: Kinahanglan, extra ang anda.
22: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
23: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
24: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
23: Wow! Mas maayo pa?
24: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
23: Nay, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba extra?
22: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
24: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
26: Ato ang attack na alas 11:14 na sa kagabion. Balikta mga sukindig paminaw diri sa ato ang pagkulo kabildo karong gabion na.
27: Straight to the point.
26: Onya ato ang mga sukindig paminaw ha tumakigsunan diha nga medyo. Agi doka na ayalan sa mga katulog ha. Adiri mag kuyogi sa tanin niyo ha. Kuyog talas 12 rabitaw takuto. Onya sayaw-sayaw sa taginagmay be. Rondili kay dokaon be. Ah, disco tak, ah, disco, chat-chat tak, kasamang nisdo. Alas, sige, sayaw, sayaw, sayaw! Kanya kinibahin na sad, makasama hatod ka na to, ha? Sa EXL Makabuhay Coffee Mix, ha? Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix 17-in-1. Pasabot si City ka mapruta sugutanon gisagol sa tuang kape. Ang ato ang kape makasama ha na nisagol nga rose hip. Na dunay anti-aging properties at dunay pain relieving properties nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. Dunay sa nisagol nga luya, dunay dulaw, at dunay turmeric ha. At dunay sa nisay kanang naang mangustin ha. Dunay sa mangustin, mga sukindig po, dunay kamunggay, dunay tapul, nga bisaya, nga mais, adunay bayabas. At yan, nakanindot sa tuang kape, kaya dunay ni siya insulin plant, adunay barley, adunay stevia, nga magkapalami sa tuang kape. At yan, aduna usab ni siya ginseng, ang ginseng makasama, makapa-abtik, no? sa tuang panglawas sa napdig gani nga tuang lawas makasiguro ta makalahutay ta matag adlaw panikay sikay makaigsuna na tuha nga mahigugmaon kayo nga muinom og kape wala tala yung kape nga imnon makasama EXL makabuhay coffee mix na ta ha. Ang atuang EXL makabuhay coffee mix ang atuang kape mapalit sa 360 Pharmacy sa Rosa Pharmacy CHG Pharmacy Alfar Pharmacy guban pang nga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Ani ato sang i-check si Radio Man Josephus Gihano ha kay nagasanbay sa Picas linya makasama. Yes, sa Radio Man JQ, kumusta diha?
0: DYHP. RMN Report.
2: Yes, sa mga sabag Radio Man DJ sa tuga pagdalian diri sa kawas kabahi ni Karmarasa sa naglaob na kagabi o nagpabiling nga malinaw nagdakbay sa Subuk Metro Cebu area magilagmer karon nagsagad kay respondihan sa tuga madugyanan sa balaod diri sa dagbay ug Metro Cebu area. Samtang panigapon ang gimo nga mga random chipon at ang kapulisan sa paglalaing nga mga daan dito sa siyudad sa Sugo. Sa report nga itong nakuha, at ay kinusak 14 anyos nga patag lakang gingong nga PWD, umagining nga nabilis pagkasunog nila nga palibay dito sa may upper liluan lungsod sa Santander. Ang biktima nila sa palang John Vin, 14 anyos ang perigon o lumulupi o nasab sa naiskuta ang lugar o isang gigong gabi PWD. Sigun sa investigasyon sa mga sakop sa Santander Fire Station base sa pamaisam ni Ipoto Mike Alalan niya kining maog biktima nagluto at tungigiyon na suon sa ilaga kusina dihang galit niya may dako ang kayo hangtod nga dalikiling may kailap o may katap sa lahing panimay wa maka likwat wa maka sipat kini mao nga biktima sang dit minimo og light material sa mga panimay og ilang panimay nga nasulog ibot yag og nigawas sa desisyon sa tambuhan sa Santander nga ula sa balay ang iyang magidigana tuig ayuna ang biktima ra to diha sa ilaga panimay ang iyang inahan nga si Galagian Janet gingong nanlabas sa pag iyang amahan nga si Irwin gingong nagtrabaho si Busaka construction worker aga paglawas sa pagkabiktima gidakaron sa mga funeraria dito sa lungsod sa Santander. Onward sa patrol, ang New Radio Man, Joseph Osgano, DYHP, Tatag, RMN.
26: Okay, salamat, Radio Man, Joseph Osgano, sa imuhang report. Anya kinibahin sa makasamahatod ka na to sa EXL Makabuhay OL. Ang atuang haplas. Doon na tayo kapi, doon na tayo haplas. Alang sa mga kaisunang naminaw sa garon, ha? Ang atuang haplas, mga kasama. Amayo kay ni alang sumakaigsuunan diha to mga pinanggandig paminaw nga nangitag haplas. Nangitag haplas makasama para sa mga panuhot, panakit sa kalawasan. Ato makigsunan kasamang Nestor hang kanang naa nga nangitag haplas kaning haplasa gamita. Amani nga buhi ta kasamang Nestor kay kanang naa nga muraga hurot-hurot gyud. Ay sa nang ubang report yun, nahon na to nito pangabuhian ha kay. Ang atong haplas mga kasama mainis panakit sa kalawasan. Ha, mga panuhot na to ha. Lagputon makasama sa tuang haplas kung kita kanunay nga mga haplas sa EXL Makabuhay Oil. O niya nakanindot ane kay all-in-one man eh sa to padalatanan. O niya skincare oil pag yun. Bayon eh ha kay. Manutsuhot yun sa tuang kaunuran kung mga haplas na nining haplasa. May sanis pang laylay o mga lutahan. Ang atuang haplas mga kasama. Nakanindot ni ini kay kung mga haplas ka, dili ka pa akon og lamok, ha? Kung dili ka pa akon og lamok, pagkasiguro ka nga malikay ka sa sakit nga dinggi. Nakanindot sa ane kasamang ni Sir kay humot ni siya nga klase nga pagka haplas, ha? Dili isa pareho sa ubang haplas nga, manimawang haplas, no? Mahibawaan ka ng haplas ka tungod sa iyang baho. Pero kani, dili ka mahibawaan nga mga haplas mo ng kampanti ka, bisan asa ka mo suroy, bisan asa ka mo adto, kampanti ka o dili ka maulaw nga ikaw ng haplas, ha? Ainis, katul-katul sa panit, pinakan sa kagmay mga mananap, o sa mga pangagod sad, maayo kayo ni ang atua nga EXL Makabuhay Oil or EXL nga haplas, ha? Apalit gyapon sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, guban pang nga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Amay gabi diyan kasama Justin Loy, ha boss, may gabi ni mo diha. Alanog ko no kayo sa asa manindi asa may shout out there is Kalahuan Sitio Tabay Loyo sa Barangay Hall. Alamat kayo kasaman Justin ha o sa mga naminaw diha. Ania sa di patamado sa tuang mga dugang mga pa-shoutout at tuwa sa nga i-check ang dugang report mga sukindig paminaw ha. At tagagpagtagad sa nini ang dugang report ha. Kaya matod pa ha. So kanini ang dunay report ron mga sukindig paminaw. Ha, si Radio Man Arnold Bustamante ha. Radio in English mani ka sa mga nisdo. Unsa man ni sa update ni no? Update ni mga sukindig paminaw ni adton to ang update ni adton duha ka mga lalaki nga gi kanang naang gi pasulod sa mga sakyanan o giingong gikidnap mga sukindig paminaw diha sa barangay Banilad ni anang alas 2 kadlawon no diri sa Banilad Cebu City. Ato ang kuhaon ang update nining maong report. Pinaagi ni Radio Man Arnold Bustamante kay van nga puti mga sukindig paminaw gisakyan. Muna bitaw sa una, doon na to'y mga hadlok-hadlok nga basta van ganing puti. Mudaga na dayon kay mangid na. Abantay ka to kasamang nisur nga mga bata, ayaw pasagdi. Kay ayaw pasagdi na mga bata, kay doon na'y van nga puti, mangidnap. Doon na to'y mga sestorya ana sa una, nga muna diya sa kanang naang social media, pero karon doon na gitinoy van na nga ni-kidnap mga sukindig paminaw. O kanang na nga giingon nga, gi-kidnap ba ni, gi-abdak ba, gi-kuha ba ni sila, gi-pasood sa kenan, nining duha ka mga lalaki in town. Unsa may dugang update ani. Atong kuhaon pinagi sa report ni Radio Man Arnold Bustamante. Yes, kasamang Arnold. DYHP.
0: RMM Report. Mikatap sa social media ang usa ka video nga dunay caption nga kidnapping alert in Cebu. Diin mi ani kini og daghang reaksyon sa Facebook. Naitabong insidente alas 2 ang takna sa kadlaw na itong Mayo 11, 2026 sa parking area sa Miranza Center sa Barangay Manilad sa Dakbayan sa Sugbo. Apan na post ang maong video kagabi Mayo 24, 2026. Makita sa video ang usa ka puting nga sports utility vehicle kuni SUV og dunay duha ka mga tawo nga nagistoryahanay sa gawas niini. Ang nakatalikod nga nakuon og lawas nga nakakalo ang dunay kaistorya sa iyang cellular phone og pipinagagutlo ang usa ka auto nga color gray nga nagparking duol sa guardhouse hinahinay ni nga miatras og mipaingon sa ilang nahimutangan dungan sa pag-abot sa usa ka puting nga van nang gawas sa mga sakay sa auto og van nga gibanabana nga naa sa 5 ngadto na sa 8 ka mga tawo ug gipugo sa pagpasakay ang duha ka mga lalaki o sa kanila giilang nga si Glenn dali nga mibiya sa dapit ang van ug ang auto nga gihulagway nga usa ka Toyota Vios nga dunay plate number nga JAQ 8686 samtang ang usa ka lalaki ang mimaneho sa puting SUV. Mihimo dayon og imbestigasyon ang Mabulo Police Station sa pagpangulo sa hipirini nga si Police Major Eric Hinguyon aron masairan kun unsa ka tinuod nga dunay nahitabong kidnapping. Matod ni Hinguyon nga gidamatod pa si Glenn sa mingaw nga lugar sa Dakbayan sa Naga ngayon ang pagka alas 5.30 sa kadlawon sa Mayo 11, 2026 og dito siya gihagbong nga nakatabon ang ihaganuha ka mga mata. Daling amiadto sa Naga sa deforestation na biktima apan wala magpa-blatter sa insidente og igulang kini nga narawag siyang asawa aron dito siya kuhaon. Gibutyag ni Glenn sa investigasyon sa Mabulo Police Station nga ang iyang gikaistorya nga nakita sa CCTV camera nga apil sa gipugo sa pagpasakay sa puti nga van mao'y utok sa mga pagdagit kaniya.
1: Niingon si POI nga nagpaabot lang siya sa iyang asawang i-transfer ang kwarta para iyatag niya ni victim. Pero imbis na kwarta ang moabot, kato nung van nga puti o ang Vios nga mura gray mo ay naabot. So mo itong makita ninyo sa video nga nai-alleged na abduction nga naitabo. Si POI mo ito ang kauban ni victim sulod sa sakyanan.
0: Natingala matod pa kini kay nganong siya lang aga gidalasan naga samtang abaog lalaki gibilin sa dakbayan sa Sugbo. Tungod na nigiila karon sa Mabulo Police Station nga person of interest ang maong lalaki. Gipasabot ni Hingoyon sa mga sakop sa media ngang biktima nga si Glenn o sa kinik kanegosyante o gingong dealer kinig second hand nga mga sakinan samtang ang person of interest o sama o sabong negosyo nga matod pa buy and sell o sakinan. Tulo ka buwan ang nakalabay ang person of interest midoon kinik kang Glenn nga doon siya iprenda nga duha ka sakinan nga mao ang Nissan Terra ug usa ka Toyota Innova sa kantidad nga 1.8 milyones ka pesos. Si Glenn ang nangita og financier nga modawat sa duha ka mga sakinan nga iprenda ug duna kini interes nga 50,000 pesos matag buwan. Tuod ba nakakita og financier si Glenn ug gibayaran si person of interest sa kantidad nga gibungat niini apan sa dihang kinahanglan na nga lugaton ni hangi matod pa kini nga mangita og laing financier kay yan usab ning nga iprenda ang mao ka sakinan aron makabayad siya sa 1.8 milyones ka pesos sa una niyang giprendahan niini. Misugot matod pa si Glenn apan gipaninglan una niya ni sa 150,000 pesos ka interest sulod sa tulo ka buwan nga gisanong usab ni person of interest apan sa diyang ipabank transfer unta matod pa niini ang bayad nga 150,000 pesos kalit lang nga nangabot ang puti nga van ug ang gray nga Toyota Vios ug ipugos sila sa pagpasakay niini. Nagduda si Nguyon nga ang person of interest ug ang mga abductors managkaila ra ug ilang subayon kun do na bay dakong grupo nga nagpaluyo niini.
1: Possible sir nga kaila ang victim sa mga alleged nga abductors, possible. Pero si POI ug si victim is kaila gid sila. Kay naman sila transaction prior 3 months ago mao tong nagprinda sa iya og sakyanan.
0: Si Police Major Eric Hingoyon, lakip silang ipangsubay kung ang person of interest na lambigit ba sa modo sa mga karnaper nga rent tangay o rent sangla pinagi sa pag-alayon sa Highway Patrol Group 7. Ang biktima nga si Glenn Uban sa iyang asawa may bisita sa Mabulo Police Station aron formal nga mapasakag kaso sa mga nalambigit sa pagdagit kaniya. Giklaro sa Mabulo Police Station nga isolated lang ang nahitabo sa barilan ug dili kini hinimuan sa mga notadong kidnapper din manguha na lang sa ilang biktimahon sanglit ang dapayan sa Sugbo o sa kamalinaon nga sudan. Kasama mo sa Mabulo Police Station ang inyong Rajaman Arbusamante, RYHP, Tata Karang.

Arnold Bustamante se mojan a report. Ni may papaminaw sa diay no ni Irene Villanueva. Ana minaw sa nato karon og si Nili Binihagan at Tabura og si ang Talisay original native litson ay naminaw sa din nato karon. Ah, salamat kayo sana. Ang isa pa'y lain nga nagpa-greet, Christy Lavador Alburo. Ah, naminaw sa nato karon. Mayang pagpaminaw si Roger Atmore. Ah, mayang pagpaminaw. Aniya, kuan kayo sa mga nisor. Salamat kayo sa kananaang ato ang mga kasama sa no, ato ang mga naminaw. Ah, salamat kayo sa inyohang greetings ah, kay kanang naang daghan kayo na kanan ni padayag sila ang mga greetings na to kasamang ni Storm. Ang sa uman nga ni sulod naman taan ni club usa ka club kasamang ni Storm sa igo ratan ni kuan igo ratan ni comply ha sa Anya, salamat kayo sad ni Kuana, ni Mother Juliet Kulanag Hagman. Ah, salamat kay Mother ha. Ah, salamat kay si Mohang support ha. Nga salamat kay si Mohang support Jote na in town kay ha kanana ang kay si kay tagbalik ani ha kay nga to ang panudlanan sa town ha kasama ni sto. Anya, salamat sa gayo ha sa mga ni greet ha. Congratulate kasamang ni Store sa kanang naang tuang wedding ani adtong last May 18 no pag 18 to kasamang ni Store. Salamat kayo ninyong tanan o niya sa mga kasama na to no. Di man to manahag imbitar ko to kasamang ni Store kay medyo layo man ang uban diha ra sa Facebook at least daghan man sa mga vloggers nga ni adto dito, daghan man sa mga vloggers nga kanang naang na nag-vlog kasamang ni Store. Daghan sa mga vloggers nga nag-live dito. Ako uyuan nga mga vloggers o giyaan dito. Nag-live man sad, nag-post man sad. Kita rasang uban, ha? Ako ang uyuan niya. Ninong Pagyod, ha? Na yung Facebook ko andi, ha? Katuwa pa naka-follow po. Hindi rasang mamu-follow niya. Mga away rin sa usahan. Si Kuan ka na naang Jumar Tanghian, no? Sa muna ihang kanang kuha nito, muna na lang ato ni Rufil at sa katunob ni Gyo dito sa amo, no, sa dito sa probinsya, amo mga kaubanan, dito diri sa DYHB. Ang uban na mo ang mga kauban, silang kasamang names, Ken Yunis, kasamang George, si Kuya, kasamang Pulauro, dito na sila sa highway kay kanang naang mga habal-habal, na driver dito na po, namo in town nga nitabang kasamang ni Store. Sa o mga wa naman katangas ito sa babaw kay puro na karganas mga dadunon ba kay apiki sa oras ang pag-abot nila dito. Dito sa amua anang adlaw Domingo. So muna dito ang kanang naang o kaninya i-credit na ko si Kwan ha. Ako ang ninong o uyuan Zumar Tanghi. Anong yahang video muna ang kanang pag-abot yun nila ni Attorney Rufil. At least gipakita naman eh, no, ni Atty. Rufil, ipakita naman niya itong ilahang kananaang pag-suroy dito sa Negros, pag-adto dito sa Amua, ilahang pag-vlog sa dito, mga kaubanan. At least dito, no, mga kaubanan, ubay-ubay sila dito, ha, tibok pwersa kasama ni Sir Pedro, ay nabilin din eh. Sige lang po hon, o pananglitan si kasamang Remart Pugoy, ha, kasamang Remart Pugoy, o ba, kay Moraga, kasamang Ziral Albio, sila naman duhang mo ikuan din eh. Na ulitaw, ha? Baka sa Atty. Rufil, baka. Alitag makabihag sila kasamang Nestor taga Negros, baka balik, maka-adto. Katong wala maka-adto sa Amua, ha? Baka sila na po'y ma-adto rito balik. So, muning kananaang katong ng paminaw ni kasamang names, katong kung pagsugod lag-abot dito, muning Amua nga lugar gyud oh kani mo ne mo adito gyud sa mo ang balay no sila kasi mo ni store kani mo ni sila to pag abot ni nila nga uban nga mga tao to nas babaw kay ang sakyanan nga katong kargahan sa mga dadad uno na mo dito sa kanang venue dito sa likod-likod kay kinala sabot alas 10 sa buntag anang adon Domingo to ana

0: kita na sakyanan para largan yan abot sa nito mga alas 9 imidya. Hanya mulakaw, pagod, layo kayong uban, nag-una na. So ang kanyang mga nabiaan, ang mga nabilin, muna lang naabda nila, no, ni attorney, nila mga ni kasamang Aida, kasamang Ken, kasamang Arnold, ha, nito sila kasama Rajuman Zane, Idol Aiko, may ubay sila dito, ha, muna dito, ito ko nung paminawan, kasamang names, me. Ah, kanini.
1: Ah, kanini. Romero Filbanyok, guys. Kay kasal ni Benji Tanghian.
0: Ah, mo ni dos la Tony Rufil niya. Mo ni basketan ni dos amo niya. Pasto mo ni mo kersada taon. At least makaagir ang motor.
1: Team DOHB.
0: Ah, mo ni dito mo basketan na. Dos amo yung bukid ka sa mang Nestor. Ah. Kani nakaready na mga habal-habal ani taon niya kay mo ato nang babaw hatod sa mga karga ba. Oh. Ah, mo ni ang kanan tugkaran ni dos amo. Ah, mo ni ang mga team sa DYHP niya. Ah, picture ito sa mo ang kuan taon.
1: Hello guys, so naaron si Attorney
0: Rufil Banyo. So, monitor dito. Ang kanang na ang mo ang dapi taon dito, ha? Wala yun, na pinubre lang taon ka sa mga nisto. Niya, makasulo dito sa amo kay habal-habal ramang yun dito amo ang means of transportation. Ha? Niya, monitor dito ang kwan, dito sa amo ka sa mga nisto. Habal-habal, naidagko dito mga Rosie. Rosie nga 150, naiuban Rosie nga 175, Rosie 125. Monay, sagaran dito. Pero full pack mga driver dito sa mga. Kung mga silingan ng mga driver, muna, pasalamat. Kanang naang sa mga drivers dito nga kursunada kay kasamang Nestor kay Mumay. So, nagkahadlo kasamang Aida, tawag sila si Idol Aiko. Kay suran ka nga, upat sila kabok sa usaka motor. O niya, kuha ni Mospikas, niglingi ni Mospikas, pangpango. Naglingi ni Modris Pika, Skimba. Diri Skimba. Abot na dito sa patag. Pero muna ang kagian na pag-abot na sa muanin, doot na kayo dito ang nanaang talanaon o niya ka nang dito sa muang lugar, no? So muna, nga ka na muna sila dito. Uban ako, mga kauban, mga uyuan, iyaan, kauban nila taon dito sa muan niya. Wag gani, ingong kasamang names nga. May manta kong muservisyo o balibol na may balibol sa inyo ha, mudula manta kong balibol. Amo ni anang kanan ang padulong na may likod-likod kasamang ni Sorkay ang distansya sa mga 20 plus kilometers man. Ha, tingali gikan sa among balay, paingon dito sa Vinio, no, dito sa kananaang Vinio, Vinio kasamang ni Sor, muna nga sa wala pa mato sa likod-likod anang adlawa nang adto silang attorney to sa mua kay ganahan yun sila makaadto manala sige anya kay gaandam ta ko kanang naang kabayo dito kabaw mura mag musamot og kalangay og mag kabayo tag kalabaw kay so na hinay biya mo daga ng kabaw anyang kabayo po basig mga hulog na hinuot tis na yung mga habal-habal taon dito. Nay habal-habal taon no dito sa Mua taon. At sa kanto taon sila dito sa Mua pinubring pinubring balay kasamang Nestor. pinubring kanana ang Mua ang balay dito. Dito sa Negros pero salamat me kay at least nakaabot sila dito niya ang pathway sa Mua ang kapitan na Mua ang City Councilor dito kapitan Luciana Montesino. Og City Councilor Melbourne Bustamante at least tagaan may pathway dito makaaging motor ulan og init makaagi kay sa una ha, sa una sa wala pa tong pathway og init makaaging motor pero og dili gani magbaktas gyud mi baktas lubong-lubong og maayo pero at least karon nahinay nag-improve o naay kanan development ba no kasamang Nestor nga nakita niya puhon basig sunod balik nyo dito kasamang name sa mua basin og manginaota sa among kapitan na dito mga opisyalis nga masiminto na na among baskitan. Isan sa inahinay lang bang karon o putol ha sunod putol na sad mahuman ramang yun. Abisa na mo bukid na nay pathway na nanay suga at this kirasan ha kanang naang nay suga ang kulang na lang diha kasamang Nestor nga kanang amo ang baskitan ma siminto na pohon so kanay mo ni ang katonto ang sakuan mao ni ang katong pag kuan nilang attorney no pag kisa man iyang akat si kuan ani sakay nas kasamang Ken may sakay ani. Amonen na among kwan. Kana na ang agianan dito. Ha? Pero pag abot sa mua oy lingkod sila dayon. Ha? Pag abot nila sa mua lingkod sila dayon kay dulhog ka suna ka mo dulhog ka mo tungas bagyo dili man ingon nga patag tanan. Amo dulhog mo tungas sa kay matod pa nila murag yung ilang mga tiil murag mga tangtang. Kurog may ilang tuhod. Aga kurog ilang tuhod oy kay kana na may bag na itong ason na itong ason na ay kana na ag bakile dito sa mua pero pasto ilagi noon ma
2: usar na kargan mo
0: oh ate amo na nga kargado kayo mga uling ni mong ipangkarga dito kasamang Nisto
2: okay na
0: oh mga uling mga dadunon dito ba ipangkargang uban katong mga kulang mang motor ha kulang mang motor kasamang ni sa munang ga baktas lang taon sila ha ga baktas layo kayo mga ilang gibaktasan ha muna nga salamat at pasalamat ko sa mga silinga namo mga kaparentihan ha nga mga yaan uyuan nga nitabang sa taon kasamang ni sorin anim dos amo gyud ha tinabangay unya bayanihan gyud ha binayi kananang way bayad nga kwarta ba imong silduan way sweldo kay imong silduan matag murag di taka afford lang kuno eh. At least ang spirit kasamang Nestor sa kanang naang tinabangay ha kanang naang pag tinabangay naa gyud ano bisa mga babay apil gus maipi og si Irlin og sunod baboy kasamang Nestor. Mone ang kanang mga baboy na mo nga gidala dito sa kuan mone ang mga baboy ha mga baboy nga gidala dito sa kanang naang dito sa Vinio kay wa man mi nagkitero kanang nag kuan ra bitaw nami amo ang mga baboy nga mo ihaw dito ha kay og adto ka mubayad ka magpakiter ka puti mahala ha unya limitado ang tao kay limitado ang tao kani why limit na ma mabitaw tong kaingon sila ki grabing tao pura buyag mura magpista. So muna nga salamat sa kulang mama at papa nga kanang naanga ni antos yung pasos baboy kay sunan ka ng probuyag bay-ubay good mong baboy lang ipasawa. So muna ang baboy katong pagdala na namo no sa kuan sa gidala ni sa mga 2 days before ginahinay na ni sa palakaw kay mo ni pasanon may tulo kataw tingali kadaog ani probuy. So muna nga kanang naang kuan dito this kanang naang muni kanang katong sumo makakuas probinsya ba pero katong uban nga taga probinsya pareho nako nga anak sa pobreng sampot makarilit yun sila ani. Bisan dagog pasawan og balanig tangkong og tahop kasamang Nestor okay na. So ano, at least pasalamat sad mi sa mga kusinero, mga tighugas ha, nga kanan ni volunteer ba. Ha katutanan no kaning niagod nga kato mga tanan nga mga ni exert og efforts. Ha salamat amo na kanan ang kanang naang ato sa probinsya kasamang Nestor. Pero noon og dili sa kahinabangon adto probinsya dili sa kadugukos mga tao. Nabang una imong kinaiya. Ha kana kinaiya mao man gyud na no kana kinaiya nimo mao ginay usa nga kuno sa probinsya kay dili ba pud ingon nga abay kay probinsya ni adto ka wa ka dapita ani adto ka dili oy Ha, kay ingon na pito nimo kay moadto para kaon dili inana tus probinsya ni adto na mga tao kay motabang kay ni tan-aw nagutang kabubuton. So kanin tanan nga ni adto dito bitaw mabitang gisuroy nako dito tanan anang gabi eh, ha, kay kinsa tong mga tao nga naa natanan na mga silingan iyaan uyuan. Ha, kanin ni kala samang ni sorato kas probinsya Balaslon ni nimo. Ha, Balaslon ka kanang mga ni anha diha no kani mo ni sa kanang anang para luto na silag panihapon namo. Pag-abot na mo dito sa Vinio, mo ni mga kahoy, so nang kanang kahoy nga tulo ka kanter gon. Ako mga uyuan o giyaan, mga igagaw dito sa takpaw, sila yung nangahoy, ha? Lain nga team ang nangahoy, ha? Lain po itig, ha? Lain po itig kanang naangkuan sa, ha? At least, kuan ba? Ha? Lipay, pero muna ang taas nga preparasyon, taas nga pagpangandam, ug musulod ka salags kami niyoon, kasamang nisdo. Adi man sad mo kwan og kana mo sulod gyag salags kami ninyong alang-alang ka atos probinsya. Ha kay pananglitan og wa kay saktong bala, wa kay saktong bala ipanabi sa gas mga silingan nga tugad-tugad sulos kami ninyoon uni na puto sa utak. Muna ang ginahanglan nga og sa kwan pa ni gira pa mo sulod gas gira, sakto ka sa bala. Muna pasalamat sad tas mga tao una kato mga dunay mga ni sponsor sad nako nga mga ninong, mga ninang, pasalamat at sa mga sponsor. Di na nato kanang naang ipanglitok ang mga pangan, pero at least, pasalamat ko nila, kay balo sila, o kinsa sila, di ba? Di ba kanang naang Mother Juliet? Amo na, pasalamat ko nila, no? Nga, kuan sab, diha, no? So, muna, ang kanang naang sa, kuan na ni, ilahan ang gikuan ang baboy, niya, kuan dito, at least, ha? Kay ingon magid sila sa attorney ako mga kaubanan diri sa DYHB nga adto sila kay mosaksi sila unsa ning likod-likod no sa pagpanihapon mo ni kasamang nistor unsa man ang likod-likod yun dito kay balo sila na likod-likod pero wa sila ka kuno unsaon ang paglikod-likod ito sa mo ana amang yun na bisan og naa sa beach ang uban katong adto ni gyud sa beach resort nga cater walay likod-likod na ha cater walay likod-likod ang sa beach lang kay kaila na ko yang anak akong gihangyo nga magpahigayon taglikod-likod. Ha, kay naa mami mga akong mama, akong papa, preparahan magigkudag kong baboy probuyag, ha? Dili lang sa pagpanghinambog. Ha, kay ugato ka sa beach, good, kung ipakiter ni mo, limitado ang tao niya ako, daghan kong kaila probuyag, di lang paghinambog, no? Nakita mas video na, di man na edited, ha? Mabita, na, dili man, daghan tag kaila, niya, daghan tag mga silingan, ha? Dito sa amo, ha, naghan tag kaprintihan ka sa mga nistor unya magpakiter ka dako kay gasto nimo kay mahal ba nang naang magpakiter ha so muna at least kung maginikanan taw ni preparar unya nangita ko og beach ha resort nga kanang naang pwede nga unlimited ang tao kutob sa mo ato open gate ha muraga disco ba open gate. So muna ang mga kuan dito open gate to kasamang nistor pero at least salamat sa tanga wa ta mahutdi dito kay kanang naang ka kay ngon kusinero lagi nga base og ma kuan na kano kanay sila oh. So nang kag mga luwag purting tag asa kasamang nistor kay init man kayo na no mga kahoy unya ay mga babae sad na lain tay lighting assign sa mga tigugas man pasalamat gusto ko mga kaparintihan iyaan maigagaw ha nga kanang naang sila mo inassign dito gasainan sila tighugas 15 kabuok oh 15 mo tighakot og kahoy polo kabuok 15 pod sa kanang naang tig sagob og tubig ha oh, tiglala og puso kay nagana puso man amo dito kasamang nisor tiglalag puso 20 kabuok ano na sila assignment ilaha para dili magka kana bitaw magkagubot kasamang nisor oh, tiglalag puso na ah, 20 ka buok, lain po itig buyok sa puso kay og dili ipuso og katuro kaldiro putin daghan nagdukot, daghan kay usik ba. Ah, so muna nga dukot dito no pagpangaon, anaan sila pagpangaon ay dito no, muni ang pagpangaon dito. Unya kay mo lagi na nga kulang mo taglamisa. Pasalamat sa kong father ninyo sa Hilaitan Church og ni Mami Rian, ha, sa to aplido Mami Rian secretary sa simbahan nga gipahulamig mga lamisa. Ha, nga tag-as kayo, God, kanang lamisa nga putin tag-asa, ipahulami dito kasamang nistor. Unom ka mga lamisa nga tag-as nga amuang gibutang dito, ha, kulang ni awas ang tao, probuyag, muna nga uban, nagbarog na lang, nagtindog na lang kay mo man uban maglingko dito, bitbits bahawan ana, importante ulong imong buha bahawan sudan. Pamo nay ampay sa uban nga ulongon imuhang kanang bahawan para nga atukas layo maka atukas ngit-ngit gamay maka pakal kag maayo nya kinamot pag yon ha. Na pasalamat tos mga kusinero mga nitabang tanan nga walay tulganay hantod na buntag. Way tulganay gyud sa makamatulog diha nga. Way tulganay pulaw mo na nga di kabayran ang kahago mo na nga ako ninggi kanang na ang gitimanan nga utang kabubuton sa mga kusinero tanang nitabang naghugas nakatampo. Tanan ka sumang nistor. Ha? Kay listen mo nang kwanan nga sobra 150 ka tawo ang nilihok. Ha, kanang naang imuhang mga pinalihog ba niya, madahan imo nagbayad. Kada utang ka bubuto na balas loan ka sa mang nisor, pero kaning bahin hatod ka na to sa DTX 500. Ang ato ang DTX sa 500 mga kasama kampiyon nga proteksyon kaya doon ni sa 1.3 million orak units ng antioxidants. Epektibo kining pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang DTX sa 500 ama kasama maayo ni alang sa makaigsuunan o sa batua nga mga pinanggan digpaminaw nga dunay high blood, taas og blood sugar, taas og kolesterol, mag DTX sa 500 na ta. Ang DTX sa 500 mga kasama maayo usab ni sa makaigsuunan dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, adunay problema sa kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, ato magigsuunan nga dunay insomnia ayaw ninyo na og kana na ang pasagdi inom ta sa DTX 500. Ang DTX 500 mapalit sila nga clinic o pharmacy diri sa Dakbay Sugbo na asa may Marijoy Building Hakusalim Street Cebu City at bang sa The Freeman Super Building og Luyo sa Gaisa Nome. Baka mo tawag mo silang numero 0975-079-5133. Ato makaigsuunan ha mga pinanggan digpaminaw. Ang DTX 500 mapalit usab niyo sa uban nga mga butiga ug farmasya duol sa inyong mga lugar. Okay, onya balik ta karon to taod magkasama human lamang sa mga importante kay standby ha. Alas 11:50 na sa gabi.
3: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: Maxvit Kargado!
6: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
7: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
9: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa salap, bangi sa sulit. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
11: My budget? So

0: Sulit ang glue.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world class quality.
2: ACS!
3: Ato ang attack na alas 11:55 na sa kagabhion. Palikta mga sukindig maminaw dere sa ato ang pagkulo kabildo karong gabhion na. Onya na minaw sa dinato karon si Consel Arnel Bakilta. Ama yung pagpaminaw ni mo diha kon sa salamat kayo. Sa imuhang gilatos-latos good in town. Ang yahang sakyanan kasamang nisto. Gikan pa salamat kayo Consel Arnel na Bakilta mga Consel dito sa Muas Barangay Trinidad. Kasamang Nestor, mo'y paggamit tao niya para kargahan o latos-latos sa mga anya ng unay yun sa drive, ha? Salamat kayo, Konsa. Muna'y saktong konsihal nga kanang naabang humble kanunay kasamang Nestor, why pag-usap si kinai? Tabang yung pailam yun, ha? Salamat kayo, Konsa, untang uban ng mga konsihal pareho niya. sila sa dambong sa sila ng usinero sa sila si Konsehal Radi Baidal, Konsehal Luis Caban. Dito sila Konsehal Malo Manda. Kanya Kapitan Luciana Montesino. Dey kap, may gabi. Salamat sa guys mo sa kinan ha. Daghan dito ni volunteer sa si Konsehal Milbon Bosamante ha. Kanya si Governor Chaco Sagarbarya, pinagi ni kanhi City Councilor Pipo Pasigna ni padala po dito og tulo ka mga tenta. Kanang kanupi ka sa mga nisor kaya kuwa to trapal raman tato tanan dahil ko nagkawayan laki-laki ang kawayan ba? salamat kayo ninyong tanan sa mga nakatampo sa mga nahago salamat kay dili na to matag sa tagsa o kanang naang pasalamat ka sa mga nisor apan to ang gitiman ano nga kanang naang napatik sa tuang kagalamhan o kasing-kasing ang ilang kaayo o suporta gyud no nga gipakita ka sa mang nisto. Unya sa kuan sa di ay. Sila si kuan si Richard Bosamante di ay o si kanang naang Madam Tunet Bosamante. Salamat kayo. Sa kanang naang banana cake. Daghan kayo nag-amot-amot or kanang naang nag-tampo-tampo ka sa mang nistor town. At least doon ay banana cake in town. Nakakaon ka ito kasamang ni Muel. salamat kayo sa kanang Tunet o Richard Bekiri. Naghimo taon ato. O kato si Rin. Sa ito'y Bekir. Ato Remy Marco. Mantingal ito. Parin dito ni mo kasamang Ronilo Marco. Nakinim ba hinasan makasama hatod ka na ito sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama. May kini alas sa makiksunan, mga sukindig paminaw, nga doon ay type 2 nga diabetes, ha? Kung doon na ganin mo'y type 2 nga diabetes, ayaw nagpasagde, ha? Kay mga anak na o gubang sakit, delikado kayo. Inom ta sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, mga kasama, napamatunan na ni, sa itong mga kaigsunan nga ni gamit ni ini, katong adun na sila'y diabetes, bedaw? Doon nag i-alibyo, databangan nga na-alibyohan ang ilahang nga diabetes, ha? Ang ito ang makasamang life extension. Motumar ka ni palitan doon na kay diabetes. Labi na doon ay type 2 nga diabetes. Kung inom ka o tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Pananglitan kon walay diabetes, pwede ra makasama o duha. Tulo o duha kada adlaw, no? Kung pang maintenance lang. Kung na duha, usa sa buntag, usa sa humagpanihapon. Kada humagkaon. 30 minutos kada humagkaon ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Kada humagkaon, pwede ra. Onya, nakanindot sa daan ni makasama kay gisuportahan sa daghan ng medical studies o sa mga doktor high quality limpyo potent formulation gikan sa USA. Onya, nakanindot ani sab kay certified ILISIL. Araw malikayan ang pagkapiki. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, nakanindot sa daan ni kay kananaang mapalit ni makasama sa mga Life Extension Clinics and Pharmacies. Diri sa Dagbayo, Sugbo, naa sa may Sibudok Building. Puyon diha sa may Osminia Boulevard, Cebu City. Sa Consolacion at Mang Jellybees Consolacion, padong kasod sa merkado. Sa Negros Oriental, na sa Kamanhak Terminal, sa Dumaguete City, mapalit ang Life Extension Vitamin D3. Ang ilahang mga klinik nagtanyag usab ganinyong libre nga medical check-up. Gikan sa adlaw nga Lunes, hangtod sa adlawng Sabado. Bisitaha lang magkasama nyo, bisita ninyo dito. Ina nakapaminaw mo sa DYHP, mulahan doon na mo'y dakong diskwento, ha?

0: Anya si Chan sa Dalaga, sa Ladaga, naminaw na to Margarita Cugtas, ha? Ah, naminaw sa nato Meraluna Batukan. Ah, salamat sa day kasamang mga Margarita or Marga Cuevas, ha? Ah, salamat imam sa pagtabang sa da. Nini Salvador Biharias Ornopia. Anya si Silvia Reformado Phil. Ah, naminaw sa nato karon og si Mama Mary Chris, ha? Ah, salamat kayo, no? Ato ang mga pinanggandig pa minaw. O niya, alas 12:01 na mas kadlaon. Dali, rapodoy, ha? Dali, wa naman taka hisgot, ani, no? O padidit, no? O aning kalaki, ha? O rasa, kasamang nistor, ha? Padidit, na ba? O niya, agi at ngan sa uba na to, ha? Salamat din kayo, dahil day Charlotte, ha? Salamat kayo, day Charlotte, sa support og ni Dudong Maoy, ha? Ang na minaw sa nato karon, salamat kayo ninyo, ha? Okay, onya, wa naman tayo igong oras, og mapuhon na lang tayo magtiwas, og mapuhon na lang tayo maghisgot, makasama sa mga isyo, ha? Og mapuhon na lang sad kay medyo langanin tas oras karon. Ah, salamat kayo ninyong tanan, ha? Tangalan na lang sa kinatikong pwersa sa DYHP Remensibo. Ato ang station manager, Attorney Rufil Fernandez Banyok, onya, kung kaoban dress master control si kasamang, Nestor Humesilio sa Pikas Lawa kasamang NEMS Quiñones. Ito sa transmitter site, ito ang chief technician, Bill Boisel, Oliver Atis Jerome Yap. Balik na sa kasamang Alan Taladoa kasamang Nestor. Ako nalang yung boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man. Benji Olpos Tanghian ang manamilit kaninyo. Magpasalamat na pinaagi sa manamilit kaninyo, pinaagi sa pag-ingon. Ang Diyos mag-auban ka na itong tanan. Tanan napit ang sanang panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
6: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy fiesta!
14: Kinahanglan, extra nganda.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
13: Giniling, bomba!

0: Ang panapupos ng atong oras, sa sunod na itong panag-uban, atong isgutan, usab, ang nagkariyang beneficyo sa mae sa atong kalawasan. Apan sa dili pa kumanamilit, ayaw gyapon kalimot mga kasama ha, sa pagtumar, pag-inom, kanunay, adlaw-adlaw, sa set Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, o set Garlic Capsule. Makaayo kini mga kasama sa atong kalawasan, nilabi na kung doon natin pamatiyon sa atong lawas. O garo malikay kita, tabisan nun sa mga balatian sa kalawasan, kanunay na itong baunon, kanunay na itong imnon, ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin og said Garlic Capsule. Kung doon na mo UTI din ha, doon na mo ipamati sa inyong hampuson, sa inyong kidney, ayaw sa kalimot sa pagtumar sa said kugon mga kapanyawan. Ayaw gyapon kalimot mga kapanyawan ha, ang said Panyawan Coffee Mix mga kapanyawan, ayaw gyapon kalimot ha sa pag-inom ni ini. Ang said Panyawan Coffee Mix, adunay tulo ka mga special nga sagol nga mao ang panyawan nga nailan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa anti oxidants o purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo paligun sa ato immune system. Busa ka mo diha, himo ang partner gyud ang said Panyawan Coffee Mix mga kapanyawan matag buntag. Samtang naminaw mo din ha sa ato ang programa ang kasika sa kabuntagon, ayaw kalimot sa pag-inom sa inyong said Panyawan Coffee Mix. Ang pait nga lasa sa kape sa said Panyawan Coffee Mix, adunay dagang benepisyo sa atong kalawasan mga kapanyawan. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape, makatabang kini pagpalig-on sa ato ang digestion, umuabag usab kini pag-release sa digestive enzymes nga mo hinungdan sa pagtunaw sa atong kinaon. Musayo na mo anang mga bisanon sa pangkape din ha. Said Panyawan Coffee Mix na ha mga kapanyawan, imo ang partner matagbuntag dinha sa inyong pamahaw, bisan sa inyong hang pamainit o bisan gani sa inyong hang pagsnack lang. Said Panyawan Coffee Mix. Kining tanan mga produkto ni sa said marketing, makahatag yun kayuhan sa atong kalawasan. Wala natin igong oras, dagang salamat sa inyong pagpaminaw o wala pagbiya sa ato ang programa mga kapanyawan. Magdungog taog balik sa adlaw Martes, dinigapon sa paborito na ninyong tulumanon, ang kasika sa kabuntagon. Hatod ka na to sa said marketing. Ang tigamaog tigapurapod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Gugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa inyong kidney, ugang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Shout out di ay ta mga kapanyawan alang sa ato ang mga suking digpaminaw. Ako kay Bao di ay paminawon mandita sa ato ang mga driver din ha sa nagbiyahe na sa gawas ng bahin, mga taxi driver na to din ha. Mga jeepney driver nga sa iyo kayong mga mata, magbiyahe na sa kadalanan, dinhi sa syudad sa Sugbo, maayong pagpaminaw ninyo. Dagang salamat kayo sa inyong pagpaminaw ha, mga kuya, din ha, amping mo kanunay sa inyong biyahe. Shoutout mo din ha, maminaw din mo sa ato ang programa. Muna, paborito na gid. Ang kasika sa kabuntagon, dalit ka nato sa said marketing. Kininyong Radio Man, Marisa Abadyes, manamilin ako kaninyo, mayo buntag mga kapanyawan, o amping ta kanunay.
1: Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa mga kabubuton sa said marketing. Ang kasika sa kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadyes. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod ngay gayon. Sa samang takna o samang istasyon. Dinhilang sa DYHP-RMN Cebu. Ang kasika sa kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan, ania na ang hugyawan sa said Panyawan. Tuluman ang maghahatag og impormasyon, mga giya o mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa said Panyawan. Ug karon, ania na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rigby o Sir John, alang sa hugyawan sa said Panyawan.
2: Hello mga kapanyawan sa kamayang adlaw, kaninyong tanan, welcome sa ato ang tulumanon ang hugyawan sa said Panyawan. Ito naman ang hatod ka na to sa said marketing, ang tighimog tiga po na po sa mga nagunang mga produktong herbal. Ngayon na pamatunda ang makatamang gayon og dako sa atong kalawasan. Pinaagi kini sa mga produkto or shall we say mga ingredients. Ilabi na gayon kining panyawan herb. Ngayon na pamatunda ang kining panyawan, overall cure all ang tabang nini. No? Bisag unsang amatang sa problema sa panglawas, matabangan ka sa atong panyawan nga tanom. Gamit ang panyawan nga dunay mapait nga klase nga sangkap, nga diin mao kini ang maghatag og pagtubag sa mga bisan unsa nato mga suliran sa ato ang mga kahimsog. Bueno, sama sa nandan, kauban gyapon nato kini atong partner sa atong health, si Sir John. Sir John, masuk ka maayong adlaw diha kanimo.
3: Yes, man.

0: Sir Rick Nose, tanan ato nga Minaw, kumusta kumusta?
1: Sa ito ang mga viewers and listeners, ang ato ang hugyawan, nagahatag o nagatanyag, kayuhan, alang sa ito ang mga kaisunan, labi na ito mga dunay mga problema sa ilang lawas. Gumikan kay kining atong mga lawas, mga igalay isuon, posible kining mataptan o mga bisan unsang matang sa mga problema kung pananglitan kita, nagakumpiyansa, nagahatag kita o pagsalig no, sa ito ang kalawasan, liban na kung maayo pa itong kahimsog. Bueno, mga igalag, isoon, sama sa naanda na nga ito ang mga topic karong mga panahon na mga kining pagpamatuod sa mga tinhuan nga usahay tungod mangod sa kadugayon ng panahon, no? Nangahantod karon nga ginatuhuan lang yapo na ito. Sama aning ginaingon nila, Sir John, nga kung pananglitan ikaw, mm-hmm. na kay paghilanat or giububag ka kaugsipon, bawal kang moinom og bugnaw nga tubig, no? Usapon kini sa mga matawag po nato nga angayan natong tagaan og pagtagad. Tinuod ba na, Sir John, nga kung maot ang ginhawa, di ta moinom og bugnaw nga tubig kay mas makadugang na hinoon kadaot, ilabi na kung kita giubo og gisipon, gihilantan o baka adun na kita itrangkaso or kalintura. Kaya ito kung nga pagpahibalo or paghatag o katinawan nini nga matang sa tinhuan. Sir John, go ahead.
0: Kaya ano, kung muingon ta, kung sa bagay hinungdan nga nung iubo o hilantan o may sore throat, no? Ang sa katao, ang pag-inom sa bugnaw tubig, dili kini mao ang hinungdan ni ana. No? So, ang isa sa mga pwede natong ma-explain ni ana is ang pag-inom sa bugnaw, sa lang na, sa ka, suma, kanang maka-irritate, no? Maka-pakatol, no? Sa to ang tutunlan, no? Tungod kay ang bugnaw, siyempre, no? Nabawnan ka ng haras na imong pamati, no? Imong tutunlan, yung inan pa rin mo bugnaw, mas mo grabe ang iyahang pagkakarat, no? Sa imong tutunlan. Apan, dili kini mao sa imong gunay mga misconception, no? Ang ato ang tao, no? Naminaw. Kasi, no? Tungod sa pag-inom niya sa bugnaw, mo ay hinungdan ka nung giubos siya o anong gilantan siya tungod sa ubos si Pon, no? O nagkarat ang niya ang tutunlan. Balikon ako, ang kining pag-inom sa bugnaw ang tubig, no? Mm-hmm. Inaawag bang Japon na to, ang ato ang mga kaisunan nung pagwas nga aduna sila yung debate nga ubo. Nung nga dili sila mo inom ang bugnaw. Tungod kay ang rason lamang ni ini is kining maka-irritate ni siya, makapakatol o samot, no, sa ito ang tutunan. So, munang, mas ginahing na nato sila nga, mas mahayo kung inom ka maligam-gam or hot water, no, money ang iyang inom. O, bisa nga, tap water lang, basta daghan water, no, aron nga, mas palimpyuhan niya ang iyang tutunan, gikan sa katong nagbilig ng mga problema. So, inana ang ito ang pagtanaw niya, na apan kung sa pagtuon nga, kining bugnaw ng tubig mo ay hinungdan, no? Ubay-ubay ka mga rason na sa rikno. So, pwede na siyang virus, pwedeng bacterial, no? Pwedeng dust, no? Pwedeng, allergic reaction, no? So, kana, no? Ubay-ubay ka mga rason maliban pa sa bugnaw ng tubig. So, gusto na ito naklaro ko, no? Ang thin line niya na sa tanan na itong mga tigpaminaw na wag mo ta nag-auhag, no? Na mo-inom sa bugnaw kay Ukira. Ang ato ang ginapasabot ninyo is ang rason, no? Kung ano ang tao nga giubos siya, dili na tungod kay ininom sa bugnaw tubig. Tungod kay na-facilitate lang, no? Na-facilitate sa pag-inom sa tubig na bugnaw. Apan, inahanglan nga, yatong dawaton nga dunay mga kagaw nga mauy ugat yun nga hinungdan nga no, ang tao makasinati sa pag-ubo, no, pagsipon, pagkatol siya ang tutunlan, no, bronchitis, no, kana siya sa...
1: Okay. So, alas sa itong mga kaigsuunan na ito karon nga nagtuong pananglitan ang ito ang bugnaw tubig, no, mo isa sa mga hinungdan nga kita musamot, no? Timani lang nga ang colds, cost kini siya sa mga viruses o dili gumikan sa cold drinks, no? Ang sipon, ubo, hilana, tug, trangkaso, mga viruses kini siya og dili gikan sa ato ang mga bugnaw nga mga beverage. Ang hinungdan nganong ma-irritate at ang throat ug sa makaangkon kita ang mga pag-ubo, paghilanat ug pagtrangkaso. So alang sa kato mga kaigsoonan nato diha karon, may painoon nga moinom kag bugnaw tubig para mas makatabang kini sa imong kalawasan. Gumikan kay kini bugnaw tubig na amo ni siya paghatag pud og pagpakubos sa temperatura nimo sa imong lawas, and of course pagtabang nga ma-relieve ang imong kauhawon. So nindot ra pud gihapon ang pagtabang sa ato ang bugnaw tubig sa ato mga kalawasan. So again, among gina auhag ang uban, ang katawhan nga kung panalita na dunay hilanat o baka sipon, trangkaso, ana no, mas maayo pud nga mag-inom og tubig yun kay para mas makatabang kini sa imuhang health. And of course, alang sa pag-angkon og hinagiban batok sa mga balatian, ang said Panyawan Plus mga higala igsoon, usa kini siya sa mga makatabang og dako alang sa tuang paghatag og alibyo no sa mga balatian. Kaya ang said Panyawan Plus with mangosteen usa kini kamatang sa kapsula nga dunay gahom sa mangosteen, luyang dilaw ug usab Panyawan herb nga napamatud-an nga aduna kini siya pagtabang sa tuang kalawasan. Labi na kung kita panalitan, aduna kitay mga kaning ginatawag na to nga mga usual no. Pati man ito, mga igaligso na kaning ubo, sipon, hilanat, trangkaso, dili ka niya mga balatian. Mga reaksyon ka sa itong lawas sa mga viruses and bacteria nga nanulod sa ito ang respiratory system nga mo'y makahatag ka na itong problema sa itong paglawas. Kaya kaning itong lawas na mga na siya'y proper defense, no, na siya'y white blood cells, na immune system na ito. Nga mo'y itong primary nga mga defense sa itong kalawasan para mapugnan nga dili kita mataptan sa mga nagkalaing-laing mga balatian. And of course, kung masudlan kita, at least natay pagtabang nga mapugnan na ito nga dili kani mo daot sa itong panglawas. Pero mga si Igalang Igsoon sa Masalanda, nagpasalamat na po ko sa ito ang Igsoon Sir John alang sa paghatag ka na ito o mga dugang impormasyon. Sir John, salamat kay sa kahigayunan nga nagkauban na po kita nining atong tulumanon karon o ginauton ta nga itong mga viewers and listeners na nang pinakatunan sa ito ang tulumanon.
0: Yes, salamat kay Sir Rick na sana na chance po nung tapalan pag-iapag sila sa pagsubaybay na itong programa.
1: Sa itong mga kaigsunan diyan, nga doon na pa yung mga ginapanghambin ng mga problema sa panglawas ni Manny Kanunay ng isoon nga doon ay pagtubag ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Ilabi na ganyan nga itong SED Panyawan Plus Mangosteen. Ilabi na kung ikaw doon ay hilanat, trangkaso, sipon, ubo. And of course, doon na po kita yung SED Panyawan with Garlic nga napamatutuan nga maayo kini alang sa mga kaigsunan na ito nga doon ay problema sa high blood pressure o usab sa high cholesterol. Doon na po kita yung SED Kogon nga napamatutuan nga kining SED Kogon makatabang po kini alang sa itong mga kaigsunan na ito nga doon ay problema sa ito ang pag-ihi, mga problema sa ito ang prostate o guban pang mga parts sa itong lawas. No? And of course, ang itong liniment ay kalimti ang SED Liniment Oil o sa mga itong kape, ang SED Panyawan Coffee Mix. Kini si Mr. Panyawan nagaingon, kung doon na magaling kayong mga ginapanghambin pa niya ang mga problema sa panglawas, timan ikanunay nga makatabang ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Gumikan kay ang SED Marketing, ang tuyog tumong maula mga pagtabang sa mas maayo na itong kahimsog sa kalawasan.

0: Panyawan with Garlic, Sed Kogon Herbal Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix. Ugang mga sabon nga Sed Celebrity Beauty Soap ug Sed Celebrity Kajik Soap ug yawan sa Sed Panyawan. At ang nilang yapon kini nga tulungan sa susunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.
1: Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, Sed Liniment Oil. Sed Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Sed Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dumog na mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: DYHB RMN Cebu, the official number one.
5: Radyo mo nationwide.
6: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Nationwide.
8: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctor. Makalit sa mga butika.
9: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
13: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa pangon ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag na mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina

at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan, at kanilang idigtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: you need toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
1: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
1: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ECS!
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
6: Philippines Air Time, alas 4:40 na.
7: Headlines karon.
6: Headlines sa mga balita sa Balitang Nasional. Sa Negan Bayan, Giyawha, Garidaan, nga makagawa sa nasod si Senador Rodante Marcoleta. O lain pang ka mga individual, o lain pang tulo ka mga individual.
8: Kanay Senador Francis Solentino, gitudlong Acting Labor Secretary sa Malacanang.
6: Sa mga balitang lokal, dugang mga POG drivers sa Sugbo, na kadawat og tag 1,500 ka mga ayuda o nga ayuda, gikan sa LTFRB 7.
8: Sa abroad, US President Donald Trump, wala magdali paggama sa kasabutan tali sa Iran.
6: Samtang sa balita sa negosyo, presyo sa mga produktong petrolyo mo sa kanasab, sugod karong adlaw.
7: Headlines karon.
9: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
7: DYHP
9: Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
6: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Luis Diaz.
8: Mabuhay Pilipinas.
6: Kung kayo na mga mahinong danon, Gineo na radyo.
8: Unang balita.
9: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
6: Hatod mga impormasyon ng inyong masayran.
8: Ang ayan mo manunggan,
6: una sa radyo,
8: una sa balita.
9: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
7: Number one. Number one.
9: Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
7: Number one.
9: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
7: Nationwide. Nationwide.
9: TYHP, unang radyo, unang balita.
10: Gising na, bango na
9: sa unang radyo, unang balita.
6: Adlaw ra mega lang Martes, pisa 26 na sa buwan sa Mayo, tuig 2026. Sangaan sa kanitugang parsa sa UHP, arami sa buka niya ang inyong mga tigbalita.
8: Sinahin yung Radio Man, Ken Galinea.
6: Ako sa Radio Man, Arnold Bustamante. Anton Tami Galas, Alasay, Santak, na sa buntag. Pagkatod ka rinyo sa mga labas ng mga balita. Magbuntag, Sugbo, Kabisayan, ng Mindanao. Lailapod ka na may galas sa tunga pagpanaguman. Nag-announce kami gana kamos kapis kay kami yan. Nag-adlaw ka na may gala nga Martes. Kumusta? Lainapod ka na may gala sa atong atulmanon unang radyo ng balita Tuesday edition. Kumusta inyong kamuntago ng mga kasama? Wabay problema? Atong pasalamatan na itong labaw nga makagahom nga gihatagan patag laing adlaw, laing kinabuhi. Wala nga atong daigun o pasalamatan na itong labaw nga makagagahom mga kasama. Kaya nakapatapat na may galas buntag sa Martes. Atong iampo sa atong nahatagan pata o na taas pa nga kinabuhi. Magbuntag sa atong mga silingan ng mga nakbayan, nakbay sa Mandawi, Lapu-Lapu, Tulin, Udanao, Talisay, Naga, Karkar, sa nakbayan sa Bugo. Sa ato nga mga kasikbit ka mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Quijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Ipinag ka ba yun, may gala sa Western Eastern Visayas, galing urasa. Naminog na mati na may gala sa tulungan ng unang radyo, unang balita. May buntag sa mga nanay. Kananaroon may gala sa lantagsa-tagsa, kamang kusina na nagkasikay na. Nangita na may galag unsay lutuon ka ng buntaga. Ang ban may gala nagpaanok na sa ilahang nga giluto nga mais. Bugas mais. Nagi pahubsa na. O niya, magsugbag kanang buwad mga higala nga kuan. Kanang sa nga buwan. Kanang tamban. Kang lami ah. O baka magprito. Ha? Mga na yung pinaka-best may galang kaunon buntag sa'yo. Ya, itlog. Ang itlog mga higala imong kwanon. Kanang dili kayo maluto ba? Malasado. Ay, naisikrito ano mga higala nga makakontrol ka sa kwan? Sa itlog. Malasado. Mabukalan sa nimo ang tubig kasamang ki. O niya, iluno din mo pagbukal na ihapan din mo nag 7 minutes. 7 minutes. Imong haunon. Kung ano din mo, niya ibutang din mo sa bugnaw nga tubig. Imo na yung kwan. Dili. Kanang malasado nga kwan. Kanang dili itong loon ba? Makita din mo nga luto ang iyang pa, kanang puti. O niya, may pagkabasa-basa ang nastunga. Mama na lang mag-importante ka ng basa-basa ang tunga. Lain na guna ko na ano ba, no? Kanang sa itlog ba? Kanang yellow. Manay na may kalang dili siya maluto o mayo ang yellow sa itlog. Kaysa mukhaong kami galag luto kay ng yellow. Wala kang kaugbunot. Grabe kasapnot. Kanang may pagkabasa-basa ang tunga. Yelo paghapon kay makita di mo mga gala may pagkakuan ba? May pagkapuwa-puwa. Ana. Mane nindot may gala ng itlog. O baka imong i-sunny side up. Ang sunny side up ay punlutua kayo ang tunga. Kanang mukuan pa mulanay ang tunga ba? Mama na yung lami, diha. Sa imong pagluto, may gala sa sudan. O niya, aripunta may gala sa kuan, buwan. Alami, gitong buwan, may gala nga may pagka crunchy-crunchy. Pero lami, gid ang buwan, eh. Kanang buwan nga imong isugba. Butangan imong kamatis, buyas bumbay, suka, ah! Pag magkirig-kirig ko. Kirig-kirig ka sa kalami. Sa pailain, may kailangan alami, sunan sa buntag. Ha? Ayan lang hotdog, eh, para bata mo na. Lami, tinuwa sad. Tinuwa. Tinuwang isda. Kanang bisakonsang nga isda. Basta kay lami, kay tuwahon may gala. Kanang budburon. Lami na sana, tuwahon ng budburon. Basta kanang presko lang siya. Ha? Kanang bagog yung kuha ba? Butangan mo may gala kuan. Kanang siling espada. Tanglad, sibuyas dahon, sibuyas bumbay, kamatis, niya luya, dangan, hugaw-hugawan ni mong kamunggay. At kang lamias pamahaw. Mga na yung pinaka-debes na pamahaw, bisang unsang isda. Kung una kay kwarta, lamin kayong lapu-lapo. Kaya mga isda, may galang kuan, isda sa bato. Katambak, kanang inana, may galang mga labi nagkakuan, kanang tuna, ulos tuna. Oh, para itong pabahaw, ay lang sanang karni-karni, pwede mabuda ko atong tiyag maayo. Eh. Larang ko no, larang, oh, ay sanang larang, lami ng larang, unto. Kana maghigop kag sabaw, may galang hasta imong lawas magto ang singon. Oh, kana. Ang Odto Maygala, lami ka ng linarang, munggos nga linatan, linat ang baboy baka ha, baka. Pero I like to me ha, ka ng mga baboy o baka. Kaya delikado. Ano may utan ka na. Ah. Lami ko ng tanan pero may ikapalit. Luya eh. Ah. Sudan nga humot-humot o baho-baho na deha lami. Okay, alas 4.49, standby. At i-check me ka na sa kasamang Jesse sa Mampong. Sa rin ka ng presyo sa mga nagunang panaliton. Karong oras sa may kalan ni Ascarbon. Taas na nabang dollar may galang. Ba't mapiktuhan mga kaning mga presyo ni Ascarbon. At i-check sa kasamang Jesse sa Mampong.
4: TYHP, tutok presyo sa merkado.
6: Kasamang Jesse, good morning, Jesse.
11: Yes, mayong buntag kasamang Arnold at kasamang Ken. O mayong buntag usap sa itong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RNN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa itong mga tindira o tindiro o mangungkahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa itong mga suking tigpaminaw, muhatag-tag update sa presyo sa mga klasik-klasing mga lamas diri sa Carbon Public Market. Aos, usagatos ang kilo. Bumbang puwa, 80 ang kilo. Luya, 120 ang kilo. Pitsay, 80 ang kilo. Ripulyo, 50 ang kilo. Sayote, 15 ngadto sa 40 ang buhok. Bumbang puti, 120 ang kilo. Carrots, 120 ang kilo. Patatas, 75 ang kilo. Chili Aksal, 180 ang kilo. Chili Spada, 120 ang kilo. Chili Kulikot, 300 ang kilo. Kamatis, 40 ngadto sa 55 ang kilo. Limonsito, 80 ang kilo. Pipino, 80 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong gauman ni Risa, RMN Patrol, Radyuman, Gin Gallardo. Ako ang inyong Radyuman. GC Sumampong, DYHP, Patak, RMN.
12: Gining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula. I-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo buhapo.
6: Dan sa naman kasama ang Jesse Samampong, nagi kami gala sa Carbon Public Market. Inyo naman tayo may gala mga presyo sa lamas. Diri sa Surad sa Sugbo, mga kasama. Samtang sa Bikas Bahay na itong oras, alas 4.52 na. Dito na kalamang ang gabi eh. Sus, na bibo mga higala ang Barangay Tisa. Gabi ka na rin rumble may gala sa mga batanon o kontra aning mga kwan, mga negro, mga like, di man sila mga American, black American kasamang Ken, kundi kwan sila, murag lain ni sila nga kwan, para murag nasilingan na mo ni kausan ng naning klase may gala sa mga tao, grabe ni sila kakwan yun, kanang mag-away ni sila, sila-sila ragani. Papua New Guinea. Taga Papua New Guinea. Nakasilingan mian dito sa apas kasamang kinsus. Grabe ha. Mag-inom gani mga higala. Wa ginay adlaw nga. Kada inom nila mag-away gina.
8: Ay, di ba nga nila dili kasamang Arnold. Kaya ba nila nanguha manas nagbaga medical courses din.
6: Ah, mag-scholar na sila silang nasod kasamang Ken.
8: Oh, ipada sila din he kay mas bubarato man ang pag-eskwela ani din he.
6: Oh. Nay, siling ka na mo. Angyon, kana tapad. Tapad gyud sa mambalay. Kada Domingo, Sabado Domingo so mag-away.
8: Mag-inom unya mag-away.
6: Mag-away. Sila-sila ra. Unya mag-istorya bi na kinamay amigo man nila ang kuan kanang among silingan sa diha mamuragihimo nilang tatay-tatay nanay-nanay. Duna kuno sila kuan alawan si kans gobyerno nila dito sa Papua New Guinea. Mo na eskwela sa Dadag Bidikal.
8: Okay, na sila murag mga exchange students kasamang Arnold ba?
6: Nana sila nag-eskwela kasamang Ken diha sa kuan Banilad. Sa UV.
8: Naa sa Banila, dosay, napunta sila sa Southwestern.
6: Sa Southwestern. Ah, na, dahana sila diha. Nila.
8: Basta na yung mga medical, nga mga courses, nga mga universities.
6: Ah. Oh. Tawa rin, no? Naa diha, may gana sa TISA. At doon na kalabay, murag Domingo, mati ka rin eh. Akong nainabi.
8: Ang tingay nag-sumike sa mga Arnold, yung pag huma, nag-inom.
6: Oh, mga ginana. Akong gi-story ang hippie sa Labangon, si De La Serna. Yung siya nga buwakman, mukuandol, mo reklamo. Doon sila, pero nasitol man. Nasitol sila.
8: Sila.
6: Okay. Kung kanadto pa ni, bahalag nasitol sila, adto mo sa korte pagsitol.
8: Bitaw.
6: Alarm at scandal ang ilahang kasuhon ani ang duha kahabig. Why pasayloon? Silang duha. Why ang nagkulata o ang kikulata. Hala, pailag kasong alarm scandal. At ito rin patalaon ka sa mga NEMS. Kini mga tawhana, oh. Perting gubuta dito. Sinumbag ay. Nara. Nara, klaro kay sus, tora. Oh, naglinabayag bangko. Naglinabayag bangko, mga kasama. Sa usa ka inanan din eh, oh. Tuara. Oh. Kita ni mo na. Oh, nabuk ko lang ba eh. Oh. Bang, bang. Oh. Kini tagam na ni. Kisa may naguna-unaan ni. Kini mga negro o kini mga kuan. Kini mga Pinoy. Nagian ni sila may gila sa mga bata na ontikali. O niya... Gipag sukmag. Bastilan. B-boy na B-boy ang tisa kadali. Kadlaon na ni mga higala. O, padong na ni sa kadlaon ba? Wala po. Nakainom-inom na sad po. Nakainom-inom na sad po. Hubog na sad po kayo. Wala nga nagsinumbagay. Sa Buhisan din eh. Di Dennis, Tisa, Buhisan. Nainako Andre. Buhisan ko na na.
8: Buhisan, pero Tisa. Katong Tisa, TDB, maoy. Nag-post, anak ka sa mga Arnold.
6: Ha?
8: Nabitawarag post sa Facebook page sa Tisa.
6: Sa na, Buhisan ko na. Buhisan na Sir Arnold doy. Buhisan ko no.
8: Pero kaya Buhisan din na naitabo.
6: Ang nag-post mangod Tisa.
8: At katong TDB. TDB, Tisa, Daily Bulletin. Muraginana.
6: Muraginana, pastilan.
8: Nangahubog na. Hubog na. Dapat na ni Dede kasamang Arnold, di na lang ni sila mag-inom. Mag-inom ang gali.
6: Pero kung di na sila kainom kasamang Ken, buutan ka na sila, oy?
8: Buutan. Kita... Kasakay, makasuway biya kung kasakay na nilaw sa mga jeepney kasamang Arnold. Kuan gina sila kipi yung kaayo mo lingkod. Gadili makaigo. Kabutan kay mo di kabuak baso ba?
6: Tinood.
8: Pero inigaw mo.
6: Inig kahubog na. Mawa sila sa daotang. Murang mupuli ang daotang espiritu.
8: Guba pag yung bangko.
6: Awa ko daw. Guba ka mga bangko. Dako kay damage si sila. Mga bangko ano yung nangagupok. Tanawa ko na, oo, ipanglabay ang sus, Ginoo.
8: Ano ka na sila kasama Arnold, no? Maraming nga inid, basta magkainom ba? Inikig nga ulo.
6: Maraming siya, mawa.
8: Gamay na kayong bikil din nga liya na alam. Kasabay sinultihan anak nila.
6: Kasabay sinultihan anak nila. Hindi kayo kasabot. Magmama, maraming na sila kasama kayo, magmama.
8: Malagi. Wala na sinikain na sila kasama Arnold ba?
6: Bye. magmama na sila. Ya, sus bang.
8: Asa mo sila kaun-kaun sila babulgam, no?
6: Di na babulgam oi. Kana siya kanang buyo,
8: kana dai pareha sa ato nga
6: apog,
8: no? Kana makita na to nga mag-usap-usap.
6: Basta na anay kan kasamang kin maka-addict ra ba na? Akong lola ko sugay mo kala, akong lola sa isang papa ba. Nitibo mo to nga sa malnon.
8: Mabore, mga ligon ganas na mga ligon ngipon
6: mo.
8: Sa?
6: Wa gyud mga hingaw ang ngipon. Kay nagmama.
8: Praktisado mo. Praktisado ang mga ngipon ba?
6: Why tartar mo ko ana nang ko ana kay ngipon ana peting isuga guna.
8: Magkaon-kaon, mag-usap-usap pa sa nila, mag-inahan niyo, mag-unanlay.
6: Pasti lang.
8: Gumutay nila.
6: Gubot kayo.
8: Pero pagkaw man na, sa tupawa din na sila mapablatter.
6: Dito, ginalagi na sila sa police station. Gidaas sa police station. Nasitol.
8: Kaya kining presensya, abot sa presensya sa police ka sa mga ano, murag mawasan ba?
6: Kaya kining mga, kining mga paponyo ganyan, hadlok pa sana sila ma- record ka sa mga kaya mga
8: kaya pakulion pa lang sa ilahan.
6: Ma-deport pa ni sila. So, kung na mga kailan ni mga Papua New Guinea, yung na nga, ay mo pag-wild kung mga hubog mo, kaya mga deport din mo.
8: Kaya sila makasiguro, makapugong silang kaugalingon, no? Para pag muinit o mayo ilang lawas, kaya nakainom na, pag
6: binunalay. Madani mo na, petirighana na, oh, mga Pinoy. Kanagana, gilamok-lamok, buksukmag niya.
8: Nga higayon or doon na ba ni okasyon?
6: Kana may ato pangutan ng anong nana. Basig Sabado nights ni kanina eh. Sabag ha.
8: Inom-inom ang Sabado.
6: Ana ba? Kabay tabay. Klase pagkaugma. Nagian sa mga batanon. Bikil tingal yung mga batanon. Mo na ron.
8: Sus ka kuya o ana. Ay, huwag na ba yung mga sama?
6: Ang nag-post ko noon kay Tisa Daily Bulletin.
8: Na TDB.
6: TDB. Okay. Ana, makita na nato mga igala.
8: Pero wala kay nang angol ani.
6: Ay, nang angol lang usay. Nang burot ang lawong ana.
8: Laliban ka to na gibunala no?
6: Ang loy ana kanang tagyag tindahan kay naay gift display diha kasamang ken may pagkakuan kuha gi hapak sa ulo.
8: Mao lagi.
6: Damage na.
8: Damage just ini ka human ba.
6: Ya makita ra magyud ang kinsay nagkuan, Pinoy ra batong nakuha. Nang ma-identify to para sa imong bayad atong kuan. Hala. Salamat kasamang NEMS. Ato sang i-check si kasamang Jane Gallardo. Okay. Sige. Ana lang. Naligre na po may gala ang Senado kaghapong adlaw. Arita may gala sa Senado kay naligre na sad kaghapong adlaw. Si Amy Marcos may privilege speech onya yanggi aligahan may gala ang mga minority senators nga nag-caucus. O niya, ang gihisgutan sa caucus, mga higala, mao ang charter change. So, kwan, kini nga pag-usab sa patakang balaod. Pero gi... pista na ito sa Buhisan Shrine, kasamang Ken. Buhisan Shrine. Asa man yung dapit ng Buhisan Shrine? Basta na sa Buhisan? dito sa Buhisan. Salamat kayo sa mga naghatag na tuogan ha. Kanang mga information. Ano tabo kagahapon may kanang privilege speech si Amy Marcos. Nga doon siya ay kinini ang video nga giplay nga nagpakita may kanang ang mga minority senators nagkaukos. Nga gusto may kanang usbon ang Batang Balaod ang 1986. 87 ba rin ang konstitusyon? 1987 konstitusyon. Pinaagay may gala sa Chacha Charter Change sa Waka Conas Constituent Assembly. Money ang nahitabo pero gisaway ni mga gala sa pipila ka mga senador ipa-take down may gala o ipa-erase sa Senate record ang privilege speech ni Amy Marcos. Man, dili tinuod nga nag-caucus mo, nga nagsabot mo nga uban ni kwan, ni Speaker Bujiri. Ingon may galang minority, fake news ko na. Fake news. Gipa-take down, gipakuha may gala sa Senate record. ang ihang istorya kagahapon ng adlaw. O niya, ni privilege speech po may gala si Senator Marcoleta kay nalutsan man siya o na gikuan man siya. Pailan man siya kasong plunder may gala sa ombudsman. O niya, kung mapailan kag kaso sa ombudsman, may gala ang plunder. Wara ba ni kuan? Wara ba ni piyansa? Mapriso ka aning kalaway, kaning kalaki ha? O niya, niangkon, ang niangkon may gala, labi na si, o nahibawaan sa report si sa kuha man talito, sa COMELEC, nga si President Ferdinand Bongbong Marcos, dinawat man sa doon kanang donation gikan sa mga kuan? Mga kontraktor? Ha? Ang mga kontraktor sa DPWH may gala, nidawat man sa si BBM. Nga, di mo mapailo kaso ang BBM. Di ba mo mapailo kaso sa BBM may gala kay impeachable arman niya, officer. Ang presidente o vice president, ang kinini ang ombudsman o ang kining Supreme Court. Mao na sila mga impeachable officers. Kaya di mo mapailo na kwan, para ma-impeach next year. Hala. Kani alegre ni mega lang atong Senado. Samta na paabot mega lang sa impeachment proceedings o sa kani gyud sa formal na pagsugod mega sa pag-impeachment sa Senado mega ni Vice President Sara Duterte. Standby sa mga balita mega lang. Kamadamag sa pipila ka mga bulawanong pahinumdum. Standby. Oras alas 5:05 na.
13: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
14: The Wonderful Supplement.
15: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: The Original Koi Herbal Capsule.
17: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung anagid ang iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
18: Wala sila na nimugko ba sa may mga pamati dali
17: lang. The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Daghang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
16: The Original Koy Herbal Capsule.
15: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
19: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
20: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sabiya nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagay. Bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-mintin ko. Ano ay.
21: Pwede
20: lang. Ano ka? 90 na ka.
19: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
15: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo. Kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
22: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
15: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
23: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka!
0: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa glucose. Visine controls blood sugar. Polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto.
3: Babalik sa pinabulong yung patigis sa yung lugar.
2: DTX 500!
21: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
2: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.
15: This newscast is brought to you by Pag May Acid, Supraseed. United Home Supraseed.
24: Said. Health Report.
25: Health Report.
26: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabitag os kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
24: Zed Health Testimonies.
25: Health Testimonies.
24: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
27: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumangkuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Nipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo na. Minitin ako. Antog karo na. Ayaw na ko. Humunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta nakapin. Sabay na bisita.
15: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
28: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
24: Life Extension Vitamin D3.
29: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
30: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
24: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
31: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
32: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
33: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
32: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
33: Para sa masulhay ng pagpamuhin,
32: Super Fiber.
33: Mabakal sa mga butika.
15: This newscast is brought to you by iBerry.
34: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
35: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay!
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika. Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, agitabuhan ako tumor. Didiagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di kong katoo. Kahit ako nang ilang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, nagampo ko sa Diyos na ayaw nang akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kisingan ko sa kaluwi sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko po sa tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupos na mayo ang akong tumor. Mauna ito libre ng akong kalipay, kasadya. Karon na pasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamayo ng tambal sa lawas sa tao. Karon nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nagpupos ang tumor. Murag di siyang tuo nga maayo na ako. Kamo nga wapang mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, palit na mo kay makaayo sa lawas sa tao. Kung nalipay ako nga gikaruyan sa Ginoo, sa karon na may nang lawas ko. Salamat po, Ginoo.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit ang nihubag akong tiil, niburot akong tiyan, akong naungsad, murag niburot. Ya pag kumang kumangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkauman kay... Ya niagto ko sa doktor, ya ningon ang doktor sa kuha, naday ko prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero murag na magyapag wala. Naurot na gid akong kwarta, tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan hiyos, akong naungsad hiyos. Ya kung mangi ko okay na, makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya, gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, hasta pud akong hubak wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gid akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven to me.
6: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
9: Oras sa mga kasama na 5:17 na.
10: TYHP Bustamante ang Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
9: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Gawag sa ombudsman ang sindikan bayan na mag-issue kinig precautionary hold departure order Batok ni Senador Prudente Marcoleta. Huwag na itulupa ka mga individual subay sa mga reklamo nga plunder o indirect bribery o kalapasan sa Presidential Decree Number 46. Ang anti-graft body dito sa uga verified ex-party application alas sa pag-issue precautionary hold departure order. Batok ni Marcoleta. Kani Kongresista Mike Defensor Gusaka Aristotle Viray o Joseph Espiritu. Ang PHDO hearing ipaigayin sa 7th Division karong adlaw. Ang PHDO usaka written order na magmando sa Bureau of Immigration edit an ang usaka tao sa pagbiya sa nasod kun ang kaso nga giatubang niini. Adunay silot nga unom katuig ug usaka adlaw nga pagkabilanggo.

0: Korte Suprema ang resolusyon ni ini, apil na ang mga opinion kalabot sa pagbasura sa gipangayo ng temporary restraining order ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa boto nga 951 ang Korte Suprema ni salikuan sa gipangayo ng TRO para mapugan ang implementasyon sa warrant of arrest Batukang de la Rosa. Sa main resolution sa korte nga mi-deny sa gipangayo ng TRO na mahayag ang Supreme Court nga Senador Pacquiao pag-establisar nga dunay urgent need pag-issue TRO para mapugan ang irreparable injury Bato kaniya. Samtang si Associate Justice Maria Filomena Singh na mahayag si De La Rosa, pakyaso sa pag-satisfy sa mga requisites o kinanglanon ng mga basihanan, alas sa pag-issue o injunction. Itumok usab sa Korte Suprema ang deklarasyon sa Malacanang nga wala kini kamanduan pagdakop kang De La Rosa, hinungdan nga wala igong sukaranan ang pangangko nini nga dunay paglapas sa iyang katungog.
1: Gibat ko ni Senador Amy Marcos ang iyang akusasyon bahin sa gingog nga Constitutional Assembly plot nga gihunagway sa mga senador nga sakop sa minority nga propaganda tool o ngayon nga tangtangon gikan sa record sa Senado. At sa plenary session, gipanhaw ni Marcos ang akusasyon nga nagtinguha ang minoriya sa pagbawi sa liderato sa Senado para mamugna ang Constitutional Assembly o kapugnan si Vice Presidente Sara Duterte sa pagdagan sa pagkapresidente sa 2028 nga eleksyon. Si Senador Juan Miguel Zubiri ni hulagway sa video nga gipresentar ni Marcos nga klarong opinionated o propaganda tool bato kanila. Sa Senate Minority Leader Vicente Soto III, siyang panghinamahayag na samta nakadungog siya sa maong sugyot alang sa charter change sa panawala siya mutuki ngini ng mga senador. Ang uban ng mga minority senators ka sila si Sir Erwin Tulfo ni hulagway ngini nga fake news. Si Senador Kiko Pangilina ni hulagway usab ngini nga disinformation, pangintriga o fake news.
0: Sa laing balita, niapilaghangyo ang kapika si Senador Ronald Bato de la Rosa nga si Grace Nancy gato sa judiciary nga dinipadang yung bana gato sa The Hague, Netherlands. Human kini na lutsa ng warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kon ICC. Sa social media post na nawagan si Grace Nancy gato sa mga otoridad nga tugtan ang senador nga nilang husayo nagyang kaso sa korte sa Pilipinas ug dili gato sa ICC. Bato ni Grace Nancy voluntaryong pagbada sa usa ka Filipino gato sa usa ka international court sa maragpag-angkon nga huyang ang judicial system diri sa nasod. This is ni Grace Nancy na ang naitabo ni De La Rosa klarong giparakun lang gumikan usab sa politika.
1: Alas 5:21 na gitulo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si kanay Senador Francis Tolentino isip acting secretary sa Department of Labor and Employment kun Dolly. Mato ni Palace Press Officer at Secretary Claire Castro, isalig ang presidente sa kapasidad ni Tolentino pagdumas sa mga departamento tungod usab sa taas nga kasinatian ini sa pagkupot og lokal ug nasyonal nga posisyon sa gobyerno. Gipasabot ni Castro nga ang kondisyon sa panglawas ni Labor Secretary Benvenido Larguesma may rason nga nagtudlo ang presidente og acting secretary sa Dolly. Una nini sa Larguesma ni kumpirmar nga mukanaog kini gikan sa iyang pwesto tungod sa kondisyon sa iyang panglawas.
0: Tapos ang balita gikan sa kauluhan na pili sila si Senador Jigo Estrada ug Rodante Marcoleta nga mga vice sa chairpersons sa Senate Blue Ribbon Committee. Si Acting Majority Leader Joel Villanueva ni paibaw sa komposisyon sa committee ba nga mao'y nag-imbestiga sa giingon nga mga anomalya sa mga flood control projects sa gobyerno. Ang mga sakop sa committee ba nga sila si Senator Bongo, Robin Padilla, Francis Escudero, Amy Marcos, si Marco, si Camille Villar. Apan ang representative gikan sa minority gato sa mga committee ba wa pagipaibaw kagahapon.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Kaya itong kapapanagumahan, gipananta sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ug Mindanao. Virginal Koy herbal capsule, suplemento nga gikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya ug ginseng. Gamay mo hatabi ka na kaligong salawas, kaligong sa atong immune system. Aro nga dita, dali ka masakit. Kung sa ikaw nga nagpaminaw ka ron, bata sana ang pag-inom sa Virginal Koy herbal capsule. Ang labing epektibo ng herbal capsule gumapatok sa mga balatian sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea. Bugun-bugun sa tutoy, ugang pagubang sa inyong mga atay. Ang Original Koy Herbal Capsule, epektibo sa nabigala pagpaparigon sa atong immune system. Dita nalit, may galang matakbuyan sa bisan unsang matang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins ganaan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang Original Koy Herbal Capsule, aprobado kini may galang sa Food and Drug Administration. Inyo ning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Mapalit kini migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Didings Pharmacy, Quezada Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, Junai Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Bato, Leyte. Mahimo sa ninyo may kamapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Malunahaw Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, Tarang Branches, Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tarang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tarang Branches, sa Chris Pharmacy, Zaris Pharmacy, sa Kamatis Island, Hero Pharmacy, sa Olanggo, Zari Pharmacy, sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
0: Taas bomb presyon, simudigoy, kabadunay, hypertension, basin! By diabetes kanya, wala ka may bawa. Tapos nga level sa blood sugar, baka makikinis yung arterial wall, sumapalapot si mong dugo o sa nakarason. Nga nung magka-hypertension ka, mataas ang imong dugo. A diabetic hypertension mo, resulta kinis pagkabuta. Pagkadaw si mong kidney, ugdaghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagayos mga sabad, pagkaputol, sa tilog, bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busta yung nagpabuta ka, magrabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, dito kinit siya rantin. Gika sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mo bo ang imong blood sugar, kasulado sa pag-imong BP, at pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkaparindot ni si mong katug, magkapagumpagin sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. O bistaw sa magklinika, alternatibo, medicina, and wellness center para sa libre na consultation. Gamit ang computerized ka general machine analyzer. Naakin namimutan sa Media Consulim Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-513.
1: Mga kasama, di good mapunggan nga mutaas ang atong iran. Mailhan nato na nga idara na ta kay na natin masinati mga galang mga sakit sa lawas nga kariadto sa batanon pa ta wa nato ni masinati mosakit na may galang atong hawak sakit ang likod dili na ligon ang atong panuhon sakit ang tangkugo kay taas na day may galang atong blood pressure ug lakip na ang blood sugar hanap na ang pananaw usahay sakit na ang atong mga lutahan unya mapektuhan ra pagyud ang atong nga buluhaton sa balay kay na naman tay gipamati sa lawas dili sama kariadto sa batanon pa ta. Nga dagan ron nato may galang taas nga hagdanan o ang bukid may galang nga walay kapoy. Maunang nagkinahanglan tag ngilngig nga maintenance kay baguhay pa lang akong nasinati ang pagpaminhon ug pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton sa baray matag adlaw. Ingon ana na jud siguro ang magkaidaran na ta. Ilabi na kung may gihambi na nga balatian sama sa diabetes o high cholesterol. Mauna nga naggamit ko og maintenance medication. Naginom ko sa Vanular. Kay aduna kini 5B vitamins in high level, B1, B6 o B12. Makatabang proteksyon, may dugang B2 o B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maayong diet o ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Maunang ipangutana sa inyong doktor kabahin sa Vanular, 23 pesos matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapalig-on natong atong immune system. Kay kuntas ang level sa vitamin D3, sa atong dugo ang atong mga immune cells, magka-function sa kinig maayo, magka-produce kinig mga paragang, mapatay kinig sa mga viruses sa dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Manang kanalawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended sa kinig sa mga medical doctors, 100% ngayon mo sa Amerika sa Life Extension Foundation, o number one kinig atatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkilalan ka nga magpakonsulta, pwede kang magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinics. Kay muhatag kini og libre quality consultation kanadlaw. Lunes, Santo Salo, Kasabado, open ang mga Life Extension Clinics sa Cebu City. Naani may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyod ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic. Na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. Lumageti City, naani may mutang sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dol ka na sa may Kabanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang hotline sa Life Extension Clinic, ang 416-1655, wag ang 0917-318-1161. Sa pikas, gabay ni ko makanunay nga makonstipated pag inumaning super fiber kay number one kinis nga pangontra sa constipation. Sa inyo pa kay ngandamo ng super fiber, wag walang kakusang kabaso ng tubig o niya imong imix ang usagid ka sa shea aning super fiber. Pwede kang mainom kung nari sa buntag, kanang before kang mamahaw. Kung nari sa gabi, kanang before pud ka nga matulog. O para mas nindot ang epektos pag take ni mo sa super fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit ka na sa mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Oras sa mga kasama, alas 5:28 na.
3: oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
6: The wonderful supplement.
7: Biotrof Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
7: Biotrof Herbal Capsule.
8: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
7: Biotrof Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
7: Biotrof Herbal Capsule.
9: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
10: Naluhoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pagyud ang yang blood sugar.
9: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
5: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
11: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
12: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
13: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
14: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
12: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
15: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
14: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking

0: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ni ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hiluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalap ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Zed Health Report. Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
6: Idagan ako siya sa hospital, na-check it siya ang diabetic it siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nagpalit yung ko sa Seed Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week. Nakita na ko ang alibyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang pamati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan. Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandi sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney yung ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. One way, kaloy sa Diyos. Wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na bista.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
9: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Naghanaw og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
12: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
13: Balita! Ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top

0: natin sa Nurses Board Exams.
1: Kaninto ka ay sa ACT pa, no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism, o Business.
0: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
1: Gawas ka advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa syudad.
2: O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
0: Oh, ang imo pretty, ay kalimti.
3: Igala, nakakape na ka?
4: Kay mo na ba ka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan, para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat at kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa. At sa marurunong ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan, itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman unawat kapangyarihan. Dahil sa akin ang hari nakapamamahala, nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan, dangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kay sa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman. Aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ang anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napopuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero unong rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
2: Oras, alas 5:45 na.
3: TYHP. Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
2: Pangaregular kapaginom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kiri para pagparegon sa atong immune system. Depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diya sa atong dugo, makafunction sa bugmayo nga atong mga cells, makaproduce kiri paragang, makapatay sa viruses sa di pa kini masulod sa atong cell wall. Busa, inom kadadlaw, duhang atura sa tulukas of gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors. 100% kakinama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Ug number one katatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City. Naninimutang sa Osmeña Boulevard, Dole sa Cebu Dock ug sa Cebu Gospel Church. Ug sa Consolacion, nani sa ADM Building. Sa Barangay Kansaga sa Consolacion at Bang sa Jollibee. Dito may gala sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimong mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street sa Barangay 8 Dool sa Kamanhag Terminal. mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Atong sugato na itong kabuntagon. Piragis pag-inom sa lamian o healthy kain kape. Kining Vita D Plus Coffee Mix. Kay, kini mo'y pinakaunang kape nga doon na sa isang gold ng vitamin D3. Mao na mga makakapin na tama ka vitamin D3 pag yun. Matag sa siya ang Vita D Plus Coffee Mix. Doon na ni sa gold na 200 IU ng vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract. Nga doon ay mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pag ikinig mangosteen na fruit extract, makabato kinig sa oxidative stress. O kining gita butangan usab kinig mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress. O kini dili ka pagadaos sa tubang cellula gumikan sa sobrang free radicals sa atong lawas. Mao nang mga piganita sa isang butang nga atong imnon mao gidang Vita D Plus Coffee Mix. Makakapin na ka maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika pila sa din sa Life Extension Clinic.
3: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
4: Naibay 29 anis yung litaw nga nangawat kinig baterias motor na dakpan kinis ng iyan na tanggong karos kapulisan. Kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
3: DYHP Tatak RMN Report.
5: Radio Man Ken Radio Man Arnold. Pasado ni alas sa 8 kagabi sa may niya Nibel Health sa barangay Lahug di gatong Dakbayan Sugmo. Ang natanggong nakaroon sa kapulisan giilang si Daryl Flores, 29 anyos, na nagpuyo sa Santo Niño 2, Barangay Barrio Luz, ni nga itong Dakbayan Sugbo. Ang tag-iya sa motor na iyang gilungkap o gikuha ang bateri nini, mismo ang kadakop niya kay naaktuhan. Si Ronnie Robledo, 51 anyos, mao'y personal nga ni takop sa suspect kung man niya maaktuhi, nga gikuha ang iyang bateri sa motor nga mubalor o sa 1,000 pesos. I-detain siya karon sa Mabolo Police ang suspitsado. Kasama mo sa Mabolo Police, ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
3: Radyo mo, nationwide.
2: Samtang sa Cebu City Mayor Nestor Archibald, veto sa ubang provisyon sa naprobahang supplemental budget ng SB1 sa Konseho. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Ilibulunas.
3: DYHP, Tatak RMN. Report.
6: Giveto ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang ubang provision sa naprobahan supplemental budget kung SB1 sa Konseho. Ang mayor wa makauyon sa gihimong restrictive provision sa City Council niini sa tulo ka section sa budget ordinance, particular na pag-hire ug job order personnel, pag-has-has sa mga habal-habal driver makadawat og fuel subsidy ug pag-defund sa ubang capital outlay unya sa buwan sa Disyembre. Wa indoy supak si Archival sa gihimong paglaslas sa Konseho sa iyang giproponer nga dul-an sa 1 bilyon ka pesos nga tunalan sa kapin sa 800 milyon pesos. Ang gihimong partial veto sa mayor sa SB1, ginagtangtukiyon sa City Council atol sa session niini karong hapon. Kasama mo sa Cebu City Hall, sining inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak RMN.
3: Radyo mo, nationwide!
4: Mga makinawag atleta sa Balarong Pabansa 2026, Marawatog G, kung cash assistance o incentives. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Raymar Pugoy.
3: DYHP, Tatak RMN Report.
7: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, gianunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga makadawat na og cash incentives ang mga medalista sa 2026 Palarong Pabansa. Kini ang labing unang higayon nga muhatag og igun-aning nga klasing pasidungog ang pinakadakong student sports competition sa nasod. Matod ni PBBM nga magikan sa Philippine Sports Commission kon PSC ang insentibo alang sa makadaog sa regular sports og para games isip pag-ila sa kahanas og sakripisyo sa mga batang atleta. Ana sa 5,000 pesos ang madawat sa gold medalists, 3,000 pesos sa silver medalists, samtang 2,000 pesos usab ang makuhang incentive sa mga makakuha og bronze nga medalya. Ana sa kapinjis mil ka mga atleta ang isalmod sa Palarong Pambansa karong tuiga nga gipahigayon sa probinsya sa Agusan del Sur. Alang sa Palarong Pambansa 2026 update, ako inyong Radzuman, Remart Orestila Pugoy, DYHP, Tatak RMN. Ang maong balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini Reishi Mushroom Extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot og ang kape nga kauban nato sa matag pagmatas sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka-Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika og sa tanang Life Extension Pharmacy ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
3: Radyo mo nationwide. TYHP abroad ngayon.
8: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamauti nga punapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
9: Gipaybaw ni US President Donald Trump nga gipaymangnuan na niini ang iyang mga representante nga dili-dali-dalion ang bisan unsang deal uban ang Iran. Kini subay sa gitingwa sa administrasyon ni Trump nga matapos na ang tulo ka buwan nga kasungian tali sa Amerika ug Iran. Taliwani ini midugang si Trump nga ang pagbabag sa Amerika sa Iranian ship sa Strait of Hormuz, pabiling full force pa kini ug effective hangtod makabuot ang kasabutan, ma-certify ug mapirmahan. Una nang namahayag usab si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga siya ug si Trump nagkauyon nga bisan unsang final deal uban sa Iran angay mutapos na kini sa nuclear threat sa Islamic Republic. Kasama mo sa abroad ngayon Gineo Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Amen.
8: Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
10: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Naghanaw sab ang mga makapamatuod sa kaepektibo nga tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimang mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Oras sa mga kasama, alas 5:51 na.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
12: This newscast is brought to you by iBerry.
13: Life Extension, Vitamin D3.
14: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
15: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
13: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
16: Dok, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana nga wako kalibang.
17: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
18: fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Alas 5:53 na.
19: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
4: Marayon ta sa tumaga balita, Cebu City Agriculturist Julito Baclayon magkumbinsi pagbalik sa konsensyo sa syudad sa paghahilog pondo ano sa mga mag-uuma sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radio Man Ilibolono.
19: TYHP Tatak RMN Report.
6: Kumbinsihon pagbalik ni Cebu City Agriculturist Julito Baclayon ang konsehyo sa syudad pagahinog pundo alang sa mga mag-uuma sa Dakbayan. Atol sa executive session sa City Council karong adlawa, subling presentar ni Baclayon ang iyang proposal upan sa pagkumbinsir ni ining aprubahan ang iyang gipakayong gagahin. Kritikot kay giigong gitangtang sa konsehyo ang 35 milyon pesos kay iyang ipasukip sa naaprubahan supplemental budget kung SB1 sa kagamhanan sa Dakbayan. Pato ni Baclayon ang maonggahin alang unta pag-mitigate sa impact sa napalayon kainit sa panahon, partikular na sa katusan ka mga mag-uuma sa syudad kaysa mga pananom ng mga lagutmon o tanon o guwan pa, gingon sa City Agriculturist na apektado na.
20: Kay, na problema naman ko ron, gawa, ako'y budget yung approved as far as akong itong propose.
6: O sa tayo mong ipropose?
20: Ako ipropose na 10 million for the irrigation, another 10 million for the purchase of itong atong mga equipment, farm equipment, crawlers, na magamit sa mga association, magamit pa na ito sa mga individuals, pag-prepare silang mga umahan. Ang ikadulo is katong farm inputs na yun, 15 to, total na 35 man. In response to ato sa atong ilinyo mitigation.
6: Si City Agriculturist Julito Baclayon na sayangigan sa labing uhang report na ginusod ni Baclayon ng atong sa City Council nga ang pananom sa kapinsa sa sentos ka mga mag-uuma gikan sa 19 ka mountain barangay sa syudad ang apektado na sa nabalayong kainit sa panahon. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
19: Radyo mo nationwide. DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
8: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
9: Nitibugso ka presyo sa lana o balik 5% sa Asia ato sa early trading kagahapong adlawa. Kinisubay sa paglaom sa US-Iran deal pagtapos na sa Middle East crisis. Nasuta nga ang presyo sa North Sea nga krudo niubos o balik 5.1% ngadto sa 98.22 dolyares matag baril, samtang ang West Texas Intermediate niubos o balik 5.2% ngadto sa 91.57 dolyares matag baril. Apan taliwani ini, sugod karong adlawa, lain na nausap sa pagsaka sa presyo sa lana ang ipatuman sa mga oil companies. Diin mauna kini ay ikalimang simana nga niumento ang presyo sa gasolina o ikaduhang simana sa krudo. Ipaibaw sa Department of Energy nga ang mga kumpanya sa lana mupatuman o pagumento sa ilang presyo sa gasolina o balik piso 60 centavos kada litro, piso 96 centavos ang pagsaka sa kada litro sa krudo o piso 45 centavos ang pagsaka usab sa presyo sa kerosene. Kasama mo sa negosyo ngayon, kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN.
8: Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma, kundi puno sa ug mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong huwag mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
19: Radyo mo nationwide.
2: Samtang kagabanan sa Dakbayan sa Sugbo, nagplano karon nga bubalik paglabay sa mga basura sa sudad ngadto sa lungsod sa Alugansan. Kasama mo sa balita, Rajman Edebulonos.
19: DYHP Tatak
0: RMN Report.
6: Nagplano karon ang kagamhanan sa paisugbong wabalik paglabay sa mga basura sa syudad ngayon sa lungsod sa Aluginsana. Kini samtang hikay pa ang mga dokumento alang sa paglabay sa mga basura sa takbayan diya sa Binaliw Landfill. Matun sa labaw sa Department of Public Services kung DPS ng Engineer John Paul Glaske ngayon ang hakot ngayon sa final disposal site ang mga basura nga naa sa South Road Properties kundi sa RP ng Himong Transfer Station. Gibadayag ni Glaske nga city government nangita na ulang holder nga makuha sa mga basura gikan diya sa reclaimed property.
21: Nangita na sa sila laing holder para muhaul na padung sa Aluginsan samtang nagsulbad pa sa Binaliw sir ba pagi comply ng mga papeles.
22: So ang balang kapataglapay sa Aluginsan ay umahon
21: kana sir maragmone gikokron sir
6: si engineer John Paul Glaske gibarwala ni Glaske mula na to 15 kaadaw paghakot sa mga basura diya sa SRP kung kini adto ng hapon nilabay sa landfill sa lungsod sa Aluginsan kasama mo sa Cebu City Hall kini ang inyo radio man Eli Balanos DYHP Tatak RMN
0: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Kinsa bagod mga higala ang di ginahan nga di kalidad ang atong mapalit nga pagkaon, imnonon, butang, sama sa sinina, sapatos ug labi na gyud sa tambal o kaha vitamins, mo nang maniguro gyud ta. Kung wato ta sa merkado, mangita gyud ta og barato, aron daghan na ta may galang mapalit, kay lisod na kaayo ang panahon karon tungod sa kakrisis na. Ang akong kaila na asay Soke de Escarmon. Diin makapalit siya may galag barato nga produkto kay direkta naman siya may gala sa source. Ang iyong mapalit nga barato na kariginot na siya og daghan pa siya og madala silang balay. So kung daghan ang iyang mapalit, daghan na saan ang makabenepisyo. Busa iyang tambag nga diligod mo mudritso og palit. Kinahanglan nga mangitag barato aron nga daghan na tag mapalit. Sama sa tambal nga kung mapalit ta, kinahanglan nga daghan siya maayo og daghan siya mabenepisyohan nga mga sakit. Nga gitawag og cure all. Sa tanang butang manggod mga kasama, importante di ay nga sigurado ta sa quality sa atong mga gipangpalit. Labi na sab sa atong mga ginakaon o ginainom. Labi na sa mga tambal o vitamin o mga vitamina. Dilibot pasabot nga ingon nila nga tanan kaya mutuon na lain ta. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins. Labi na sab sa mga pampagwapa. Dili lang basta mo salig ni bisan kinsa. Pero na ako itunlo ninyo nga sekreto. Aron dili na ninyo kini ipangutanas tanan. Kini ang pinakadali nga hinumduman. Kung nai-recommenda nga tambal sa butika, ang pangutana ninyo, Unilab quality ba na? Nga no, kaya akong himawaan nga tanang nga tambal, vitamins o pampagwapa sa Unilab, miagi sa upat kamarka sa quality alaga. Una, subok at napatunayan. Ikadawa, ayon sa standards. Ikatulo, sinuring mabuti. O ikaupat, gawang world class. But pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso sa ang giagian sa matag produkto sa Unilab. Ara masiguro nila nga quality gyud ay pamaabot sa ato gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage. Mong ayaw mo og tuo sa mga matud nila. Pangutana usa, Unilab quality ba na? Kamusab ha? Tuod kay dapat ituta sa quality nga walay duda. Sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo mahibawaan ang uban pa ang mga produkto sa Unilab, bisita ha ang www.unilab.com.ph/products to know more.
0: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. TYHP, una sa lahat. Weather update.
2: Ato sa Cero, may lakad sa panahon dari sa ato. Binagay sa pagmanamara, may sa pag-asa ni Yosti Visayas at na sa itong linya ron. Ang atong weather specialist nga si Ma'am Ana Dumdum. Ma'am Ana, may butang. Oy, naputol si Ma'am Ana. At Amerikan, may gala si Ma'am Ana Dumdum sa pag-asa ni UST Visayas. Labot may gala sa kahimtang sa lakad sa panahon dari sa ato. Kung mas natin, pamagyapon na ito, may gala ang atong kainiton. Waka, doon na ba? Iwan nga ito, masinati. May gala diri sa Central Visayas, mga kasama.
0: TYHP, unang radyo, unang balita.
2: Apasinit pa, inom ta, may gala ang original koi herba capsule. Suplemento, may gala ang agikan sa pariya. Kamonggay, garlic, luya, o ginseng. Nga may mahata, may gala, galigon sa lawas, galigon sa atong immune system. Aron nga di, tadali nga masakit. Ang original koi herba capsule, suplemento, nga buhatok sa tanan nga mga balatian. Koy Herba Capsule, barato na, epektibo pa. At asang balikan, may gala si Ma'am Ana Dumdum sa pag-asa ni UST Visayas karong tataon. Kay
4: Mga timailhan, ngayon ko adunay, daghatag sin si mong lawas, mong dili ka regular, nga magpagawa si mong hugaw, doon yung kabaylisan, magbuto ng tiyan, makasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan ng lutahan, di paginhami sa imong kutis. Poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problem. Singwa ng pagkaluya si mong tibok lawas. Busa, huwag taga ka na matuksin si mong lawas para imong maangko ng maayang panlawas. Pag inuman tagad law, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakatusto.
0: TYHP, una sa lahat. Weather update.
2: At ang marikad ka natutuwa ng pag-asa. Murag, saan din sila ganahan matubag sa DHP. Nasa linya may gala si Jumere Clarino sa pag-asa. Naka-standby na. Alang na sa pag- pag-check, may gala sa itong weather bulletin karamad lawa. Sir Jumar, may muntag.
1: Yes, sir. May muntag sa tanan. O sa atong tanan, tigpaminaw, kineto latest weather update karong adlawa. Ang atong weather condition karong adlawa diri sa Central Visayas, makasinati kita generally for weather, gawas ini na yung mga patak-patak sa mga pag-unan o kini mga localized na mga pagpangilat o pagpunugdog. Samtang atong gimonitor na low pressure area, nagilay on na 1,585 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Taas lang chance kini ma-develop na bagyo within the next 24 hours. Ang kanyang hinungaw o the trough naka-apekto sa may lalawigan sa Mindanao. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas so ang kadagatan malinaw ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 27 to 33 degrees Celsius. Atong haring adlaw mo salop alas 6:01 sa hapon, Philippine Standard Time alas 6:05 sa buntag gikan diri sa Mactan, pag sa Visayas, DOST Jomar Eclarino.
2: Daga salamat Jomar Eclarino sa pag-asa DOST Visayas.
0: TYHP. Una sa lahat.

0: Hoy! And salamat na sa mga kausapan. Kami nagpasalamat ka ninyo sa parayang nga pag-suporta sa Rewe HP. Sukat pa kanyang tong hangtod karon na nagpabiling overall number one. Para matay oras ka sa mga kens, ang na lang sa kinitibukang persa sa Rewe HP. Aramin si Book, kami ang mga tigbalita.
1: Kinain ni Radio Man, Kagalineya.
0: Ako sabi sa kasamang Arnold Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangtunog maa sa samang takna o sa samang sibianan. At ang inyong kanilang kasamang Atty. Rufil Fernandez Manyo, kamasarit ka na sa Straight to the Point. Ay kanibot, matangalaw ang talaan, de gang Joes, praise the Lord, hallelujah. Sabakadari, sabakadari, sabakadari, sabakadari.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Your bill, sir.
4: What? 14,000 pesos for dinner?
3: 1,400 only, sir.
2: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
3: Your bill, sir.
4: Order for more. Dessert?
2: EO, love your eyes.
5: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
7: We are World Connect, your visa to a better future.
8: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
9: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
11: Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisan gabii?
13: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
18: Rexido Forte!
19: Mas paspas, banat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
23: Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami pud ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
0: Ganyan ang Pinoy!
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
21: Ako si Cherry. Usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong gainom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
24: This is generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
25: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
26: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
27: Ha? Huh? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
26: Ay, malabo.
27: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
26: Para malinaw.
28: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
29: EO, love your eyes.
30: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
16: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
18: Rexido Forte!
19: Mas paspas, banat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
31: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
33: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
34: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
35: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
34: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
36: Playtime Entertainment, born for happiness.
37: Playtime Entertainment, born for happiness.
38: Go

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget?

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
0: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
3: Grabe na git akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
4: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
5: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
3: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
4: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika.
7: Mga anak, napalit na ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
8: Wow, Mama! You know I love the All New Protect Soap!
9: Me too, Mama!
7: Ay, kauis at ano nila, oy? Aw, potropod ko. Pag All New Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
10: Aw, porod, love na mo ang All New Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
9: Papa!
7: Ha! Makabaho nga germs! Pag All New Protect Soap, aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
11: Balik-balik na lang ang sudan.
12: Pongshi!
11: Angeline!
12: Sulayi!
13: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Nutrinits ulam na sa midi sarap og sa kadaghan sa choices na ugjud ka.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
2: Oras sa DYHP RNN Cebu, alas 6:17.
3: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
4: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown.
7: This time check is brought to you by MX3, Dito Ako Believe.
4: This time check is brought to you by Ang Nailan Imong Alaksan, Extra Maayo Na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.
8: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
9: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
10: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
4: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito Ako Believe.
3: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
7: This time check is brought to you by Ang Nailan Imong Alaksan, Extra Maayo Na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, New Alaksan Extra.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
4: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
4: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
11: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukarana nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
2: Non in imposumus a liquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
4: Straight to the point.
2: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa Tungsibya, sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag o kumusta live. Gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
2: Kinilagay po inyo po sa kalagad sa kahanginan, sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy pa dayo makiguban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigilaan nga Martes o gapit sa 26 na. Buwan sa Mayo tuiga 2026.
4: Straight to the point.
2: Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga mahilabot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
2: Naguna sa maiskutanan karong nga buntaga mga kaigsunan, presyo sa mga produktong petroleum, mosaka, sugod karong mga orasa.
4: Straight to the point.
2: Ining pagsaka mga higala ha. Ang presyos gasolina mosaka og 1.60 pesos ang matag litro. 1.96 ang diesel og 1.45 ang kerosene.
4: Straight to the point.
2: Katarik pagtagad rubutaga mga kaigalaan sa atong pag-uban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: straight to the point.
2: Daot kung tama higala nga, mo stable na, o balik yun mga kagala ng presyo sa mga produktong petrolyo. Sa pagkakaroon, porbida, volatile gihapon mahigala ang merkado sa kalibutan ng merkado. Labot ni ini gumikan sa tensyon gihapon mahigala dito sa Middle East.
4: Straight to the point.
2: Samtang sa laing nga bahin, Mabulo Police Station imbisigan na sa nag-viral nga post diha sa social media nga giingong pagdagit sa kalalaki nga may lalaki sa may barangay Banilad ning dakbayan sa Subo.
4: Straight to the point. Kato
2: ning nag-viral mahigala nga video nga atong ipakita kagahapon nga duna mga higalay pagdagit sa duha ka mga lalaki. Ang gidagit nga biktima og iyang asawa ni dangop sa Mabulo Police Station kagahapon aron mopasaka og kaso batok sa mga tao nga nalambigit sa maong insidente.
4: Straight to the point.
2: Kung unsa man tong pagkadagita mga kagalaan, unsa may atraso gyud ato? Ngano man nga pagkabuntag sayo mga higala gibuhian man dayon? Naka-eskapo or gibuhian dayon? Unsa may nitabo gyud? Tagantarig pagtagad mga higala karong nga buntag sab sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
2: Samtang sa laing bahin na mga higala ato sang hatagan ug pagtagad mga sukitig mabinaw mga balita gikan sa kauluhan. Mga senador nga sakop sa minority ni Angal sa presentasyon ni Senador Amy Marcos kagahapon labot sa giingong constitutional constituent assembly plot constitutional assembly plot ila kining gihulagway nga fake news kuno matod pa mahigala disinformation o propaganda tool bato kanila.
4: Straight to the point.
2: Apan si Senator Amy Marcos mahigala ni insister ni ini og duna sadya mahigala mga argumento mga basihanan. Pagsugod pa kaniadto mga higala bag-o pa nakalingkod mga kagalaan sa katungdanan si BBM ang plano nga usbon ang konstitusyon pinaagi sa People's Initiative.
4: Straight to the point.
2: Kailangan mo nga gipapirma mahigala ang mga tao, ang mga congressmen mao mga higala ay gipangsugo nga mag-gather og pirma sa katawhan. People's Initiative to. Wa magsilbi mga sukid tig paminaw. O niya, sunod-sunod na yun. Og imong mahinumduman mahigala ning bag-o pang administrasyon ni Marcos, pagkahuman 2022 sila na elect mahigala, 2023, murag usa ka tuig, wala ka abot usa ka tuig ang ilang panagkuyog ni Vice President Sara Duterte nga sweet nga panagkuyog. Pagkahuman ana, sugod na ang PI, kung People's Initiative, pagkahuman wa magsilbi, sige na nga sunod-sunod mga kagalaan ang impeachment. Napalpak ang unang impeachment, karon ikaduha mga sukitig paminaw. O niya, kinikaroon, matod pang Amy Marcos, doon na pag-ilaing di andam nga mao mahigalang constitutional change, ang charter change mga higala, o kini ipaagi mahigala o kunas.
4: Straight to the point.
2: At narig pagtagad rubutaga mga kagalaan, kay tanaw o di gyud makonbikto si Sara Duterte, usbon ang konstitusyon nga why election mahigala sa tuig 2028.
4: Straight to the point.
2: At narig pagtagad rubutaga. Pero may alman ini ang ubang mga senador nga matod pa mahigala di isang sila uyon ni anang charter change.
4: Straight
2: o wa kuno mga higala matod pa na nila masabuti. Pero ato ni tayo sa tagsaon o hagpat rubutaga mga sukid ng paminaw. Unsa magiday ning tanan? Kini presentation ni Senador Amy Marcos na abay basihanan or wa? Unsa man ang pagpanghimakak ni Tito Soto na abay basihanan or wala ba? Pero nahinumdum ta mga kagilaan o mga tao presko pas katawahan ni Daikin sa diha nga ang Supreme Court ni decide nga basura yun ang impeachment ni Sara kung first impeachment si Tito Soto ni ingon yun nga maayo pa yung mag-chat-chat ha mag-charter change ta, di ba?
4: Straight to the point.
2: Kaya presko pa man sa unahuna sa mga tao. Kainumdum mo nga gusto siya nga usbo na lang konstitusyon. Gumikan mahigala kay nahiubos siya nga lahi ang decision sa Supreme Court sa iyang gusto. Katalik pagkagad, rubutaga mga kagalaan sa atong pagbanuban, ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
2: Sa ako nang ginabalik-balik sa kahinginan, bahalag di magkatukma ang atong baruganan, o bahala nang nagkadaiyang argumento, once mo tingog ng Supreme Court, na ato lang tahuron, kay kisa pamaylaing Supreme Court nga naa. Pero doon na lang mga, pag-discuss na to, kay doon na may mga dissenting opinion, like ining nahitabo karon kang Senator Bato de la Rosa, doon na mga higalay, pag voting Supreme Court na atong tuuhan kaya na may voting na hitabo mahigala pero kung tanaw naman mga argumento sa ato pa diha sa Supreme Court mismo nag-deliberation sila dunay debating na hitabo within the justices sa Supreme Court apan pag voting pildi lang mga higala ang miingon nga angay isyuhan o TRO kining kaso ni Bato ang miingon sa mahigala nga dili angay mo isyu og TRO siyam sila apan ang main case wa pa mahuman naa pa yaga padayon pa mahigala ang question labot sa main case. Nagkanta sa nagpagtagad, rubutaga sa atong pag-uban-uban, nining atong tulumanon, nag-inyong tulumanon.
12: Straight to the
2: point. Ang Korte Suprema mapagawas mga higala ni pagawas na sa ilang desisyon. Na-upload na mahigala ang ilang desisyon labot sa TRO. Dili ini desisyon sa main case ha. Desisyon ni nila mahigala labot sa temporary restraining order katong declaratory relief nga gipangayo mga higala ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
12: Straight to the point.
2: Samtang sa gawas sa nasod delegasyon sa Iran naa karon sa Qatar alon-alang sa negosasyon tali sa Amerika pagresolbar sa mga isyu kabahin sa nuclear og mga silot niini.
12: Straight to the point.
2: Mana hinaot punta mahigala magka padayon magkasinabot lang inta aron nga mas stable mahigala tong presyo in town sa mga produktong petrolyo. Kini uguban pang mga eskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 iFM. Yeah!

0: Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
2: Pangdong Kumbaka Bloom sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS! Ang galing! Pang matagalan!
3: Parang tayo lang, han.
4: Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
1: Aww.
4: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun. Ang masakit. Busa, maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dilita sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality ya.
6: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
8: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
11: We are World Connect, your visa to a better future.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
13: Atong attack na may gala size 35 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ninyong tulumanon.
14: Straight to the point.
13: Ato sa Dawaton may gala report karon sa itong kauban on board sa patrol ni ay 53 anyos nga nanunggab sa iyang silingan. Gamit ang gunting na sikop ni sa kapulisan. Paminaw ang detalye sa report kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
15: DDYHP. Aha! RMN Report.
16: Radio Man Attorney Rufiel na palogron sa atong kapulisan sa Police Station 9, Guadalupe, Ginigas, 53 anyos nga lalaki, humangkini makatunggap sa iyang silingan nga iyang gikaway, iyang sabay sityo sa Pagita. Banawa Barangay Guadalupe ni Kakuyan sa Subo. Ang nga nabalhog karon sa Guadalupe Police mao si Pipito Maluya, 53 anyos o taga sityo sa Pagita na sa Banawa Guadalupe na embargo sa atong kapulisan ang usa ka gunting nga mao iyang gamit pagtunggap sa iyang gikaaway nga silingan nga si Juni Kabilaw o Kabildo, 30 anyos o gulitaw nga nasamdan o dadasa tambalanan. Iimbestigar pa sa kapulisan sa Guadalupe ang ugat sa ilang away. Kasama mo sa Guadalupe Police ang inyong radyo man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
15: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. One, number one.
17: Rajaboy, nationwide.
13: Alas 6:36.

0: Tina, salamat po, Lauro, sa mga report. Standby may higala ang sa dugang komentaryo, dugang mga isgutanan, dugang mga report sa manamang sa pipila ka mga pahinomdom.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo?
3: Use Salon Pass.
2: Doon ay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
4: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate Campor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay lang ay pagod ka, naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas maayo pa?
6: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa, bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
3: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
4: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
2: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
4: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
2: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
5: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: available sa Abot Kaya Pack para sa kalikon sa 6 na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
4: Mga anak, napalit na lang ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
5: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
6: Me too, Mama!
4: Ay, kauwi sa ane nila, oy. Aw, potopod ko. Pag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
7: Ako po, love na mo ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
6: Papa!
4: Tabangik Protect ang freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. Uban ang all-new Protect Soap. With regular use, results may vary.
8: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali!
9: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
10: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula mi po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
11: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry!
12: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
13: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
14: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
15: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol ni mo.
16: Malagang paalala, ang iBerry, hindi ka mo kahit hindi dapat gamitin pag gamot sa mga ulas.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
6: X. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
7: Atong attack na lasayos 47 na sa atong pagwanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the
7: ato sa dawato may galang report kalong sa kauban on board sa patrol o gang atong kauban sa may galang sa ato mga gas stations sa Shell station, Petron, Mahigala o Caltex. Ato si Susig balik mga kagalaan kaya na po yung increase karon sa presyo sa mga produktong petrolyo. Dastulin niya ron mga higala to sa i-check ang atong Shell station pinagi ni Idol Tweety. Yes, Idol Tweety.
8: DYHP RMN Report.
9: Attorney Rufiel, naana po yung lain nga pagsaka sa presyo sa krudo o sa gasolina. Attorney Rufiel, hinungdan nga medyo mugot na po ng mga nouns sa tuang mga drivers sa mga motorsiklo. Lakit na nga ito ang mga drivers sa PUJ o sa modern jeepney. Attorney Rufiel, kay lagi maskin gamay rang pagsaka. Attorney Rufiel, sakit na gihapon sa ilang bulsa, ilabi na o kanang dilipod kayo kanunay ang ilahang pagbiyahe karon na Atty. Rufiel. Ang ako mga presyo karon din sa my Shell gasoline station na Atty. Rufiel, kining sa Shell Fuel Save Diesel, ana-ana sa 77.40 pesos ang presyo ni nga sa karanisag centavo po na Atty. Rufiel. Ang kining sa Shell V Power Diesel, 83.80 pesos ang 80 centavos ang kining maong Shell V-Power Diesel. Ang Shell Fuel Save Gasoline na nasa 90.40 pesos o ang atuang Shell V-Power Gasoline na Atty. Rufiel kay 96.50 pesos o ang Shell V-Power Racing kay niabot ng gidog 107 pesos na kaniabto Atty. Rufiel last week kay 106.40 pesos ang presyo ani Atty. Rufiel na doon na rin gamay nga pagsaka Atty. Rufiel pansakit gihapon ni sa bulsa sa atuang mga motorista o sa itong mga jeepney drivers o modern jeepney drivers Atty. Rufiel. Lakit na nga ito ang mga taxi drivers. Sa pagkakaroon sa itong pagbisita din hi sa Shell gasoline station din hi sa mga Iscariot Street Barangay Capital Site ng Dakbay sa Subo Atty. Rufiel. Medyo mingaw-mingaw pagyoda ang atuang Shell gasoline station na duray ay mga ginagmay ito ni Rufiel tag-usa kagaduha ka mga motorista ang magpagasolina apan hinoon sa dati ni Rufiel maskin pa og mumahal or mubarato po da ang presyo sa krudo gasolina ito ni Rufiel ang atua pong mga kaisuna na mapugos ragid gihapon og pagasolina kay lagi kanunay man pugid tang magbiyahe ito ni Rufiel para sa atong trabaho para sa atong panikaysikay matag-adlaw lakit na to ang mga jeepney drivers, taxi drivers, o mga habal-habal drivers, o mga ride-hailing apa ang drivers po na Atty. Rufiel. Pero makasagmuyo lang po ba nga, kanong sa agid ka hata maka-feel balik Atty. Rufiel sa katog yung original nga presyo aning krudo o sa gasolina. Mm. Kaya mo mag-inigihuwat po da sa tuwa pong mga drivers nga naningkamot po ng taon para sa ilang pamilya para makauli na po silang dako-dako kaya karon na Atty. Rufiel na lang nga kung ang gani kung ma-blessingan sila sa kadlaw na sila kinintos maad sa ma-uli sila pamilya pero ang uban gid ni Rufiel di nakabot og kinintos gani ilang mga uli tungod pod ani nga pagmahal pod sa krudo og sa gasolina pod ato ni Rufiel.
7: Okay.
9: So for ato ni Rufiel mo na ato ang latest update din hi sa Shell gasoline station na kauban na to ang atuang CNU com intern si Jasmine Maghanay. Kini yung Idol Fili sa 93.9 of DYHP RMN Cebu Tatak RMN.
7: Salamat Idol Tweety sa mga report gikan may gala sa Share Station at usang i-check ang Petron kay mao man ang pinakabarato kuno matod pa mga higala. Kumusta ang atong mga presyo diha sa Petron nini mga orasa desto linya karon sa kasama nga Jane Gallardo. Yes Jane.
4: DYHP. RMN report.
9: Ate ni Rufil, ang kining presyo sa atong lana, mura ni Gilaki, Ate ni Rufil, taas o maayo ra sa sugod.
7: Hugot, hugot, hugot man.
9: Dito ni Tanan ka sa mga Ate ni Rufil.
7: Ah, dito ni Tanan. Reklamo si Kisos Minya, anak.
9: Buhanay ni kontra Ate ni Rufil. Pero Ate ni Rufil, karon atong gisusi din ni karon sa may barangay Kamputhaw ang presyo sa lana din sa Petrona gasoline station. Din doon agyoy pagsaka Ate ni Rufil. Sa ato ang naandan, ang kining Petron din sa may barangay Kamputhaw, muragbao ni ang medyo dunay pa mga brato-brato na presyo sa lana Ate ni Rufil. Apan sa pagkakaroon, nagyoy pag-umento gyud no sa presyo Ate ni Rufil. Kaya kining ilahang diesel niadtong sa Manila presyo.
7: Kasagaran gyud mahal kasa mga Jane kini yung Shell mo mahal gini pero bubarato-baratong Petron kini pong Caltex usay di sa tagkasabot. Unsa ning ilang pronunsyuhan?
9: Matuli na gigante nato sa mga laki Ate ni Rufil. Why klaro?
7: Pagan, pagan, pagan. Reklamos name skin Yunis, anak. Labi na si Idol Buiki.
9: Dagaanong magtagad ang presyo na karon sa tanglana din sa may Petron gasoline station. Ang ilahang diesel ni atong niaging sinta na Ate ni Rufil nara sa 78.30 pero karon naana ni sa 80.30 Ate ni Rufil. Maragat ni Kuan Gyud, ni Isa Gyud, or ni Omento Gyud. Ang ilahang turbo diesel pag niaging sumana, narani sa 81.30. Niyang karon na nasa 83.30. Ate ni Rufil, ang kining ilahang extra advance, kaya naani sa 82.10 na pag niaging sumana, karon na kay naana sa 83.70. Yang ilahang XCS sa pagyaging sumana naani sa 83.10 karon naana sa mga 84.70 Ate ni Rufil. So dunay pagsaka hapit gyud dos peso sa matag letro meaning tong presyo sa lana Ate ni Rufil. Pero bisan pa man sa pag-umento o pagtaas sa presyo Ate ni Rufil ato gihapon nga makita nga gilinyahan gihapon dinhi ang ato ang gasolinahan ganiha murag wayo basubas Ate ni Rufil murag kadaan higid nato murag wayo basubas ang paglinya dinhi Ate ni Rufil. Pagan gihapon mga laki ni Ate ni Rufil. Rufil, taliwa sa mga pagsulay, mangita, gihapon palusot. Kadalag gihapon na Teddy Rufil. Bisan nun siya ka, gawin balag, mulusot gihapon na Teddy Rufil.
7: Baliktag, kung ano na, baliktag ni Gros ang kalaki ha.
9: Lagi mabalik, ani da, marguan na tagam at Teddy Rufil. Nagkalain-lain na ito ang mga drivers at Ate Rufil. Gikan sa ato ang mga habal-habal drivers. Ato ang mga jeepney drivers nga naglinya po kaganihang sayo din ni abang naabdan. Nagpagihot pagi din tao na ito ni Rufil na makapagasulinang sayo-sayo ni gikan kaganihan na ni Kaysikay Skadalanan para po na makaginan sa gamay. Kaya murag na masahiro na lang kita ni Ate ni Rufil kay para makapag-gasolina. Sa uban na lang po ni kay wanay sobra, doon na may sobra, pero gamay na lang po kayo Ate ni Rufil. So muna higiyo nung murag
10: lisod-lisod pa ang pressure sa atong lana, Atty. Rufil. Kaya wapag ay nibalik sa uno, murag nagpataas naman po doon balik, Atty. Rufil. So murag, matang diin nga ni Idol Tweety ka ganihang, murag makasagmuyo, giyod. Apan, wapay choice, kundi mo, kuhaan giyod, mo, adapt na lang gitaan ni Atty. Rufil na ning atong bagong presyo sa lana. Kaya wapag gita'y mahimo, kundi magpadayon gihapon. Kaya kung dipunta mo padayon, wapag gihapon tayo mabuhat, Atty. Rufil. Kaya binagpangigod, ang ato ang panginabungian, labi na gadkining ato ang mga jeepney drivers, taxi drivers na ito, Atty. Rufil, nga nakinahanglan gyud niining gasolina, krudo, para gyud makadagan ang ilang panginabungian. So mo nang bisan taas na or naipagtaas ang presyo niining lana na ito karong simanaha, Atty. Rufil, padayon gihapon ang ato ang mga kasama o mga idol na makapanigay sikay o makapadayon gyud sa ilahang pang-adlaw-adlaw na panginabuhian natin ni Rufil. So, bisag na ipagtaas, mo na itong nakita din niya ito ni Rufil, nga ubay-ubay gihapon ang naglinya din niya sa may Petro na diri sa may Barangay Kamputahaw. Murag, digid siguro dyan ni sila mahubsan na ito ni Rufil kay kung itandi lang po na ito sa pipila po ka mga gasoline station, murag mas makasave-save po sila. Bisag din niya na kadako ugid ito ni Rufil, murag mas makasave-save sila din niya sa may Petro. So mo nang usay, makita gid na ito nga sundan man gini nato kada semana din hinga permi gid ning daghan o customers or daghan gid kay ni diri nga maglinya din hi sa maong gasoline station na Atty. Rufil. But mo na ang atuang update gikan din sa Barangay Kamputahaw sa may Petron gasoline station. Kauban ako sa tong Ormen Patrol, ato ang CNUCOM intern nga si Trisha o ato ang speed pilot Regiment Jesse Sumampong. Ako sa bangin yung Regiment Jane Gallardo, DYHP. Tapak, Ormen.
7: Salamat Jane Gallardo sa mga report gikan mahigala sa Petron at sa balikan sa mahigala kadali ang sa Caltex at kumustahon at mga petroleum products mga higala sa tulo ka mga dagko ng mga gas stations, mga sukit di paminaw, no? Atong hatagag pagtagad, mga kagilaan. Pero hopefully, kaya dito sa kining Qatar, mga kagilaan, tuwa dito ang delegasyon sa Iran, naa sa Qatar alang sa negosasyon tali sa Amerika sa pagresolbar sa mga issues, kabahin ining gikagubtan o gadunay mga tensyon dito mahigala sa Middle East. Naotpunta mahigala nga ma... kasnabot na yun sa hingpit para nga ma-stable na ang ato may gala mga petroleum products, mga sukit ng paminaw. Kay kini doon naman ganyan domino effects. Kung mubos may gala ang presyo ani, muipikto ni sa uban niya mga palaliton. At ublikan sa kasama po Lauro Sab sa may Caltex gas station. Yes, Paul?
11: DYHP. RMN Report.
12: Atty. Rufil, live sa Teron sa Caltex gasoline station diri sa may Kinasang-an and Bacalso Avenue ni Ato Dakbayan Subo. O na niro, ang bago nilang presyo ron sa gasolina, Atty. Rufil, ang diesel kaniadto 80 pesos o 35 centavos. Karon 82 pesos na o 20 centavos. Ang silver, medyo mas tindot-tindot ni siyang lasis gasolina pa, kaniadto 87 ni 30 centavos. Karon 88 pesos na 75 centavos. Aritas ilang special yun ng gasolina, kusog na tamdaga na ni, iligitawag kong premium. Kani ato 89 pesos ni 50 centavos. Karon 90 pesos na 95 centavos. O ni, ang ilang pinakawahing presyo na, meaning pagsaka na sa presyo sa lana, Atty. Rufil, no? So, mingaw pa din sa may kinasangan, Caltex gasoline station, kaganyan, doon lang ko naabdan sa mga nagmotor, no? Sa pagkakaroon. So, muna itong latest update po din sa Caltex gasoline station sa may kinasangan ni Atty. Dakbayan Subo. Kanyang radyo man, Paul Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
7: Salamat, Paul Lauro, sa imong report. At ulas ang gisusi mahigala kay Kalong Adlawa ni balik na sagod og increase mga sugid ng paminaw ang mga presyo sa mga produktong petrolyo mga kagalaan. Muna nga medyo to ni mahigala nga panghinauto, no? Pilang ta mahigala panghinaot nga unta mo stable na ang sitwasyon dito mahigala sa Middle East.
13: straight to the point.
7: Kanya mo lagi na, doon ay daghang problema mga kigalaan. Dire sa ato mga higala, focus man kaayo sa kinini ang impeachment. Di ano internal ng atong problema, Dekin. Maka hinumdum ka kaming kagani nga panahon ni BBM unsa may imong mahinumduman, wa gyud toy gubot ng gobyerno kay ang project ni BBM, ang main project niya, nga tangtangon mo si Sara. Wala mo may priority. Ha? Kato ka Duterte, mahigala, mahinumdum ka nga, war on drugs. Mahinumdum ka na, war on drugs, hadlock ang mga drug lords. Hinumdum ka sa build, mga infrastructure projects. Katong kang Pinoy, mahigala, batok to sa corruption. Pero naapod mga higala, mahinumduman ni mo nga, hindi po malimtan to mga SA-44, ang hostage sa Lunita, mga higala. Pero sa iyang anti-corruption, okay sad, pero di sa ubos, huwag ito mayroon niya na hingpit niya, pero at least magkinto ang mga kurakot. Panahon Duterte rin, kinto sa mga kurakot. Karoon mo na mag... Unya, ang iyong mahinumduman, no? Kana na ang kada tuig. Kaya naman, pag primero pagod, bago pa lang mga higala ang Marcos administration, naghimo na dayon og People's Initiative. Walang maulusot. Ipapirma ang mga tao, kaya ron usbon ang konstitusyon. Pagkasunod, si Sara mo ay tirahan. Nga karon, doon ay plano mahigala nga kunas, kana matod pa ni Senator Amy Marcos. Plano nga way election sa 2028. Usbon ang konstitusyon. Although kagahapon mahigala, mitingog sa mga senador. Katong kang Amy, dahil murag sagol to, kwantong Amy, strategy itong iyapod. Nga mo ito yung bitaw siya nga, I hope nga sayop ko. O tingog ang mga senador, makapromise sila sa katawahan nga, di may masugot ang cha-cha. Igo-gya po itong iyang, ugun sa iyang katuyuan itong kagahapon mga kaigalaan. So ato na yung tagag-pagtagad mga sukit ng Buminaw, unya, kanabang, unsa man, pagka 2022, nag-uban si Sara o si Marcos, okay, malinawon pa. Pag 2023, sugod na dayon, People's Initiative. Pag 2024, impeachment ni Sara, wa madayon. Gisugdan itong impeachment, mahigala. 2025, hantod, election, hantod karon, impeachment kaya po ni Sara. Mahumanay mga higalang terminong BBM, murag ang plano yun, tanggalon si Sara, murag dakong problema nila Sara nga, kumuto noon sa gobyerno, mahigala, wa naman ang function si Sara, kay, og sa ligid pa na, spare tire naman na, resilba lang aligid ba? Wa naman na sa, di, naman sa DepEd secretary. Wa na yun. Vice President na yun siya. Unya sa Philippine setting, ang Vice President, mga sukit di Paminaw, mura rakag ligid anak sa jeep ba nga, why gamit, gidaldala lang para resilba o panangitan dunay mabuslot nga ligid na ikapuli. Pero mo ilan na problemahan. Nga naman, tungod kay naglantaw sa labida, o di na yung mapakdang, mauna yung sunod yung mga presidente. So, gahapon mga higala, every week, og doon na mga higala, ikuan, kanuna yung ginatandog ang leadership ni Senator Alan Peter Cayetano. Gahapon, wa mga higala, makakuha gyapog number, ang minority group. Nga kinahanglan, makakuha sag 13 ka mga senators, aron lang ilugon ang leadership mahigala sa Senate, wa makakuha. So, wa mga higala, nibalitok. Sa 13 ka mga senador karon sa majority, wa nibali. Ang ila dahing gibira unta dahikin, nga birahon unta nila nga mubali, si Cheese Escudero. Pero kung ilang balihon si Cheese, marumaro ba sa Cheese? Iwa, di, kumuanha ba sa di ko, President? Kaniyagi katawa-katawa mga kaigalaan, ha? Ingon Cheese, oh, inyo kong birahon din, ha? Pero inyo kong birahon, ordinary nga senator, na di ko. Ah, kana matod pa sa nang gawas nga report to Senate. Muna ang giufil na kan Cheese balik diri kay ikaw may himuong Senate President. Man ko mabalik si Cheese dahil kuwang pagyapon. Kuwang pagyapon kay ang majority mahigala, simple majority is 13. Wa pa man makakuhag 13. Kay 24 man mahigala ka mga senators. So wa mga kagilan mada. Muna ilang giplanuhan si Senator Win Gatchalian, maupo ilang laing plano nga mao ilang himuon nga Senate President. Atong tagaag hisgutan tanig dugang mahigala. Kini po si Win mahigala, dagiganahan sa... Ano man si Senator Alan Peter kay tano intact ang 13 oi. Bisag iufilan pa cheese wa ay ligon na cheese dili na mo balitok. Ah, intact kuno ang 13. Ah, walang unsihan matod pa. So kung intact ang 13, solid pud kuno ang 11, medyo alcance mahigala ang minority wa sa kakuha gyud og number. Nya karon kung ilang dadon si cheese, di man sa mauban cheese dili himo ang Senate President. Unya kung ilang himo og Senate President, mura si cheese day og wa pa pud klaro busugot ba, pero may gi-offer. Pero bisa pag busugot cheese kuang gyapon. Pero si cheese iskudiro man gud panalitan offeran sa Senate President day ma maiban-iban na ang iyang ang dungog ba nga oh inyo kong gitangtanga Senate President kay na i-mention makana ko ngan karon inyo kong gihimog balik sa to pa dili ni kuan. Politika lagi ng tanan. So kana good optics in the part of cheese na. Muna nga kanas cheese may galag ufilan ni muna inabalhin dili sa minority kay himuon kang Senate President. Lagmit musugot na cheese day. Kay mabawi man ni ang iyang kuan indikin. Mingoman nga sa una inyo kong gitangtang. Karon inyo kong gibalik. So kining tanan politika lagi ng tanan. Ha? Ang problema lang birahon cheese wa may malaing mabira pa. So mo ni mahigalay kuan no. So gahapon do na gi mention sad mahigala si Amy Marcos dunay presentation, video presentation ato nang hatagag pagtagad pero ni Alma sad ang uban nga mga senators diri sa minority. Na ang ato ini mahigala kay kini si Win Gatchalian mura ilang giplan panuhan nga pulihan si Senator Alan Peter Cayetano. Para nako kana Senator Alan Peter Cayetano ang aya na sa mahimong Senate President. Ikaduha, labi na karon dunay impeachment kana Senator Alan Peter Cayetano sakto gyud nya abogado mahigala maoy himuon nga Senate President kay naa may impeachment good. Now, og panalitan mailog sa minority akong stand na ha. Di lang pud inta si Win Gatchalian dai. Kay di magud lawyer si Win Gatchalian. Di man ni legislative work lang gud nilon, duna magud impeachment. So because ana nga nahimo may convene ang Senate as an impeachment court dili sa ingon nga nakaminos kong Win Gatchalian ang ato ba ihatag na to mahigala og ilang linya gyud. So karong panahon na nga dunay impeachment ang ayan nga lawyer amo preside sa impeachment court. So kung panalitan mailog sa minority kini ako klaro kwan na ni ha kana na ang fair laning opinion ako si Cayetano ang ayan na siya naa diha siya moy angay Senate President. Pero kung mailog sa minority, di po kong sugot nga si Win na lang dahi. Maihatag na lang Kiko na. Kaya nga no, si Kiko Pangilinan, abogado ba? Kinahanglan na mo ko yung mga rulings, ana. Explain ako niya. Every objection sa mga lawyers, ana. Kinahanglan mo rule man ka as presiding officer. So, kinahanglan ka knowledge sa rules and evidence, rules of court. Medyo, kuhan yun, lahi ba? O panahon ni Irap, ang ni preside mahigalas Davide, very sharp. Nindot ang pag-preside ni Davide. Inig question, inig ingon objection. Maka-kuan siya, maka-himo sa ruling dayon, overruled, o sustain. Kasabot sa dayon, mga higala. Pagsunod niya impeachment si Corona, ang presiding officers in Drille, maayosad. So, kalon si Cayetano, ihatag na ng Cayetano. Nan kung ilugon yun na mga kaigalaan, kay doon ay number sila, pala na kung dili, inikahuman sa impeachment, okay na si Win Gatchalian. Pero while na impeachment, dili lang sa si Win. Bisa ihatag na sa ng Kiko. E kinahanglan tag lawyer nga mo'y mo daddy ha, mo preside, kay kurte manguna. Si Win Gatchalian po, giganahan sa gyo. Anda mo sa kuno siya Tagalog. Ako yung explain nun niya dugang ha. Naman ko yung mga questions yun, labi na mahigala, expected niya, doon ay mga objections. Doon ay mga nagkadayang objections, inig cross-examine, inig direct examination, malagmit na mahigala, every question, malagmit, doon na pa yung mga objections na. Yung sa umanag, dili maka himog ruling ang presiding officer. Kaya lahi man, technical man eh. So muna nga, para na ako, ipabilin si Senator Alan Peter Cayetano, fair nga comment ng ako, nan kung mailog yun ang leadership ng kakilaan, kaya doon ay number ang minority, makabira sila, okay na, ihatag ni Jesus Cordero day. Or ihatag ni Kiko Pangilinan. Pero si Win Gatchalian, unya, ikahuman sa impeachment, unya, na lang siya. Gini po si Win, uy, ganahan sa gisa kayo. Kung mag-isgo tag negosyo, maya na si Win, ganigusante man sila. Kana ilang pamilya, mga negosyante, gina. Pero inyong tang nga rin sa lahipod nga aspito, mahigala, medyo alanganin ba. Sa duha ka mga impeachment trial, si Chief Justice Hilario Davide may nag-preside sa una na impeachment trial. Ikaduha may gala si Senate President Juan Ponce Enrile. Karon si Senator Alan Peter Cayetano, okay kina. Nga may mo preside, may gala. Either sa mga senators, magod pila naman sila kabugado dahil lima. No? So, mga 20% lang ang lawyers diha, mga higala mo na inig-ruling ani, tanawunon yun yung mga higala mo, timbang-timbang yun. Sui generis yun yung impeachment. Mutanaw ka sa rules on evidence, mutanaw ka sa weight on evidence, but mutanaw ka sa pulsos mga tao din na kalikayan kaya mga politiko nang naa. Mga politiko na ito, mga senators, ikaduha, dili na mga abogado tanan. 20% lang lawyer na, 20% kapin. Oh, nga naman, tuwan man, lima naman kabuk lawyer, so, unsa man, 5 is what percent of 24? The 20%. 20% to something, ana. Pero kay kuan man. Oh, so 20% ang abogado. So, ang pilian ni mo na mo preside lang. Kasi kay Tano okay na or si Pia Cayetano or si Marcolita Mahigala or si Chis Escudero or baka ha, si Kiko Pangilinan. Pero inyon ta Mahigala nga katos Tito Soto di gyapon ko uyon atong mo preside. Asta ni si Win Gatsalian. Kung padayon si Cayetano. Ang ayan as Cayetano diha, pero kung makuha sa minority akong suggestion si Kiko, may ibutang. Para klaro lang ni mga sukit ng paminaw nga, kwan ba? Real talk na ni ako. Pero standby lang una, unya ito ipadayon, may galang humalamang sa RMN 558 Manila, nga musunod na karunda yun. Alas City, Dusina.
13: Live via satellite. RMN News Nationwide.
14: Ang maayos at transparent na transition ng pamumuno at mapangalagaan ng pampublikong pondong hawak ng mga lokal na opisyal. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyo Man Ace Blanca, Tatak RMN.
15: RMN Network News.
16: Samantala, hihilingin ng National Bureau of Investigation na NBI ang agarang pagkansila ng lisensya ng 118 armas na pagmamay-ari ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon po kay NBI Director Melvin Matibag, binabalangkas na nila ang isang legal position na isusumite sa Philippine National Police Firearms and Explosives Office para tanggalin ang privilege ni De La Rosa na magmay-ari ng mga baril. Paliwanag ni Matibag, malawak ang karanasan ng senador sa law enforcement bilang dating hepe ng PNP at mangangailangan ng iba yung pag-iingat sa pag-aresto rito. Lumalabas na nakarehistro sa Davao City ang lahat ng armas ni Senador Bato mula sa maliit na baril hanggang sa mga matataas na kalibre ng automatic rifle at shotgun. Inalerto na rin ang regional office ng NBI sa Davao na kinukonsiderang primary area of interest dahil sa ugnayang malalim ni De La Rosa sa rehiyon. Una na pong inilarawan ng NBI ang senador bilang armed and dangerous kasunod nga ng kanyang pagtakas sa Senado.
17: Hiniling ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na maglabas ng precautionary hall departure order laban kina Senador Rodante Marcoleta, dating anak kalusugan Party List Representative Mike Defensor at dalawa pang negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Kasunod dito ng rekomendasyon ng field investigator ng Ombudsman, sampahan ng kasong plunder at indirect bribery. Ang apat sa hindi idineklarang 75 million pesos na campaign donation noong 2025 senatorial elections. Ayon sa Ombudsman, ang pagtanggap ng nasabing pondo sa tatlong magkakahiwalay na pagkakataon ay itinuturing na regalo na pasok sa plunder na iraffle na nitong Lunes sa 7th Division ng Sandigan Bayan ng Naturang Kahilingan. Gayunpaman, wala pang inilalabas na formal na resolusyon ng Ombudsman para tuluyang aprobahan ang rekomendasyon ng kanilang mga investigator. Samantala, mariin namang itinangginis ni Senador Marcoleta ang mga akusasyon at sinabing may bahid politika ang mga reklamong ito. Mistula o mano siyang binabalok o mistula o manong binaluktot ang batas para lamang siya ay madiin.
16: Si Senate President Alan Peter Cayetano pumalag at tinawag na foul ang isinusulong ng minoryan na agad na siya'y mapalitan sa pwesto. Kasama natin sa Senado si Rajuman Conde Batak.
18: Umalma si Senate President Alan Peter Cayetano sa pagsusulong ng minorya na palitan siya sa pwesto ni Senator Win Gatsalian. Sinabi ni Cayetano na bagamat politikal ang pahayag, pero foul itong maituturing. Ibinalik ni Cayetano sa minorya kung hindi ba fresh start nang siya ang maging Senate President, kaya itinutulak si Gatsalian. Iginit pa ni Cayetano na noon pa naman ay buksak na ang dignidad ng Senado na nagsimula sa flood control projects. Taliwas na sinasabi ng minorya na ngayon lamang ito nangyari. Kinontra rin ni Cayetano ang sinabi ni Senator Senator Ping Lacson na mas mabango ngayon ang Kamara kumpara sa Senado at inungkat niya ang 2019 Pulse Asia Survey kung saan pantay sa 66% ang trust ratings ng Senado at Kamara kung saan siya ang House Speaker, habang Senate President naman noon si Senate Minority Leader Tito Soto III. Ibinalik din ni Cayetano ang sinabi ng minorya na mahirap na maging impartial ang majority sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, mahirap ding paniwalaan ang minorya na magiging patas sa paglilitis kung pagbabatayan ang kanilang mga sinabi.
19: What are our priorities? Let's use the last few session days. You want to talk about changing the Senate President? I won't take it against you. It's your right. Pero wag tayo dun sa yung integridad ng institusyon kasi syempre, didepensa kami. Diba? Dahil ang tingin namin, bumagsak na to dati pa. Sabi po nung iba, fresh start. Bakit? Hindi ba fresh start pagdating ko? Hindi pa nga ako nagsastart. Inuupakan na ako eh. Judge me as Senate President every single day, every single week. Kung tatagal ako ng 1 month, 2 months, edi for 2 months, 3 months, 4 months, diba? Pero yung inuunahan, hindi pa nga nag-uumpisa, fresh start na, medyo foul naman yon. Yes, it's political, pero medyo foul naman, diba?
18: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon, Debata, Tatak, RMN.
17: Sa iba pang mga balita mga kasama, epektibo na ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Tumaas ng 1 peso and 96 centavos ang kada litro ng diesel, 1 peso and 60 centavos naman sa gasolina, 1 peso and 45 centavos sa kerosene. Kasabay nito, tiniyak naman ng Department of Energy na sapat pa ang supply ng langis sa bansa. Batay sa kanilang inventaryo para sa gasolina, tatagal pa ito ng mahigit 60 araw, 45 araw. Ang diesel naman ay 41 araw, habang ang kerosene naman ang may pinakamalaking inventaryo na aabot sa mahigit 100 araw pa.
16: Nakatakda pong isubasta ng pamahalaan ng nasa 1 milyong sako ng lumang imbak na bigas sa Hunyo. Ayon kay National Food Authority Administrator Larry Lacson, layon itong makaliko mga ahensya ng dagdag na pondo at magbigay ng espasyo sa mga bodega para sa nalalapit na anihan ng palay. Sa ngayon ay sinasapinal na ng NFA ang guidelines kabilang ang ipapataw na floor price sa pag-auction ng lumang bigas. Kaugnay nito, posibleng mabawasan na ang pagsubasta ng gobyerno sa lumang bigas dahil ilalaan na ng pamahalaan ng imbak na bigas sa benteng bigas. Meron na program o yung pagbibenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Target ng NFA na makamit ang 790,000 metric tons ng kabuang rice buffer stock pagsapit po ng katapusan ng 2026.
17: Ang Negros Island region ang nanguna sa initial medal tally sa palarong pambansa. Kasama natin sa balita Radyoman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
20: Nangunguna sa Parcel Unofficial Medal Tally sa Palarong Pambansa 2026 ang mga atleta sa Negros Island Region na isinasagawa sa Agusan del Sur. As of 10:30 PM kagabi, ang Negros Island Region ay nakasungkit ng 3 gold medal, isang silver medal at isang bronze medal na may kabuang 5 medalya. Sinundan naman ito ng Northern Mindanao Region na may 2 gold medal, 2 silver medal at isang bronze medal. Samantala, ang Calabarzon Region naman at Western Visayas ay nakakuha ng 4 na medalya. 3 medalya naman ang nasungkit ng Eastern Visayas Region. Habang ang National Capital Region naman o NCR ay nakakuha ng isang gold medal, isang silver at isang bronze medal, sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang mga playing venues sa palarong pambansa 2026. Kasama mo sa DXBC RMN Butuan, Radyo Mga Prince de las Marias, Tatak RMN.
17: Abangan sa aming pagbabalik, mag-inapatay ng pagsasaksakin sa loob ng kanilang bahay sa San Pablo City, Laguna, ang binatilyong sospek naman ay sumuko.
16: At dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi dadalo sa status conference ng kanyang kaso sa ICC sa May 27.
17: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
21: RMN Network News.
16: Maibundag Pilipinas sa Idupos.
17: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Comrade
16: Commission on Elections. Dangangampan. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
22: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
23: Sa bawat oras ng balita,
1: may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
2: Apat ang arestado sa paihimon. Impeachment complaint.
3: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
1: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
23: RMN Network News. RMN Police Report.
17: Balita sa mga lalawigan, mag-inapatay ng pagsasaksakin sa loob ng kanilang bahay sa San Pablo, Laguna. Ang binatilyong sospek ay sumuko. Kasama natin sa balita idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
24: Patay na mag-ina na madiscover sa mismong bahay ng mga ito sa Patria sa Division Barangay del Remedio, San Pablo City, Laguna. Duguan at wala ng buhay ang mag-ina na nadidiko sa kanilang sariling dugo. Emotional ang padre di pamilya na makita naman ang naging alintong anak na 4 taong gulang na mabilis na isinugod sa pagamutan pero binawian rin ito ng buhay. Hinihinalang pinagsasaksak o manok ang mag-ina na kinilalang sina alias Cristina at Francis. Isang 14 anyos na lalaki voluntary sumuko sa mga otoridad na posibleng manong may kinalaman sa pangyayari. Samantalang nakuha naman sa pinangyarihan ng krimen ang isang martilyo at kusilyo na hinihinalang ginamit sa karumaldumang lapagpaslang sa mga biktima. Nakuha rin ang isang damit na may bahid ng dugo. Sa follow-up operation na magtungo ang kapulisan sa tahanan ng suspect, inamin umano nito sa kanyang magulang ang krimen na nagawa. Lumalabas na galit at pagiganti laban sa padre di pamilya ang naging dahilan ng binatilyo na nadamay lamang ang mag-ina. Napagalaman na ang binatilyo ay isang helper sa parisan at bilyaran ng pamilya at madalas umano ito pinagagalitan at pinahihiya. Kasama mo sa Ramen Calabarzon at 106.3 IFM Lucena Idol. Edgardo Masada, Tatak RMN.
23: RMN Police Report.
16: Tekat, pakibalita tayo sa Baguio dahil ang pulisya ay humihingi na raw ngayon ng tulong sa publiko para matoko yung mga suspect sa pang-hold up sa isang gasolinahan sa Tuba, Benguet. Narito ang live report kasama natin sa balita Rajman Noli Christian Salio ng IFM Baguio.
23: RMN Live Report.
25: Makasama humihingi ngayon ng tulong ang pulisya sa publiko upang matukoy ang pagkakakilanlan ng dalawang armadong lalaki na nang hold up sa isang gasolinahan sa kahabaan ng Kianon Road sa Camp 3, Tuba, Benguet noong gabi ng Mayo 24. Ayon sa Tuba Municipal Police Station, tinangay ng mga suspect ang humigit kumulang 260,000 pesos cash habang nagsasagawa ng sales count ang mga empleyado bago i-deposito ang pera sa vault. Batay pa sa investigasyon mga kasama, bigla umanong pumasok ang dalawang lalaki at tinutukan ng baril ang mga empleyado bago mabilis na kinuha ang perang nakalatag lamang sa lamesa. Nagsisigaw umano ang mga ng saklolo ang mga empleyado dahilan upang hapulin ng ilang residente ang mga suspect. Ngunit nagpapatok umano ang mga ito kaya napaatras ang mga humahabol. Tumakas sa mga suspect sakay ang isang itim na motorsiklo. Nakasuot umano ang mga ito ng itim na jacket, mahabang pantalon at walang suot na helmet ayon sa kapulisan. Nananawagan ngayon ang kapulisan sa mga residente at mga motorista na may CCTV o dashcam footage mula alas 9 hanggang alas 10:30 ng gabi sa naturang lugar na isumiti ito sa Tuba Police upang makatulong sa nasabing investigasyon. At kasama niyo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Noli Christian Salio. Tatak, RMN na.
23: RMN Network News.
17: Wala Baguio, magtungo tayo sa Bacolod. 18 katawang natrap matapos sa loob ng halos 40 minuto. Halos isang oras na po yan sa loob ng isang elevator ng isang mall sa Bacolod. Kasama natin sa Balita Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
0: Pinag-utos na ni Bacolod Mayor Greg Sataya sa Office of the Building Officials ng lungsod na magsagawa ng koordinasyon sa management ng isang shopping mall sa lungsod kung saan manangyaring elevator malfunction ng halos 40 minuto habang nasa loob ang 18 katao. Nangyari ang incident sa North Wing na bahagi ng shopping mall kung saan ayon sa ilang na-trap na sakay sa elevator, biglang nagkaroon ng malfunction sa elevator kaya hindi sila nakilabas na nagsuta ng takot at trauma sa kanila, lalot na sa mga matatanda at mga bata. Kasama sa kanilang napuna at reklamo ang hindi kagad nakagawa ng immediate at appropriate actions, ang management at kawalan ng portable handheld radio at working mobile phone para makatawag ng assistance ang elevator operator. Kasama sa kanilang reklamo ang kawalan ng paglilinaw mula sa management sa kung ano ang nangyari. Ayon kay Mayor Gasataya, aalamin ng lungsod ang insidente kasabay sa pag-usisa sa pinaiiral na safety standards at nakararapat na actions ng mall sa mga kagayang insidente. Kasama mo sa RMN DYH B Bacolod, Radyoman Albert Hener. Tatakarimen.
16: Pumirma ng isang waiver si dating Pangulong Rodrigo Duterte para hindi na siya dumalo sa first status conference ng International Criminal Court bukas. Kalaki po ng waiver ang pagpapaubayan ni Duterte sa mga abogado niya na tugunan yung procedural matters at lahat ng usaping tatalakayin sa pagdinig. Pinirmahan na dating Pangulo kahapon yung waiver May 25.
17: Inilabas ng Korte Suprema sa kanilang website ang opinyon ng mga hukom patungkol sa boto kung pagbibigyan ang hiling na temporary restraining order at status quo ante order ni Senador Ronald Bato de la Rosa na may active arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa panig ng mga pumabor sa TRO request, sinabi ni Associate Justice Amy Lazaro Javier na kailangan munang tukuyin ang hudikatura kung naayon sa batasang pagsuko ng isang Pilipino bago hatulan ng foreign tribunal. Ganito rin ang sentimiento ni Associate Justice Henry John Paul Inting at iginit na hintayin na lang muna ang huling hatol ng korte bago ipatupad ang ICC warrant of arrest. Paliwanag naman ni Associate Justice Antonio Co. Jr. kapag inaresto na kasi si De La Rosa at isinuko sa ICC, malabo na itong maprotektahan ng ating hudikatura at mawawalan na ng legal remedy ang senador. Sa panig naman ng mga tumutol sa TRO request, sinabi ni Senior Associate Justice Marvick Lunen na hindi dapat pairali ng equity upang suspindihin ang pagpapatupad ng batas para kay De La Rosa dahil hindi naman ito pinairal sa mga namatay sa kamay ng gobyerno noong war on drugs. Para naman kay Associate Justice Maria Filomena Singh, ang pangunahing issue rito ay accountability, kaya walang opisyal ng gobyerno ang dapat gamitin ang kanyang posisyon para sa lagi ng pananagutan sa batas. Mabigat naman ang konklusyon ni Associate Justice Alfredo Benjamin Kagiwa at iginit sa matagal na panahon ay nakaharap niya o nakakahanap ang mga makapangyarihan na takasan ang hustisya kaya hindi ito makakapayag na maging kanlungan ng impunity ang korte. Una nang sinabi ng Korte Suprema na kulang sa merito ang hiling ng senador na maglabas ng TRO ang mataas na hukuman kaya ibinasura ang petisyon ito sa botong 951.
16: Samantala, pinalagan po ng Palasyo ng Malacanang ang mga paratang ni Davao City Mayor Baste Duterte nitong weekend sa rally ng Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics o RAGE Coalition sa Davao. Maring itinanggi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang aligasyon ni Mayor Duterte na mayroong undeclared martial law na umiiral sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginit po ni Castro na hindi naman sinisira ng Pangulo ang freedom of the press at freedom of expression, pero ramdam ang ganitong panggigipit sa pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
4: Una-una po kayo po ang makakaramdam. Kayo ng mga taga-media kung meron po ba mga implied martial law na nagaganap. Ang pagbibigay ng kalayaan at hindi pagsawata at hindi pagkitil sa mga taga-media at iba nating mga kababayan ng kanilang karapatan, lalong-lalo na itong freedom of the press and freedom of expression. Hindi po ito sinasawata ng Pangulo. Mas naramdaman ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Marami ang mga taga-media na tumutol sa ginagawang pagkitil ng freedom of the press and freedom of expression sa panahon ni dating Pangulong Duterte.
16: Itinanggi rin po ni Jose Castro ang paratang ni Davao City Representative Pulong Duterte na hindi nabigyan ng budget ang distrito nito sa nakalipas na apat na taon.
4: According to records for fiscal year 2023 to 2026 as of May 17, Davao City received at least 7.856 billion pesos in national government support for programs and projects. So hindi po totoo na walang budget or zero budget ang Davao City. Ang Davao City po ay isa sa mga syudad at isa sa mga area na talaga pong inaalagaan ng ating ng administrasyon at ng Pangulong Marcos Jr.
16: Pumalag din po si Jose Castro sa pahayag ni Mayor Baste na walang achievement ng Pangulo. At sa halip ay binalik ang droga, kriminalidad at korupsyon. Ipinakita ng opisyal ang nasabat na 15.6 billion pesos na halaga ng shabu sa Davao City at may pahaging pa rin ito na may nakapulong ng opisyal na nagnakaw ng pondo ng bayan at nasa dahig na raw ito.
4: Hindi po ba sakop niya ito? Kaya nga po, bakit sa Davao City ay may nahuhuli kung naging epektibo po yung sinasabi nilang war on drugs? Sa ngayon po, wala po tayong EJK pero marami pong nasasabat ang ating mga law enforcers para po masawata ang illegal na droga. At patungkol po sa hindi nasawata ang korupsyon, patuloy po ang administrasyon na ito para panagutin ang dapat na managot. Ang isa po na umami na korap at nagnakaw sa pondo ng bayan ay nasa dahig na po.
16: Si Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro.
17: Pangulong Bongbong Marcos biyahing Japan ngayong araw para sa isang state visit. Kasama natin mula Malacanang, Radyo Man Chanel sa Luzon.
5: Biyaheng Japan ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang state visit mula May 26 hanggang May 29 kasunod na imbitasyon ng Japanese government. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni Department of Foreign Affairs spokesperson Annalyn Ratonel na kabilang sa inaasahang pag-uusapan at posibleng lagdaan

0: maritime security, defense cooperation, trade at investment partnerships at pagpapalakas ng labor at human resource development. Tatalakayin din ni Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi ang mga usaping panrehiyon at pandaigdig kabilang ang sitwasyon sa Pacific Region, ASEAN at Middle East.
1: Napakahalaga po ng biyaheng ito sapagkat ito ang pagkakataon para makapag-usap si Pangulong Marcos Jr. at Prime Minister Sanae Takaichi tungkol sa kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa larangan ng seguridad, maritime and defense, ekonomiya, energy resilience and decarbonization, at emerging and future-oriented sectors.
0: Nakatakda ring makipagpulong si Pangulong Marcos sa Japanese business groups at Filipino community sa Japan. Kasama rin sa biyahe ang courtesy call ni na Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos kina Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace. Ito ang kauna-unahang state visit ni Pangulong Marcos sa Japan mula nang maging pangulo ng bansa. Kasabay nito, ipinagdiriwang ngayong taon ay 70th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Japan. Kasama mo sa DZXLR RMN Manila, Radyo Man Channel Salazar, Tata RMN.
2: Samantala, sinampahan ang kaso sa Office of the Ombudsman ni Health Reform Advocate Dr. Anthony Liachon, Executive Secretary Ralph Recto at iba pang cabinet officials. Kaugnay ito sa paglipat ng 60 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth at 107 billion pesos mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation. Reklamong plunder at technical malversation ang isinampan ni Liachon dahil ang paglipat ng pondo ng mga opisyal ng birno ay nakamit daw ng pamantayan para maituring itong ill-gotten wealth. Tinawag namang panggulo at panghahalo haras ni Recto ang kasong isinampalaban sa kanya. Ayon sa kalihim, sinabi na ng korte na wala siyang pananagutan dahil sumunod lamang siya sa batas at ipinatupad ito ng maayos. Tinawag din ni Recto na bitter man si Liachon na nagbabalak umanong makakuha muli ng pwesto sa pamahalaan sa susunod na administrasyon kasabay ng babala na kakasuhan ang mga naninira sa kanya.
3: Nanumpa na bilang bagong acting secretary ng Department of Labor and Employment o DOLE si dating Senador Francis Tolentino. Ito ay matapos siyang italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kapalit ni outgoing DOLE Secretary Bienvenido Laguesma. Ayon kay Palace Press Officer Eusecler Castro, kumpiyansa ang Pangulo na kayang pamunuan ni Tolentino ang DOLE dahil sa malawak nitong karanasan sa gobyerno mula lokal hanggang pambansang posisyon. Sinabi pa ng palasyo na may kinalaman sa kondisyon ng kalusugan ni Laguesma ang pagpapalit sa liderato ng DOLE. Sa isang pahayag, kinumpirma naman ni Laguesma na nagbitiw siya sa pwesto bilang kalihim dahil sa kanyang kalusugan. Nagpasalamat din si Laguesma kay Pangulong Marcos sa pagkakataong makapagsilbi at sa tiwalang ibinigay sa kanya.
2: Hoy, isa palang meteor o bulalakaw, partner Sander, ang na-monitor na dumaan malapit sa Bulkang Mayon sa Albay habang nagpapatuloy ang aktibidad ng bulkan. Ayon po sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, yung pagdaan ng meteor ay naitala bandang 10:33 kagabi gamit ang Lignon Hill IP camera na nakatutok sa baligit ng bulkan. Sa unang pagsusuri, lumabas na tila bumagsak o tumama ang meteor sa dalisdis ng Mayon. Ganman nilinaw po ng PBOX na masusing sinusuri ng seismic data, infrasound readings at karagdagang video footage ang meteor na nag-disintegrate sa himpapawid at hindi tumama sa lupa o kaya sa bulkan. Ayon sa ahensya, patuloy na minomonitor ang kondisyon na Mayon dahil sa nagpapatuloy nitong effusive eruption at iba pang aktibidad katulad ng lava effusion at rockfall events sa mga nakalipas na araw. Sa ngayon ay tinuturing ng mga eksperto na natural na atmospheric phenomenon lamang ang nasabing meteor at walang kaugnayan sa aktibidad ng bulkan.
3: Balita sa ibayong dagat, isinugod sa ospital ang nasa 20 katao matapos na makalanghap ng hindi pa tukoy na kemikal sa loob ng isang sikat at marangyang shopping complex sa Ginza, Tokyo, Japan. Ayon sa Tokyo Police at sa Fire Department nila, isang hindi pa nakilalang lalaki ang biglang nag-spray ng hindi pa tiyak na substance malapit sa isang ATM sa ground floor ng mall. Kwento ng isa sa mga nakakita, bigla na lamang umanong humapdi at namanhid ang kanyang lalamunan nang lumapit siya sa ATM. Agad na rumesponde ang mga bumbero at mga otoridad gamit ang hazmat suits upang suriin ang mga biktima at ang air quality. Sa ngayon ay patuloy pa ang imbestigasyon ng Tokyo Police. RMN Network News.

0: Hoy, si Alex Iyala, handang-handa na raw sa French Open return matapos ang kanyang matinding WTA experience. Kasama natin sa sports balita si Niel Santua.
1: Bit-bit ni Filipina tennis ace Alex Iyala ang mataas na kumpiyansa sa kanyang pagbabalik sa French Open matapos amining mas equipped at mas preparado siya ngayon para sa matinding bakbakan sa clay courts. Ayon kay Iyala, malaking bahagi ng kanyang paghahanda ang exposure sa matitinding WTA tournaments at makipagsagupa sa mga higher rank opponents. Dala rin ng Pinay Netter ang momentum mula sa ilang impresibong kampanya ngayong season matapos makapagtala ng malalim na ratsada sa iba't ibang international tournaments. Target ngayon ng young tennis standout na makapagposte ng breakthrough performance sa French Open habang patuloy na umaangat ang kanyang world ranking at reputasyon sa international tennis scene. Para sa ating Aramen Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, Aramen.
2: Crazy Miss Universe 2018.
0: Yes.
2: Fiona Gray.
0: Oh, ano meron?
2: I may love life na roba ulit.
0: Oh, talaga naman ha.
2: Alamin natin sa pumapag-ibig din na si Myra Jane Nasayaw. Myra.
3: Usap-usapan ngayon si Miss Universe 2018 Catriona Gray at ang rumored boyfriend nito. Kamakailan kasi ng makailang beses na maispatan together si Kat at ang isang foreigner na hinihinalang bagong pag-ibig ng beauty queen. Sa mga kumakalat na photos online, makikita si Kat na kasama ang naturang foreigner habang naglalakad sa labas ng isang establishment. Sa iba pang larawan, makikita rin ang dalawa na magkatabi habang kumakain sa isang restaurant kasama ang kanilang mga kaibigan. Hindi man tiyak kung sino ang mystery guy, pero haka-haka ng netizens. Ang pangalan nito ay Douglas Nichols na fina-follow naman ni Kat sa Instagram na mas nagpalakas sa mga espekulasyon. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon kung boyfriend ba talaga ng beauty queen ang naturang foreigner. Pero sa isang paniyam, hindi inamin pero hindi rin tinanggi ni Kat kung lumalove life na siya ulit. Say ng beauty queen, happy and doing well daw ngayon ang kanyang puso at sa kanya na lang kung meron na siyang love life. 2024 nang maghiwalay si Catriona at ang aktor na si Sam Milby matapos ang kanilang 4-year relationship at engagement. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra Gina Sayaw, Tatak RMN.
2: RMN Network News. Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Sander Kayabyab.
4: Live via satellite. RMN News Nationwide.
5: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: Headlines sa ito mga balitang lokal. Pagpag-aspaltos kadalas dakbay sa Subo, ipaabot ni Konsel Alvin Arcilia, gabatarong na unya sa pagpatuman. Samtang ang konsihal sa barangay. Konsihal sa barangay, giposil patay sa wapa mailhi nga mamumuno gawa sa buwangan sa lungsod sa Clarin sa silingang lalawigan sa Bohol kagahapon. Hindi ang headlines sa ito mga balita.
5: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
7: Mga kasama, sa inadlaw-adlaw nato nga pakigbatok sa kinabuhi, daghan ang kinahanglang buhaton maong dapat kugi lang. Ingon ani tang mga Cebuanos, dili pwedeng madisturbo sa bisan unsa sakit, sama na lang sa hasol nga ubo, kanang non-stop nga dry nga ubo, o dunay kauban nga pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Kung ubong makulit, ang gamit nako Tosilan 40 dayon, mutabang sa pupahunong sa katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo. Aron padayon ang programa o servisyo. Speed of relief may vary. Kaysa Tosilan 40, dali lakong makabalik sa akong mga gimbuhaton. Dili na basta-basta nga makadisturbo ang ubo. Basta Tosilan 40, kampante ko tungod kay ginama kini sa Unilab quality. Mga kasama, kung dunay ubong makulit, just stop it. Tosilan 40 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tosilan 40. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ang cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ang vanular.
9: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
10: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
11: Ana si Dan at 6 AM, kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
12: Puyawang Dan, uy!
11: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
13: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
14: Dagag na kaon nga oily food, maka-acid na.
15: Pag may acid, Supra-Sid.
16: United Home Supra-Sid. Sodium bicarbonate ahon mahupay ang sakit sa tiyan.
17: United Home.
18: Unilab yan.
19: Sodium bicarbonate is the generic name of United Home Supra-Sid. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga motangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
21: ISO certified, world class quality.
22: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na.
23: Ug ang motabang aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home First Sulfate Iron with proper diet and exercise.
24: United Home.
18: Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
26: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
28: Kada

0: Andin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.
5: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Lady's Choice. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
15: At oras karon, alas 7:48 na. O garon sa detalye na sa atong mga balita, pagpag-aspalto sa kadalanan sa Rakbayan sa Sugbo, ipaabot ni Consul Alvin Arcilia nga matarong na unya sa pagpatuman. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
16: DYHP, Tatak, RMN, Report.
17: Gipaabot ni Cebu City Councilor Alvin Arcilia nga matarong na unya ang pagpang-aspalto sa kadalanan sa Dakbayan. Kini, kumaaprubahan na sa konseyo ang iyang iluso nga ordinansahon alang sa maong katuyuan. Ubos sa proposal sa konsehal, giginhalang kauton unang daan sa dipa kini huripan ug bag-ong asfalto. Matud ni Arcilia, nga katong mga project engineer sa syudad ginipatuman sa proyekto, maoy silutan kung dili matuman ang nalatid sa iyang ordinansahon.
18: Ang ipanis yun, ang katong mga engineer nga nag-implement sa project, kinahanglan magmatgon sila. Ikong tanaw nimo ang karsada, dili na user-friendly.
17: Si Konsehal Alvin Arcilia, ang proposal sa konsehal ginakda na alang sa public hearing. Dinlakip sa imitahaw ni Inimao mismo ang mga sakop sa engineering department sa City Hall. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
16: Radyo mo nationwide.
19: DYHP, RMN Cebu, the official overall number one.
14: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Ino matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin.
11: Alaga, Max Protectado
2: pa, unique!
11: Max Alaga, Max Protectado.
20: Sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
21: ACS!
22: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals!
23: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals!
24: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTAB254286 series of 2026.
5: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
26: Bago

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon. Naatay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte? Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hola! Tayo na sa Espanya! Imbitado po kayo sa libreng orientation ng World Connect sa May 30, Sabado, 9:30 a.m. sa Quest Hotel, Cebu City with special guests from Spain. At sa mga taga-Bohol, ang free orientation ng World Connect ay gaganapin sa Q Hotel, Tagbilaran City, May 31, Sunday, 1 p.m. Alamin kung paano kayo makakapunta sa Spain at iba pang bansa ng European Union through the Learn, Earn, Live program ng World Connect. We also have pathways to Malta, New Zealand, Australia, Canada, UK, Germany, Finland, the Netherlands, and USA. Register now. Visit World Connect Cebu, 4th floor, Amslai Building, Salinas Drive, Lahug, Cebu City. Text or call 0965-574-0622 or World Connect Bohol, 2nd floor, GZ Building, Tamblot Street, Tagbilaran City. Text or call 0912-052-4005. Learn, earn, live, and Spain through World Connect. 19 years na po kami.
4: We are World Connect, your visa to a better future.
5: At oras karon, alas 7:55 na. Padayon ta sa ato nga balita, konsihal sa barangay, gipusil pa tayo sa wapa mailhi nga mamumuno sa gawa sa buwangan dito sa lungsod sa Clarín, sa silingan nga lalawigan sa Bohol. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
6: CYHP, Tatak, RMN, Report.
7: Pagkakaroon, nag-backtrack ang still ongoing ang investigation sa Clarín Police Station. Na sila yung mga pang-review ng mga CCTV footage kung inisyali na sila ay maraong leads pagpatay sa kagawad.
8: Si Police Lieutenant Colonel Jason Birondo, ang mga investigador sa kapulisan sa mong lungsod na higinabi na sa kabanaig pamilya sa biktima kung doon ba kinihulga sa kinabuhi sa wala pa mahitabo ang insidente. Kasama mo sa Bohol Police Provincial Office sa inyong Rajman, Arlo Samante, DYHP. Tata, Carmen!
6: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Radyo mo nationwide.
10: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
11: Ang balita hatod kaninyo sa di kalidad og barato ra nga tambal, ipugos og pangayua, basta Right Med kay gusto namong maulian kamo. This newscast is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.